0: 101.9 FM Radio Davao with 89.5 FM Radio Davao. It's your favorite music radio, Kapamilya Kill Vibes. Hello po, good morning, good morning, good morning. Happy morning! Happy morning! Sige oras, Kapamilya Kill Vibes, it is now alas 8:07 na po ng umaga, Lunes! Lunes naman po di ay nagluya ang tanan kay Pirti kataas sa holiday.
1: Ayaw!
0: Pangit na wala na rhyme pero at least
1: ayaw!
0: Na-dritso ba? So, hello po, sinong tanan? Yes, Lunes po ngayon, May 4, 2025.
1: Ayaw!
0: Last year, 26 naman na iron.
1: Ayaw! Oh,
0: diba? Abi palang recording.
1: Ayaw!
0: Yes, today is May 4, 2026. Alas 8:08 na po. Kumusta ba ang inyong Lunes ng umaga? Diba? Medyo okay ba? Ang uba napay hangover? Ang uba napay kaning jet lag kay nagbiyahe-biyahe?
1: Ayaw!
0: Jet lag! Oh, mayawaw si jet lag.
1: Ayaw!
0: Diba? Nag-travel sila abroad or whatever. Jet lag na ko na. Jet lag ka na. Ramas sa mga salida.
1: Ayaw!
0: Kung gikon na, ni-try ko biyahe, ni-biyahe ko sa una, o Thailand. Kung gikon ba, mag-jet lag ka, kung wala man ba.
1: Ayaw!
0: Ang dato, naging tingali na.
1: Ayaw!
0: Anyways, hello po, sinuntanan, and happy morning. Kau ba na po ninyo inyong kapitan sa kanginan, ang DJ nga dili sexy, pero...
2: Well, you got that yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy.
0: Kapitan Chago at your service. Yes, welcome. Welcome to our show.
1: Ayaw!
0: Hawak ko ang beat karong buntaga. Oh, dili magkiakya.
1: Ayaw!
0: Send ang inyong mga greetings and requests on text line 0968-353-6944. Again, 0968-353-6944. Alas 8:09 na. Here is another song. Brandon Beal with Smile and Wave. Smile and Wave naman dyan.
1: Ayaw!
0: Come on, come now. Dito lagi hapon. So 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davao, your favorite music radio. Kapamilya Kill Vibes.

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davdor.
1: Ka Vibes.
2: Dili tanan online available ang uban, galikay lang yun na nimo. Why? Hala no.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Priscilla Agotano, taga Mahayahay, Burokotso, ang akong edad, 65. Aluya, uy, kapoy ba? Labad sa ulo, kasakit sa lawas. Karong nga nakagamit na buong Magnum C, ay okay kayo. Salamat niyo po sa Magnum C, galing abot sa akong kinabuhi. Nindot kasi gamiton. Kape, kapsul, o haplal, efektibo, barato, pag yun.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug, ug sa Tanang Rojon Pharmacy.
6: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kaagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 oras po ako nakababad, walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po, si Randy Canedo para sa EXL Makabuhay, dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
7: Makabuhay!
8: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Hello, Ka-Vibes! This is Bella Padilla and I'm inviting you to listen to your favorite music radio,
0: Ka-Vibes! 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davdor.
1: Ka-Vibes!

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davnor. Good vibes.
1: Ang gugma, murag sugal. Bisag pildi na ka. Sige lang gyapon kag all in. Kay abinimog na ay milagro. Why? Hala no.
2: Check your oras, kapamilya, ka-vibes. It is now 8:32.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga maayod siya. Na mo mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested na quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
5: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Gusto ba ka makabalo sa pag-drive o sakyanan o motor?
8: Ayun na paglangan!
7: Pag-enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School. Sila nag-offer og di kalidad nga serbisyo. Driving lesson for light vehicle for only 6,000 pesos. Driving lesson for motorcycle for only 4,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School nag-offer usab og theoretical driving course. Alang sa magkuha og student permit, 1,000 pesos lang ang bayaran. Practical driving alang sa magkuha og driver's license para sa motorcycle for only 1,000 pesos og light vehicle for only 2,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School abre matag Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sila nahimutang sa Villa Patricia, Barangay Mankilam, Tagum City. Makita sila dool sa NBI Mankilam. Para sa dugang kasayuran, pwede silang i-contact sa 0961-040-3303. Sayon lang ang proseso. Walay laing bayaran. Enroll na sa St. Joseph Cupertino Drive School.

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron na David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trico, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman Pablo!

0: 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor, your favorite music radio. Kapag media ka vibes, SB19 with Visa.
1: Ayan!
0: Na ba yung Visa ang tanan? Tiyam na, ilisura magkuha ang Visa rin.
1: Ayan!
0: Sa mga wala kabalo, magkuha kag Visa, kinahanglan mo at least marag 10,000 at ato para lang interviewon ka sa embassy. Oo. Mako, makakuha kag visa o dili nay gasto kag 10,000 ka pay.
1: Ayaw.
0: Yan ana siya. Makuha man ta og visa to last year man ta taon niya, wala man na dayon.
1: Ayaw.
0: So, mo na siya. Kabalo ko gamay.
1: Ayaw.
0: May kabot to nimo dito, casual lang daw nga English. Oo. Mao na nga kung di kay kahaon mag English ko ag visa, pwede gili sura.
1: Ayaw.
0: Ako lang ka magpa-sponsor. Oo, ngita kag afa man.
1: Ayaw.
0: Kabot saan man ning laki, ngita gyud mo kag afa.
1: Ayaw.
0: Alright, lagu tayo. Oras po, it is now 8:41 ng umaga. Again, that was a new song by SB19 Visa. Alas 8:41 na diri sa taas ato ang NBA update. Kaganina na human ang duwa sa Detroit Pistons kontra Orlando Magic sa Game 7 kung asa gipalukapa, gilubong ang Orlando Magic. The score nga 113 to 94. Oh, kabalo ba mo? Ang kaning serye ha, nag 3-1 pa ni ha, 3-1 lamang ang tawag ni ang Orlando Magic. Limang ka, 3-1 Orlando Magic. Unya karon na pildi sila. Same with Boston Celtics kontra 76ers, 3-1 po na siya. Pero nakaapas ang 76ers kagahapon o gilubong nila. Gitaktak nila serye ang Boston Celtics. So, buwan na lang ang ginapaabot karon sa first round sa playoffs, ang Game 7. Karon nga pong orasa, nagduwa ang Cleveland Cavaliers kontra Toronto Raptors sa 43-38. Second quarter pa lang hinoon. So, daghan pag pwede yung mahitabuan na. Pwede pa makapas ang Cleveland Cavaliers or ang Toronto Raptors. Ma-maintain nila ang ilahang kalamangan o mudaog sila sa serye. Game 7 po karon ha. Pulbahinam kayo. O, so, tanawan na ito. O, kinsa na ba yung makakompleto sa second round sa playoffs. Waiting na sa West ang Lakers. So, bailaan mga nagkuhan dito. Ang Lakers, makasangka nila ang Thunder. Ang Spurs, makasangka nila ang Timberwolves. Tapos, Knicks o 76ers pod. No? So, pabuton pa kung sa'yo makasangka sa Pistons. Gusto mo daog sa Cleveland Cavaliers o sa Raptors. So, wala ito ang mga itong update sa NBA Kapamilya Ka Vibes. Alas 8:43 na po. Okay, shout out sa inyong tanahan. Sabi na tibok takbayan sa Davao, no? Kapaldo gi kayo. Ah, paldo di ka. Anong wak mo ka ng hotdog rin, abi? Oh, paldo. Sani? Sano to? Unsang klaseng kanta ni Kapa, wala jud lain mauna-unaan na nakanta pagka na lang. Unsa man na, wapag mo kabalo. Wanggets versus Atabs. Lagi, kuya, awa kayo.
1: Ayaw!
0: Silibro na ba yung Wanggets?
1: Ayaw!
0: Ay, sa asa man? Sa kuhan? Sa laing games? Basin po, basin. Kapaldo, daog dyan ang Lakers. Yahoo, pilay, daog na mo, Jam.
1: Ayaw!
0: Wala ka, dili na ko yun, Ner.
1: Ayaw!
0: Mayang punta, Kapitan Chago, pa-request ng song. Okay. Alright, sige. Ito na i-play ka ron. Alas 8:44 na po niya sa ung pagbalik. At hangi ito ang Kape at Kwento with Kapitan Chago. Kitsarapod nga itong letter sender karong adlawa. May bala na ninyo unya taon-taon. Play ko ga requested track. Here is Maroon 5 with Makes Me Wonder. Makes me wonder kung basta.
1: Ayaw!
0: Alas 8:44. Kumunag pa minaw. Dili lagi hapon sa 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor, your favorite music radio. Kapamilya Kill Vibes!

0: Ang lupet!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan. 89.5 FM Radio Davao and 101.9 FM Radio Davao.

0: forever. 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor, your favorite music radio. Kapamilya ka vibes. Damage with Forever. 907. It's at home. 907. Nang umaga.
1: You are the sun.
2: You
1: are my life. And you're the.
2: Maka in love. Ang karbuntang.
0: Ayah!
2: O niyang hapon, di na po. Ay, mabundak na po ng uwan.
0: Ayah! Happy morning kay Ma'am Carlota. Sa greet lang daw. Happy birthday si Abiyang. Abiyang, happy birthday!
2: Ayah!
0: Asa daw, happy birthday na ko, Conre. Wala man. O, nako, tara day.
3: Happy birthday!
0: Yes, happy birthday sa imo. Happy birthday po kay isa pa ning mga nag-birthday dre. Kaya Kashika Estares.
3: Happy birthday!
0: Kaya May Banyaga.
3: Happy birthday!
0: Kaya Leonard Perez.
3: Happy birthday!
0: Okay, Irish Makusang.
3: Happy birthday!
0: Pangita pa minaw. But anyways, happy birthday sa imo. Sabon pa po mga nag-birthday ka ng adlawa. May you have many more birthdays to come, okay? Alright, ano ba yung text niya? Wait lang. Request, okay, request. Para wad lang, wala na po nga story atong basahod. Gikan sa usa ka babaeng miyang ko nang iyang boyfriend nga na-fall sa lain. Wala sila nagbuwag. Pero ilang gina-work out ang ilang relasyon. Kaya pa ba kung kamo ang nasa sitwasyon? Wala itong basahan ka ng adlawa. Sa ito ang Kape at Kwento with Kapitan Chago.

0: FM Radio Davao.
1: Eleanor, ka vibes.
2: Happy morning, Kapitan Tiago. Happy morning po sa tanang mga working sa corporate world. Isa ko sa mga kapaminaw sa imong programa Matag Buntag. Kinami radio sa opisina. Hinay lang. Pero madungog yun mo ang imuang storya o mga kabuang sa radyo nga malingaw gid mi. Tawagan na lang ko sa pangalang Leah, 25 years old. Nakoy boyfriend Kapitan Tiago og 3 years na mi. Nagka na mi nagian. Nga abi na ko nga mas makapalig-on sa among relasyon. Pero bago lang gyud Kapitan Tiago, miangkon siya nga na-fall siya sa laing babay. Wala daw siya gibuhat nga daotan. Wala pa daw sila nagkita og wala pa nahitabo sa ilaha. Pero na-develop daw yung feelings. Samtang sige sila og istorya. Sakit paminaon. Kay bisan na wala pa siya nag-cheat physically, murag gilubong gihapon ang akong pagsalig, ang akong pagbati para sa iya. Mas lisod pag yod, wala mi nagbuwag. Nag-decide mi nga i-work out ang mong relasyon. Nag-try siya nga i-cut off ang babae, o nag-effort siya o balik nga nag-effort.

Pero lisod kayo magpabilin kung naay duda o kahadlok. Kasi mong una-una o sim kasing-kasing. Kung saan ako pagpadayon aning relasyon, nga na ay third-party feelings. Bisan wala pa nahitabo. Kung saan ako pagbalik sa pagsalig. Kung kabalo ko nga nahigugma siya sa lain. Samtang kami pa. Mauni ang nakapa hatag sa kuha o kabugat sa dughan. Karong panahon na Kapitan Tiago. Gusto na kong kalimtan ang iyang istorya sa kuha kay in all fairness, naging honest siya sa kuha. Pero dili mawala ang fact nga na fall siya sa lain. Gisulti niya sa kuha. Wala na lang unta niya gisulti. Ug naning kamot na lang siya sa mong relasyon, di ba? Pero human na. Nung mo na nakapalibog sa kuwag maayo. Love na ko siya pero nasakitan ko. Og feel na ko masakitan ko every day nga makita na ko siya. Palihog tambagi ko. Dinoy na lang tama ng dagang salamat. Ining inyong letter sender, Leah.

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davnor. Good vibes.
1: Ang sakit niya, ang mahal ni mo nawala. Amigo, pagyudin mo ang ningkuha. Gaba. Why?

0: ba ko ni mo?
1: Ayaw!
0: Mahal mo ba ako?
1: Ayaw!
0: Paya Julina Magdangal. 9:24 ng umaga, kapamilya ka vibes. Nabasa natin sulat ka ng adlaw. Sa tuwang kape at kwento, with Kapitan Chago.
2: Ay, kay Lambing, ngayon ay kay...
0: Ay, nako. Radyo mo nga na.
1: Ayaw!
0: Bag-urag kalit ang imo uyan.
1: Ayaw!
0: Okay, letter sender na itong karangan lawa, si Leah. Anong Leah kung magbasa? Actually, wala ko kasi ako bala kung saan pagbasa. L-I-A. Laya? Leah? Leah na lang.
1: Ayaw!
0: From Tagum City, hello po. Shoutout sa mga taga Tagum City. Si Leah, 25 years old, na boyfriend for 3 years. Niyang ko nang iyang uyab, gina-fall sa lain. Wala pa man daw nahitabo sa ila, ha? Unya, wala pa man daw po sila nakita nga sila ra. Pero na-develop ayang feeling sa tong bayhana.
1: Ayaw!
0: Karan gitugan sa sender. Nasakitan og maayo. Wala sila na bulag. Ilan lang i-work out ang ilang relasyon. Cut ang communication sa babae. Pero, unya, kuman, nakipag-close og maayo ang laki sa iya, ha?
1: Ayaw!
0: Ang problema, kay siyempre, pag babae, ingna ni mo nag-ingana. Wala, mag-uberting to na.
1: Ayaw!
0: Ano yung problema? Mana yun, nahitabo sa ito, letter sender ka rin, no? Nag-overthink na siya. Kay siyempre, gingnan siya, nga na-fall sa lain. Niya, nakita mo doon niya nga-effort ang iyang uyab nga ma-okay ilang relasyon. Gusto man po daw siya, pero every time nga makita niya yung boyfriend, mahinumduman to niya ba?
1: Ayaw!
0: Ay, dako. Ano yung mga advice niya? Leah, importante, giyang ko niya ang feelings. Pero dili pa sabot nga, okay ra, valid imuhang kasakit. Kaya emotional cheating, gihapon na. Kung mag-workout mo, kinahanglan putlo niya totally ang connection sa laing babae. Dili pwede half-half lang. Kung gusto jud niya, ibalik ang imo pagsalig. Tagi mo kagulingon og time. Dili nimo pugson ang trust nga mabalik dayon. Process na siya nga kinanglan effort ninyong duha. Oh, di ba? Salamat po. Napailang advice niya. Rabi, nag-yaw-yaw na ni si Jumbo. Ah. Kasi problema ni mo
1: dyan. Ayaw!
0: Sender! Edi bulag eh. Kung masakitan ka nga makita siya nga napugson pa man nimo kung dili nimo kaya kalimtan ang gibuhat sa imong uyab. Tuupod ka nga wala dyan na sila nakita ngano mutugan dahil og tinood nabaday kawatan nga mutugan di mo na kawatan ang ihang boyfriend cheater lang.
1: Ayaw!
0: Ano ayuson pa man ninyo? Ayaw na kay useless lang gihapon na kay ikaw mismo dili nimo kaya kalimtan ang nabuhat niya.
1: Ayaw!
0: Salamat, okay, sa mga nag-advise. So, send ang inyong mga advices. Ito ang para sa itong letter sender nga si Leah. Send sa 09-0968-353-6944. Again, 09-0968-353-6944. Like song ni Rosel Nava with Dahil Mahal na Mahal Kita.
3: Dahil mahal, oh yeah,
1: ayaw!
3: Mahal na mahal kita, chup chup.
1: Ayaw!
0: Siyempre, I love you, chup chup.
1: Ayaw!
0: Again, Rosel Nava, with Dahil Mahal na Mahal Kita. 9:28, kamo nagpaminaw, dinilang gihapon sa 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor, your favorite music radio. Kapamilya! Give vibes!

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Dapnor. Ka Vibes.
1: Check your oras, ka pamilya, ka Vibes. It is now 9:33.
2: Kung ang Bisaya sa coconut kay Lubi, imo na lang kubi.
3: Why? Hala na.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe ay anak nga babae. Di na anak. Pinaagi sa makabuhay. Nagkitagi may sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos. Pagtanong nila kay open na clear na kaya ako ang matres. Basta kay declare sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me. Kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Gusto ba ka makabalo sa pag-drive o sakyanan o motor? Ayun na paglangan! Pag-enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School. Sila nag-offer og di kalidad nga serbisyo. Driving lesson for light vehicle for only 6,000 pesos. Driving lesson for motorcycle for only 4,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School nag-offer usab og theoretical driving course. Alang sa magkuha og student permit, 1,000 pesos lang ang bayaran. Practical driving alang sa magkuha og driver's license para sa motorcycle for only 1,000 pesos og light vehicle for only 2,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School abre matag Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sila nahimutang sa Villa Patricia, Barangay Mankilam, Tagum City. Makita sila dool sa NBI Mankilam. Para sa dugang kasayuran, pwede silang i-contact sa 0961-040-3303. Sayon lang ang proseso. Walay laing bayaran. Enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School.
8: Hello, Ka-Vibes. This is Julia Montes and I'm inviting you to listen to your favorite music radio, Ka-Vibes.
0: Your favorite music radio, 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Dapnor. FM Radio Dapnor. Vibes.

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao North. FM Radio Davao North. Good vibes.
1: Unsa ra gud ang bundak sa ulan? Og bundak ang tika og gugma na walay kahumanan? Hay! Hala no!
2: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy. Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...

0: Amy Grant, where that's what love is for. Napasakitan ka ba? Oo. After ka pa lipayon, sakitan na yung ka. Auto Spoilers now on 9:53 ng umaga. Hello po, sinuntanan. Alright, happy listening, sinuntanan. Happy morning, kapamilya ka vibes. 9:53 na po ng umaga. That's the way. I like it. Somebody got it. More request, eh? Siba ang dahilan. Kaya wag request, boy. Yeah, ako na i-play yun. Okay. Para siguro to sa itong letter sender, no? Okay. Ako na po yung advice, okay? Para kay Leah. Leah from Tagum City. Leah! Biyain na na siya!
1: Ayaw!
0: If you truly believe nga mahimo mong okay, di ba? If you truly believe in your heart nga ma-okay pa inyong relasyon, yes, you can choose to stay. Yes, pwede mo nang ipaglaban. You set the rules, no, sa inyuhang relasyon, especially karon nga panahon. Why? Nasinabuhat nga nakapasakit sa imuha, na fall sa salain, gisulti na sa imuha. It's actually a brave thing to do para sa usa ka lalaki. Okay? Kay kaning mga lalaki, nganong mangatik man ang mga lalaki, because we are too afraid sa reaction sa to mga sa mga partners, di ba? That's why nga mangatik, that's why nga dili istorya kung unsa may una-una nila, kay mahadlok nga masakitan, no? Mapasakitan nila ilang mga partners in life. Una nga mangatik na lang sila. Imong boyfriend, naging honest siya sa imuha. Diba? Wala siya, wala pa yung nahitabo sila, ha? Wala sila nakita. Sige, ato na lang ng una-unaon, nga diha nga, nga sitwasyon. Wala pa daw nag-cheat. Yes, the cheating was already there. Bisan pa og wala pa mo nagkita. Bisan pa og wala nagkita ang kanang kamulanduha. Bisan pag wala na wa pa nahitabo sa inyo, ha. The mere fact nga naani mali siya ang inistoryahan ninyong duha, na fall na ka. Okay? Pag naani feelings ang inyong pagchat-chat, ang panyong panaginistoryahan ay ana na nag-cheat na ka sa imong partner. And that's what he did. Okay? And he was so honest and brave nga isulti na sa imuha. Karon, kung makita nimo ang effort niya, diba, nga ma-okay inyong relasyon, ma-okay munduha, kung makita nimo nga kaya pa nimo, diba, sa imong kasing-kasing ipaglaban po ning relasyon na, why not? Diba? Anong dili man, kung madara man og madara og istorya, madara nga ma-okay munduha, kaysa naman wala ni mo gitry, no? Nga ayuson pa, unya paghuman magmahay kapag abot sa panahon. 'Di ba? Untahay, for example, sige, for example, imo nang nag-decide na ka nga di na ka magparayon, biyaan na nimo siya. Okay? Kay masakitan gyud ka everything nga makita nimo, pero nakita nimo pod nga nag-effort siya, naning kamot pod siya. Ikaw pod unta maning kamot pod ka if you also want this relationship nga mahimong okay. Naman siya lapses, naman siya pagkukulang. Unya, basin ikaw po, napo kay pagkukulang, wala lang kakabalo. Diba? Basin lang po. Okay? Again, the question is, how do you want nga ma-okay mo? Or how do you want this? Diba? Gusto ba ka mahimo mong okay? Gusto ba kang tama na kay masakitan yung ka? If you decide nga gusto kang mahimo mong okay, then you give it all. Ihatag niyo mo ang tanan para mahimo mong okay. Pero kung dili gyud, sakit gyud sa una sa kasing-kasing, makita niyo mo, perminte siya, manumduman to niyo mong panahuna, well, diha na magka-problema. And then maybe you have to step out. No? Hanglan na niyo mong mubuhi, hanglan na niyo mong mubiyaan ang sitwasyon na kung perminte na lang ka masakitan every time nga mahinumduman to niyo. Okay? But I believe nasakitan ka atong panahuna, and of course, diba, until now, and siya po, naningkamot po siya nga mahimo mong okay, if you truly believe nga kaning relasyon na kaya pang ma-fix, kaya pang sulbaron ang problema, diba, why not? Kaysa naman wala gitry, kaysa naman ni-give up dayon, kaysa naman sa ulahin na ka magmahay kay wala ni mo suway nga maningkamot nga maokay ang inyong relasyon. Okay? Mora tong ma-advise mo, Ali, ano? Struggles sa relasyon, kapamilya, ka-vibes, naana siya. Diba? It's how honest you will be. You would become sa imong partner. If you're honest enough sa imong partner nga, isulti kung sa may nahitabo sa imuha, kung na-fall out of love ba ka o whatever, niya pag human pag katong nahimo siyang honest sa imuha, ginaling kamot po siya nga mahimo mong okay, diba? Kaysa naman, naging honest siya sa imuha, nga na-fall out of love siya sa imuha or na-fall siya sa lain, tapos gibiyaan ka niya. O na pwede sakita, diba? O, sir! Maulo ko, sir, ba? Nag-advise ko na kahit nakagamot. Ay, ano yung ima? Wala si daddy. Tama na itong advice. Oras po, it is now 9:58 ng umaga. Morto ko matambag sa imuha kaninga, Lia. Salamat sa pagpadala og sulat din sa itong programa. Oras po, it is now 9:58 ng umaga. Unya, taod-taod, masunod na ang FMR Favorite Mong Request Program. Awan nga po ko ninyo, syempre, from 10 to 11. Here is my last song for today. Requested track, Jessa Zaragoza with Siya Ba Ang Dahilan?
1: Ayaw! Masyaka! Ayaw!
0: Alas 9:59 na. Kamu nagpamidaw. Dinilagi hapon sa 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor, your favorite music radio. Kapamilya! Good vibes!

0: wala silang masabi. FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barbero't masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: ayupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. 89.5 FM Radio Davnor and 101.9 FM Radio Davao.
3: Good vibes.

mong pampagod vibes. Ito ang FMR Favorite Mong Request. Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa FMR Favorite Mong Request.

0: ni mahigugma, naging kabit pa. Why? Hala na!
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum Sea!
2: Nilarin Banyado sa Agamonteros, Poblacion District City. Gagamit ko sa haplas, saan akong lawas pa makahaplas ko sa Magnum Gin. Diktibo, barato pa dyan.
1: Di na dyan mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum Sea! The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum Sea!
3: Ang Magnum Sea Herbal Capsule, Magnum Sea Herbal Coffee, Magnum Sea Herbal Juice, ug Magnum Sea Herbal Massage Gel. Mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug, ug sa Tanang Rojon Pharmacy.

0: Jim Brickman and Jordan Hill with Destiny. Oras po, it is now 10:25 ng umaga. Kauban nga po ninyo, Kapitan Tiago. This is FMR Favorite Mong Request. Tama ko yung nag-request og You Are My Destiny. Naglibog ko kung asa ba ito. Eh kung katundaan, hindi na ginako ma-play. Daan mong good kay Kuan. You are my destiny.
1: Ayaw!
0: Paul Anka ba? Oh, niya. Yeah. Siyempre, na-play na ako ito.
1: Ayaw!
0: Habisin ka ni. Ayan, pasabot. Jim Brickman and Jordan Hill. You are my destiny. Alas, Jess, 25 na po. Pinata sa tuwang against the song promo. Okay. Feel na ko na patag na ako ning kantahan sa una.
1: Ayaw!
0: Mga last year. Feel lang na ko.
1: Ayaw!
0: Kung wala pa, edi maayo. Ano siya nga song? Na-release ni siya May 22, 2007 sa album nga The Duchess. Okay. Then iabot ni siya sa number 1 or nag-number 1 ni siya sa Billboard Hot 100. Ugnayon mong usa sa biggest solo hit aning artist. Sa video makita ang story sa breakup nila. Okay, simple pero heartfelt ang portrayal sa letting go. Yes, kung heartbreak ni siyang song. Ang kanta nagisgot sa usa ka relasyon nga dili siya toxic pero kinahanglan gihapon magbuwag tungod sa personal growth. No, kanang love is there pero dili na mo fit sa usag-usa nga na ba. Nya lahi ang beat sa lahi ni siya sa yung usual nga upbeat style kaninga song medyo mellow acoustic driven and nag-focus sa raw emotional vocals sa artist. Ang song is about kana bitaw ng syempre nagbuwag mo masakitan jud ka pero di na ka mo cry.
1: Ayaw!
0: Na ka mo hilak ba kay syempre oh, dako naman ka.
1: Ayaw!
0: Literal.
1: Ayaw!
0: Muraging anak ba? O, kana siyempre, mature de good ka. May lakilak pa ka.
1: Ayaw!
0: Lapa na, pag 30s na ka. Ang 30, ang mga 20s, pag biyaan, ilakilak na siya, dugay kay kamubo.
1: Ayaw!
0: Ang 30s, pag biyaan na siya, wala ra, tulog na rin sa pagkagabi.
1: Ayaw!
0: Mana! Ingana po ba mo? Bitaoy, so mauna ang trivia. Okay, sa our clues para sa toang song for today. Kung kabalo na mo sa kanta, sa title, sa artist, send us a text line 0968-353-6944. Don't forget, halim maka-info kung kinahanglan. Title, artist, full name ni mo. Idad, complete address, send sa 0968-353-6944. Alas, Jess, 29 na. Play kog song na po. Sa kanito nga song ha. You. Dili to you ang title ato.
1: Ayaw!
0: Martin Rivera to o kuan. Martin Rivera o si Regine. Sa title ano katay? Dili ni mo. Forever. Martin Rivera and Regine Velasquez with Forever. Requested track. Oras po, it is now 10:28. Come on, pami now. Dini lang gihapon. Sa 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor, your favorite music radio. Kapamilya! Kavibes!

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davao. The vibes.
1: Giuyab, gi my day, gi feature, gi wallpaper, gi bio, gi biyaan, gabaan. Why? Alano.
2: Check your oras, kapamilya ka vibes. It is now 10:33.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Nasir Ija, 48, Barangay Sambulawan, Mijayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod pulikod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ใจอ่ะบทมันสู้กูด้วย I will never find another lover
1: ไอ้ยะ
0: ฟักแกสแกป
1: ไอ้ยะ
0: Kasey and JoJo with All My Life, another requested track. Autospot, it is now 10:42 ng umaga. Close to me, you like the mad. Close to me, you like the...
1: Ayaw!
0: Ano na siya? Huwag kumuray siya ng katahat.
1: Ayaw!
0: Okay! Alas 10:42 na ng umaga. Hello po! Good morning sa inyong tanan. Uy, mga gabi ay karong orasa. Happy listening sa inyong tanan. And amping karunay sa pagbiyahe. Alas 10:42 na. Natag na kong first set of clue. Kaganina sa tuang pag-guess the song promo. Paminawa, here is the first 5 seconds sa tuang song for today.
2: Na-na-na-na.
0: Oh, di ba? Dali na kayo ito. Na-ra-ra-ra.
1: Ayaw!
0: Nara daw di ha.
1: Ayaw!
0: Uso na ko. Again, here's the first 5 seconds atong song for today.
2: Na-ra-ra-ra.
0: Na-ra-ra-ra.
1: Ayaw!
0: Dito na. Oh, sige. Ano na kayo, hindi ah? Pwede maayo.
1: Ayaw!
0: Apin lang na din ha. Send ang inyo hang kompleto nga detalye ha. Title, artist, full name nimo, edad, complete address. Send sa 0968-353-6944. Happy birthday kay Geno Haiktin. Happy birthday sa nimo kay Romeo Misa o kay Eliezer Cose. May you have many more birthdays to come. Okay, happy celebration po sa inyong tanan. Like another song, another requested track. Song sa A1. Here is Heaven by Your Side. Pagkauban ta, feel na ko parang heaven na siya.
1: Ayaw!
0: I'm sure ba?
1: Ayaw!
0: Again, A1 with Heaven by Your Side. 10:44, kamo nagpaminaw, dinilang gihapon sa 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor, your favorite music radio, kapamilya. Good vibes!

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao. FM Radio Davao. The vibes.
1: Kung ang Bisaya sa coconut kay Lubi, imo na lang kubi.
2: Why? Hala no.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.

Six Cycle Mind featuring Glock 9 with Kasalanan. Mau na. Ayok, sorry. May pinugsanay. Pero kung nakasala ka, ang una na nakasala ka. Okay, may blame pa ni mo siya. Nabuhat raman to na ako tungod sa imuha. Nagang kaya nga na, wala na mo kay time sa kuha mo itong nabuhat to na ako. Pagsyoray! Ay, nako. So again, Six Cycle Mind featuring Glock 9 with Kasalanan. It is actually a good song, a beautiful song, Kapamilya Ka Vibes. 10:58 na po ng umaga, and ito nang i-announce ang tamang tubagin, syempre itong winner for today's Guess the Song promo. Okay, umay-umay ang mga nag-join! La-da-da-da! Pero na yung mali. Mali, munta na, charit lang. Isa ba ang artist ka itong gi-feature karong adlaw sa itong pag-guess the song promo? Ang ato ang winner for today. Ah, dili sa winner. Announcement na kayo sa Tamang Tubag, no? Yung Tamang Tubag, ang artist, why lain, kundi si Fergie! Si Fergie ato ang winner. Ato ang artist karong adlaw, and ang title sa song kay Big Girls Don't Cry. Daan na ko basta 30s na ka, di na ka mo cry din na. Okay, dako naman ka. Tiguang na ka, mature na ka. Big Girls Don't Cry. Mona siya no. Fergie, and congratulations ato ang winner for today's Guess the Song promo. Taga-asa ba ni siya? O, taga-Indangan, Davao City, si Nathaniel Bautista. Congratulations sa'yo mga po. O, pasend sa'yo mga Gcash number para masend ito yung mga premyo. Tagan salamat sa mga nangapil, no? Yeah, wala ka daog, alangan man. Padaugon tanan, di ba? Na, bye-bye na ko. Exactly 11 o'clock ng umaga. Here's my last song for today. Fergie with Big Girls Don't Cry. La-da-da-da. La-da-da-da. Di ba? Kamu kami na. Dini lang gihapon si 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor, your favorite music radio. Kapamilya, Kill Vibes.

0: Malupit ang lupit!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! 89.5 FM Radio Davao North and 101.9 FM Radio Davao.

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davnor. Ka Vibes.
1: Check your oras, ka pamilya, ka Vibes. It is now 11:33.
2: Panagsa na lang gani mahigugma, naging kabit pa. Why? Hala na.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Roque Neobataan. Paggamit ng kumayo, gikan sa mga ubog, mga sakit sa lawas. Ang gusto rin paggamit na ito, ayaw ko siya. Bakuan, kanakape. Mora, ako gibalik-balik bunta-buto hapon ang kape ko. Basta Magnum C,
3: di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug, ug sa Tanang Rojon Pharmacy.
6: Gusto ba ka makabalo sa pag-drive ug sakyanan o motor? Ayun na paglangan! Pag-enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School. Sila nag-offer og di kalidad nga serbisyo. Driving lesson for light vehicle for only 6,000 pesos. Driving lesson for motorcycle for only 4,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School nag-offer usab og theoretical driving course. Alang sa magkuha og student permit, 1,000 pesos lang ang bayaran. Practical driving alang sa magkuha og driver's license para sa motorcycle for only 1,000 pesos og light vehicle for only 2,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School abre matag Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sila nahimutang sa Villa Patricia, Barangay Mankilam, Tagum City. Makita sila dool sa NBI Mankilam. Para sa dugang kasayuran, pwede silang i-contact sa 0961-040-3303. Sa yun lang ang proseso, walay laing bayaran. Enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music.

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davao 89.5 FM Radio Davnor. FM Radio Davnor. Ka vibes.
1: Check your oras, ka pamilya, ka vibes. It is now 11:45.
2: Tag na ko ang tanan, walay labot ang dalan, kay wala na ko'y agian, padulong sa imong dughan. Wow!

0: Wala silang masabi ng radio update kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. 89.5 FM Radio Davnor and 101.9 FM Radio Davao.
3: Good vibes.

0: Music Radio 101.9 FM Radio Davao, FM Radio Davao North. The Vibes.
1: The time now on FMR. It's 12:17.
2: Akong gugma kanimo, murag biko, naay sagol atik, pero way sagol atik. Why? Hala no!
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Rupeno Rio, 21 years old. Marag ko ang loya sa hapto akong kasawa na dahil mabatay sa akong lawas ba? Sa pagkawit ako sa Magnum C, marag winta ang akong lawas karon dahil sa una nga wala pa akong magalat ang Magnum C. Salamat kayo ko sa Magnum C ka product. Ay angay ang akong lawas. Magnum C, massage gel, efektibo, barato pa.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug,

0: Huwag sa tanang Rodion Pharmacy.
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hello, Ka-Vibes! This is Bella Padilla and I'm inviting you to listen to your favorite music radio, Ka-Vibes!
4: Your favorite music radio! 101.9 FM Radio Davao! FM Radio Davao! 89.5 FM Radio Dafnor!
5: Ka-Vibes! M-O-R. My only request.

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davnor. The vibes.
1: Gimingaw ka niya? Gimingaw po siya ni mo. Wa kay mahimo, kay parihaman mo minyo. Why? Hala no!
2: The time now on FMR. It's 12:30.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS!
5: Gusto ba ka makabalo sa pag-drive og sakyanan o motor? Ayun na paglangan. Pag-enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School. Sila nag-offer og di kalidad nga serbisyo. Driving lesson for light vehicle for only 6,000 pesos. Driving lesson for motorcycle for only 4,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School nag-offer usab og theoretical driving course alang sa magkuha og student permit. 1,000 pesos lang ang bayaran. Practical driving alang sa magkuha og driver's license para sa motorcycle for only 1,000 pesos og light vehicle for only 2,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School abre matag Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sila nahimutang sa Villa Patricia, Barangay Mankilam, Tagum City. Makita sila dool sa NBI Mankilam. Para sa dugang kasayuran, pwede silang i-contact sa 0961-040-3303. Sa yun lang ang proseso. Walay laing bayaran. Enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School.
6: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for it. Go for life with EXL.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
8: Good vibes.
9: MOR. My only request.

0: ang lupet!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! 89.5 FM Radio Davao North and 101.9 FM Radio Davao!

0: Sir Peping.
1: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
2: Hi, kalau may untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Nainom mo na rabadyog kong magnum si herbal coffee.
3: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pag iko naabot ikag palingki ba?
2: Palitan ako ni mog magnum si herbal coffee.
3: Hala, Nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
2: Kung ho! Balik dito sa parmasya. Iingnan ta ka nga magpalit og magnum si herbal coffee. Imuha jud ang gikalimtan. Kabalo ka ang maura na paborito na kong kape. Ang magnum si herbal coffee. Pagdali dito.
4: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Elsa, Abi, sa una, murag, hili kahit ka makakuan ba, ka na pang katulog. Karong okay na siya, makatulog na ka. Magnum C nga, kapira man ang ako gigamit. Kapira gina ako permente, palitun.
4: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Miss League City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
4: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Ako si Mrs. Lily Junior, Malangga 22A, Ingog City. Ako, dugay na kong user sa user ko sa Magnum C. Nakaingog ko nga, patsada kayo, pawarang kape, patsada din ang kape kayo. Wala kayo batiyon, lagsika. Wala kayo batiyon sa imong kutubuto, hindi ka makatulog. Nagkakayang binipis ang Magnum C. So, dili yung kong gagamit sa laing. Magnum siya nagin ako, oh.
4: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Butuan, sa Langihan, CNC Pharmacy, sa Puyuhon, MNC Pharmed Pharmacy, o sa Villa Cananga, or Villin Pharmacy.
4: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
8: Maria Roberta Pirisaldo sa Tulosa, Kabadbaran City. Kanang di ko makakangay sa mga uban nga mga kapi. Di ko makukuan magamurag mo UTI na yun ko. Wala, di ko makukuan niya. Ako nagisulayan ang Magnum C niya. Maayo man di ay. Wala ako, nag-minti na ko ani. Kada buntag, magpalit yun ko. Oo, lami ang Magnum C.
4: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Dalton Drug, ug Jalen Generics.
9: Good morning, Mang.
10: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
9: Kumunta ng...
10: Dali din mga pita, tilawin ng kape.
9: Muta sa aroma niyo, eh.
10: Ay, syempre.
9: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami nyo kayo.
10: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
9: Magnum C Herbal Coffee?
10: Oo, more na ang pinakabagong kapi karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani kay nanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
9: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Lati na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
10: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
11: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee.
10: lamian na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.

0: Magnum C Herbal Juice.
1: Dili na pasta juice.
2: Kani.
1: Herbal juice. Lami.
0: Available sa mga supermarket o pharmacy sa inyong lugar.
3: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
4: Ha? Kabuhin mong kuoy.
3: Sus, dagaton day ka. Dara o pangkabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
4: Hala, nindot lagi na day. Akong simoton daw.
5: Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
3: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
5: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
3: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
6: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
7: Magnum C Organic Rub.
6: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub. 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
8: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending lang asunog nang itong balik o naguba ang noun. Tungod, dili tanang whitening kay safe o bili tanang half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatalungtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
6: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
9: Love. Andam kong buhato ng tanan para lang sa imo ha.
10: Sigurado ka?
9: Sex.
10: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
11: Marriage and career.
9: Sus na anak sa kaniana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
10: Natural. Kay sige kang pambabae.
11: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
9: Yes, natawa. Thank you po sa trabaho.
11: Love, sex, marriage and career.

0: sex, marriage, and career.
1: Di na mabugnad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Ako si Visitasyon, Manigde, taga-dabong-dabong. Kining Magnus si akong igamit karon. Itibog yun siya kay ang akong sakit, ang dugay na, kanang yalibyo yun siya, maayog yun siya. Duwara yun akong gamitun. Pagkaangay naman yun ko, kanala akong sige, balik-balik kong ugamit. Itibo, barato pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnus C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Mac Amiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Valentina Eborde. Sa una, wala ko nagamit Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ko siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Tapos ultrasound ko.

0: nakita na po sa Picasso sa dede na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound otro, nawala ang sa Picasso. Wala naman po yung Picasso. Cancer patient survivor man po. Dagang salamat sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Ang pangalan ko ay Dakatalan, taga Barangay Kalunasan. Lain akong paminaw, pero sa nakasuway na ko sa Magnum C. Suspirti kiti ka nami, iagit ang kape kag ang kapsul. Uli na gani ko nagamit sa kape kay wala man ko nagtesting. Pagbuwan sa mlang, nagsuway kong inom. Pag inom ko, uy, dami man din yung kape. Ngauto, nagpalit kong 2 kakarton daon sa mlang. Hantod ka ron, amuna nang ginamintin ko ang kapsul o ang kape. Pertigid ka nami, efektibo, barato pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Regium Distributor, Root Pharmacy sa Kalinan, o L3 Pharmacy.
4: Good morning, Mang.
5: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali, Pang, mga pinatang duha.
4: Kumunta ng...
5: Dali, din mga pita. Tilawin ng kape.
4: Kumunta sa aroma niyo, eh.
5: Ay, syempre.
4: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang, malami kayo kayo.
5: Sus, Pang, lami na siya, Pang, kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo, mo na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang, kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani, kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
4: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
5: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko o Magnum C Herbal Coffee.
6: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
7: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum C DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C DiaCare, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C DiaCare, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
6: Kabalo ba mo nga ang unang herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na, healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice. Love me.

0: sex, marriage and career. Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage and Career. Kauban si Captain Jake and
0: Mommy Lucky,
1: ang pinakagwapa o ang pinakagwapo sa inyong hapon.
0: Pinakagwapa gida.
1: Oo.
0: Buyag.
1: Hello, Miss Ron. Pero dapat magod, Captain Jake, atong sugdan ang ato ang adlaw karon. O ganang nindot kaayo nga. Kaya nabitang perspektibos kinabuhi, positibo nga simana. Kay para at least man lang, Captain Jake, sugod pa lang sa adlaw or sa sugod pa lang sa simana sa imong pagpanarbaho, hapsay na ang imong huna-huna.
0: Ayun, tinood na, Mami Lucky. Sa tibok, pila ka tuig na tanag programa. I mean, di na ako mabilang siguro kung kapila ni mo nag-iingon ng pagkalunis.
1: It's a reminder. Ako, Captain Jake, kanya ako, reminder. Niya siya. Yes, kaya usahin yung manggood, no? Magsugod na nga itong adlang, masapot ta, ma-ano ta. Dapat itong hunahunaon nga, dapat nindot.
0: Ano ang paalala ngayong araw? Ano bang pinakamagandang paalala? Hindi po kami nag-live ngayon, mga kaibigan, pero nag-post po kami sa Facebook page. Hanapin lamang po ang Captain Jake and Mommy Lucky para pwede kayo makapag-comment para sa inyong mga greetings. Ayan, hanapin lamang po ang Captain Jake and Mommy Lucky na page. Pag nahanap po ninyo, pakiclick lang ang follow at pakicomment na rin sa inyong sa ato ang gipost diha. We have 8 na katao po ang nagcomment para mabasa nato ni taon-taon. Ay, ano mga napaalala?
1: Kani Captain Jake, paalala sa araw na ito.
0: Eh, wait, paliwag na gugugtandog sa imong wire. Ka. Grabe yung kayo ang kuhan.
1: Wala man.
0: I think ha, nasa kuhay.
1: Kaya mo siguro ng kuhan, headset.
0: Ah, sa headset siguro na kuhan eh.
1: Ako, wala man.
0: Ah, okay, naman, Japon. Sa sakit ka sa dalunggan. Anyway, sige, Mami Lucky.
1: Oh, kanininod ni kayo, Captain Jake. Oh. Accountability is the way we measure responsibility.
0: Accountability.
1: Ang pag-angkon nga ikaw napakyas o nagkamali, diha ma-measure ang imuhang pagiging responsable.
0: Ayun, o tinood na. Accountability. Kana, isa na sa kana accountable or kana accountability, Mami Lucky. Nindot kayo na kung nasabtan lang sa katibukan or nasabtan lang na ito kung sa kalalom ng accountability because diyan magsugod ang ato ang credibility.
1: Yeah.
0: Diyan po magsugod ang ato ang good reputation.
1: Mm-hmm.
0: Yan. And credibilidad, ang imuhang reputasyon, nakasalalay sa pagiging accountable.
1: Mm-hmm.
0: Ang pag-ako. Pag-ako so sa karesponsibilidad.
1: Ang pag-ako nga ikaw nagkamali. Mm-hmm. Ang pag-ako nga ikaw imuhang responsibilidad ang kaninga butang.
0: Ayun, dili kay imuhang i-deny, dili pwedeng ipahid pagka imuhang for example sa trabaho, ato i-relate sa trabaho.
1: Mm-hmm.
0: Halimbawa, kung nasakupan ni mo na, kung imo nang nasakupan imuhang ng area, dili pwedeng imo nang ipahid sa imuhang tao.
1: Mm-hmm.
0: Dili mo pwedeng ingon nga, kana sayop maguna sa kong tao, ana.
1: Mm-hmm.
0: Accountability tungod kay ikaw nangunguna, ikaw ang leader, mingon juga nga ako aning sayop.
1: Mm-hmm.
0: Kay wala na ko matanaw ang ako ang tao. Ayan. Wala na ko na supervise og tarong.
1: Mm-hmm.
0: Ako aning sayop kay wala na ko gitrabaho ahead of time.
1: Mm-hmm.
0: So that's accountability, mga kaibigan.
1: Mm-hmm.
0: Dili pwedeng nay rason kanunay. So nang rason, wala ko mabuhat kay napamugoy lang kakulian.
1: Mm-hmm.
0: Wala ko mabantayan kay sala maguna nila. So,
1: pagka
0: inana ganyang statement, ibig sabihin, dili ka accountable. You're
1: yes.
0: Not ka nang, dili ka, wala ka kahibaw sa values accountability. Accountable mga, ang accountability mga kaibigan, if nasabdan lang na sa
1: kadaghanan,
0: labi na ko na narbaho, sa bisan asa man nga aspeto sa itong kinabuhi, applicable yan. Pagka nasabdan na to ang lalum-lalum nga meaning ang accountability, mag-build ka o ka ng gwapo kay nga character. Gabuild ka o gwapong character, gabuild ka o gwapong reputasyon
1: yes.
0: Sa imong pangalan o sa imong pagkatao.
1: Mm-hmm.
0: Ayan.
1: Unya ako,
0: kanang tawhana ni, makaingon yung gabang, kanang tawhana ni, malauman ni
1: malauman na. Kaya accountable siya.
0: Accountable nga tao na.
1: Responsable siya.
0: Dili na siya, mahilig kong maghatag og excuse.
1: Mm-hmm.
0: Pagka mali yun na, maamin yun na siya. Tapos, dili lang basta giamin. Kaya ang tinuod nga accountable nga tao, dili lang basta giamin ang pagkakamali, kundi itinutuwid.
1: Yes, yan. Exactly.
0: Diyan makikita kung talagang accountable.
1: Mm-hmm.
0: Kaya na may ubang tao nga, for the sake lang, mahuman ng story, mga ikaw sorry kayo.
1: Okay na. Sige, ako na ni mali. Pero dili ka accountable. Meaning, para lang for the sake na mahuman rang story.
0: Yes, so accountable mga kaibigan or accountability, pagka naisayop, amino nimo bilang nangunguna o bilang matured nga tao, bunga na sa kuang negligence, kapabayaan, kaya na nahitabo. So naipag-ako. So say next move, igo lang ba nga moamin ka sa imong pagkukulang or negligence? Dili. Ang tama nga tao nga nakahibaw sa meaning sa accountability, i-correct yun na niya or itinutuwid mga kaibigan.
1: Yes.
0: Sa ganung paraan, makikita, nahahayag na talagang kasabot niya sa word nga accountability. Ayun.
1: Arnie, pagka, para po sa uban, Captain Jake, no, para masabtan po nila, kaninga, example po ta, kaninga bitong, syempre, sa kagipitan ng buhay ngayon, minsan, kumakapit tayo sa ano, Captain Jake, kaninga bitong mangutang, ang pag-uutang, syempre, sa pagmangutang ka, imuha ng responsibilidad ng bayaran on time.
0: Mm.
1: So, for example, kung dili ka kabaya, dili man po ni mo pwede nga, imuha mo ng responsibilidad ng bayaran ni mo on time. Hindi po ka pwede mo ingon nga, dili po ka pwede mo ingon og kanang ano singlo naman ko ninyo nga wa mo koy kwarta na ikaw mo na responsible ana.
0: Yeah, isa yan mga kaibigan. Halimbawa, pagka meron tayo may bunga po ng kagipitan, minsan talagang maabot kita sa punto nga makapanghiram ana.
1: Mm-hmm.
0: Oh, dunay mang higayon nga inana no. So, ibig sabihin po mga kaibigan, ang tao accountable umaamin ang kanyang pagkukulang. Halimbawa, sayang kanyang liability.
1: Mm-hmm.
0: May obligasyon ka. Wa pa ka gisingil anang adlawa, ahead of time magpapaliwanag ka na nang maayos kung sakali man natutuo talagang gipit or may lisod ang kahimtang. Kay dili pwedeng dito na tamo explain kapag kasinisingil na. Ayan, sa ganong paraan po mga kaibigan, nahahayag yung ating kredibilidad. Sa ganong paraan, nahahayag po yung kabutihan ng ating pagkatao.
1: Yes.
0: Talagang sadyang nagipit lang. Kaya ganon. Dili itong tinuyuan yun, hindi mo bayad. Lahi na siyang istorya. Kanabang galikay-likay, pagkapaninglon, masuko pa. Kanya, pagka medyo masuko na puntong maningin, masuko po ka, di mo na maayo. So, dito rata sa punto nga, imagine na ba itong panahon nga ng hiram ta, ng hangyo o rabagyod ta?
1: Correct. Tanan nga mga maayo nga mga kuan atong.
0: No. And dili lang na siya about money, mamilaki.
1: Yes, tama.
0: Ang imong gihuram di ang pagtitiwala.
1: Correct.
0: Oh, dili lang na siya basta kwarta lang.
1: Trust.
0: Can you imagine ang kanang kwartahan nga gihuram na to? Halimbawa lang, papaliwanag ko lang na mas maayos mga kaibigan. Yung hiniram natin na pera o hinirma natin, maaring pwedeng gamitod po na nila personal.
1: Mm-hmm.
0: Maaring napo sila pangangailangan. Maaring tigom na nila o tinigom na nila for emergency purposes.
1: Yes.
0: Pero pinahiram nila dahil sa pagtitiwala.
1: Mm-hmm.
0: Dahil sa kaluoy ba? Halimbawa, naluoy sa imo. Imo gipahiram sa imo ha, kay naluoy man. Ayan. Or di kaya tinigom na nila for emergency purposes. Nga sa panahon, nga manginahanglan sila na sila'y makuot. Pero tungod sa ilang kaluoy o pagsalig, ilang gipahuram.
1: Mm-hmm.
0: And kailangan po na to ibalik yun na. Kailangan mo ng hinaguan.
1: Correct. Tama yun.
0: Dili pwedeng pahirapan na to ang maningil. Kung gipit yun talaga, magpapaliwanag ng maayos, hindi sa panahon kung kailan sinisingil. Sa panahon na wala pagisingil o dili pa due, magpaliwanag na ng maayos. Ito po yung kaming sitwasyon.
1: Mm-hmm.
0: And sana totoo, hindi pwede yung nagdadahilan lang pero wala naman talagang layunin na magbayad. Kilahi man tong nagpapaliwanag na totoo talaga na wala'y kakayanan magbayad. Managlahi po tong naghatag lang og rason, naghatag lang excuse, pero wala gyud katuyuan nga magbayad. Paano makita na mamilaki? Ingon, wala'y kwarta, pero pagka nag-birthday, nag-celebrate man.
1: Oo. At actually, kasagaran, ing anag na mahitabo, no? Kumbaga, Wala'y kabayi, pero naa'y kahanda.
0: Ay, matingala ta.
1: Tinga ko nga, asa managi ka ng kwartahan ng makapalitsyon man? Yung mga maglitsyon roll.
0: And sakit kayo na sa nagpahiram o kwarta. Just so you know, ha?
1: Mm-hmm.
0: Lahi ang feeling sa nagpahiram sa kwarta. May pamuno. Kami nga nagpahiram, gaantos, mangani, miwa, mangani ka. Di magani mi halos mamirienda, di magani mi halos mapalit og lamig nga pagkaon kay amo nang gitago-tago nya sa panahon nang ginahanglan mo among gipahuram kay nagsalig mi. So I hope no understand. We are all matured people and we both understand nga inana na sa kabugat nga dili na to kanang i-compromise ba, dili na to ikambyo ang atong kadungganan o dungog tungod lang ana mga butanga kay ba magyuta nga say magipita pero hinumdumo na to nga natay obligasyon. Ayan, siguruduhon lang nato kay kana ba yang pagpahuram again dili lang na it's not just about the amount man
1: ilaki. Yes, it's not about the money.
0: It's not just about the money, it's about the trust nga gihatag sa imo. Ana ba, bungas kaluoy, bungas sa pagkonsidera sa imo paghangyo. Mm. Nya sa panahon din. So again, that's accountability again. Ayan, ayaw mong kalimot, ana, kay ang taong accountable sa iyang actions, sa iyang lakang, sa matag desisyon, magbunga na og maayong nga karakter. Nya kanang maayong nga karakter, magbunga na og maayong kredibilidad.
1: Yes.
0: Oh, malauman ka, masaligang ka. Nya maayo kay na sa unahan, kay kana nga pangalan, kana nga dungog, manahon pa man sa imong mga anak. Mudikit na ang maayong mga feedback sa imong pangalan, madungog pa lang imong apelyido, kana gwapo na nga kana nga tao.
1: Isa sa mga nindot nga kung ang uban Captain Jake nangarap og kay nabitaw ang apelyido sa tumoy, for example, Mommy Lucky PhD. Oh, di ba? Captain Jake RN, registered nurse. Lami pud kay paminawon nga pagmuingon og Captain Jake, matinabangon.
0: Ala.
1: Mommy Lucky. Guwapa ka ayo.
0: Masaligan, masaligan.
1: Masaligan, no? Pero politiko naman kayo. Pero tinuod bitaw na, no, Cap?
0: Tinuod eh.
1: Kaya kung madungo kang imong pangan, ay, sus ka ng bata. Bungutan.
0: Bungutan, ka na ba?
1: Manguram dos nanay o kaguran. Ay, pauram ma.
0: Oo, kana. Ala, buta kas kaguran na. Pero kanang istorya, Mami Lucky, kanang kadungganan, manahon pa man na, imo pa nang ipasa karon sa imong mga anak. At pag-abot sa panahon, imong mga anak, watakahibaw, mangod, magkita, mga ginikan, mawara, mantan ng kalibutan na. So, kanang dungog, kanang mga maayong dungog, manahon pa na sa imong mga anak. Anak de ka ni ganito?
1: Oh, anak de ka ni...
0: Anak de ka ni Gumer? Ay, sus. Oh, tabangan ka. Naman. Tabangan ka. Oh. Naman. Kaya kato yung mong papabuutan to. Oh. Ana, sa buhay pa to. Ay, sus.
1: Ay, gusto lang po na ako na i-share. Speaking of yung anak, Captain Jake, kagabi na nga tumig na matiyan niya, na ako yung i-post nga picture nga sa among giadtuan, na ay nag-message ako out of nowhere, niingon siya nga, hala, Kuan, namatay na din ni si Kuan, ano siya? Kabalo ba ka nga ka na ang tawanan? Butang, kaayo na siya, ginapapuyo na niya ang kanang mga igsuon ni Ani Ana din ang alibri. So ibig sabihin, kung nawala man galing, mamawala man galing ka din sa kalibutan, magpabilin ang maayong binuhat niya.
0: Mauna siya ako ginamin nga good reputation.
1: Yes.
0: So dili lang na siya, basta lang kwarta or amount, ang reputasyon na imong giampingan. Mabuild pa na over time. Mamana pa na sa imong mga anak. Manahon pa na sa mga sunod nga lahi. Nga mo na inindot nga ipamana ang maayong nga dungog. Kung sa baliktad naman po nga istorya, kung ma-out po ang dungog, di po maayo. Kaya manahon man po na sa imong mga anak. Ay, anak din na ni Kwan. So sa iyo, anak, kay mga anak. Salbahis kayo ng mga bata, anak. Salbahis ang ginikanan, anak. Kung salbahis ang ginikanan, salbahis po mga anak. Ana ra magina kasagara ng, I mean, mo ginang judgment.
1: Tinood.
0: Normal judgment so sa katao na, anak din na ni Gwa, Jesus.
1: Jesus, ay mo anak.
0: Kanang pamilya, di ba, ma-out kayo ba? Ma-generalize na kaagad, no? So, mo na mong ginamin ba nga, dili maayo kung gubuon lang nato atong dungog tungod lang ng mga butanga. Ayan. So, anyway, magandang araw po sa inyo. Ang paalalang yan, mga kaibigan, ay hatid sa inyo ng Magnum C! The most trusted by seniors. Pinagkakatiwala ng mga nanay tatay ang Magnum C Herbal Capsule. Mayo sa bughat, lipong-lipong, anemia, kanang lupog, walay kusog ang tuhod. Magnum C Herbal Capsule. Kanang pagpanakit sa gusok, acid reflux, GERD, ay nako, nindot kay ulcer. Napakaganda po ng Magnum C Herbal Capsule. Pagka medyo ang problema gani acid reflux, iwasan po ang any caffeinated drinks. Bawal po ang may caffeine.
1: Mm-hmm.
0: Ang napakaganda po, focus muna sa capsule. Yes. Para gumaling tayo. Kay inom kag Magnum C capsule, nga inom po kag kape. Kahit na Magnum C Herbal Coffee, kaya Magnum C Herbal Coffee, I mean, to be honest sa inyo, naigya po yung caffeine na siya. Herbal coffee siya, pero decaffeinated. Ibig sabihin, ang iyang category, decaf, mababa ang caffeine, pero still may caffeine pa rin.
1: Yes.
0: Makapag-trigger pa rin. Lima, mataas ang acid mo sa katawan, magti-trigger pa rin siya. Kaya iwasan muna. Kung naiya acid reflux, GERD, kanabi itong manakit imong kuan, mga slumi mohang kutokoto. Ang Magnum C Herbal Capsule ang maayong inumon na until mag-normalize ang kuan ng imong acid sa lawas, mubalik sa normal, o saka ka nalang magkape later on, pagka-okay na.
1: Pagka-okay na, imuhan. Ayaw pudpugsa ha, nga kanabi itong, kaya hinga

0: Kung diri ka sa may WDS, nasa Magsaysay, nasa Digos, nasa may Bansalan, padada makapalit pug Magnum Sea Products. Padada, Digos, Bansalan, makapalit mo diha sa inyong mga suki butika, pharmacy, sa inyong mga lugar. Na po ni sa makilala, na po ni diha sa Kidapawan, Mlang, Tulunan, makapalit po mo diha sa may Antipas, Magpet, Rojas, diri naman po sa may Midsayap, Kabakan, makapalit mo tanan diha. Kung diri naman po ka sa may Takurong, naana sa Takurong, sa Rojon Pharmacy, Love Pharmacy sa Takurong, sa Isulan, makapalit sa mo sa Isulan, and sa Surala, Santo Niño, Banga, Rojon Pharmacy, uban pang mga butika, diha sa Santo Niño, and Banga, halos tanang butika sa Banga, Surala, makapalit mo. And sa Marbel, makapalit mo sa Cassandra Pharmacy, o ingon man sa Brigada Pharmacy, Rojon Pharmacy, makapalit mo na.
1: Sa yours, generic, your generic pharmacy, makapalit po na dala sa Marbel Captain Jake o sa Pearl Med Pharmacy. Available lang ito ang mga Magnum Sea products din ha.
0: Ayun, padayon na saunahan mga kaigsuna sa mga suking at tigpaminaw sa itong programa. Pwede kayo mag-comment sa mga Facebook page, Wami Nag-Live, kay Hinay, kay Internet. Ayan, pangitaan lang ang Captain Jake and
1: Mommy Lucky. Captain Jake and Mommy Lucky.
0: Pangitaan lang Captain Jake and Mommy Lucky. Pakiclick lang ang follow. Tapos comment lang diha para mabasa na mo inyong mga greetings sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: sex, marriage and career.
1: Good morning, Mang.
2: Uy! Good morning, Pang. May kini mata na kapang. Dali pa, mga pinatangduha.
1: Pumunta ng...
2: Dali din mga pita, tilawin ng kape.
1: Pumunta sa aroma ni, uy.
2: Ay, syempre.
1: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
2: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C. Herbal Coffee man na siya, Pang.
1: Magnum C. Herbal Coffee?
2: Oo. Mauna ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay nanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay nanin siya'y malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
1: Kung maumang, ako sabihan ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
2: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
3: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
4: Hi, kalami unta ikapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Nainom mo na ba jud kog Magnum C Herbal Coffee?
5: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pag ikaw naabot ikag palingki ba?
4: Palitan ako ni mog Magnum C Herbal Coffee.
5: Hala, Nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
4: Ho! Balik dito sa parwasya! Iingan talaga nga magpalit og Magnum C Herbal Coffee. Imuha dyan ang gikalintan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape, ang Magnum C Herbal Coffee. Pagdali dito!
6: Di na dyan mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Uyo po kayo nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
1: Kaman kaman ninyo kapitan ako po si Captain Jake.
2: Uga ako si Mommy Lucky.
1: Kung saan ang programa po natin mga kabigyan ay mapapakinggan sa buong... halos buong Mindanao
2: na
1: po
2: mga kanyan.
1: Butuan, Kabadbaran, Hingoog, dire sa may Bukidnon, Surigao del Sur area and some part of Kuan, Claver, Surigao del Norte
2: yes.
1: Na yan.
2: Hello po sa inyo. Kung taga-asa man mo karoon nga naabot ang amo ang... mga tingog ni Captain Jake, hala, pag-message mo sa amu, 0933-812-5818. Ay, kung hindi naman, pwede mo ninyong ma-message sa amu ang Facebook page. Kaya libre naman ang Facebook ron, Captain Jake. Pangita lang ang Captain Jake. Captain Jake and Mommy Lucky nga amo ang Facebook page.
1: Ayan, Captain Jake and Mommy Lucky, pakiclick lang ang follow mga kaibigan. Gaya nito, 19 messages po mga kaibigan. Bago natin basahin ang kwento ngayong araw mga kaibigan, naparami po ng mga nagsendang message. Ikaw basahin Mommy Lucky.
2: Ayan, thank you very much inyong pagpaminaw. Ang mga taga Mungkayo Pasian sa Globe, namina sila karon sa ato. Salamat sa pagpaminaw, especially kay Tate Polion. Namina po si Loretta Taroy, warain Captain Jake. Salamat daw Captain Jake, taga Union ni siya Captain Jake. Salamat daw sa gihatag doon ni mga radyo kay nagsige na sila og paminaw sa programa Love, Sex, Marriage, and Career. Salamat po kay Salvador Hapaya ng mga taga-aras-asan Caguaid, Surigao del Sur, si Marisa Polinar. Salamat po sa inyong pagpaminaw, si Joveline Cadile. Ayan, ang iyang banad daw nga namina po nga parte daw ang gwapuha si Junski Gulay og ilaha daw ang bossing dari nga si Sir Jerry Soriano og Madam Evangeline Bacalia. Salamat po ang mga taga Langski of Surigao del Sur.
1: Si Ma'am Ellen Guerrero nakaantaway sa programa natin. Salamat po Ma'am Ellen Guerrero. And sa Salvador Hapayan watching from Aras-Asa, nabasa na nato ni Roveline Cadile nakaantaway sa programa natin. Ang tanang mga taga Palo Alto, Surigao del Sur.
2: Sila,
1: Okay, nabasa na.
2: Namina sila.
1: Si Lizelle Sanyurion ng San Roque na Bunturan. Nanay, si Ma'am Perlita. Ayan, salamat
2: si Mommy
1: po.
2: Mommy Pearl.
1: Mommy Pearl. Marami
2: hi, Mommy Pearl.
1: Nang Davao de Oro, lagi nakikinig yan. Si Ma'am Ellen Guerrero, dyan sa Nabunturan. Lagi nakantabay po yan. Thank you po sa inyo. Mga taga-mungkay naman, si Rongel Bungkalon, nakaantabay sa programa natin. Thank you po sa inyo. And si Grelin Sokaire, gahulat-hulat mi sa programang LSMC. Thank you po.
2: Ayan, salamat sa papamino kay Ma'am Dai Chavez. Ganamino, good karon. Tigpaminaw ni nato sa ito ang Love, Sex, Marriage and Career. Maraming salamat po, ma'am. Si Ma'am Dalia Ofamin, salamat din po sa iyong papamino. Si Grelin Sokaire, namino sila sa ito karon. Si Shawnee Magluyan Villarosa, salamat sa inyong pagpaminaw. Ug, naminaw po at garwan si Birch. Kaya po na yung pangalan na.
1: Birch Tree.
2: Oh, gatas, ma'am. Oh,
1: Karagi na nga brand ba?
2: Ayan. O namina po si Hadhad Botbot. Salamat po sa mga taga-pantukan Davao de Oro. Salamat sa pagpaminaw. Always taga-paminaw sa FM Radio daw sa Mungkayo, Captain Jake. O si Kagaya o si JR nga nag-inom daw o Magnum C Barley Coffee.
1: Ayan. Salamat po. Na inom,
2: asa man na ininit na or bug na nga Magnum C Barley Coffee?
1: Gusto na magi ka ng hilig o mga pigod, mga erang oras sa mga piyabon. Si Ana Hamero, maraming salamat. Si Ems Anob, nakaantabay sa programa natin. Si Luisa Morales, Lynn Padilla, Poliran Marisa, maraming salamat po. And si Marlene Ordes, salamat po Marlene Ordes, lagi nakaantabayan. Thank you po sa inyong pagpamina. Magnum C user din to.
2: Ayan, salamat. Mga taga San Rockel, nabuntura na minaw si Lizel Tero, si Ronyo, salamat po sa inyong pagpaminaw. Namina po si Lelet Rato, salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Grelin, salamat din po.
1: Ito po yung mga bagong nag-follow sa Facebook, si Cecil Garcia, si Jenny Rose Tolda, Virgilio Animo, si Robilin Cadile, maraming salamat po. And si Len Alhas. Kuya, wag pangalan Hadhad Butbut. Kuya, wag
2: okay,
1: pangalan.
2: Okay, okay. Kuya, wag pangalan na nila eh.
1: Mga bagong nag-follow sa Facebook natin. Ayan, salamat po sa inyo. Pwede nyo kami i-follow again sa Captain Jake and Mommy Lucky. Lucky.
2: Shanely Perez, maraming salamat po sa mga taga Magsaysay Misamis Oriental. Grami kainit dari. Uy.
1: Uy, sa Magsaysay. Salamat sa inyo.
2: Speaking of ha, grabe ang kainit. Kagahapon lang, nakatala ta o 42 degrees Celsius ang kainit sa Davao.
1: Inanakainit kagahapon.
2: Inanakainit kagahapon. Karon, I don't know. Pero sa tanang mga lugar, nga ang mainiton, mainit ang inyohang lugar, ang buhaton lang ginaan na magsigirang gin mo inam og tubig.
1: Yan.
2: Hydrate lang yun. Kaya lusod ka yung panahon na karon. O katong mga maintenance, ay kalimot sa pag-take sa inyong mga maintenance. Dili nang imno na rin yung nanamog ibate. So dapat imnon yun. Siya, apilan syempre og Magnum C Herbal Capsule. Yan.
1: Sa lahat po ng mga taga Maramag Bukidnon sa may palengke, lanog-lanog ang mga programa diha, labi na sa mga karinderya.
2: Hello.
1: Salamat po mga namaligyag prutas o mga prutasan niya. Thank you po sa inyo. Magandang araw po sa inyo lahat.
2: Yes. O syempre namina po si Joanne De Jesus. Salamat po. Si Ma'am Judith Castro, salamat sa pagpaminaw. Si Robeline Cadile, salamat po sa inyohang pagpaminaw. O namina po at karoon sila Blair Sanchez, sila Arlene Bakuyot, sila Joy Barangit, o si Maria Luz Tagoy. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Namina po si Manalyn Pachero, Janeline Gambin. Thank you very much.
1: Si Ma'am Ruby Campo, ayan, namina sa programa sa Gate 10 Public Market, Tacorong City. Salamat po sa inyo mga taga Tacorong. And kadali lang mga nasa kuan sa iba't ibang mga radio station na to. Okay, wala sila mga greetings diri. Okay. Sige, Mami Lucky.
2: Ayan, sila Colette Armayan, salamat po sa inyohang pagpamina. Og, ay, tama day ba na magutay programa sa Radyo Captain Jake? Itong mga dungog ang itong program sa gikan sa buntag hangtod sa gabi. So, natay ginatawag nga quote ng ina mo. So, for example, ang quote na mga ginastorya ang mama, gikan sa buntag ng programa, at tangan ang inyo kay na may premyo nga makuha.
1: Ayun, sa taon ng mga radio stations ko, asa tama dungog, gikan morning hangtod sa
2: gabi.
1: Ito na po ang kwento ngayong araw, mga kaibigan, sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career.

Captain J. Una po sa lahat, Kapitan, ay binabati ko po yun, binabati ko po kayo ng isang magandang araw. Kay Mami Lucky at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Isang masalimuot po na kwento ng aking buhay ang ibabahagi ko sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nanay Lenny. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, Kapitan, ay tungkol sa akin at ng aking anak at ng aking buong pamilya. Hayaan niyo akong simulan ang aking kwento, Kapitan, nung magdesisyon kami ng aking asawang maghiwalay na lamang. Noon pa man, Kapitan, ay nasaksihan na ng aking nag-iisang anak na si Joel ang lagi naming pag-aaway ng kanyang ama. Bata pa lamang siya. Siguro mga 3 years old pa lamang si Joel noong, Kapitan, nang madalas kaming mag-away ng kanyang ama. Alam kong kahit man sa murang edad ni Joel noong, Kapitan, ay talagang nabibigatan rin siya lalong-lalo na kapag ka nakikita na niya akong umiiyak. Lalong-lalo na kapag ka nasasaktan o sinasaktan na ako ng kanyang ama. Sa liit po ng aming pamamahay, wala akong lugar na pagtaguan. Gusto ko man sanang umiyak, magtago, para hindi ito makita ng aking anak. Pero ang bubong o parang ang bahay namin, Kapitan, o ang bahay namin noon ay apat na corner lamang. Apat na sulok o may apat na sulok at wala kaming kwarto. Ganong kahirap ang kalagayan namin noon. Ganong kahirap ang aming pamamahay o aming pamumuhay. Kung saan kami kumakain, doon naman kami natutulog. Wala kaming mesa. Kung saan pwede sana kaming kumain na magpamilya. Walang diskarte ang aking asawa, Kapitan. Bagay na madalas namin itong pinag-aawayan noon. Hindi rin siguro nakatagal ang aking asawa, Kapitan, dahil sa galit niya sa akin, dahil madalas akong nagtatanong, dahil madalas akong nagtatanong sa kanya kung ano kaya ang magiging kapalaran namin. Ito ang naging dahilan kung bakit siguro nag-alboruto ang kanyang ulo. Naghanap siya ng ibang babae. Hindi lamang isa, dalawa, ilang beses ko nang nahuli ang aking asawa noong, Kapitan. Nung dalaga't binata pa lamang kami, hindi ko man siya nakitang may bisyo. Kaya ko nga po sa pinakasalan ay dahil akala ko noon ay napakabait ng lalaki. Bagamat maraming naliligaw sa akin noong, Kapitan, tandang-tanda ko pa na may mga naliligaw sa akin noon na may mga grado. Nakapagtapos ng pag-aaral at meron pa nga po akong isang maniligaw noon na isang guro. Hindi ko sinagot at mas pinili ko ang naging asawa ko dahil akala ko noon ay mabait siya at maasahan ko at may pangarap sa buhay. Pero nung mag-asawa na kaming dalawa, Kapitan, naranasan ko ang labis na kahirapan ng buhay. Yung tipong hindi naman ako sanay dahil pinalaki naman kami ng maayos ng aking mga magulang. Bagamat hindi naman kami mayaman, pero napag-aral naman kami ng aking mga magulang. Sumama ako sa isang lalaki, Kapitan, na inaakala kong mabubuo ang isang pangarap. Pangarap na magtagumpay sa buhay. Kinalaunan ay bumigay na rin ako. Lalong-lalo na sa mga panahon nagpaalam na siya sa akin at gusto na niyang makisama sa bago niyang karelasyon. Hindi ko na pinigilan pa, Kapitan. Pakiramdam ko noon, makakawala rin ako sa wakas. Hindi ko na inisip na kasal kaming dalawa o mag-asawa kaming dalawa. Ang inisip ko na lamang, Kapitan, kung ano ang magiging kapalaran, kung ano ang magiging bukas namin ng aking anak. Di bali na maghiwalay kaming dalawa. Wag lang akong makulong sa isang relasyon na lagi na lamang akong nagtitiis, na lagi na lamang ako ang umiintindi. Itinaguyod ko ang pamumuhay namin ng aking anak. Bumalik muna ako at pansamantalang nakitira sa aking mga magulang na hindi rin naman nagtagal, Kapitan, at pumanaw rin ang aking mga magulang. Makalipas lamang ang 4 na taon
Nauna ang aking ama at sumunod naman ang aking ina. Kaya doon na ako tumira sa amin. Ako na ang nakatira sa aming pamamahay. Ang iba ko namang mga kapatid, Kapitan, ay may kanya-kanya na rin buhay at may maganda na rin hanap buhay. Kaya hindi na nila hinabol kung ano man ang naiwan ng aming mga magulang. Pumayag na lamang sila na doon na ako tumira sa kung saan pamamay-ari ng aking mga magulang. Sa paglipas ng mga panahon, lumaki ang aking anak. Naging binata. Nung sa kanyang pagbibinata, Kapitan, ay nagbago ang kanyang pag-uugali. Napakatalinong bata ito. Elementarya pa lamang ay lagi na itong first honor. Isang karangalan ko bilang isang ina na magkaroon ng isang matalinong anak. Subalit, nung siya po ay mag-high school na, nag-iiba na po ang kanyang pag-uugali. Madalas niyang inireklamo ang kahirapan namin. May mga bagay kasi siyang hinihingi sa akin, Kapitan, na hindi ko kayang ibigay. Madalas, nagsiselos na siya sa kanyang mga kaklase kung saan pinagbibigyan ng kanilang mga magulang. Gaya na lamang ng mga laruan o di kaya ay bagong gadget. Bagay rin na hinihingi ng aking anak.

saka lamang ako kumikita ng pera. Yun lang naman kasi ang alam kong trabaho, Kapitan. Napabarkada ang aking mga anak sa medyo may kaya sa buhay. Pinagtiisan ko na nga lang po, Kapitan, na mapag-aral ang aking anak sa isang pribadong paaralan. Kasi yun lang naman ang pwede kong ipagmalaki sa kanya. Kahit napakahirap ng aking kalagayan, kaya napakahirap po ng aking sitwasyon, lalong-lalo na kapag ka panahon na. Panahon na sa examination at bayarin, hindi ko na alam kung saan ko kukunin ang pangbayad ko sa kanyang pag-aaral. Mahal kung ikukumpara sa pampublikong paaralan. Ako po kasi ang nangihinayang dahil matalino ang bata. Alam kong magiging maganda kanyang kinabukasan. Pero sa paglipas po ng mga panahon, nakita ko ang kanyang pagre-rebelde, Kapitan. Lalong-lalo na't madalas nang sinasabi sa akin na bakit pa raw kami nag-anak ng aking asawa noon na hindi man daw namin kayang buhayin at mabigyan ng magandang kinabukasan. Kung hindi lamang daw sa matalino, siguro napakahirap daw na kanyang kalagayan. Bakit daw kami nag-aanak? Hindi ba daw namin pinag-iisipan ang aming pinasok na buhay? Galit na galit siya sa kanyang ama, Kapitan, kung bakit daw iniwang kami. Siguro ang mga galit na yung Kapitan ay matagal na niyang itinatago sa kanyang puso. Siguro ang galit na yun ay matagal na niyang itinatago sa kanyang isipan na unti-unti lang lumalabas, Kapitan, ng mga panahong binata na siya. Nakapagsalita na ng masasakit patukol sa kanyang nararamdaman. Nasasabi na niya mga bagay kung saan, Kapitan, nasasaktan rin ako bilang isang ina. Pakiramdam ko ang laki ng pagkukulang ko sa kanya. Kaya sinasabi ko sa aking anak, nakita mo naman, anak, na lahat naman ang pwede at maari kong gawin ay ginagawa ko naman. Oo, wala akong matinong trabaho. Pero sa tingin ko, kailanman hindi ako naging pabayang ina. Sinabi ko pa sa kanyang pinag-aral nga kita sa isang pribadong paaralan, private school. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin? Kapag ka nagsasalita na ako ng ganyang, Kapitan, alam kong nagtitimpi lamang ang aking anak. Alam ko at nababasa ko sa kanyang mga mata na may mga bagay pa sana siyang nais sabihin sa akin, pero alam kong pinipigilan lamang niya ang mga bagay na ito. Dahil siguro ayaw niyang masaktan ang aking damdamin. Nauuwi na lamang sa pag-iyak niya at pagluha niya. Lalong-lalo na kapag ka pinipigilan na niya ang mga bagay na gusto niyang ilabas. Pinapaliwanag ko na lamang ng mahinahon sa kanya. Ang sabi ko, kaya nga kita pinag-aral ng pribado o sa pribadong paaralan. Sinusuportahan kita dahil ayaw kong magaya ka sa amin ng ama mo. Kinakaya ko naman. Ang gusto ko ay makapagtapos ka ng pag-aaral. Naiintindihan ko rin ang damdamin ng bata. Naiintindihan ko rin ang damdamin ng aking anak, Kapitan, dahil alam kong nangangharap rin siya sa mga bagay kung saan meron ang kanyang mga kaklase, lalong-lalo na ang kanyang mga kaibigan. Bagong sapatos, bagong bag, bagong cellphone, kung saan nakikita niya mga bagay na ito sa kanyang kaklase, kung saan wala akong maibigay sa kanya. Ang cellphone niya ay tanging keypad pa rin. Cellphone ko pa ito, Kapitan, na pinaglumaan ko na at ibinigay ko lamang sa kanya para may magamit siya sa kanyang pag-aaral. At sa tuwing may mga research siya, wala man lamang kaming laptop o computer o kanang kahit na Android phone para mag-research sana. Pumupunta pa siya sa lungsod para makapag-internet lamang at gawin ang kanyang mga research. Siguro dahil sa ganito ang aming sitwasyon, kaya nag-aalburuto siya. Kaya napapaisip siya na hindi naman dapat sana siya naghihirap.
Kung alam lang namin ang mga magulang kung paano gampanan ang aming responsibilidad. Sa bagay na ito, Kapitan, parang sinisisi ko rin ang aking sarili. May punto rin naman ang aking anak. Kahit nasasaktan ako at kahit masakit mang pakinggan, pero may katotohanan ang kanyang mga sinasabi. Totoo naman. Hindi nila kaling, hindi nila kasalanan na maging mahirap. Kasalanan namin ito ng aking asawa kung bakit namin pinasok ang ganitong buhay. Bakit kami nag-asawa noon kahit hindi pa man kami handa? Walang araw siguro, Kapitan, na hindi ako nananalangin. Nananalangin ako na sana lumuwag din ang kanyang pakiramdam. Nananalangin ako na sana isang araw maiintindihan niya rin ang lahat. Na sana kung hindi ko man kayang tuparin ang responsibilidad ko bilang isang ina na mabigyan siya ng maginhawang buhay, sana'y makuha niya balang araw. Sana sa pamamagitan ng kanyang katalinuhan ay makamit niya ang kanyang pangarap.

Dumating sa punto, kapitan, na nagpaalam ang aking anak. Sabi niya sa akin, doon na lamang muna daw siya uuwi sa bahay ng kanyang kaklase, kung saan mas mabuti na raw doong tumuloy, masarap ang pagkain, at kilala rin daw ang aking anak ng ina ng kanyang kaibigan. Welcome na siya sa pamamahay na ito. Yun ang sabi niya sa akin. Pinaliwanagan ko naman ang aking anak, kapitan, at sinabi kong iba pa rin na may sarili tayong pamamahay. Iba pa rin na may sarili kang kusina. Iba pa rin ang sarili mong pagkain. Sabi niya sa akin, kapitan, hindi naman daw o wala naman daw problema sa mga magulang ng kanyang kaibigan. In fact, ang katotohanan, sabi niya, ang mga magulang pangaraw ng kanyang kaibigan ang nagsabing doon na raw sa tumira kung sakaling nahihirapan daw siya sa pag-aaral. May sarili silang computer at may sarili pang internet. Yun ang sabi ng aking anak, kapitan, para makapag-aral daw siya ng maayos. Siguro, hindi ko rin alam kung paano at ano bang sinabi ng aking anak sa mga magulang ng kanyang kaibigan. Siguro may nasabi siyang naghihirap siya. Siguro nakwento niya kung gaano siya kahirap. Kaya naawa siguro ang mga magulang ng kanyang kaibigan, kaya nagyayaya itong doon na lamang tumira. Masakit sa akin yon. Hindi ko man kayang sabihin, kapitan, pero pakiramdam ko na walang kwenta. Parang walang kwenta akong magulang. Parang walang kwenta akong isang ina. Hindi ko man sinasadyang ganun ang maramdaman ko, kapitan. Pero yun talaga ang naramdaman ko sa pagkakataong sinasabi ng aking anak na mas mabuti na raw doong tumira sa bahay ng kanyang kaibigan dahil masarap ang pagkain, maganda ang tulugan, at willing naman daw ang mga magulang ng kanyang kaibigan na tanggapin siya. Ilang beses rin nung nagpaalam sa akin, kapitan, na nung una hindi ko pinayagan. Pero makailang beses na rin niyang ginawa sa akin ang hindi pagpapaalam kung saan doon siya natutulog sa pamamahay ng kanyang kaibigan. Magalit man ako, kapitan, pero alam kong rebelde na rin ang utak ng aking anak. Baka maglayas pa ito at baka hindi ko pa alam kung saan siya pupunta. Mas minabuti ko na lamang na payagan na lamang siya sa kanyang gusto. Sinabi kong sige. Kung yan talaga ang pasya ng iyong kalooban, kung yan din naman ang sinabi ng mga magulang ng iyong kaibigan, basta ba mag-ingat ka lamang? Magsilbi o pagsilbihan mo rin sila. Sa umaga, magwalis ka, maghugas ka ng pinggan, huwag kang tatamad-tamad kasi iba pa rin ang may sarili kang pamamahay. Tinupad niya ang kanyang sinabi o pagpaalam sa akin, kapitan. Nung araw mismo na ako'y pumayag, ay agad naman siyang umalis. Bit-bit ang kanyang mga damit at halatang-halatang tuwang-tuwa pa siya, kapitan. Ako na lamang ang naiwan sa aming tahanan mag-isa. Nalulungkot at umiiyak. Tumatanda na ako. Wala nang lakas. Ilang taon na lamang siguro ang natitira para sa akin, kapitan. Hindi ko alam kung pa kaya ko pa bang pag-aralin ng aking anak sa college. Tanging pananahi lamang ang aking alam na trabaho o hanap buhay. Hindi kasya. Alam kong kulang na kulang. Pinapasa Diyos ko na lamang ang lahat, kapitan. Akala ko ay magiging masaya na ang buhay ng aking anak. Akala ko nakasumpong na siya ng grasya. Subalit isang araw na lamang, kapitan, ang may babalitaan ako. Tinawagan ako mismo ng ama ng kanyang kaibigan ang sabi agad ko raw puntahan ang kanyang anak.
Nasa kanilang pamamahay, kapitan, at pinatawag ako ng mga magulang ng kanyang kaibigan. Na ang sabi at bungad pa sa akin nung ako'y dumating, magnanakaw ang iyong anak. Hindi ko pa man alam, kapitan, pero agad akong napaluha. Nadatnan ko kasi ang aking anak na umiiyak. Rinig na rinig ko ang mga sinasabi ng kanyang ang mga magulang na nagpatuloy sa kanya. Gaya na lamang ng walang hiya, gaya na lamang ng walang utang na loob. Mga salitang nakakasakit ng damdamin. Lalong-lalo na sinabi ng ama ng kaibigan niya, kapitan, na wala kang utang na loob. Pinatuloy ka namin sa aming tahanan, nanakawan mo pa kami. Hindi ako halos makapaniwala, kapitan, dahil niminsan hindi ko pa man alam o hindi ko alam. At niminsan ay wala akong sitwasyon o karanasan na nagnakaw ang aking anak. Sabi pa ng mga magulang,

Maputol-putol ang aking mga luha. Umiiyak pa rin ako, kapitan, dahil nasasaktan ako para sa aking anak. Bakit mo naman nagawa, anak? Yan agad ang bungad ko sa kanya. Tanong na gusto kong makarinig na katotohanan. Bakit niya nagawang magnakaw? Ang sabi niya sa akin, kapitan, ay kasalanan niyo ito. Hindi niyo ako kayang bigyan ng mga gusto ko. Naiinggit ako sa aking kaibigan. Ang tagal ko nang pinangarap na magkaroon ng cellphone na may camera. Ang tagal-tagal ko nang nangarap at hinihingi sa iyo na sana magkaroon ako ng cellphone na kahit man lang sa ganong paraan ay makapag-internet ako. Magagamit ko naman ito sa aking pag-aaral. Doon ako umiyak, kapitan. Sinabi ko sa kanyang mahirap lang tayo. Nung sinabi mo sa akin na gustong-gusto mo ang bagay na yan, walang araw na hindi ko pinangarap para sa'yo yan. Kahit anong gusto ko, kahit anong gawin ko, sadyang hindi ko kayang bilhin ang gusto mo. Alam mo naman na magkano lamang kinikita ko, anak. Hindi ako maramot na isang ina. Mapagmahal ako at alam ko kung ano ang gusto mo. Kung pwede nga lang, bakit hindi ko bibilhin ang ganong bagay? Humahagulhol na ako sa pag-iyak sa pagkakataong iyong kapitan. Sobra ako nasasaktan dahil hindi ko lubos akalain na kayang gawin ng anak ko ang pagnanakaw ng cellphone. Nasira pa ang pangalan niya at ito ang naging dahilan kung bakit napahinto ko siya sa kanyang pag-aaral. Wala na siyang mukhang maiaharap sa kanyang mga kaklase. Kumalat na rin ang mga istorya. Halos lahat ng mga tao siguro nakakilala sa aking anak ay alam nilang nangyari, kapitan. Naintindihan ko rin dahil napakadaling ikalat ang chismis. Bilang isang ina, kapitan, ako ang unang-unang nasasaktan para sa aking anak. Kung pwede nga lang itago ko ang aking anak at magpakalayo-layo kami. Kung pwede nga lang dalhin ko siya sa ibang lugar at doon na tumira. Pero wala talaga akong pera. Sa pagkakataong ito, kapitan, sadyang na-depress ang aking anak. May mga pagkakataong tulala at hindi ko makausap ng maayos. Nasa loob lamang ito ng kwarto at hindi umiimik. Minsan, isang beses lamang kung kumain, hindi ko makausap ng maayos sa tuwing nagtatanong ako sa kanya, tinatalikuran lamang ako, kapitan. Ito ang lubos kong dinadala ngayon. Ito ang lubos na pinoproblema ko ngayon, kapitan. Ito ang naging dahilan kung bakit may mga araw, gabi, na halos hindi ako mapakali. Nasasaktan ako sa araw-araw na nakikita ko ang aking anak na nagkakaganito. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, kapitan. At maraming salamat po sa pagbibigay panahon ng aking kwento. Lubos na gumagalang.

0: Marriage and Career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C!
2: Valentina e Borde. Sa una, wala ko nagat Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ko siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Tapos ultrasound ko, may nakita na po sa Picasso sa didi na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound otro, nawala ang sa Picasso. Wala naman ko yung Picasso. So, cancer patient, survivor man ko. Dagang salamat sa Magnum C.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Nyapil, kada Borok City, Mainit, San Isidro, Bagnan. Sa una, kuhan mang good, ning magluya man ako lawas. Tapos, nindot good ang Magnum C kay nga ang di ko hangakon. Sa una, hangakon mang good ko. Karon ang amo ginamintin sa ako anak, Magnum C, good kape, kaginang kapsula, kagaplas. Nindot good ang Magnum C kung inang sa uban nga kapsula. Kay mahal mang good siya sa uban nga kapsula, sir. Kani, brato raman, gana, kay ma-afford man amo kay isang pobre rin, kay maka-afford mang good taala nga kapsula, kaginang tambal nga plus kagin ang tapi barato raman ko siya. Salamat sa Magnum C kay Captain G nga pag-guide sa Ginoo nga siya ang kwan sa amuan. Salamat sa kay Captain G sa Ginoo.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Era 61 years old, Purok Otso, Castillo. Okay raman sir, maumay akong gamit na karon. 1 year na ko nagamit sa kuan. Nawa man ang mga hugaw sa kuan. Muna, nag-minting yung kuan yung Magnum C. Tapos gina-invite gaya na ko ang akong mga silingan nga maggamit ani para makakuan po sila, makaabil po sila sa kuan kaning Magnum C.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
5: Pumunta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Pumunta sa aroma niyo, eh.
6: Ay, syempre.
5: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Pasay ko magtimpla, Mang. Malami kayo kayo.
6: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo. Mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang kay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia ang nakanindot pagid ani kay nanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
5: Kung mao, Mang, ako sa bini rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
8: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa iyo. Magnum C Dia Care. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C Dia Care, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C Dia Care, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
0: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
9: Ha? Kabuhian man ko oy.
0: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C refreshing oil.
9: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
0: Refreshing yun day. Magnum C refreshing oil na day.
9: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
0: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C refreshing oil.
8: Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum C Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang araw-araw, ang sagot, Magnum C Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon para sa iyong katawan. Magnum C Barley. Available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum C Barley. Epektibo, barato.
10: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending, nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dilita ng whitening kay save o bilita ng half dose kay number. Rason, nga nung daghag magkatalumtom o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
8: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
11: Ikaw na pala.
12: Love.
13: Andam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
14: Sigurado ka?
15: Sex.
14: Yosa, dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
13: Sos na ana sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
16: Natural. Kay sige kag pambabae.
13: Yes, tanawon.
17: Thank you
13: po sa trabaho.
17: Hisgutan nato ang Love, Sex, Marriage and Career by Captain J.
18: Ingatan mo siya.
17: Love, Sex, Marriage and Career.
19: Uy, pari-pari, nakikinig sa programang Love,
20: Sex, Marriage and Career. Ang kawan si Mami Lucky yung si Captain J.
19: Murag gahinam-hinam ta karon kay murag maula na imong good murag ang panahon murag kulimlim ba.
20: Hala, lami magakos-gakos ron.
19: Okay.
20: Lami magakos-gakos basta bugno ang ano cap.
19: Okay, sige na te greeting sa Mami Lucky.
20: Grabe. Sige, niya sakyan na kung ginaingon ba.
19: Samukan mo gugwan na masabayan ng istorya hago. Dito tas greetings daro.
20: Acha. Salamat sa inyo pagpaminaw si Nanay Flor Flores. Kamusta naman daw ta? Okay ra kay Minay. Salamat kay sa imong pagpangumusta. Sir Janaline Amaro, mga taga San Francisco Agusan del Sur. Salamat po sa inyo pagpaminaw. Og kanunay nga namino pod sa tuwa Captain Jake. Wala lain si Blair Sanchez. Si Heart Desire. Salamat po sa inyo pagpaminaw. Thank you very much. Og sa mga nag-share sa atong Facebook karong adlaw. Thank you very much sila Rodel Masangkay, sila Ma'am Janaline Arceo Amaro, si Roveline Cadillo, og syempre si Mommy Pearl nga always naga share sa ato ang programa kanuna.
19: Napabawala na?
20: Na wala na.
19: Okay. Sa lahat po na may mga internet, pwede nyo kami i-follow sa Facebook. Ito mga greetings na ito, mga kabihan, ay nababasa lamang namin sa Facebook. Ayan, gaya po ni Dalia Ofamin, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Ayan, mga nag-message sa mga sa Facebook. Ayan, si Marisa Puliran, maraming salamat po. Nanay Carmen Porras, ay, thank you po sa inyo.
20: Ay, Nanay Carmen!
19: Ayan, Nanay Elsa Narikit, maraming salamat. Nanay Lani.
20: Nanay Neneng Kanatoy.
19: Ayan, Nanay Lani Plaza. Ayan, salamat po sa inyo. Nanay Elsa Narikit.
20: Ayan.
19: Nanay Flor Flores, kumusta na po? Ayan. O, kinsa pa may ato ang mga nanay diyan.
20: Ah, syempre.
19: Kung diri ka banda sa may, ano, sa may San Francisco, Nanay Valentina Alvarez, Nanay Nelly, Nanay Nora, hello po sa inyo. Ayan. O, si Nanay Trabok. Kumusta na kas nanay? Itong caravan day na tutuni agi sa San Francisco. Bawa siya ni Antoy. Kumusta na kas nanay? I hope all is well kay Nanay Trabok. Ayan. Kisa pa ba?
20: Si Nanay Lilia Mating, katong naghatag sa Tugmanok dito sa Nabunturan. Salamat ka. Ayan ay ha. O, siyempre sila Nanay Bising Lumusbong, Natividad Luntayan.
19: Oo, oh, si Sining Emper. Si Nanay Sining Amper o Emper?
20: Emper.
19: Ayan.
20: O, si Nanay Everlyn Patensyo. Salamat po sa inyong pagpaminaw kanunay sa ato.
19: Ayan. Okay, kisa pa ba?
20: Sila Nanay Hinara Clarigo.
19: Ayun,
20: o, taga-San Fran.
19: Oo, salamat po Nanay Hinara. Yan, mga laging nagtitext yan sa programa. Kaya lang minsan di namin nababasa. Gaya ngayon, walang ako ang cellphone nga 0933812 kay way battery. So, hindi na mo ni mga Tatay Carlito. Ayan, salamat.
20: Tatay Carlito, salamat po si
19: Tatay Wilson Katumaw. Salamat sa inyo.
20: Si Nanay Rebecca Stoke. Salamat ka ay si mga pagpaminaw. Si Nanay, siyempre, si Nanay Julieta Nisnisan dira sa may Nisnisan store. Captain Jake, yan na ba yung ipalimpiyuhan ng iyahang Kuan Cup? Aka na bitaw ang iyahang signage din ha. Okay. Para makita gyud ang Magnum C dira ni Nissan Store sa may Mantivista. Salamat sa inyo pagpaminaw. Mga nanay na to diha nga sa Compostela, si Nanay Yucrash sa Balmoria. Salamat sa inyo pagpaminaw kanunay. Ug si Nanay Waning Plusan, si Susie Malamo. Ug syempre ang silinga ni Nanay Carmen Porras nga si Nanay Angelita Masambalik. Ana siya nga sa man, sige naman si Carmen ang inyuhang i-greet.
19: Wala.
20: Silingan man mi ni Carmen Porras. Ayan, i-greet na ginakog todo-todo ha. Si Nanay Angelita Masambali.
19: Ayan, salamat po sa inyo na ha. O may mga internet kayo, pwede naman kayo mag comment diha o mag-sign of greeting sa amuha. Pwede mo palihog lang kung off ani Mami Lucky ng automatic na response. Kaya usahin magod, abin na to, na response na niya.
20: Ay, oh, sige. Oh, okay,
19: among Facebook magod, basig matingala mo na mag-AI automatic mag-response.
20: Mm-hmm.
19: So mas maayos siguro nga kami nalang mo response. Kaya usahin, di na mo mabantayan ang Facebook lang mo reply iya.
20: Mm-mm.
19: Oh, niya di may kibaw nga, nag-message na si ganito, nag-message na si ganito. Ayan.
20: Yeah.
19: Si Jimaya Bungkalas, namina sa programa. And si Gary Lagunday, si Jenny Tolda, si Maria Ruena Ilahas, maraming salamat. Si Gerson Garona, Berna Rose Gabriel, si Joy Rabago. Maraming salamat po sa inyong pagbasing ni Serata Obsar. Nanay Juan, Bisirata Obsar, maraming salamat po.
20: Oy, salamat po, Nay. Thank you very much sa inyong pagpaminaw.
19: Permintig na basta na ay caravan day sa Davao de Oro, nanay ginis Nanay Juan. Ni Serata Obsar, salamat sa inyo na. Si Marnie Flores, maraming salamat po. Nanay Teresita Biit, maraming salamat
20: Biit
19: po.
20: Biit family, hello po sa inyo. Kamusta naman mo?
19: Diyani sa Midsayap o si Nanay Sining Amper. Laging nakakikinig po si Sheila Guillermo diha sa Davao del Sur. Salamat po si Ruth Samsona. Maraming salamat. Daghan pa ni sila diha sa may kuan, diri sa may tawag ani, diri sa may Bansalan. Nakalimot ko si Nanay kuan, nagsigitog message sa kuha. Ga-message ko sa kuha Sunday, happy Sunday, nag-greet sa mo, kadali lang ha. Nigrito sa kuha, happy Sunday. Kagahapon to siya, Mami Lucky. Si Ma'am Emily Competente diha sa may Tandag City. Nanay Cristita Ormilio sa Bansalan. Ayun.
20: Salamat sa inyong pagpaminaw. Salamat gid kaayo sa mga nanay o tatay nato dinha nga naminaw sa toa. Og katong mga
19: ito yung mga bagong nag-follow sa Facebook. Jennifer Bumanlag, maraming salamat. Merlin Iglesia, si Jen Malinaw Cabal, si Boy Jing Toro-Toro, ayan. O si Jam Al-Aziz. Ito yung mga bagong nag-follow sa Facebook ngayon. Pwede nyo kami i-follow again. Hanapin lamang po ang Captain Jake and Mommy Lucky na page. Ayan. Si Boss Owen De Los Santos, nag-message siya karon. Thank you po, Boss Owen. Si Nanay Floor, nag-PM. And si Jeneline Amaro. Thank you po sa inyo. Si Kulit Armayan, maraming salamat. Si Shenley Peras, ng magsaysay. Maraming salamat po.
20: Ay, Captain G, gusto lang din ako mag-greet belated happy birthday kay Ma'am K of Sunlight Grocery. Birthday niya katong May 2.
19: Uy!
20: Happy birthday, Ma'am K, sa may Sunlight Grocery. Salamat sa inyong pagpaminaw. Naminaw po, Captain Jake, ha? Ang happy 25th year anniversary sa Sunlight Grocery. Galanog-lanog permanente nga to ang kuan din ha, radyo din ha. Salamat ka sa inyo. Siyempre, Jukarje, Surplus, salamat po sa inyo. O siyempre, si Ma'am Karen. Hello, Ma'am Karen. Ana to si Kokoy Banga. Ang agila na to, di ha, Ma'am Karen ha, sa Jukarje. Wasya kabalo nga, nana sa amuha ang agila.
19: Di na rin, Gwan.
20: Nara po siguro ilain po ng agila dito.
19: Ah, okay ha. Tagaan mo good po may agila good. Anyway, mga taga-Jukarje, salamat po sa inyo. Balikan lang natin ang kwento ngayon araw mga kaibigan. Kwento po ng ating takapakinig. Isang nanay po ito mga kaibigan. Makinig po, lalo-lalo sa mga nanay. Ang kwento po ni Nani Lenny. Ang kwento po niya, isang anak niya, nag-inusara ginang anak.
20: Si Joel.
19: Broken family, ang bana ni Bia, pati malasa. Kaingon po ta nga, kanang very unfortunate kayong nahitabo ba kay biyaan pa sa bana niya, human, humagbiya sa yung bana, yung gipaningkamutan niyang anak nga, mabuhi-buhi ba? Nibalik siya dito sa yung Pinoyanan sa yung ginikanan, ginangamatay may ginikanan, so siya ni po is balimalay. Niya gibuhi na yung anak tungkol sa pagpanahi. Ayan, daghan makarelate ani sa mga nanahi, manahi ay karon. Pila ramen to ay income ng manahi ay mamilaki in town. Oh, magpatahi ka, tagalan ni mo usay mga ayura, pila may bayad ani. Usay nagay bisilingan, nagpatahi ko ganan natanggal ang zipper. Pangayuan na kong 50 pesos ha, inana ang ilahang pangayo lang. Amo ba 50 ra na yung pangayo ani? Abi na ko guan. Inana sa baka na inato ra kay ang presyo niya. Kay bao jud ko unsa kalisod ang panginabuyan ni because knowing kung pilalay charges ko manahi ra ka.
20: Oh.
19: Pero na lang siguro kung adyo kay pwesto, ana ba? Siguro dako na ko na siya. Pero inato lang, balay-balay lang, usay na magpatahi uniform ana og magpa-resize ana niya pila ra may charging ana
20: kumbaga kaning trabaho kanang ginabuhat ni kanang ginabuhat nila is kanang dili na siya kanang ganin bitaw mo yung kanga makadato kumbaga
19: buhi-buhi lang yun tawid-tawid lang so kasabot na ni mo ni panginaboy sa kinahan ni yang anak kay nindako yung anak medyo nagkaroon og dili mayong understanding ana ba murag na influensyahan siguro. And mangibog na ba ang yang anak mangibog so pag mangibog na dito ang envy ang yang na dito ang iyang una-una nga murag ihanang i-blame ang iyang ginikanan. Nganong di ko kapalit ako mga classmate, makapalit mag-inana. Swertiha sa ilang swertiha sa mga classmate nga na si parents nga makapalit og mga gamit nga gusto nila, sapatos nga bago. Yung sa amang gyud nga kita, halimbawa kita ba nga pobre. Mangarap man gyud da maibog man gyud da pero sa amang gyud gyud da kapalit. Ang iya instead of kanang himuon siya o kanang himuon siya inspirasyon, himo na niyang kuan murag mas nilabi na no ng ihang kanang pa
20: drive.
19: Dili mas nilabi na ni gud ng ihang panelos kana bang ano ba sige tawa na masina ba
20: masina ay, oh. Masinahon
19: ayan so inana ang na-develop niya nga character inana ang na-develop niyang kinaiya nga nahimo na noon siyang masinahon pag naay dito yang classmate gusto po niya naa siya ana niya iharbang i-blame ang ihang parents iharbang i-blame yang nahitabo sa ginikanan inana ba nindot istoryahan mamilaki
20: guwapo ni siya Captain J kasi una sa tanan no, ang nindot mugod nga murag bungad nga pangutay na ani Captain J, kung pobre ba ka, pobre na lang bagid ka.
19: Mm.
20: 'Di ba? Ang kapobrehon manggod, dili sala mamahimong pobre.
19: Mm.
20: Pero kung pobre na ka, unya wa kay kanang laing gibuhat ba para maiahon ka sa kapobrehon. I think dinha ang kumbaga kulang Captain J. Kasi namangod sa ato ang kinabuhi nga it's either ang imuhang status sa imong kinabuhi, it could be your inspiration, or it could be, marag mahimo na nimong content, kanang imuhang contento na ano ba, na puwesto sa imuhang kinabuhi ba, kanang kapobrehon. So I think Captain Jake, dili man ta makabuot kung kinsa nga to ang, dili ta, we cannot choose kung kinsa nga tong mahimong ginikanan. Pero, isip isa kainahan, pwede man ta makapili ba sa kapalaran nga pwede natong ihatag sa ato ang mga anak. Ha, baka dili ta makapili o ginikanan because if ako, anak ko, mao man gid akong ginikanan. Pero pwede ta makapili o maayong kapalaran para sa atong mga anak.
19: Pwede. Kung may pamamaraan.
20: Kung may
19: pero
20: pamamaraan.
19: If given ba the situation, for example, pariyan yun, sana lang, solo parent.
20: Mm-hmm.
19: And inani ang sitwasyon and ang desire na, ah, pero ang kahigayunan ba, medyo kulang.
20: Medyo kulang.
19: Kulang sa, maybe, kaalam sa diskarte. Kinamang gid po yung mga tao nga, magaling dumiskarte. Mm-hmm. Na po yung mga tao nga, somehow, dili alay nilang una-una sa inanaban. Di malikaya, pero ang desire na, good.
20: Yes.
19: Kanabang, maluoy ko kasi mga anak, hindi mo mapalitan. Maibugod ka.
20: Oo, nakita na ako kay Nanay Lenny, Captain Jake, no, na, kanabitong, if, siyempre, isa naman iyang anak.
19: Mm.
20: Wala man siguro ka ng, kung first time ka nga inahan, first time mom ka, inahan, bago kang inahan, dili man siguro dayon ka ng perfect ang imuhang pagkainahan, agad-agad dayon din ha. Diba? Kasi no one, wala may ka ng ma-prepare, mamahimong preparado sa pagiging inahan. Kaya siyempre, bago ko na.
19: Walang libro sa pagkananay.
20: Walang libro sa pagkananay. Pero I think ang Captain Jake, ang nanahimo lang ning kulang karon Captain Jake, is usahay ka na bitong grabe na to pagpaningkamot para sa ato ang para sa tong anak, para sa tong mga anak. Usahay makalimot ta nga ka ng, makalimot ang pagpapasabot sa sitwasyon. Kana ako nakita Captain Jake nga medyo kulang dito na part na kanang pagpasabot ganin sa sitwasyon.
19: I think wala nagkulang, Mamila. I beg to disagree because sa story magod maramdaman ni mo nga nagpasabot mama, nag-explain.
20: Oh, nag-explain nga, pero kumbaga growing up ba sa bata, 'di ba? Sabi niya na witness naman ni Joel ang ilahang setup. Kana bitong ipagpasabot sa bata pa kanang ngadto nga rin ba nga pagpasabot nga anak. Mao ni atong sitwasyon karon, so mao ni akong buhaton, mao ni atong buhaton, tabangan nato. Kasi I think si Nanay Lenny pod Captain Jake, wala man siya nagkulang o wala pod siya nagkanabitang naningkamot pod siyang taman para sa iyahang anak. It's just lang siguro pod kulang pod sila og communication, Captain Jake, ba sa pagpangumusta sa sitwasyon sa iyang anak karon, kung unsa ang na-feel sa iyahang anak, mao na nga nagkaroon og kanang sina. Kanang
19: sina.
20: Oo, sina. Kasi kung sa pagkabata pa lang manggod ko atong tudluan ng atong mga anak sa...
19: Pero na i-built-in, Mami Lucky, ha? I mean, na'y likas yun, ani.
20: Oo.
19: I mean, na'y mga tao matudluan. Magaydan.
20: Mm-hmm.
19: Pero doon na'y likas nga tao nga inana. Kada bang, na'yod, sa iya, innate ba? Anong likas nga pagkamasinahon, na'y ba yun kailang inana? I mean, dili man inana ginikanan, pero doon ay anak ka inana, yun. Dito na niya makuha dito sa...
20: Markada.
19: Sa gawas.
20: Kaya po, isa po niya, siyempre, responsibilidad po na to as ginikanan nga mahimbawaan kung kinsa man yung mga tawhan. The moment nga nilakaw ang iyang anak, Captain Jake, sa ilahang puloyanan, nga murag mas nalipay pa siya, murag nakalingkawas. Kung sa kuan pa, murag nakalingkawas ka ba?
19: Kuan, good siya.
20: Nangita.
19: Ambisyoso nga tao.
20: Ambisyoso nga tao, Captain Jake. Pero kung nakita mang good, nga murag naikulang siguro nga part, Captain Jake.
19: Somehow. I mean, pero I cannot blame the nanay.
20: The nanay, oo.
19: Single parent.
20: Single parent.
19: I know the kuan, the burden ba?
20: Oo.
19: Ibaw ko sa burden na nang. And I understand nga, gusto man nato maging 100% maging nanay sa usa ka anak, pero doon na ginana gyud nga sitwasyon nga sometimes kailangan nato dito sa anak ka to supilon kanang dito nimo pag aksog sakas sa sungay bitoy imong balion ang sungay
20: putlon diretso lagarion diretso ang sungay
19: I mean dito ata I mean sobra siguro kakabutan nay and to the point nga ang pagkukulang nimo dito day nga part dili day dito sa ang pagkukulang day katong kulang na lang imong latuson ba.
20: Basin ang pagdisiplina.
19: Ang pagdisiplina, maybe.
20: Maybe ang pagdisiplina. Kaya usahay, pag ang atong mga anak, ihatag na nato unsa ang gusto nila.
19: Sobra kabutan.
20: Sobra na to, kamaayo. Wala na, nakaligtaan na to ang pagtudlo sa ilahang kung sa unsa ang hangtod asa lang ang dapat.
19: Ipasabot.
20: Ipasabot lang. Kulang og pagpasabot sa mga bata. Ang tamay mong puning inspirasyon sa mga kanabitang gasugod pa lang, Captain Jake, nga naipareha sitwasyon kay Nanay Lenny. Mga ayaw na nga kanabitang sa bata pa lang, dapat kinahanglan tudluan niya o baka ka na nai boundaries po ba sa mga dapat nga pwede lang o kaya lang sa iyong anak, Cap.
19: Anyway, para ni sa mga ginikanan na guwan, I mean, tanan man tayong ginikanan na ngarap ng kita nga whatever pangayon sa itong mga anak mahatag na ito, as much as possible, gusto mo yun ito ihatag tanan. Usahay gani, ato na lang kaunon, ato pa ihatag sa itong anak. Walay problema diya. Pwera na lang sa mga ginikanan. Pwera na lang sa mga ginikanan nga may pakialam din sa mga anak. Doon ay po inanang nga ginikanan, Sab. Pero dito sa mga ginikanan nga nagmahal din silang mga anak, nga kaunon na lang nila. Ihungit na lang nila, ilapan ng iluwa usahay. And sometimes, sila pag yun ang gutom na, pero doon na ginay mga higayon usahay, ngilan na lang gawin, ihatag pa sa anak. Ayan. Para na sa ilang kaugalingon, dili na, para na sa akong anak. Doon ay mga higayon na sa itong kinabuhay, but gwapong itudlo po sa mga anak nga, okay mangarap. Ayan, dirita nga part ha. Ato nang tutukan, walay problema sa mangarap. Tama nang mangarap sa kinabuhay. Tama po nang usahay, maibog ta, kay kanang ibog, mamilaki kung gamiton nimo sa positibong pamamaraan, positibong pananaw, kanang kanang maibog ka, maghatag ng inspirasyon, motivation nimo para mas labi ka pagkugi, gamitay mo utak, matalino kang bata. Honor student ka, gamitay mong utak para maging scholar.
20: Mm-hmm.
19: Halimbawa, scholar. And pagdating ng araw sa college, pwede pa rin maging scholar.
20: Correct.
19: I think mas nilabaw na ang pagkamasinahon lang. And kanang pagkamasinahon usahay, unconsciously ma-develop na ito sa gawas. Makabarkada ka o mga tao sa palibot nga ang ilahang mas tagitagaan o bili ang mga material ng butang instead mm-hmm. of ang i-value isang pangutok, ang i-value ang pagbasag libro, ang i-value ang pag-eskwela. Sometimes kung ang imong circle is, you have to be very careful sa mga batanon nga namino, imong circle,
20: mm-hmm.
19: kinsa ni mga ga-impluensya sa imo. Basin ang ilahang mga focus is dili sa pag-eskwela, kundi sa mga material na butang.
20: Correct.
19: And sometimes makatrigil sa sina.
20: Mm-hmm.
19: What if ang ilahang istoryahan nito, gadgets, gamit, bagong sapatos, ikaw bilang pobre, mag-ibog mazuga niya, sometimes ang imong kaibog, imong i-blame nga to sa imong ginikanan, nga na, kung mama, di man kapalitan eh. Ano ba, nga nung ako, dili man kapalita akong parents, anong inanang, nga nung kailangan ako ni ma-feel, ayan.
20: Mm-hmm.
19: Now, karoon ang buha to na to, na okay lang, mahimong pobre. Okay. Sa pagsugod, okay rin yung gayo kung mo na itong gidakan, mo na itong gimatan. Kaya wak matay choice na. Pag mata na mas kalibutan, kung mo na itong ginikanan, di man na pwede mo balik ka sa tiyan si mong mama. Kaya, uy, balik ko. Kaya dili dato akong mama, balik ko.
20: Mga nang ginahingon nga, dili takapili sa itong ginahingan.
19: Dili takapili, tinon na, dili takapili. But, okay ra kayo na sa pagsugod. Ayan. I mean, walay problema kung pobre itang ipanganak.
20: Mm-hmm.
19: Na question, asa tapadulong? Ana, nagani saying ana nga okay ra man daw og dili man sayop kung gipanganak kang pobre, ang sayop kung mamatay kang pobre.
20: Mao
19: man ana saying na sa mami natin.
20: Tinuod na.
19: Okay lang daw nga gipanganak kang pobre, ang dili okay kana mamatay kang pobre. Ibig sabihin, unsay imong gibuhat during sa panahon nga buhi ka? Ayan, mao man sa ang question diha. Na okay lang mahimong pobre. So ito perspective sa mga nakalingkawas gamay sa kinabuhi. Niadtong unang panahon, ako i-share ako experience, Mami Lucky.
20: Sige.
19: Niadtong unang panahon, sa panahon nga nagsugod ko sa kinabuhi, even high school, elementary, kanang mangibog ga, normal na. Tanan siguro na minaw sa tuwa karon, walay tao mo ingon nga, wala mo ko mangibog. Mangibog daw, doon natin kaoban nga, ka-eskwela, gwapog libro, gwapog notebook,
20: gwapog sapatos,
19: gwapog bag, mangibog tanan niya, kita sa una kay... Og naay ka na, makapalit ako sa kilong isda kung apuan nga sandubag, ayaw hugasan ng sandubag, himong bag.
20: Nang netbag pag yung netbag.
19: Ah, sir, gwapo-gwapo na nang netbag. Pero among silupin sa sandubag na stripe na pula o puti. Mauna, di ko kalimot, ana.
20: Hmm.
19: Kay, mampalit ganito kung apuhan o isda, yan ang ibulad sa gawas, yan ang hugasan, labhan. Kay, himuha man ako itong bag. Gwapo man itong mag-ulan, di mamabasa yung notebook.
20: Tama.
19: Inana, may nagsukwela sa unang panahon. Mangibog ta, normal. Mangibog ta. Na,
20: jealous.
19: Gwapong... ballpen, gwapong gamit sa eskwela.
20: Ang ballpen kay dagang padyot colors.
19: Pero nindot na nga ibog kung himuunin mo siyang positibo. Kana bang, maningkamot ko kay makapalit po gwa ni sunod.
20: Oh,
19: ana,
20: yeah,
19: oh. Sapatos, ibog kay gwa na even college days. Maniwala mo sa ko, college days. Sultian na mo. Usaray sapatos na ko sa una niya. Mga nga nabigyan ng sapatos usay mapul. Imor na mutang-mutang ang rugby para lang mauli lang na siya. Niya na kay classmate gwapong sapatos. Maibog yung ga. And to the point nga tungod sa pong pagkaibog mami Lucky ang sa pantalon sa ko ang kaoban sa trabaho ako nang suoton. Huwag mo ko'y gwapong pantalon so ako nang hiraman. Pwede ba kung hiram sa mong pantalon bro para gwapo-gwapo bugutan ako ng eskwela? Tinood na. I mean, sa panahon ako ha. I mean, I have to be kuan ganing
20: honest
19: then share this kuan perspective.
20: You have to be raw. Magamaw na siya, oh. No filter.
19: So no filter. Mahiram ko sa kong kaoban sa una sa kong katrabaho kay gwapo siya pantalon. Makapalit mo sila pantalon kay may ginikanan ako ang kuy mama nga makasupport-support ko.
20: Mm-hmm.
19: The working student ko Igor mapuna ako pang eskwela ang ako ang
20: tuition
19: ra man ako ang kita.
20: Oy.
19: Ayan. So manghiram ko like ting manguyab ko sona na ko t-shirt nga tinod na kay magpapugi-pugi man kita sa unang panahon.
20: Ha? Na pobre na ako ni.
19: Ganong gi-share na ako ni Mami Lucky so that gusto lang ako i-relate ni atong gibati sa tao.
20: Yes.
19: Nga mali tong iyahang dagan siyang unahuna. Pwede din mo siyang himong inspirasyon lang. So nahita po, mangibog ko, manghiram ko t-shirt, kaya paragwapo ko tanawon sa kong panguyaban or even sa mga classmates. Pero di ko doon ako ha. Pero di mapaguhalat ang pobre kay pution man ko pamanit.
20: Lami mga amis mo pamanit.
19: Moro po na ang gawaan nga. Moro ako may tag-iyas t-shirt po. Pero hiniram ko to. Now, unsa akong gibati ato. Mangibog man ko sa tinood lang. Pero na ako'y drive nga. Maningkamot ko sa eskwela. Maningkamot kong trabaho. Nyagikan dito sa akong tinarbuhan, mag-ipon-ipon ko ginagmay. Ginagmay lang niya, wala ko'y bisyo. Ano man, bisuhan pa ni mo, pakikita, so na lang. So dito sa among ginagmay kinitaan, ako na magahin ko. Kini para sa pagpangalagad. Hindi man gumalimot na sa unang panahon, gitugon man sa kong apuhan nga. Kung doon na ganyan kay kita dong, bahinigin ang Ginoo. Ana, so... Una ginapirminti sa sweldo, bahin dire, human bahin sa eskwela, transportation, kini para ni sa kong t-shirt. And di ko makalimot, the first polo nga akong gipalit, pink polo, dugay kayo na ako nag-ipon-ipunan, around 500 pesos ng polo. That was 99...
20: Sa to nga brand ka?
19: 1999.
20: Sa to nga brand?
19: Di na ko kalimot, di na ko kahinomdom sa brand, pero gwapo kayo itong polo. Ibog kayo mag... Uso man itong pink na polo. So, na nga, inga nila nga, true men wear pink. Ayan, so, kakita ko pink. So, na more feeling ako bagay kay Skuwa. So, gwapo kayo siya. Pero 500 kapindong ang polo. So, balik-balikan na ko ito. Every time, musuroy ko ka itong gaysano. Ako yun ang lakaw-lakawan. Balik-balikan. Tanaw na ko. Ngiwa panahalin. Sila, tiguman pa taka. Pila ka bulan ako tiniguman until napalit na ko siya. So, sa akong gina-point out, Mami Lucky, okay ra yun mga rap. Wag yung problema. Ang pinakanindot na kay pangarap. Pero doon na kay dapat buhaton. Kanang sina, gamitas maayo. Dili sina nga ikadaot. Yan naman, hilabot ka, makadaot na siya.
20: Correct.
19: Kanang sina, mangibog ka nga, mangawat ka na, di na maayo. Sina nga, mangilad na lang kag tao para makakuha ka to your advantage.
20: To your own advantage.
19: Dili na maayo. Sina nga, mahimong inspirasyon ka na mo'y maayo.
20: Correct.
19: Maibog ka, okay ra mangibog, pero buhatig pa maagi nga makakuha sab gana, dili man daot, dili mang libak nga, ganay lang gamit, wala man na, dili maayo paminaon. Kita normal bien as tong Bisaya nga, nay makita ni mo spikas nakapagpundar atong libakon. Himo ang inspirasyon, kita pon maglabing magkugi. Nya himo ang inspirasyon ng ginikanan. Nganong din na to dapat i-blame ang ginikanan kay masin maurapod ang ilang namatan nga pagtudlo. Dili pod sila, wa pod sila kaalam o igong kaalam paano buhaton na may drive. Walay siguro ginikanan, labi na ginikanan nga tarong mamilaki. Walay ginikanan nga di magsakit ang dughan kung dili matagaan nilang anak sa gusto silang anak.
20: Correct.
19: Kung ako lang gani, kung mangayo na akong anak, magkabalo kong bisag bawal, usahay gani, dalikyatan pa na ako eh. Nga naman, maluoy, magusto kong anak. Inana ang ginikanan. Pero, basin lang na yung mga ginikanan nga, sa kung unsarap kung sila gipadakusaw ng panahon, hinay ang diskarte ba? Kaya ako magumbalikan na kung panahon na milaki, makainom-dom ko sa bukid, may nga naman, naabot mi sa punto sa una nga, halos maman mi malungag. Makaingon ko nga, kung sa akong panahon, imposible, jugong di ko kapalungag.
20: Manikamot man ka, nediscarte.
19: Kinakakaton man ko. So maybe, ako rin pong gisabot nga, maybe ang akong mga uyuan, iyaan sa unang panahon, maybe inaatora po ng ilang kaalam, kaya wak man po igoy gatudlo sa unang panahon, basin og maura po ng ilang pananaw, nga mo na to'y diskarte nila. Kaya makainomdam ako sa unang panahon, inani magkagalisod, magkagudmiglubi, para mo tamis-tamis ang among kinaon nga mais, mais ka ng bugas ha, wak may sudan. Magkagod kag lubi para mutamis-tamis lang ng kinagod nga lubi so that makakaon mo nga at least masundan ng tiyan. O diba ka, kanang tinughong, bahaw nga mais, imunang butangag tubig daghan, imuhang murag lugaw, rago na siya. Dangani mo daghang unas, ginamos, mulasa na muna ni mong tabangag kaon, inana kalisod zone ng panahon. Nga nung gishare na ko na sa inyo, because gusto na ko iparamdam sa inyo, okay ra mahimong pobre. Walay problema kung gimat-an na to na, pero buhatig pa maagi. Dili susama na itong story karon nga, nagbaton siyang sina niya, nagbuhat na siyang dili maayo. Dili na to sundugon. Ang atong pwedeng buhaton, mangita tagpamaagi nga, makabalos na sa itong ginikanan. Maaring kulang sila sa kaalam-lam, kay basig maura po ng ilang nadak-an ng mga tudlo, so dili buot pasabot, sala na nila. Dili buot pasabot, sala na nila. Usbo na ko ha, dili buot pasabot sala na na nila. Buot pasabot lang basig maura po'y naabot sa ilang kaalam o ilang nasabtan. Kung ikaw nga nakasabot kas kinabuhi, mas maayong ano man, dili tanang gitagaanan ang agahom sa Ginoo. Dili tanang gitagaan og vision sa Ginoo. Tinood na.
20: Vision ang panglantaw.
19: Panglantaw. Kung tagaan ganita na sa Ginoo, biyaya na yung gayo na. Nga kay panglantaw sa unahan, kupti na nga panglantaw. Unsa na kupti, hawakan mo ba? guniti na nga panglantaw so that next time maning kamot ka mabantis kinabuhi mo na imong inspirasyon. Kapuyon gani kasunan, gunitan to ni mo imong kapubriyon, mingon ka adili. Kay pubri kay kusunan, di na ko gustong walik atong sitwasyon na. And once makatawid ka, imo na po nang itudlo dito sa imong mga parinte, imo na po nang itudlo sa laing tao, so that mahimo na po na nilang pamaagi puhon nga makasurvive po sila sa kinabuhi.
20: Yes, mahimo na po kang inspirasyon.
19: Blessing, biyaya na po ka.
20: Blessing, inspirasyon dito sa mga musunod nga henerasyon na makakita sa imuhang maing binuhatan.
19: Sa iyon ana nga paraan, kinsa ba ang napasidunggan? Ang Ginoo. Ang napasidunggan. Nga naman, mahayag man ang Ginoo sa imong kinabuhi. Makaingon man itong mga tao nga, mayon yung batahan eh. Kibasbasan yun sa Ginoo. Naagi Ginoong gapandungan niya. Kinsay napasidunggan? Ang Ginoo.
20: Correct. Tama ka, Captain.
19: Dili kinsa man ang Ginoong napasidunggan. Nga naman, gihimo man kang kasangkapan. Kung pubri ka karon, tawid. Abanti sa unahan so that mahimo ka inspirasyon sa kadaghanan nga naminaw. Labi na karon sa tong story. Nay, kung minaw ka, ayaw kayo i-blame mong kaugalingon. Kasabot kay Gwana. Doon lagi mga panahon ni nana lang, bata kulang lang sa kaalam. Ayaw lang og kakapoy, ayaw lang undang sa pagpahinumdom. Kanunay lang ang magpahinumdom. Minaayo rin yung ganunay ang pagpahinumdom. Kaya maabot rin yung takna, gunitan ng Ginoo yung kasing-kasing. Maulian rin yung pagkabos panahon. Ginoo rin may magtandog sa kasing-kasing. Usahay na may mga butang immature pa kayo ta. But eventually, matingala ka, bigla lang ka na matured. Nakasabot na ka, dagat kinabuhi. Ano man, may ginousahay mo gunits tong kasing-kasing. Makasabot ra ka ba? Dati, di ka mo batig kaluoy si mong ginikanan. Tingala ka nalang, usa kadlaw, pagmata ni mo, nibati ka na kaluoy si mong mama, maluoy ka na si mong papa. Maningkamot ka, naghimo na ni mo silang inspirasyon. Anyway, wala tayo oras. Tangan ka, salamat sa inyong pagmamina. Sunod na po, di gayon, sa susamang takna. Sa programang Love,
20: Sex, Marriage, and Career.
19: Ako po si Captain Jake.
20: Og ako si Mommy Lucky.
19: Na mag-iwan po sa inyo na ang magtanim ng marami ay magbubunga ng marami. O pagka magtanim kayo, kabutihan na lang. Huwag na lang yung masama. Kay kung masama po na itong itanong, masama mabunang ibunga. So mas maayog itong kabutihan. Itanim na din maraming kabutihan para mag-ani rin ng maraming kabutihan. Yun ang pinakamaganda. Maraming salamat po mga kaibigan at magandang araw sa ating lahat.
12: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
15: Hi, kalami unta ikapi-kapi ron, oy. Pero wala pa man dito akong apo. Asa naman dito akong apo, oy? Naino mo narawadyo kog Magnum si Herbal Coffee.
21: Hi, Nay. Pasensya, Jud, kay Nay, ha? Karon pag ikaw naabag ikagpalingki ba?
15: Palitan ako ni Magnum si Herbal Coffee.
21: Hala, Nay, wala ra ba? Nakalimot yung ko.
15: Kung ho! Balik dito sa parwasya. Iingan talaga nga magpalit og Magnum si Herbal Coffee. Imuha dyan ang ikalimutan. Kabalo ka ang maura na paborito na kong kape. Ang Magnum si Herbal Coffee. Pagdali dito.
22: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
23: I tell you, ngayon sa lawagan, kisan bukid nun. Luya, nakaroon na gamit yung Magnum C capsule o Magnum C nga coffee. Lagsik na ko, sir. Morning nga nagpasalamat ko nga nakakuan ko ng Magnum C nga coffee o capsule. Epektibo, barato, Magnum C.
22: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
24: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Quezon Bukidnon, Med-A Pharmacy, Immaculate Pharmacy, Egang Pharmacy, o Bufarco Pharmacy.
12: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
25: The Vibes!
26: The time now on FMR. It's 3 o'clock.
27: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ayo bet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. 89.5 FM Radio Davnor and 101.9 FM Radio Davao.
3: Good vibes.
2: Ang tambalang tambalang Jai Clong.
3: Jai Clong. DJ Jaiho at DJ Chloe sa Home of the Stars, Banana Crew, napapakinggan sa 89.5 FM Radio Davnor, 101.9 FM Radio Davao.

0: Radio ka Vibes
1: ang Fed!
2: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka Vibes! Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
3: Magandang afternoon!
2: At DJ Chloe!
4: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe!
2: Banana Crew!
3: Tambalang Jaiho!
2: Banana Crew!

0: Bam Balan Jai Club. Jai Club. DJ Jaiho at DJ Chloe sa Home of the Stars. Banana Crew. Napapakinggan sa 89.5 FM Radio Davnor. 101.9 FM Radio Davao.
1: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
0: May buhay sa makabuhay!
2: Mahalagang

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Gusto ba ka makabalo sa pag-drive og sakyanan o motor? Ayun na paglangan! Pag-enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School. Sila nag-offer og di kalidad nga serbisyo. Driving lesson for light vehicle for only 6,000 pesos. Driving lesson for motorcycle for only 4,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School nag-offer usab og theoretical driving course. Alang sa magkuha og student permit, 1,000 pesos lang ang bayaran. Practical driving alang sa magkuha og driver's license para sa motorcycle for only 1,000 pesos og light vehicle for only 2,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School abre matag Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sila nahimutang sa Villa Patricia, Barangay Mankilam, Tagum City. Makita sila dool sa NBI Mankilam. Para sa dugang kasayuran, pwede silang i-contact sa 0961-040-3303. Sa yun lang ang proseso. Walay laing bayaran. Enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School.
3: Ang tambalang tambalang Jai Clong.
4: Jai Clong. DJ Jai Ho at DJ Chloe sa Home of the Stars. Banana Crew. Napapakinggan sa 89.5 FM Radio Davao, 101.9 FM Radio

0: Gutom ka na naman? Ang lupet!
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Tanggaling galing mo!
3: Smart 2!
2: Smart Dishwashing Paste ko!
3: Smart 2!
2: Pritong ulam na masebo, plato o kaldero.
3: Smart!
2: Tanggaling for everyday!
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to!
2: Tanggaling-galing mo!
3: Smart Dishwashing Paste!
1: Heavy duty linis, bawat pahit!
4: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS.
7: Mga pinalangga naton nga ka-vibe sa Linsa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi pa tayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang atong mga DJs. Hadto na kamo kag pamati sa 102.3 FM Radio Bacolod.
0: Ang lupet!
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
8: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
5: Woohoo!
4: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
6: You're a winner!
4: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
7: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
8: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
9: Ang lupet!
10: Hello mga ka-vibes! Ako po si Jonah at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes! Hello ka-vibes! Ako po si Kayla at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes!
7: Paborito yung merienda! Nandito na!
4: Welcome sa Home of the Stars!
11: Totoo yung galit mo dahil nag-serious ka kay Christina.
10: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga dinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
12: Live sa studio, Robbie Domingo!
13: Hey! Taas, ha?
12: Hey!
11: Hello, mga kapa!
12: Miss Julian Santos!
10: Uy, pagod na pagod ako dito!
11: JC De Vera! Yes.
14: Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa 92.3.
4: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho at DJ Chloe!
9: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio Manila.
1: Your favorite music radio, Kavon!
0: Ang lupet! Magandang Monday afternoon! Sa lahat ng mga ka-vibes natin, ang oras po natin ay 3:36 na nga po sa buong kapulaan ng Pilipinas. Kapiling ka-bonding nyo po, of course, ang inyo pong kwela, makulit at tagapagbigay ng more music. Kami ang tambalang
1: Jaiklong! Kasama nyo today ang inyong pambansang darling ng radyo, DJ Chloe! Happy Monday sa ating mga ka-vibes! Siyempre, it is time para i-kiss na natin ang ating mga ka-vibes na nakikinig. Mwah! Para sa ating mga ka-vibes na mapintor, mga mason.
0: Taray, may pintor, may mason.
1: Yes! Ano, oh, yung mga gumagawa ng furniture. Mwah! Para sa inyo. And of course, ang ating mga caretaker.
0: Yes.
1: Na minsan lang talaga natin naiisip, no?
0: Pahinante.
1: Mga pahinante.
0: Yan, diba?
1: Yung mga caretaker ng mga lupa, ng mga animals,
0: ay, madaming caretaker kapag meron kang negosyong mga ano, Airbnb, resort, yes. Yung mga ganyan.
1: Yes. Naku, marami tayong caretaker all over the Philippines and syempre sa yung mga OFWs din.
0: True.
1: Actually, may listeners din tayong OFWs. Maraming salamat. Nagpadala sila ng cake para sa iyo.
0: Talaga?
1: DJ Jaiho, nung Friday din.
0: Absent ako.
1: Thursday pala.
0: Nung Thursday.
1: Dahil tayo nga ay nanalo.
0: Maraming salamat po sa ating mga kababayan na
1: yes.
0: Mga bayani, di ba? Mga bagong bayani natin na nag-e-effort magpadala. Hindi naman kailangan kasi alam ko, di ba yung crisis na kinakaharap natin, matindi, magastos, mahal ang mga bilihin. Pero yung fact na nag-e-effort po kayo, maraming salamat po. Na-appreciate po namin ang bonggang-bongga yan. Yun!
1: Maraming salamat mga ka-vibes at dahil dyan, to all of you!
0: I love it! Siyempre naman, hindi mawawala. Nandito na nga po, as in, alive na alive. Literal na alive, kaka-hospital ko lang, diba?
1: Nako, buti naman alive na alive. Huwag mo akong iiwanan, Marcis. Don't you dare.
0: Hindi ko kayo iiwanan, mga ka-vibes. And my sis, Mar, syempre, ako po nag-isang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho. Siyempre, ito na. Gusto ko munang batiin kung ikaw ang dahil mong binate pang malakasan yung pag-greetings mo sa akin la. Gusto kong batiin yung ex kong chick boy.
1: Ay!
0: Wow, taray! Ex kong chick boy! Oo, diba? Yung ex kong chick boy at gusto kong sabihin na ex-love. Wow, taray, ex-love.
1: Wow.
0: Sana ay magbago ka na at mahanap mo na ang taong para sa'yo talaga. Tigilan mo na ang pagiging chick boy.
1: Nako.
0: Kasi minsan ako naging chick boy, sis Mar.
1: Ikaw?
0: Yes.
1: Chick boy or chick?
0: Chicks.
1: Girl.
0: Chicks na mahilig sa boys. Oo, yung pusong babae, yung pusong babae ka, ganyan.
1: Yes.
0: Pero gusto pala, boy pala talaga. Hindi, speaking of chick boy, may bago tayong aabangan. Ay, the
1: Bataray. Nako, exciting. It is a vertical series ba?
0: Hindi.
1: Ang tawag doon?
0: Itong mga ganito, parang hindi na nga siya bago eh. Familiar na tayo kasi diba ang dami nating mga sinuportahan.
1: Hmm.
0: Yung mga ibang naging bisita natin dito sa ating programa, eh, mga sila Mig Imperial, diba? Yung vertical series
1: yes,
0: na ginawa nila.
1: Sa VMB.
0: Oo, diba? Ito, i-welcome na natin. Kilalang kilala nyo to. Recently, nung ako ay nasa ospital, actually, hanggang last night, diba? Sobrang inamats ko yung Moron 5.
1: Ay, talaga.
0: Walang joke. Inamats ko talaga yung Moron 5 kasi nag-appear yung mentality sa TikTok. Nag-trending siya. Ito, pag-usapan na natin. Please welcome DJ Dorano. Diba? DJ Jaiho, DJ Chloe.
1: DJ Dorano.
2: Good afternoon, mga ka-vibes. 92.3 FMR.
0: Yes.
2: It's nice to be here. Thanks for the invite and so happy. It's a privilege.
0: Totoo. Lapit lang tayo ng contest,
2: yes,
0: Sir DJ.
2: Yes.
0: Welcome to the program po. Ayan. O, diba yung sick boy po, biro-biro lang yun. Baka nakikinig nanay ko, sabihin may ex talaga ako. O, nirelate ko lang po para talagang maganda yung pasok.
1: Yes.
0: Diba? Kasi yun yung
2: yes.
0: Title.
2: Yes po. Ito, andito po ako para imbitahin po lahat. At of course, panoorin po sa vertical series namin ni Mr. Jano Gibbs ang talagang pinaghirapan at talagang sobrang nakakatawang series namin, ano? Chick Boy.
0: What? Chick Boy?
2: Bakit Chick Boy?
0: Bakit Chick Boy?
2: Abangan nyo po sa series Pero may konting clue yan kasi parang ano siya eh. Ako ay naging
0: oh my God! Yung joke ko kanina when I am doing the intro.
1: Sabi mo nga.
2: Ganun na ganun.
0: Okay.
2: Pagising ko sa umaga, ako'y naging babae.
0: Ayan.
2: So, doon nagsimula ang ano, you know, talagang grabe to. As in, alam mo, pinagsama ang isang Jano Gibbs 90s era at isang ako, of course, we did so many comedy movies during the 2000s. So,
0: yes.
2: Pinagsama ng Viva. So, I think it's kuwela, no? So,
0: at sinama rin ng Viva ang isa sa kanilang mga, ano, parang award-winning sexy actress, a good friend of mine. Si Rob.
2: Of course.
0: Rob Ginto, yes. Diba?
2: Na talaga, in demand. Diba?
0: Kamakailan, nominated siya dahil sila ay nakasama sa Sinag Maynila, yung kanilang pelikula.
2: Oh, that's
0: yes,
2: cool.
0: Yes, oo.
2: Si Rob Ginto, si Sunshine Guimari, at
0: yes.
2: Si Alona Navarro.
0: Totoo.
2: Ayun.
0: Opo. Nakakatuwa, di ba sir, na-mention nyo nga, at saka nasabi ko rin yung about dun sa Moron 5. Aware ka na nakikita na ang Moron 5 ay tumitrending sa TikTok nitong mga panahon na to, ha? Ngayong 2026.
2: Actually, ay marami nagsasabi.
0: Marami nagsend sa'yo.
2: Ang mga bata kasi hindi talaga nila binibitaw. Ginawa nilang ano, parang Barney. Since lumabas yung Moron 5-1, Part 1 and 2, ang grabe yung clamor. Up to now, it talagang dinadala kami into maintaining our names. Kami lima, uh-huh. Billy, Luis, ako,
0: Martin
2: Del Rosario, but Mateo Guricelli.
0: Yes!
2: Kami yun.
0: Pero di ba si Mateo parang sa 2 siya?
2: Ano siya eh, substitute. Pero... up to now
0: kasi yung sa una John Lapus kasi si, ay, basta parang pinagbintangan silang ano, pinatay yung tatay ni John Lapus.
2: Yeah, grabe.
0: Kaya nakulong sila doon. Tapos sobrang as in talaga, as in 80-80 talagang malala.
2: Alam niyo ba na ang Moron 5 ay nag-conceptual na spin-off, ano lang yan, nagsimula yan sa Private Benjamin.
0: Talaga?
2: Sa character ko.
0: Talaga?
2: Kasi
0: nga.
2: Di ba medyo bobo-bobo sa
0: 80-80
2: Private. So doon naisip ni Direk Wen, nag-collaborate kami. Of course, Direk Wen.
0: Of course, the late Direk Wen.
2: Nag-collaborate kami. We made a story. So, nag-work. So, up to now, no, grabe yung jokes, never ending, nakakatawa, at classic.
1: It became a persona.
0: Exactly.
2: Tsaka patok.
0: Totoo.
2: May patok yung mga jokes.
0: To be honest, pag pinanood mo yung pelikula, kunyari, ikaw... let's say for example, hindi ako as Zaiho or hindi ikaw as Chloe. I don't know. Parang diba kasi diba, aminin nyo Sir DJ, diba? Parang sa panahon natin ngayon, parang ang hirap magpatawa.
2: Iba na yung ano.
0: Iba yung, kumbaga parang yung humor ng mga panahon natin before.
2: Grabe.
0: Lalo na yung mga humor ng Direk Wen na atake kung paano gumawa ng pelikula. Even Direk Joyce Bernal, yung mga ganyan. Dati pag pinanood mo siya sa sinihan na pumasok ka doon without expectations, without you parang saying na, alam mo yun, hindi ka masyadong technical sa mga bagay-bagay. Funny ha,
2: sobra.
0: Nakakatawa. As in, lalabas ka sa sinihan ng masakit ang panga mo, masakit ang tiyan mo dahil tawa ka ng tawa, kakabagin ka nakakatawa.
2: And it was ahead of its time.
0: Yes.
2: Napaka... bobo kami pero ang tatalino ng mga jokes.
0: Yes. Ay. Kasi kapag hindi mo na-gets, ikaw yung bobo.
2: Kaya dapat makuha mo siya. Di ba mag-uulitin mo ulit, re-replay mo siya.
0: Pasintabi po sa salitang bobo. Ayan, opo. Ito po ay kasama sa konteksto ng aming pinag-uusapan. At kung hindi po kayo familiar, panoorin nyo po nasa YouTube malinaw ang kopya ng Moron 5. At ng ibang mga pelikula.
1: Yes.
0: Kasi katulad niyan, 'di ba? Kailangan ko magpasintabi dahil maraming mga sensitibong nakikinig. Pero like for example, noon naman, hindi naman talaga hindi ko sinasabi ha, don't get me wrong, hindi ko sinasabi na dapat man maiwan tayo dun sa generation from the past. Pero di ba kasi minsan sa sobrang naging OA na tayo sa pagiging technical natin sa mga bagay-bagay.
1: Wala nang matitira.
0: Hindi dahil wala natin na, hindi na natin na-enjoy.
2: At mas nag-work ngayon.
0: Yes.
2: Yung mga jokes. Kasi di ba inuulit-ulit ng mga kabataan kasi yun ang hinahanap pala natin.
0: Kaya nga nagulat ako, yung, kasi yung Moron 5, as far as I can remember, kaya yun nasundan ang nasundan kasi sobrang pumatok sa blockbuster.
2: Sobra.
0: Sa panahon na hindi uso ang streaming ha, sa sinihan, papanoorin mo talaga. Pipila ka talaga sa mga sinihan
1: ganyan.
0: Mga
1: DVD copies pa dati.
0: Oo,
2: and pero, there's a clamor because of na sinasabi mo nagtitrending siya sa TikTok.
0: Yes, totoo.
2: And, may clamor sa Viva Films.
0: Na pwedeng gawin ulit?
2: To do part 3.
0: Diba?
2: And I already talked to Luis Manzano.
0: Si Marvin Agustin pala, nakalimutan natin. Si Marvin.
2: Marvin pala, oh. Nakausap ko na si Luis and he's willing to do part 3.
0: Diba? Yeah. Alam mo ba, nakakatawa yung sa part 1. Sabi ko, grabe, ang magjowa kasi, diba? Pass naman na. Si Jerilyn Mercado. May cameo.
2: Yes.
0: May cameo ang Jerilyn yung mga partners nila dati doon. Si Nikki Hill.
2: Nikki Hill.
0: Dahil diba? may eksena na nag-withdraw. Ex pa kasi siya ni Billy Crawford before. Yes. Diba? Ngayon masasaya naman na sila. Nag-withdraw siya sa isang machine sa ATM. Tapos ang bagal-bagal naman ito. Tapos biglang lumabas si Nikki Hill. Sandali ha! Oh, diba? Imagine, so aware kayo, sinesend din po sa inyo.
2: Kasi minsan nag-scroll ako, talagang nagpa-pop out and talaga nakakataba ng puso.
0: Exactly, yan yung gusto mo marinig.
2: Ina-upload nila. Totoo. So thank you very much for taking time out. Nakaka-maintain ng name. Eh. I mean, so diba?
0: Exactly. Yes, totoo. 'Di ba? At saka hindi sir, totoo lang ha. Hindi pwedeng hindi kita kilala lalo na kung fan ako ng mga pelikula ni Vice Ganda.
2: Yeah, with yes. Sister Rakas.
1: Yeah.
0: Yeah, Sister Rakas talaga.
1: My childhood.
2: Ng ina. Oo. Petrang Caballo.
0: Correct.
2: This guy's in love with you, Mare.
0: Diyan ako nagsimula. This guy's in love with you, Mare.
1: Ay.
0: Oo. Pinadala ko sa isang sa premiere night ng This Guy's in Love with You, Mare, para mag-interview sa kanila doon.
2: Yeah, nakita kita doon. I still remember that.
0: Yun yung time na yun yung pa-audition sa akin ng Star Cinema na para maging showbiz correspondent. Dinala ako sa ganun. Alam mo, buti na lang talaga may background ako kasi sila na-recognize nila ako, pinayagan nila ako to do interviews with them habang nasa restaurant sila sa holding area sa restaurant ni Marvin yun, if I'm not mistaken.
2: Yeah.
0: Oh. See, grabe naman may memory. Di ba po, Sir DJ? Tapos the rest is history na. Nakita na tayo kapag victory party, yeah, sa float dati. Oh. Di ba? Kapag meron tayong ginawa kasama si Bimby.
2: Private Benjamin.
0: Two with Alex Gonzaga. Mm-hmm. Oo. Nag-float kami, nag-hagis kami nila direkwe ng mga regalo sa mga tao pagka Metro Manila Film Fest float parade.
2: So nakakamiss.
0: Sobrang nakakamiss. Monday po ngayon ha, baka akala nyo Thursday kasi sobrang
1: tumatrowback
0: kami. Pero gusto ko lang pong sabihin na now that this movie or vertical series, yung Chick Boy is happening, sa lahat ng napagkwentuhan po natin mula kanina na nagsimula tayong Chumika, ito po lahat ay mainstream.
2: Yeah.
0: Ito po lahat ay kailangan tumayo ng bahay, lumabas, pumunta sa sinihan, manood. Ngayon po nasa comfort of your bahay na.
2: Yes, download na lang sila sa Android nila, sa Google.
0: Opo.
2: And sa App Store, no? Just download the Viva Movie Box.
0: Yes, Viva Movie Box. Opo.
2: Tapos, for as low as 169 pesos, di ba, kasi gagastos ka sa cinema, may food.
0: Correct.
2: You can watch it there. Tapos,
0: pwede mong i-connect sa mga smart TV ninyo para makapanood ka, di ba?
2: Yes.
0: Anong feeling na nandito na tayo ngayon, lalo na kayo po, na na-experience nyo po yung pagkakaiba for sure, di ba, na 'di ba dati pag sa sinihan dahil nga malaki yung screen, dapat small acting ka lang na normal as it is. Pero ngayong vertical na, alam ko po parang mas bigger movements, mas yung
2: mas
0: OA
2: bigger,
0: yung reaction.
2: Yeah, yeah. And nakakalungkot man ano kasi we have to adapt to this ano changing times, no, sa lalo na sa trabaho natin sa movie industry, even in the States. Vertical is a $1 billion company now.
0: Mm-hmm.
2: So doon na papunta. So
0: hindi million ha,
1: billion dollar.
0: Wag kang lolo.
2: Doon na papunta yung entertainment natin.
0: Kumbaga pa-transition tayo
2: and
0: into that.
2: Nagkakaroon
0: yes
2: na nga ng vertical awards.
1: Meron
2: na. So paseryoso na ng paseryoso. So most Americans are watching vertical series and ano sa phone na lang.
0: Mm-hmm.
2: So we have to adapt. Nakakalungkot man, but you know, this is the in thing now.
0: And then and at the same time, bukod sa nakakalungkot siya, still, 'di ba? We need to thank you. We need to thank yung mga producers like yung Viva,
2: yes,
0: by exerting their finances, yung efforts nila to do things na para sa mga alaga nilang artista. Hindi tayo nawawalan ng trabaho.
2: Despite the crisis.
0: Yes, exactly po, opo.
2: Soaring prices, the gas and everything, the commodities. And yet, Viva is still out there to give people
0: Job, a job, mm-hmm. Yes.
2: I mean, para mabuhay yung industriya.
0: Tama.
2: So thank you very much, Boss Vic.
0: Boss Vic, Ms. Veronique, yeah, yes.
2: Lalo-lalo na sa ABS-CBN, mga big bosses dyan. Right. And mas sa GMA, mm-hmm. and every lahat po ng mga
0: TV
2: producers.
0: TV5, yes. Oo, totoo. At saka yung mga sumusugal.
2: Yes.
0: Diba yung mga, buti nga, may mga sumusugal pa sa pagwa ng pelikula, eh sa dami na ng kalaban talaga na hindi nila alam kung mag-ROI ba sila. Eh, diba sa, tama po ako, diba sa isang pelikula, let's say for example, for conversational purposes, 5 million ang inilabas mo para sa isang pelikula. Kailangan mong maka 4 times na nakitain mm-hmm. yung 5 million na yun para masabing
1: ROI ka talaga.
0: Para magsabing break even kayo.
2: And we're so lucky before because kami yung mga panahon namin,
0: blockbuster.
2: Hindi lang ROI, sobrang pas ROI.
0: Exactly.
2: Kami yung nagpauso ng mga 500 million, 700, right. 800 million.
0: 600 million.
2: Kami yun. Kami
0: totoo.
2: Yun. Those were the days. No?
0: Totoo.
2: I don't know.
0: At ang mga teleserye nyo rin dati talagang sunod-sunod.
2: I did Marina,
0: Galema.
2: Kampanerang Cuba. I don't know if you still remember that kapag sinugatan ng puso.
0: Alam ko yan, kapag sinugatan ng puso. No, oh, yes.
2: Mula sa puso.
0: Oh, yes. Alam ko yan. Mula sa puso nung na-remake yan. Ano yan, si ano yan, kapatid ni Megan, Loren Yang.
2: Loren Yang.
0: Enrique Hill and J.M. De Guzman.
2: Until
0: oh.
2: Margaret.
0: Diba, wag kang lolo ko, loko. Yung kapag sinugatan, if hindi ako nagkakamali, sandali.
2: Isa Calzado.
0: Yan, Isa Calzado.
2: Gabby Concepcion.
0: Nasa tip of my tongue, Isa Calzado. And Galema din.
2: Yes. I was a guest there.
0: Oh, oh sa Galema. Yan. Ka Andy Eigenman. Yan.
1: Hindi ko na naabutan.
0: Kasi nga, bagets ka pa nun. Oo. Nung panahon na bata ka pa lang, nagtatrabaho na ako naman. Nagtatrabaho na po kami nun. Yes. Oo, diba? Pero sir, congratulations. Kasi syempre, diba, yung pagkatrabaho nyo po ng paggawa ng vertical series, parang, diba, masasabi nyo na, ibig sabihin nito, still, andito ako sa industry.
2: Yeah, I'm so,
0: still visible.
2: I'm back. Actually, I'm back. I took a hiatus. Kasi, I ran for mayor.
1: Apo.
2: In our little town in Cebu, in Sogod. So, ngayon, I'm totally back. I'm doing I Want series.
0: Wow.
2: I'm doing 3 vertical series also. One with Jano. And we're doing hopefully a movie and 2 movies with Viva. So, I'm getting visible again.
0: Mm-hmm.
2: So, I never left the industry.
0: Question, how's the experience? Siyempre bilang artista, tapos diba parang may connotation or baka mali yung term, merong, diba grabe yung judgment. Matindi na yung judgment kapag artista ka, you're prone into bashing and people can judge you because ikaw ay isang public figure, your life is an open book. Pero yung pagtakbo niyo po bilang isang mayor ay parang, sabi nga eh, ng mga kakwentuhan ko, inilagay niyo daw po ang kaliwa or ang kanang paan ninyo sa hukay. May mga ganun po eksena.
2: Actually, sanay na ako dyan. Eh. I mean, ang tagal ko na sa industriya.
0: Mm-hmm.
2: 4 decades na ako.
0: Right.
2: I started out 1988 with Van Dolph.
0: Wow!
2: The Regal Films. That's entertainment.
0: Opo.
2: And I'm so lucky. I'm still here in the business for 4 decades.
1: Yes.
2: And sanay na po ako sa mga ganyan intriga. Yung bashers, normally, pag wala kang bashers, ibig sabihin, hindi ka, wala kang kwentong tao.
0: I told
1: you. You're not as
2: so,
1: successful.
2: Yung pagiging,
0: you don't matter to people. Kahit na magtatumbling ka, ipakita mo na lahat ng dami, ipakita at walang nagpumansin.
2: Yes. At ang pagiging politiko ko, it's in the blood because my father was the mayor of Sogod and my titos right now is sitting a mayor and congressman. Mm-hmm. That's in the Danao, part of Cebu. Mm-hmm. Maayong hapon sa inyong tanan, mga taga Cebu.
0: Mm-hmm.
2: And of course, I'm cousin with Sara Duterte. Mm-hmm. And so I'm in, ayun.
0: Talaga nandoon ka na sa dugo nyo na ang pagiging isang public servant.
2: Yeah, so yun, ang pagiging pagsirbisyo publiko ay talagang nananalaytay na sa dugo.
0: Ang kasuded maka dun sa mga sinabi na pag-artista daw, anong gagawin yan? Di ba ganun lagi yung comment? Pag-artista, anong gagawin yan? Totoo. Mm-hmm. Na parang wala namang alam sa ano yun sa pagsisilbi sa bayan eh.
2: Aba, hindi biro maging artista.
0: Mananalo, di ba ganun po sinasabi? Yes. Mananalo lang yan dahil sikat, dahil kilala.
2: Mm-hmm. I think dito mo naman ginawa ni Richard Gomez.
0: Sorry mo. Right.
2: Kita mo naman ginawa ni Isko Moreno.
0: Yes.
2: Sa Maynila. To name a few, ang daming magagaling. Daniel Fernando sa Bulacan.
0: Yes. Vice Gov, Alex Castro sa Bulacan.
2: And of course, si Jennifer Mindanao sa Mindoro.
0: Mm-hmm.
2: Ang dami, sobrang...
0: Mindoro, dati naging Vice Gov si EJ Falcon.
2: EJ Falcon.
1: Ah, yes.
2: Napakagaling na Vice Governor. No? So, alam niyo po, to each his own, no? Sa akin pag nasa puso ng tao, hindi, wag nating lahatin. Mm-hmm. Katulad din ng isang politiko, nakapag-aral man, mm-hmm. hindi naman lahat yan. May mga rotten din. Mm-hmm. May mga mabipiling magagaling. Mm-hmm. So maging mapili lang tayo.
0: Kumbaga, tama, no? Depende naman yan sa kapag tamang pagpili.
2: Oo, meron nga. Tapos naman sa pag-aaral.
0: Pero hindi naman nila gagawin ng maganda yung trabaho
2: grabe
0: nila.
2: Grabe yes. naman. Magmaleta.
0: Totoo, diba? totoo. Yan na dapat talaga ngayon ay may managot.
2: Yes. Mm-hmm.
0: May managot, o, diba? At pag-usapan ng ba? Taray, naging DZM.
2: Naging DZM.
0: Anyway, grabe. Pero diba, normal yan kasi lagi nating napapanood at narinig sa balita ang mga ganong eksena.
2: Yeah, we have to be involved right now.
0: Exactly.
2: Hindi na tayo pwedeng manahimik.
0: This is the time
2: na dapat lahat tayo hindi na pwedeng manahimik.
0: Totoo.
2: This is the time na kailangan natin mag-involve, lalo sa mga kabataan.
0: Totoo. Yes. Maging ano sila, maging gamitin nila ang kanilang mga boses. O,
2: kasi minsan they chose to just magti-TikTok na lang ako, mag-Facebook. No. This is your time.
0: At least nalaman ko ngayon na yung background ni Sir DJ, kaya pala siya tumakbo. Kasi kung hindi ko malalaman, magugulat ako na parang, ba't nga tumakbo ng mayor si Sir DJ? Yeah. Pero yung pala, kasi yung tatay niya is the former mayor of Sugod, Cebu. Yan, diba? Yeah. Taray, bongga. Sir, ano pa yung mga ganap nyo bukod dito sa Chick Boy? Bukod dun sa I Want nga, meron pa kayo. Meron din
2: kami ni Cyril Manabat yon. So, abangan nyo, bading ako doon.
0: Taray.
1: Paano nga po pala yung mga challenges with the roles like that? As being someone na
0: Becky,
1: siguro, yes.
0: Actually, feeling ko kasi dahil straight silang lalaki, sila nahihirapan gumana.
2: I'm an actor. Yes. I like to
1: be a chameleon.
2: Lahat gusto ko subukan. And grabe, ano, ang sarap maging artista. Yes. Lalo na sa kung yung kaya mong i-express yung sarili mo. Mm-hmm. It's the best work.
0: True. At saka hindi yung anak niyo, di ba, sir? Artista
2: yes,
0: din.
2: Yes, Ian Durano. Yes.
0: Ano, musikera yun. Magaling yun. Mare-mare ko yun. Lagi may kakausap na ni Yenny Boo. Oh, hindi kasi nag-guest siya sa DZMM.
2: Yeah.
0: Bumisita siya sa akin. Pinomote niya yung single niya before. Ginawan siya ng kanta. Oh, pero syempre, nakita rin naman natin yung launching niya nung time na pinakilala siya talaga. Isa rin siya sa mga sexy ng sa VMX. Gusto ko nang ito.
2: Pero umalis na siya sa...
0: Yo, wala na siya nga. Kasi nga, more into music na yung promote niya kasi nga si Ton Lau na yung ate yung director, yung ano niya, manager.
2: Yeah, mind you, she's doing very well.
0: Correct. Mm-hmm. Sir, that time, nung nilaunch siya,
2: hindi nagpaalam sa akin yan.
0: Talaga? Kamusta yun? As a
2: hindi
0: father?
2: Kami nagpansinan.
0: Nagkaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan?
2: Oh, there was a time na like, hindi kami naging okay because I was shocked.
0: Ginaid
2: ko na lang siya. Kasi sabi ko, what can I do? You're there na. You're here na. So,
0: nang hindi mo alam na nasimula na pala. Oo,
2: sabihin
0: diba?
2: Pala gusto niya talaga. Ginawalin niya stepping stone.
0: Entry level, entry point.
2: And now, she's
0: doing very, very good.
2: Ang galing umarte.
0: Yes. Totoo naman. Mm. Kasi dati, yun yung gusto ko itanong sa'yo. Mm. Na parang, syempre as a father.
2: Umiiyak pa yun. Uh-huh. May mga interview na umiiyak yun. Na, uh-huh. I used to be a daddy's girl. Tapos, napalayo ako sa daddy ko. Mm-hmm. Kasi ngayon, may ibang family ako eh. So, mm-hmm. I have a daughter, a small kid now. So,
0: nakasama niya po. Yay!
2: Nakasama
0: niya.
1: Very supportive, nagbe-picture.
2: Yeah, so, ayun, talagang busy lang sa family life with my partner, my wife, and sobrang happy naman. Father, talagang nakafocus sa father, and going back to comedy again, which I love, and drama. Mm-hmm.
0: Itutuloy-tuloy na natin.
1: It's a cycle. Bumalik sa comedy ulit.
0: Actually, yeah. Totoo. Kasi parang yun talaga yung core nyo. Eh. Parang kilala kayo dun. Eh. Mm. Pero hindi naman. Pag umaarte din naman kayo, makikita naman talaga yung pagiging flexible nyo bilang artista. Na nandun sa craft nyo talaga yung parang
3: FM Radio Davao.
0: Ano kailangan na makita sa inyo? Yung ibigay nyo po talaga.
2: I'm a character actor.
0: If I were given a question kung kunyari
4: gusto mo magpapalag na sila sa palagay ang malalang babagsak ka na mga kabards sa pindahan pati kabahayan walang libatan na from radio
1: kahit sa kumabutat from radio ang bet kasi alpabet mama mo papa mo at ikuya at gusto from radio ang bet kasi alpabet
4: opisina sa biyahe wala silang masabi from radio ang bet kabards maalabet
1: barbero pa sa isasama mo pati artista from radio ang bet kasi alpabet
4: ang gabet
3: ang malupit na pinakikinggan 89.5 FM Radio Davao and 101.9 FM Radio Davao.
0: Goodbye.
2: Andun lang ako. Andun lang yung pangalan ko.
1: For a long
2: time. So I'm happy with that. Ano,
0: totoo. So, naku sir, alam mo maraming na-excite dito sa Chick Boy at dapat abangan kung bakit. Ito po ay directed by
2: Mr. Jano Gibbs.
0: Pangalawa niya na po ito.
2: The third time. Susumugod sa tatay ko, Mang Jose. I know this is the third time.
0: Oh, marami-rami na. Oh, yeah. Alamin natin, tingnan natin kung papaano magbigay ng kanyang vision, 'di ba? Ang isang Jano Gibbs sa mga vertical series o sa mga proyektong kanyang ginagawa.
2: Riot na naman 'to.
0: That's the term. Riot na pelikula na naman sa pamamagitan naman ng panonood natin sa ating mga mobile phones dahil ito po ay sa Viva Movie Box na mapanood. Sir DJ, invite everybody our ka-vibes na panoorin ang inyo pong vertical series na Chick Boy.
2: Hi mga ka-vibes, again I'm inviting everyone to please watch Chick Boy. It's streaming under Viva Movie Box. Just download. Alam niyo na po yan, sanay na po tayong lahat mag-download ng mga kung ano-ano. Napaka-techy na po ng mga Pilipino. Hindi ko na kayo
0: tuturuan
2: po, kasi ang tatalino ng mga Filipino. So yan na po, abangan niyo po Chick Boy. Kakaabang-abang yan, sobra.
0: Kasi pag Viva Movie Box, hindi mo na ano, hindi mo bibitawan. Talagang once na masimulan mo, talagang tuloy-tuloy ang panonood.
2: O, parang ano yan eh, parang Viva Max.
0: Totoo.
2: Hindi mo bibitawan.
0: Tama, totoo. Hindi bibitawan lalo ni Sigel.
1: Naku, DJ
0: Sigel. Yeah. Maraming salamat,
2: maraming salamat
0: po.
2: Thank you. Thank you very much for having me.
0: Isang magandang hapon po ng chikahan at nakakatuwa po na talaga, very casual lamang pero ang dami niyo pong na-share sa amin.
2: Yes, so I hope I made your afternoon very good.
0: Salamat Sir DJ Durano po. Nakasama po natin dito lang syempre sa inyong Home of the Stars, ang
1: Banana Crew.
0: Back to more music tayo at panoorin. Pakinggan po muna na panoorin, naka-live kasi tayo sa ating mga YouTube. Live po kami ha, baka hindi niyo po na nababasa namin yung mga comments niyo, pero live na live po kami ngayong Monday afternoon oras 4:02.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.

0: drink responsibly.
1: To mom, with love. Make this day more special with Novelino. My wine and only.
2: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
2: Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good Vibes!
5: Ang lupet!
2: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
6: Good Vibes!

0: Radio Ka-Vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio Ka-Vibes! Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
2: Magandang afternoon!
1: At DJ Chloe!
3: At ako naman ang pambansang darling! Moserajo! DJ Chloe!
1: Banana Crew!
2: Tambalang Jai Chloe!
1: Banana Crew!

0: Banana Crew. Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin ito, mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good Vibes!
3: Ang lupet!
4: Paborito yung merienda, nandito na!
0: Welcome sa Home of the Stars!
5: Totoo yung galit mo dahil nag-sales ka kay Christina.
6: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga dinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
7: Live sa studio, Robbie Domingo!
8: Hey! Taas, ha?
7: Hey! Hello, mga kapa!
9: Miss Julian Santos!
6: Uy, pagod na pagod ako dito!
10: JC De Vera!
11: Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa 92.3.
0: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho at DJ Chloe!
3: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio Manila. Ka vibes, I'm Lupet.
1: Ay, finally, nagsabay kami. It's such an honor.
0: It's your honor.
1: Hindi. Hindi. Wala kong honor.
0: No honor?
1: No honors.
0: No honor? Why no honor?
1: No honors nung ako yung nag-aaral. Hindi to eh. Oh, pero graduate, yeah. Diba?
0: Yes.
1: Hindi, kasi nung bata ako, wala akong honor talagang ganyan.
0: Ako rin mahina.
1: Pero lagi akong president sa klase.
0: Oh!
1: Yes.
0: Yung laging umiiyak at nagagalit.
1: Hindi ako ganun, baka pagbubugbogin ko sila. No? Sa amin sa Cavite, ganun, bugbugan. Hindi pwede sa amin yung mga parang, isusumbong ko kayo kay teacher. Hindi ganun
0: bakit?
1: Uso sa...
0: Bakit? Hindi kayo nakikinig!
1: Kore, hindi uso sa amin yun. Sa amin talaga, dadaragin agad-agad. Ganun sa Cavite, no? No?
0: Yes.
1: Pero ngayon kasi hindi na pwede yung ganyan eh. Ang tawag na kagad sa ganyan eh, bully, di ba yung mga ganyan?
0: Bawal na.
1: Totoo, bawal na. Pero syempre, iba naman yung panahon noon, iba rin yung panahon ngayon. Pero syempre, magandang afternoon sa inyo pong lahat. Ang oras natin ay 4:26. Kapiling ka bonding, kasama nyo na nga po ang tagapagbigay ng magandang music, ang Kwela Makulit. Kami po ang tambalang Jai Kong.
0: Kasama nyo today ang inyong pambansang darling ng radyo, DJ Chloe.
1: Ako naman ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jai Ho. Uy, eto na. Dati-rati, sabay pa natin. Dati-rati. Kanta. Hindi. Dati po, nung nag-guess sila, wala ako. Talagang sobrang nag-chat ako sa'yo noon.
0: Yes.
1: Sabi ko talaga sa'yo, my God, sis Mars, hindi ko talaga matik na wala ako dyan. Parang tagal ko na siyang ini-invite. Tapos ito na yung pagkakataon, wala ako. Ngayon, gumawa ako ng paraan talaga na hindi umabsent kasi wala na rin pumapasok sa sweldo ko.
0: Kailangan na.
1: Kailangan, hindi, joke lang. Hindi, syempre. Di ba, regular. Syempre, papasok tayo.
0: Yes.
1: Te.
0: Gusto this is our job.
1: O, mamili. Absent pero naka-confine.
0: Wag na.
1: Diba, wag na. Diba? Siyempre, papasok na lang tayo. Ganyan. Relax tayo dito. Lamig-lamig dito eh. Sa studio, diba? Tapos, ang gagawin mo lang, may mga makakaharap kang mga magaganda kagaya ng aking partner. At mga nagagwapuhan. Natawa naman ako dun sa nakita ko sa TV. Sino yung Ninja Turtle na yan? Ano yan? Bakit parang ano, pag may makasalanan kayo sa gobyerno, nakatago kayo. Pero kapag ka niloloko nyo kami at gumagawa kayo ng kamalian, eh, talagang kakapal lang mukha nyo, no? Oo, diba? Easy. Yes, diba? Eto, nagagapuhan, diba?
0: Yes!
1: Kagaya na lang ng bisita natin, ni-welcome po natin ang Pinoy Big Brother, Kapamilya Big Winner, Brent Manalo!
2: Hello. Mic test.
1: Wow, meron!
2: Gumagana.
1: Yes, gumagana. Oo.
2: Ano bang tawag sa mga ano nyo, listeners nyo?
1: Mga ka-vibes.
2: Hello po, magandang hapon po mga ka-vibes. It's DJ Brent.
1: Wow!
2: In the house.
1: Minsan ba pinangarap mo na maging isang DJ?
2: Siguro DJ sa bar lang.
1: Sa bar yung nagbibigay ng music ko.
2: Hindi, syempre, ano, marangal na trabahong DJ sa radio station.
1: Totoo.
2: Kaya pinangarap ko talaga yan.
1: At magkwento rin ng mga ganap mo everyday.
2: Oh.
1: Yung mga nakikita mo rin sa paligid. Hala, nahiya ako kay Brent.
0: Bakit?
1: Diba si Brent, ano siya, parang achiever siya sa school.
2: Mm.
1: Tapos pinagmalaki ko pang wala kong pinagmalaki kong wala kong
0: cum laude, diba?
1: Diba? Yes. So, ibig sabihin, diba pagka ano, yung talagang naisip natin kaagad, kapag cum laude ka o kaya suma, diba yung
0: manya?
1: Yung manya cum laude naman talaga yung tamang pagbig kasi hindi yes. Magna, diba? Oh, yes.
0: Magna.
1: Nakaw. Magna nakaw. Manya cum laude, ganun. Pagka diba mga cum laude, ganyan, ano tayo, naa-amaze tayo kasi alam natin matatalino sila.
0: Oh, yes.
1: Oo, totoo. Ano yung general average mo?
2: Oof. Kasi sa LaSalle, yung mga average doon, baligtad.
0: Four. So,
1: parang five four, yung pinakamataas?
2: Four yung pinakamataas, zero yung bagsak.
1: Talaga?
0: Ay?
2: So parang yung...
1: Parang kahit sa amin din, zero yung bagsak.
2: Di ba five yung bagsak sa ibang school? Sama ba?
1: Hindi, kahit ay, zero.
0: Parang tres.
1: Hindi.
0: Bawal makatayes.
1: Ah, binibigyan ng zero sa inyo talaga?
2: Oh.
1: Pag pinakamataas?
2: Oh.
1: Talaga?
2: Oh.
1: So, pag mataas ka, binibigyan ng zero talaga?
2: Ay, hindi. Pag mataas, four. Pag bagsak,
1: okay.
2: Zero.
1: Okay.
2: One yung pasang-awa sa amin.
1: Oo, sa amin, one naman. Flat one ang tawag. Yun yung pinaka parang perfect score ka na. Okay, ilan ang general average mo?
2: Sa LaSalle kasi para maging cum laude ka, kailangan ng 3.4. So, parang mga 3.556
1: yung sa
2: akin. Muntik kasi ako magano, bitin lang. Muntik ako magmanya cum laude.
1: Talaga?
2: Bitin lang ng konti.
1: Sayang. Anong ang course mo?
2: Advertising.
1: Oh. So ginawa mo yung pag pumasok ka ba sa advertising mga firm or company right after graduation?
2: Nakapag OJT ako, pero
1: saan right ka nag OJT?
2: Sa Makati lang. Parang isang
1: events company.
2: Parang siya nag-handle sila ng mga brands.
0: Commercial
2: or agency siya. Oo,
1: anong ginagawa mo doon ng OJT ka?
2: Parang gumagawa ako ng mga campaign para sa mga artista, kung ano yung commercial, kung ano yung paano sinong pipiliin ang artista, sa mga brands, mga ganun yun. Parang market research yung ginawa.
1: Paano yun? Hindi ka na-discover? Kasi di ba gwapo ka? Di ba? Parang fresh grad, ganyan. Tapos may itsura agad-agad, ganun, di ba?
2: Noong time na yun, kinukuha naman talaga ako. During ano pa lang, kahit nung high school pa, kinukuha na ako sa pag-aartista. Pero ayokong payagan ng parents ko, not until matapos ko yung pag-aaral ko. Kasi sabi nila, importante talaga yung edukasyon. Eh. So, pinauna nila sa akin yun. Saka na akong mag-artista after na.
1: Alam mo, marami pa rin talagang mga magulang yung ganyan. Actually, kahit the late Kuya Germs, Herman Moreno, parang I remember, baka sa akin lang sinabi, kasi hindi ako tisoy, misisahin, kasi yung mga alaga. Parang kasi dati...
3: Huwag mo naman ibabayo sarili mo.
1: Hindi, kasi naalala ko dati talaga, kung hindi lang siya si Kuya Germs, sinasabi ko talaga. Joke lang po. Hindi, naalala ko. Ngayon kasi naisip ko yun eh. Parang, di ba parang ang tingin natin pag Kuya Germs, the discoverer of the stars.
0: Yes. Ganyan.
1: Di ba? Totoo naman. Tapos di ba dati nagkaroon niya sila ng mall show eh. May nag-mall show sila kasi nga chef, nagtayo siya ng parang footlong stand or burger stand sa SM Bacoor. Na nasunog. Ganyan. Nasunog yun.
2: Bakit?
1: Hindi ko alam kung bakit nasunog, pero nagkaroon sila ng mall show doon. Tapos syempre, dahil ikaw, pangarap ko kasing mag-artista, pangarap pumasok sa showbiz. Grade 6 at ako, tapos nag-mall show siya. Syempre, parang umakit ako doon sa stage kapag may mga pag-games, yung mga ganyan. Tapos talagang hinahabol ko si Kuya Germs. Pinuntaan ko siya
2: para ma-discover.
1: Yes! Okay. Kasi diba ganun naman talaga?
2: Inaban mo dapat.
1: Hinahabol ko si Kuya Germs. At syempre, hindi naman ako mistisa, mistiso, tisoy, maputi, ganyan. Siguro parang mukha akong banakal talaga that time.
0: Grabe yun.
1: Banakal is baklang kanal talaga, itsura ko talaga that time. Yes, correct, ganyan. Tapos ang eksena, lapit ako sa kanya, Kuya Germs, kaya ko pong kumarte, gusto ko mag-artisa. Kasi ang akala ko sa mga TV, di ba ganun yun? Kaya approach mo siya. Sabi niya, ilang taong ka na, keme-keme. Ah, ganito po, grade 6 po ako, ganyan. O sige, mag-aral ka muna mabuti. Tapos mag-graduate mo, balik ka sa akin. Ganon. Yun naman ang sinabi niya. Parang, syempre tayo, sige mo, mag-aaral po ako mabuti. Ngayon ko lang na-realize na syempre, pagka kunyari ang itsura ko, parang Brent Manalo, di ba? Parang, baka mamin di ako pinag-aral, mag-home study ka. Baka ganun yung dati sa akin.
0: Parang mag-aaral.
1: Tapos alam mo ba, nung nakagraduate na ako, nandito na ako sa industry, nagtatrabaho na ako dito. I'm doing a job na as showbiz correspondent, DJ na ako, ganyan. Nakikita kami sa Dolphy Theater kapag may presscon before.
0: Oh my God.
1: Tapos sabi ko, Kuya Germs, nakagraduate na po ako. Gumanan talaga ako.
0: Ano sabi sa'yo?
2: Ano sabi sa'yo?
1: Siyempre, eme-eme na lang naalala niya ako. Charot-charot ng tandaan ni Kuya Germs, di ba? Ine-eme niya na lang ako pag, ay, oo nga, naalala kita. Eme na lang yun, di ba? So, ang ending, parang, pero mabuti naman. Dito ka na nagtatrabaho. Ano? Tapos kinento ko yun na, sabi ko, gusto ko mag-artisa. Sabi niya, anong ginagawa mga DJ na po, artisa na ako? Ayan, okay, nasa pangako sa'yo po ako. Ganyan. O, artista ka na, di ba? Kaya, parang gusto kong sabihin na, ano na, hindi na nangyari. Ano na, Kuya Germs? Gano.
2: Akala ko ba kukunin mo ko?
1: Akala ko ba kukunin mo ko? Pero ang dating, parang ako yung nagsumikap. Para sa sarili ko. Pero kung kayo yun, te, baka mamaya artista na kayo dating-dating ba? But anyways, ang ganun nga talaga, ikaw bongga, no? Kinukuha ka na, hindi ka lang gumo kasi ang iba yung kwento niya. Hindi siya gumo dahil ayaw ng magulang.
0: Wow.
1: Oh, diba? Oo.
2: Siya kasi, para sa akin din, noong time na yun, di rin talaga perfect time kasi sobrang mahihain ako.
1: As
2: kaya rin ako talaga nag-advertising kasi gusto ko behind the camera. Mm-hmm. So, hindi ko kaya na ako yung, kasi pag gumagawa kami ng mga school project before, pag kailangan ng
1: talent.
2: Pinipresent nila ako, sabi ko, ayoko, dapat kuha na lang tayo ng iba. Ganun.
1: Dapat behind the camera.
2: Oh.
1: Eh, paano yan? Tapos ang ginawa mo naman ngayon, Brent, oo na, artista ka na, di ba? Tony Gonzaga, oo na, artista ka na. Diba? Four sisters.
0: Pero bakit parang kasalanan niya?
1: Eh, bakit parang kapatid ko yung pinipressure niyo? Di ba? Hindi, artista ka na at alam ko, di ba siya, nakilala kita at nagkaroon tayo ng mga chance ng pag-uusap noong mga panahon na ikaw ay nalilink pa at nalalove team pa kay Vivory. Diba? Tama. Oo. In time na yun, parang syempre nakita ka sa online, tapos kinuha ka ng Star Magic.
2: Bali, na-discover talaga akong Star Magic nung nag-viral yung grad photo ko sa Lasal.
4: Oh!
2: Yun. Noong time na yun, si Mr. M pa yung head. So, ano niya ako, audition niya ako. So, parang naalala ko nun, first time ko mag-audition sa ABS nun.
1: Aakit sa taas.
2: Oo, tapos parang usap ka nun yan. Ito,
1: yung nakaputi ka.
2: Oo, nakaputi.
1: Yes! Tapos
2: may glass window, papatayuin kayo parang nasa aquarium.
1: Sa office ni Sir M.
2: Oo, 60 ata kami noon.
1: Yes.
0: Yun yung ginawa mo before.
1: Ganun din, te.
2: Isahin ka, kayo, di ba?
1: Totoo.
2: Ay, nakakatakot pa naman si Mr. M, di ba?
1: Hindi kasi nagsasalita.
2: Oo, sobrang seryoso ni Mr. M.
1: Tsaka hindi ngingiti.
2: Oo.
0: Bawal kayong ngumiti?
1: Hindi siya ngumingiti sa'yo. Parang hindi mo siya makikita ng any reaction.
2: Yung sinabi niya sa akin noon, siga ka, ano? Na talaga ako, tameme ako yung sinabi niya sa akin. Kasi nga, yung aura ko before, lalo na nung fresh out of
1: school
2: ako, seryoso kasi yung kultura namin sa Lasal noon. Mm-hmm. Very serious din talaga. Mm-hmm. So parang na-culture shock ako na very, parang straightforward nung sinabi sa akin yun. Tapos parang pinauwi lahat. Pinatira kami tatlo, dalawa yung natira out of like 60.
1: Nalalandaan mo pa? Sino yung natira ka? Nakasama mo?
2: Nakalimutan ko na din eh. Parang wala na rin sila ngayon sa Star Magic.
1: Talaga?
2: Yun.
1: Okay. Tapos ayun na, dun ka na pair start kay Vivory?
2: Hindi pa. Kasi 2019 yun, pinag-workshop muna ako. Tapos, nung ilo-launch na dapat ako, parang may ano pa that before, di ba? Yung parang
1: Star Magic Circle, ganito.
2: Circle, yun, ganyan. Parang balak ata nila, ilo-launch ako, ganun. Nag-pandemic.
1: Ayun.
2: Pandemic. Tapos,
1: umabot ka din doon.
2: Tapos, pahinga ako for a few months. Tapos, nag-serie muna ako. Yung broken marriage ba with sina Ate Jody.
1: Sa Baguio, lock-in.
2: Oo. Saka, after nun, yun, na-pair up kami ni
1: Vivory. Biglaan lang yun, di ba?
2: Biglaan lang.
1: Oo, biglaan lang.
2: Di ko alam paano nag-start yun. Paano ba nag-start yun?
1: Ako din, hindi ko na matandaan. Pero grabe yung lakas na nun. Kanila ni Vivory. Kumbaga parang talagang nire-request na sila na dapat sila yung partner sa gantong ball. Di ba yung sa mga... Diba?
0: Yung sa Star Red
1: Magic.
0: Carpet.
1: Star Magic. Red Carpet na ganapan. But in all fairness, di ba, yun naman kasi yung process talaga. Papasok ka kay Mr. M before. Mm-hmm. Tapos pag nagustuhan ka, napili ka, ang next yan is workshop.
2: Mahaba. Talagang proseso.
1: Kumbaga, hindi ka ilalabas hanggat hindi ka pa...
0: Ready.
1: Prepared. Hindi ka pa hinog. Totoo yan. In fairness. Kanina, binabalikan ko yung kwento mo na sinasabi mo na talagang very gusto mo behind the camera. Pero paano ka na pa-oo sa PBB?
2: Ang tagal din nun.
1: Sobrang, kinausap ka ng handler mo?
2: Pwede ko masabihin.
1: Hindi, di ba? Kasi nga sa celebrity.
2: Basta madaming mahaba yung audition process nung mahaba yung
1: audition process. Wala ko tinatanong na ano ha? Wala ko tinatanong na intriga, kuya mo. Ang tanong ko lang kung ano pa, paano ka na pa? Sabi.
2: Nung una kong nalaman na parang shortlisted ako for PBB. I'm sure naman ito, pwede ko ikuwento to. Nung una kong malaman, itutuloy ko ba to? Kasi syempre pag PBB talaga, parang hindi mo alam kung ikakasira mo or ikakabuti ng career mo.
1: It's a make it or break it
2: moment.
1: Yes.
2: Yun yung lagi ko narinig.
1: Ito lang po ah, di ba even ikaw din, ikaw nag-audition ka for PBB as normal?
0: As yung normal, pero with Star Magic na ako.
1: Pero umabot ka pa dun sa next round, di ba?
0: Yes.
1: Di ba? Ako din naman po, may ganun din eksena na, kasi hindi, totoo pong hindi siya scripted or whatsoever.
2: Totoo
1: po yun.
2: Totoo yun.
1: Ang eksena nga lang po sa kwento na ito ay lahat kami ay dapat dumaan sa proseso ng pag-audition. Mm-hmm. Ang mag-decide pa rin po is yung management talaga with the partners na Endemol kung kayo po ay talagang magmamatch ng magkakasama. Yon, para lang malinaw, baka isipin niyo mamaya, nadula si Brent na may pwede bang sabihin o hindi pwede sabihin. Siyempre may mga bagay na hindi
2: pwede sabihin. Pero dumaan talaga sa audition. Yes, napakahabang
1: sa
2: audition.
1: Sa proseso. Di ba tama, kuya mo, dati, parang isa rin ako sa na pagpilihan. Pero kinausap ako ng handler ko, ni Tita Krista, parang hindi, may trabaho ka naman. So, iba na ibigay na sa ganon.
2: Saka meron kami yung NDA na.
1: Okay, kwento. Baka kasi alam mo naman sa netizens.
2: Baka mag-assume na.
1: Baka mag-assume ng kung anek-anek.
2: Yeah. Pero yun, so every time na papasa ko sa isang step ng audition, napapa-back out ako ng content.
1: Parang hala,
2: itutuloy ko ba yung susunod? Yes. Kasi palapit ng palapit sa actual pagpapasok ng bahay. Mm-hmm. But then, yung nagpaano talaga sa akin, yung final stage na, nung parang kaharap ko na talaga yung pinaka...
1: Yung mga AFAM.
2: Panelist talaga.
1: Mga foreigner. Huh? Oh, yung mga foreigner may talaga, yes. Oh.
0: Maybe the top decision makers.
1: Mga sa-endemol nga, yes. Oh.
2: Kasi di naman originally yung PBB talaga sa ibang bansa. Diba?
1: Yes.
2: So yun, nung dun na, tapos parang tinanong sa akin, hindi ko makakalimutan, if you're an introvert or kung bakit if you were going back and forth, kasi very open ako, sabi ko pa, pa iba-iba yung decision ko. Mm-hmm. If you were going back and forth, bakit mo i-go-go ngayon?
1: Tama.
2: Bakit ko, sasabi ko, oo nga no, parang, so yun, doon ako napaisip talaga na, since ipapasok na ako, I'm gonna give it my all. So, parang mm-hmm. iano ko na talaga na wala nang second thoughts whatsoever. Yun.
1: Kaya nila parang
2: napusuan
1: nila ng bonggambong. Alam mo, the more, yun isa sa paraan eh. Ah, ito ha, kung kayo ay laging nakikinig sa programa or sa mga interviews ko, kapag the more na mas bet na bet mo ang isang bagay, parang feeling ko talaga, based lang sa mga naging sagot ng mga na-interview kong artista, mas hindi nila kinukuha.
2: Mas hindi binibigay.
1: Oh. Kasi kadalasan yung mga nagsashine talaga, yung either kasama lang, either parang kapatid na sumama dun sa ate niya or sa kuya niya, pero yun pa yung nakuha ni Mr. M. Diba kay Christine Hermosa? Ang nag-audition ay si Kathleen, yung kapatid. Tapos nung nakita si Christine sa labas ng Star Magic office, pasok ka. Si Christine ang naging Christine Hermosa. Yung kapatid niya parang support cast lang. Mga ganong kwento talaga. At hindi yan first time na narinig ko. At tinan mo, tsaka hindi na tinatanggap yun para makatulong po sa pamilya.
2: Kasi pero okay rin naman yun.
1: Maganda yun naman yun kasi kung yun naman talaga yung reason mo. It's just that, ang dami na nilang sinasabi na pwede kang makatulong, mag-aral ka mabuti, magtrabaho ka ng tama, makakatulong ka sa pamilya mo.
2: Saka siguro naghahanap sila ng bagong kwento din.
1: Toro.
2: Siyempre, marami yung nangarap before talagang makasali sa PBB. Pero meron din yung parang, what if magsali naman tayo ng hindi...
0: Ibang reason.
2: Iba yung rason para sa pagsali, di ba?
1: Ang ganda. Feeling ko kaya ka talaga rin nilagay doon ni Lord. Kasi di ba parang ano, kapag kasi gustong gusto mo, kaya mo nang laruin yung game.
2: Diba? Saka...
1: Kasi napanood nyo na siya mula season ni Nene Tamayo hanggang sa napakarami ng seasons.
2: Saka lalo na mga artista kami.
1: Totoo.
2: Ang daling...
1: Mag-arte.
2: Umarte. Lalo na, ito kumbaga ngayon, kita mo yung mga camera. So parang, alam mo kung paano angle lahat din.
1: Saka alam mo kung paano ka mag-emote ng kwento. Diba? Alam mo kung paano tumiming, diba? Pero syempre, pag nandong ka na ilang days, 100.
2: Pag tumagal ka din naman talaga, makakalimutan mo na
1: ng may camera talaga.
0: Tsaka in one whole day, diba? 24 hours, ilang minuto lang ang kukunin.
1: Correct.
0: For one episode.
1: Mm-mm. Kasi 30 minutes lang kada gabi, diba?
2: Saka tagal namin dun, Mama Jay, parang ano kami dun? 118 days. 4 buwan.
0: Oh my God.
1: Doon makinig Pasko?
2: Hindi naman. Pero
1: hindi umabot sa Pasko?
2: Isa kami sabi nila
1: na pinakamatagal. Bukod sa 737 na season, yes. After niyan, eto na, diba? Parang, syempre, I'm sure masasabi naman talaga na ito yung nagpakilala sa'yo. Kasi ito ay kwento ng totoong buhay. Diba? Ang teleserye ng totoong buhay. Pinoy Big Brother, ganyan. Nanalo ka pa as big winner, ganyan, diba? Gusto ko malaman ngayon nung lumabas na, syempre, nag-iba talaga yung world. Nag-iba yung mundo mo talaga na parang you need to be very, very careful with everything that you do. Because people are always
0: watching
1: you. Checking your post na i-connect nila sa ganito, na i-connect nila sa ganyan. Kamusta yun? Paano mo yung kinakaharap sa araw-araw, anak?
2: Nung una, parang bago siya sa akin. So, kumbaga, culture shock talaga na ganito ka laki yung pinagbago ng buhay ko. Kumbaga, 180 talaga eh. But, yung ever since naman kasi, sabi ko, if dumating yung break ko, yung I'm gonna make sure na yung hindi na laki ulo ko, parang I'm always gonna give it my best sa lahat ng bagay. So yung like ko sasabi, hindi ko sila bibigyan ng bala para mabash ako.
1: Para barilin ka
2: nila. Yes. Kasi parang kung bibigyan mo sila ng bala,
1: ikaw din ang pumatay sa sarili mo.
2: Ikaw rin yung naglaglag sa sarili mo. Diba?
1: True.
2: Yung lagi kong ano. Saka parang always be grateful. Kasi if meron kang ganung puso, you're always gonna come to work kahit gaano ka man kapagod, masaya kang papasok ng trabaho.
1: Tama. Yun. Totoo. Eh ngayon, singer ka na.
2: Oo. Di ba?
0: Yes.
1: Dati pa ba? Ikaw
2: before,
1: alam mong may talento ka sa pagkanta.
2: Alam mo, before, nasasali talaga ako sa mga V-club, yung mga choir-choir sa school.
4: Talaga?
2: Pero after nun, siguro nagbinata ako. Parang nawala siya sa isip ko na parang, kasi mas nag-focus na rin ako sa pag, di ba, naging dancer din ako noong high school.
4: Yes. Oh.
2: Believe it or not. Pero,
1: in fairness ha, minsan yung pag sinasabi natin introvert ang isang tao, talaga minsan parang hiya na lang yun. Kasi parang nako-conscious ka na sa mga, sa itsura mo eh. Pero sa totoo lang naman talaga, growing up, nagawa nating sumali sa lahat ng mga ganyan sa school natin. Diba, sinong hindi nagpandanggo sa ilaw, nagtinikling, diba?
2: Oo. Yun. Tapos, parang for a time, parang sabi ko, parang hindi ko kaya kumanta. Kasi nga, tingin ko nga kasi, mahihain nga kasi ako. So, parang hindi ko kaya mag-perform. But then, when I realized na performing, singing, dancing, it's really just all about confidence. So, if you're confident enough, matatawid mo yan.
4: Mm-hmm.
2: So, yes. Choosing the right music, yung alam mong abot mo, yung alam mong bagay sa boses mo, anyone can be a singer.
1: Ngayon, may ilalabas ka ng kanta galing sa Star Music.
2: Yes.
1: Is it under Star Pop?
2: Star Pop, yes.
1: Yes, po. Under Star Pop, of course, sa batina natin, nakikinig for sure sina Sir Roxy Santos.
2: Sir
1: Roxy Liquigan, mahal na mahal ko yan. Isa yan sa nagbigay ng break sa akin talaga, Roxy Liquigan. Sir Jonathan Manalo, of course. Sila Ate Abby, Kuya Darwin. Kuya Darwin, Chang! Sorry na, Chang. Sorry na, Dara. Sorry na, Dara. Oo, diba?
2: Miss Dar.
1: Yes, Miss Dar. Ayan. Ngayon, ano itong kanta mo? I'm excited kasi...
2: Hindi siya kanta. EP. So,
1: wow!
2: Set of songs. Yay! Na talagang... Ang busisi talaga ng proseso. Kaya nga parang...
1: Hindi lang siya basta single.
2: Hindi siya lang.
1: Wow!
2: Many songs. And nagkaroon kami ng listening party. And ahaba pala ng proseso. Like, mas na appreciate ko yung process ngayon ng paglabas ng album kasi grabe ang proseso pala, ibang klase, and yung the team behind it, hindi lang siya yung singer eh, the team who work really hard just to produce an album, hands down talaga ako.
1: Mula sa recording.
2: Mula sa planning ng kung ano mga songs na i-release, mapapasama dun sa album, ano, everything talagang inupuan ko, talagang nandun ako the whole time.
4: Pati yung stories, di ba?
2: Oo, sa bawat kanta.
4: May personal story ka ba na nandun?
2: Actually, lahat naman. Bawat kanta na present sa akin, talagang I would resonate with. So, maganda. Maganda yung mga napili.
4: Oh my gosh.
1: Ano yung favorite mo dun sa EP mo na kanta? Ito ba yung ilalabas sa May 15?
2: Lahat ilalabas na at the same
1: sabay-sabay. Oh, pero siguro ano, para lang for conversational purposes at para may patikim sa mga listeners natin, total sabay-sabay naman siyang lalabas. Ano yung masasabi mo ka without giving the title, no? Para at least hindi tayo makapag-spoil. Without giving the title, kung ikaw ay magkikwento kung bakit mo ito paborito, ano yung nilalaman ng kwentong ito nung kantang yan? Kasi diba,
4: yung concept to.
1: Kasi every song, you're sharing or telling a story to your listeners.
4: Yes!
2: Siguro out of all the songs na kasama dun, may top 3 ako talaga. Yung isa dun, cover na song. So may originally kumanta na, tapos i-cover ko. Yun talaga, hindi naman growing up.
1: Yung kumanta ba nito, yung original, ay talaga namang pumalo ng bonggang-bongga.
2: Oo naman.
1: Sa peak ng kanyang karera.
2: Oo naman. Wow. Kakilala mo to.
1: Super kilala ko. Super kilala ko to talaga.
2: Ano
1: close ba? Kami ng pamilya nito.
4: Ano kaya to? Going
1: tama,
4: back to
1: Honolulu. Hindi mawiwawi.
4: Yun pala.
1: Mahal yun te. Pag binili ng Star Music yun. Oh, mahal yun. Oh, pero gets ko
2: JB
1: na.
2: JB song.
1: Okay.
2: Okay, yun. Isa sa mga, yun talaga, parang nung una ko narinig yun, sa movie ko narinig yun, sabi ko,
1: may mga comment kagad ng mga netizen.
2: Grabe,
4: may hula na sila.
2: Bantang to. Yun, favorite ko yan. Favorite ko yung song na yan. So, tsaka parang yung song kasi na yun, it's for usong-usong yan, yearners talaga. So, personally, nakarelate din talaga ako. And then, the other two, nasabi ko na kanina man sa live ko sa TikTok. So, pwede na natin sabihin. Pareho tayong nahihiya. Yung kasi parang very high school. Alam mo yung parang torpe, pareho tayong nahihiya, parang nag-aantayan kayo kung sino mauuna na umamin na, uy, crush kita.
1: Uy, ano ba? Nakakalala.
4: Okay. Nakaka-relate ka.
1: Nakaka-relate na ako agad kasi nga, di ba, parang Ako nahiya kasi ako talagang aminin sa kanya.
0: As a torpe.
1: Hindi ako torpe, siguro. Parang wala, nahiya lang kasi siya pa, di ba? Lahat naman tayo parang ayaw natin ng rejection.
2: Yun, yes! Yun nga. Yun nga, parang nag-aantayan dahil ayaw ng reject.
0: Parang feel na feel ni Brent.
2: Parang it's always about taking that first step. Kasi walang mangyayari, di ba? Pag walang nag-first move. But then, dahil nga pareho silang nahihiya.
1: Ano?
2: Pero kita naman sa mata. Yun yung ano, spoiler sa lyrics.
1: So, dahil kita naman sa mata, nagkatuluyan sila?
2: Wala. Wala pa. Sa music video.
0: Tingnan natin,
2: kung magagawa ng music video.
0: Abangan. May featuring ba to? Featuring someone.
1: Yan ang mga dapat abangan.
2: Yan ang kailangan abangan.
1: Ay! Ito, oh. So, kung halimbawa tatanong kita, ano yung favorite line?
2: Favorite line ko sa pareho tayo nahiya?
1: Oo, pareho nahiya.
2: Ayun, pareho tayo nahiya, pero...
1: Kahit hindi kantahin kasi siya para talaga mas ano sila, matis sila.
0: Yes.
1: Ate.
2: Pareho tayong nahiya pero kitang kita nasa yung mga mata.
1: True. Na parang gusto mo na talaga eh, yung something, di ba? Oh. Kaya mo yan, Brent.
0: Kaya minsan mo yan. Kailangan kantahin para matandaan yung lyrics.
1: Totoo. Ayun. Ayan.
2: Pareho tayong nahiya pero kitang kita naman sa ating mga mata, huwag nang itago pa.
1: Tama. Dapat kapag nakikita na, hindi talaga tinatago yan. Kasi minsan, ang ending yan, nasa harapan mo na, naging bato pa.
0: Sayang.
1: Diba? Naghanap pa ng iba.
2: Kasi, parang ano nga, parang may pinaghuhugutan.
1: Meron talaga.
0: Damang-dama.
1: Meron talaga.
2: Nanunuot.
1: At dahil marami tayong listeners sa Pampanga, ayan. Sa mga kapampangan, batiin mo silang lahat.
2: Maya pa... Gatganapot po kaya kayungan, mga kabalen. Sana mayakan kayong masalese. Sana okay kayo kayan. Papalingeni. Minum kayong danum.
1: So, ito na. Yan. Siyempre, ang ganda pakinggan, di ba? Ng salita.
2: Parang Spanish.
1: Di ba? Very Spanish.
0: I only know kabalen.
1: Kabalen. Kainan yun.
0: The kainan.
1: Oo, totoo. Di ba? Yung buffet.
0: Restaurant.
1: Buffet yan. Napakasarap ng kanilang mga perinito.
0: Yes, diba? Ang mga putahe.
1: Ito na. Magkapampangan 101 tayo.
2: Okay,
0: wow!
1: Magandaan. Kapampangan 101. Magsasalita ako ng pangkapampangan. Sasagutin mo ng pangkapampangan.
2: Okay.
1: Tapos, hayaan natin si DJ Chloe.
0: Nahulaan.
2: Okay.
1: Nahulaan ko anong sasabihin natin. Pero seryoso to, ha.
2: Okay.
1: Hindi ko alam kung tama ko ipopronounce. Okay. Kumbaga ako, ikaw ang DJ ngayon, Brent.
2: Okay.
1: Ako ang caller na hihingi ng advice sa'yo.
2: In kapampangan.
1: In kapampangan.
2: Parang mas challenge sa'yo ito, ha.
1: Hindi sa akin.
2: Ah, marunong ka ba?
1: Marunong ako.
2: Ah, okay.
1: Siyempre yung baba ko.
2: Baba!
1: Isa ka pampangan. Alam mo talaga, minsan kailangan mong iwan yung tao na ani na hindi worth it para mahanap mo yung
0: perfect na daw.
2: Grabe, si baba.
1: Yes. Hello, baba. May baba ka rin ba?
2: Wala.
1: Wala? Okay. Single ka?
2: Ngayon, oh.
1: Okay, sige. Hello, DJ Brent. Hello?
0: Hindi sumasagot si DJ Brent.
1: Hello? Wala kang pipindutin. Ako nang bahala.
2: Hello?
1: Hello? Hello, DJ Brent. Atin kong luluguran ngeni.
2: Oh.
1: Nano yung may advice mo, kaku, para mag-working relasyon mong minong sakaling maging kami?
2: Yung nga advice ko kaya ka, ibigay mo yung gana-gana. Yung... at least wala kang regrets after. Pag-abihin mo yung gana-gana, eh mo kalingwan na habang luluguran may rin yung sarili mo.
1: Kaluguran da ka ko na siya, Kenny.
2: Mali.
1: Sorry.
2: Okay, oh.
1: Hindi nakikinig kasi yung ano eh. Ayan, ang sabi niya, bigay mo, dapat daw, ano, bigay ko na daw lahat-lahat. Ayan, oo. Oh, Chloe, ano?
0: Anong sasabihin ko? Yung translation ko.
1: Ano yung pagkakaintindi mo sa pinag-usapan namin?
0: Ang sinasabi, humingi ka ng advice sa relationship kung paano mag-approach ng crush mo. Tapos ikaw,
1: paano mo alam?
0: Parang go for it. Kasi, go for it, walang mawawala sa'yo. Ganon.
1: Merong kahit pa paano.
2: Meron, may tama.
1: Sa umpisa, yes, may tama. Pero, ang tamang translation ay, meron akong minamahal ngayon. Ano ang maipapayo mo sa akin para mag-work ang relationship if ever maging kami? At ang sabi ni Brent ay, kailangan ko daw ibigay dapat ang lahat-lahat para wala akong regrets. Oo. Oh. DJ Brent, what if alin ako pala talaga, Buri?
2: Pero, abiyay mo na. Pero nabigay mo na yung lahat-lahat? or di ka na gusto dahil nabigay mo lahat-lahat? Ano?
5: Oo.
2: Okay. E nga sabi ko mo, itapin dahil diyan ay nakaburi. Alakang...
5: Uy, ba't mo ako minumura? Ba't may tsang eh? Ba't may tsang ina?
1: Ali.
5: Tsang ina, ina. Waka. Oh.
2: Ali, diyan ali nakaburi. Ang importante, alakang regrets kasi papakit mo na itang what if mo, ali may
1: At least Kapampangan 101.
0: Yes.
1: Yung mga Kapampangan na nakikinig sa atin ngayon, nagpapalakpakan sila.
2: Oo,
1: oh. Diba?
2: First time ba may magkapampangan?
1: First time yun! Oh, diba? Oh. At saka yung big winner pa nila sa PBB, ha?
2: Oo, totoo.
1: Yes.
0: Naku.
1: Okay.
0: Ang hirap i-translate nun. Ang alam ko lang, waka-waka,
1: Pero ang gusto niyang sabihin in Tagalog ay?
2: Yun nga, like as
1: kapag I've mentioned nabigay earlier, nabigay mo lang lahat.
2: Well, at least wala nga regrets. Wala nga what if, di ba? Kasi nga, at least you tried. Yun yung importante.
1: Tama. Totoo. O, ganyan ka rin ba sa tunay na buhay? Ikaw din ba yung tipo ng binibigay mo ang lahat, maging kayo man or hindi, okay lang. At least masasabi mo na wala kang panghihinayangan.
2: Ako, ugali ko talaga yan. Parang, bigay mo lahat kasi parang mas for me ah mas mabilis ko ar hindi nagwork mas mabilis ako nakaka-move on kasi parang feel ko wala naman na ako mabibigay pa hindi talaga ako nagustuhan so
0: it's not
2: ano pa magagawa ko di ba even with moving on
1: right.
2: Parang ini-exhaust ko yung sarili ko na parang habol ikaw na yung mismo yung mauubos pag ganun eh parang
1: totoo.
2: Matatanggap mo na lang.
1: Minsan yun din yung maganda, no? Yun, naubos ka bilang tao. Para kasi, di ba, minsan hanggat hindi tayo nauubos, parang feeling natin...
2: Uy, pwede mo, pwede pa akong gawin.
1: Pwede pa gawin. Try ko tong ganito, try ko tong ganyan. Pero kapag naubos ka na, yun, pagka naubos ka na, kahit na naiyak mo na lahat at umulit-ulit man, pero dahil wala na talaga, ikaw na yung kusama ka mo.
0: Yun na yung realization.
1: Totoo, di ba? Uy, palakpakan naman natin!
0: Yes!
1: Brent, i-invite mo silang lahat sa iyong paparating na paglalabas ng EP Under Star Pop.
2: Ayun po, malapit na malapit na. May 15, Loverboy EP lalabas na po. And then of course, meron din po akong fan con sa SM North Edsa Sky Dome. This May 22, magkita-kita po tayo dyan. Yun.
1: Dapat ako mag-host niyan eh.
2: Dapat ba?
1: Dapat ako mag-host niyan eh. Para makabawi-bawi naman ako sa mga kaganapan ng aking ni Brent, diba?
2: Sir Rocks.
1: Diba? Yes, diba? Pero syempre, ayan, maraming salamat. Kamusta naman ang iyong experience ngayon?
2: Sobrang laging pleasant experience ko dito sa FMR. Pero anong masasabi ko bago to ngayon na experience? Kasi dalawa kayo ngayon naka...
0: Yes! Complete! Ang tandem.
2: Yung
1: Jaiklo.
2: Yes. Kompleto, diba? And yun, masaya-saya na mga kabanding mga ka-vibes natin.
1: Tsaka first time kanilang marinig na nagkakapampangan ng dire-diretso. Masayang-masaya mga Kapampangan na nakikinig sa atin. Siyempre, padaanin mo natin itong commercial. Ang dami, diba? Wait lang. Doon lang kayo mga ka-vibes.

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davnor. Good vibes.
1: Malipay manganay ko mga kitag piso. Samot nag magkita ko nimo. I miss you.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi alupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. 89.5 FM Radio Davnor and 101.9 FM Radio Davao.
3: Good vibes!
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Halina at samahan ang programang maghahatid ng kaalamang pangkalusugan at solusyon sa karamdaman.
6: What's up, Doc?
5: Hatid sa atin ng EXL Life and Herbs Nutraceuticals Corporation.

0: Dr. Glenn Sanmigo.
1: Isang masigla at makulay na araw sa inyong lahat. Welcome sa The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong kaagapay sa kalusugan at kasiyahan. Handang magbahagi ng makabuluhang kaalaman at inspirasyon upang mas lalo nating mapapangalagaan ang ating kalusugan at kabuuang well-being. Ang ating programa ay atin sa inyo ng EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation na may layuning dalhin ang benepisyo ng natural na kalusugan sa bawat tahanan. Sa pamamagitan ng EXL Makabuhay Products, tayo ay magkakaroon ng oportunidad na makabit natin ang balansing buhay na puno ng sigla at saya. Isang mainit na pagbati sa ating masugid na tagapakinig, lalong-lalo na sa ating mga kapatid natin dito sa Mimaropa Region, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan at syempre sa ating mga kababayan dito sa Puerto Princesa City. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagtutok sa ating programa araw-araw, especially sa ating mga nanay na ilaw ng tahanan, sa mga tatay naman din natin na haligi ng tahanan. Sila ang ating laging bayani sa araw-araw at huwag kalimutan alagaan ang ating kalusugan na sa loob po ng 30 minuto ating pag-uusapan ang mga mahalagang tips at informasyon para maging malusog ang ating buhay. Kaya kung may mga katanungan kayo tungkol sa inyong kalusugan, huwag po kayong mahiyang mag-text or tumawag at baka ang inyong tanong nyo ay tatalakay natin mamaya. At halina at sabayan nyo kami sa isang masaya at makabuluhang usapan, sama-sama nating tuklasin ang mga natural na solusyon para sa ating kalusugan. Tara na at simulan natin ang Daiyak sa Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp daw. Alam niyo po ba na ang ating kalusugan ay tunay na puhunan sa buhay? Walang halaga ang mga pangarap kung mahina ang ating katawan at madalas tayong magkakasakit. Kaya naman, mas mabuti nang maagapan ang sakit kaysa magdusa at gumastos ng malaki kapag ito'y lumala. Sabi nga, mas mainam na ang pag-iwas kaysa sa paggamot. Madali lang ang sekreto sa mas malusog na pangangatawan. Una, lagi nating iti-take note, tiyaking sapat na umiinom tayo ng tubig araw-araw para manatili tayong hydrated. Pangalawa, piliin ang mga masustansyang pagkain, gulay, prutas at whole foods, no? Iwasan ang mga puro instant at fast food na puno ng chemical. Pangatlo, maglaan tayo ng kahit 30 minuto araw-araw na para gumalaw, mag-ehersisyo, maglakad-lakad. Kahit simpleng stretching lang ay may malaking bagay na sa physical activity natin basta aktibo ang ating katawan. Kung nais mo bigyan ng dagdag pa ng suporta ang inyong kalusugan, nandito lagi ang EXL Makabuhay product. Likas at natural ang mga ito, tumutulong ito sa pagpapalakas ng immune system at pangkala, lahat ng kalusugan. Kailangan mo ba ng dagdag na enerhiya at proteksyon? Huwag po mag-alala dahil sagot po yan ng EXL Makabuhay product. Ngayon, tatalakay natin ang isang seryosong kondisyon o tinatawag nating acute myocardial infarction. Ano nga ba ito at paano ito nakukuha? Ano-ano mga sintomas nito at mga sinyalis nito? At ano ang maaring komplikasyon at paano ito maiiwasan? Itong mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. At syempre, paano makakatulong ang EXL Makabuhay sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon? Pero bago tayo magpatuloy, narito muna tayo sa pinakahihintay ng ating mga mommies and daddies, ang The EXL Makabuhay Home Remedies. Dito binabahagi lagi natin ang mga natural na paraan upang labanan ang karaniwang sakit gamit ang biyaya ng kalikasan. Mas madali ang pag-iwas kaysa sa paggamot. Kaya habang nasa mabuting kalusugan ka pa, gawin nating habit ang mas malusog na pamumuhay. Sama-sama nating palakasin ang ating katawan, punuin ng sigla ang bawat araw. Ang EXL Makabuhay, kaagapay mo sa landas patungo sa mas malusog na buhay. Ang lahat ng EXL Makabuhay products from EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Coffee Mix, EXL Makabuhay Black Coffee, and even EXL All-in-One Skincare Oil ay mabibili ang lahat ng yan sa leading pharmacy na malapit sa inyong lugar. Mga kaibigan, isang paalala ha, para sa ating mga kapatid na patuloy na naniniwala at nakaranas ng benepisyo ng EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee, inanyahan po namin kayo tumawag o mag-text sa ating hotline number sa 0929-887-9884. Ulitin ko po, 0929-887-9884 and 0917-728-1434. Ulitin ko po, 0917-728-1434. Makiisa po tayo sa EXL Makabuhay Advocacy Health Club kung sama-sama nating may bahagi ang ating kagalingan upang tulungan ang iba, lalong-lalo na sa lahat ng mga nangangailangan pagdating sa kalusugan at inspirasyon sa panahon ngayon. Huwag pong palapasin ang pagkakataong ito, ang simpleng tawag o text mo ay maaaring maging tulay sa pag-asa at pagpapaalala sa iba. Kaya tumawag na po at mag-text na po. Bago natin tatalakayin ang tungkol sa acute myocardial infarction, maglaan muna tayo ng ilang minuto para sa isang segment na puno ng inspirasyon at praktikal na kaalaman, ang The EXL Makabuhay Home Remedy. Sa bawat hamon ng kalusugan, tandaan natin na may kakampi tayo ang kalikasan. Para pamilya natin to eh, laging nariyan yan upang alagaan tayo sa pamamagitan ng mga natural na lunas. Kaya naman, gawing natural healing hub ang ating tahanan gamit ang mga simpleng paraan, ngunit epektibong remedyong likas at madaling gawin. Ngayon, itampo mapapasabog po natin ang isa sa dapat na hindi natin baliwalain ang halamang damot na ito or kadalasan na nakikita natin ito sa bakuran, itong tinatawag nating lemongrass.
0: EXL Makabuhay Health Hour.
1: Lalo na sa ating hardin ng ating mga lola at saka sa mga nanayhan na very common ito na tanim at madali po siyang buhayin, no? Pero alam niyo po ba na hindi lang po ito basta-basta na pampabango sa ating pagkain, pampalasa sa ating pagkain. Ang lemongrass ay mayaman na mayaman sa mahalagang sustansya na maaaring makakatulong sa pagpapalakas ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang uri ng sakit. Kaya pag-usapan po natin ngayon kung paano ito gagamitin ang lemongrass or tanglad bilang isang masustansyang inumin na kayang suportahan ng ating kalusugan ng mga natural na pamamaraan. Napakadali lang gawin pero epektibo sa pangmatagalan. And take note that one of the key ingredients of the EXL All-in-One Skincare Oil ang lemongrass. Kaya po hindi po natin maitatanong kung bakit po ba napaka-epektibo ang paggamit po ng EXL All-in-One Skincare Oil, dahil mamaya po ipapaliwanag po natin na ang isa sa mga mahalagang importanting ingredients ng EXL All-in-One Skincare Oil itong tinatawag nating lemongrass. Isang murang alternatibo sa mga mamahaling suplemento at vitamins, dahil minsan ang sagot sa mas malusog na buhay ay nasa loob lamang po ng kusina at pati na rin sa bakuran. Huwag pong palapasin ang biyaya ng ating kalikasan para sa ating kalusugan, na mura na, natural pa at subok na ng karamihan. At yan ang atin sa atin ng EXL Makabuhay Home Remedies para sa inyo. Sama-sama nating alagaan natin ang ating katawan sa mga natural na pamamaraan. Wala na way, let's proceed po sa ating home remedy ngayong araw na ito. At napansin niyo po ba itong halaman na ito sa ating bakuran? Parang ordinaryo lang po ito na halaman or damo na nakikita po natin, no? Sa sobrang dami na itutulong to sa ating kalusugan, abay, hindi mo po akalain, no? Ay talagang mapapa-amaze po kayo sa lahat ng benepisyong dala-dala na ito. Sa mga hindi pa po nakakakilala ng lemongrass, ito po ay tanglad. Opo, ginagamit ito sa halo sa ulam, no? Kahit even sa lechon nga, hinahalo nga po ito eh, no? Pero hindi lang po ito basta-basta na ginagamit po para sa pangluto. Ito po ay isang napaka-powerful na home remedy na kayang labanan ng samot-saring sakit, no? Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang scientific benefit, dahilan kung bakit napaka-epektibo ito at pwedeng maging staple po ito sa ating bahay. Alam niyo po ba na ang tanglad o lemongrass o sa scientific name ay Cymbophogon citratus ay hindi lamang pampabango sa pagkain kundi isang powerhouse na nutrisyon. Mayaman ito sa citral, isang natural compound na may antibacterial, antifungal at anti-inflammatory properties. Ibig sabihin, hindi lang ito basta-basta na pampalasa sa pagkain. May taglay itong kakayahan na labanan ang impeksyon, pamamaga at iba't iba pang health issues. It's already done with the clinical studies na ang lemongrass ay pampababa ng high blood pressure dahil sa sagana ito sa potassium na nakakatulong ito sa pagre-relax ng ugat at pagpapababa ng presyon. Mapalakas ito ng immune system. May mataas sa vitamin C at antioxidant na tumutulong sa paglaban ng free radicals na sanhin ng sakit. Pampababa rin ito ng cholesterol. According to the studies, epektibo ito sa pagpapababa ng LDL or low density lipoprotein or bad cholesterol, habang pinapataas ito o pinapalakas ito ang HDL at good cholesterol. Pamparelax at stress reliever po ito dahil sa eugenol at linalol na nakakatulong ito sa pagpapakalma ng isip at katawan. Pampadumi rin ito at pantagal ng bloating. Nagtataglay ito ng digestive enzymes na tumutulong sa pag-aayos ng tiyan at pagtanggal ng kabag. Undetox ito sa katawan. According to the studies, may diuretic effect ito na tumutulong sa paglalabas ng toxins sa pamamagitan po ng pag-iihi. Pampaganda po ito ng balat dahil sa antimicrobial properties, epektibo ito sa paglaban ng acne at paglinis ng pores. May anti-cancer properties ito, no? According to the studies, no? Ang citral sa tanglad ay may kakayahang mag-trigger ng apoptosis o cell death sa cancer cells, lalong-lalo na sa mga leukemia or breast cancer patient. Pang-normalize ito sa blood sugar. May kakayahan itong pababain ang blood sugar levels. Kaya magandang-magandang home remedy ito para sa mga may sakit na diabetes. Pampabilis ito ng metabolismo, especially sa mga nagpapapayat sa mga panahon po ngayon. May thermogenic effect ito na tumutulong sa mabilisang pagsugpo o pagsunog ng taba. The preparation on how to use the tanglad or lemongrass is napakasimple lang po mga kapatid. Maganda po tayo ng mga sumusunod, no? 5 to 6 pieces na dahon ng tanglad kasabay po yung kabuuhang tangkay, no? 1 litrong tubig at pwede rin niyo pong haluan or optional lang naman po ito, itong honey or calamansi. Hiwain po ito na maliliit or kaya't ipitin para mas lumabas ang natural na katas. Pakuluan ang 1 litrong tubig sa loob ng 10 to 15 minutes upang lumabas ang mga mahalagang oils, no? Salain at ilagay ito sa baso at pwede rin po lagyan ng honey or calamansi para sa dagdag na nutrisyon at panlasa, no? Pang detox, uminom po kayo sa umaga habang wala pang laman ang tiyan para mas epektibong paglinis ng katawan. For relaxation and insomnia, no? Sa mga hindi nakakatulog, uminom po bago matulog para mas mahimbing ang tulog. Papalakas po ito ng resistance konsistensya, no? Gawing pang-araw-araw na inumin para healthy tika, no? Ang papaya at uminom po bago kumain para makatulong ito sa fat metabolism. Para naman sa mga may sakit po na diabetes, uminom po ng 2 beses sa isang araw upang makatulong sa pagpapababa ng blood sugar. Sa mga may iba pang mga paraan kung paano gagamitin ang tanglad tulad ng tanglad essential oil, pwede mo itong gamitin bilang pang massage or inhaler or stress reliever, no? Kung may sakit ka sa ulo, may problema sa ubo or even sa sipon, no? Tanglad tea ice cubes, i-freeze at gamitin bilang natural toner para sa acne prone skin. So ilagay nyo lang po at gawin nyo pong ice yung nilagay nyo pong tanglad tea, no? And then kapag na-ice na, pwede mo lang ipahid mo lang mismo sa mukha mo at nang sa ganoon, magkakaroon ng restoration ang ating face. Pangatlo, tanglad bath soap. Now, ilagay po ang pinakuluang tanglad sa batya at gawing foot soak para sa detox at antifungal treatments. Tanglad steam inhalation, pakuluan at gamitin ang mga singaw nito bilang isang natural remedy para sa ubo at sipon, no? Tanglad infused water, maglagay po ng sariwang tanglad sa malamig na tubig para isang refreshing na detox drink. Tandaan na kahit gaano pa ka-powerful ang isang halamang gamot, ha, kailangan gamitin ito ng tama. Huwag po sobra-sobra sa 2 tasa kada araw. Lalong-lalo na kung ikaw ay may low blood pressure o anemic ang isang pasyente dahil maaari itong mas lalong pinapababa ang blood pressure. Kung ikaw ay buntis o nagpapasuso, magpakonsulta muna bago gumamit po ng taglan bilang isang home remedies. Tumawag sa ating hotline number para nang sa ganun kayo po ay magabayan kung paano ito gagamitin. Kung may kidney or liver problem, mag-ingat po dahil po ang tanglad ay may mataas na diuretic effect na maaaring makakasama kung hindi tama ang dosage o paggamit po ng tanglad. Tumawag o mag-text sa ating hotline number para kayo po ay magabayan kung paano ito gagamitin. Kung may allergy ka sa tanglad, no, or sa mga essential oils ito, iwasan paggamit po nito. Pero tandaan na, ang tanglad also is an insect repellent na ibig sabihin na nakakaiwas ito o tinataboy ang mga kahit anumang klaseng kagat na insekto o pati na rin sa lamok, no. Para sa mga may GERD o acid refluxing, limitahan ang pag-inom upang hindi mag-trigger ang sobrang acidity sa tiyan. Isang simpleng halaman pero parang superhero sa dami ng health benefits ito. Kung gusto mong manatiling maging malakas, mag-relax and stress-free, subukan niyo po ang paggamit tanglad. Napakadali nitong hanapin, napaka-natural at siguradong hindi bumahal. Habang napakaraming benepisyo ang lemongrass, huwag pong kalimutan na magpakatimbang sa pagkain at pamumuhay. Malaki ang may tulong po ng lemongrass bilang isang suplemento pero hindi po to kapalit ng tamang dieta, regular na ehersisyo and even konsultasyon sa doktor. Tandaan, hindi po magic cure pero malaking hakbang ito tungo sa mas malusog na katawan. Napatunayan natin ang mga simpleng paraan ng paggamit ng lemongrass ay makakamit natin ang pabihirang benepisyo. Ito ay natural na solusyon para sa pagpapalakas ng immune system, pagpapaganda ng balat at pag-aalaga sa ating puso. Abot gamay natin ang wellness, diba? And of course, don't forget that one of the key ingredients of the EXL All-in-One Skincare Oil ay ang lemongrass. And of course, that's one of the reason kung bakit napaka-effective ito sa pangangalaga ng balat, pati na rin sa pagtaboy o pag-prevent ng mga kagat ng lamok at pati na rin sa iba't ibang uri ng insekto. And also, don't forget, pangalagaan natin araw-araw ang ating kalusugan. Sabayin nyo po na maging ka-partner o maging part po ng daily routine po natin ang EXL Makabuhay Capsule, pati na rin ang pag-inom po ng EXL Makabuhay Black Coffee para sa kompletong nutrients na kinakailangan ng ating katawan sa araw-araw. Para sa iba pang health tips at natural remedies, tutok lamang po kayo sa The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc, ang programang magbibigay ng inspirasyon, saya at kalusugan ng bawat Pilipino. Sama-sama nating salubungin ang mas malusog na buhay araw-araw. Bago po tayo magpapatuloy, mag-break muna tayo para sa konting paalala ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. WhatsApp
0: Doc! Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
2: Former Governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro, I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay.

0: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, the first complete herbal capsule sa merkado. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus.
1: Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay!
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Ayan, muli po tayo magbabalik sa The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At hindi ko na po ito papatagalida. Then diretso na po tayo sa ating topic na tatalakayin po natin ang isa sa pinaka-importanting topic ko na dapat natin bigyang pansin araw-araw, ang acute myocardial infarction o mas kilalang heart attack. Ano nga ba ito? Ano ang mga sanhi nito? Sintomas? Paano ito maiwasan? Aalamin natin ang lahat ng yan.
6: What's up, Doc?
5: Alam niyo po ba na ang cardiovascular disease or CVDs o kabilang na ang pag-atake sa puso ay the number one killer disease sa buong mundo since 90s pa, no? Tama po yung narinig po ninyo. Hindi pa rin po nasusolve po ang pinakapangunahing kadahilanan ng kamatayan ng mga tao sa buong mundo. Ayon sa World Health Organization, noong 2019, halos 18 million ang mga namatay na dahil sa CVDs. 85% nito dahil sa heart attack at stroke, no? Dagdag pa dyan, 60% ang itinaas ng death rates ng CVDs mula sa 1990 to 2021. Mas madalas itong nangyayari sa mga kalalakihan kaysa sa mga kababaihan. Sa US, 1 out of 5 na namamatay ay sakit sa puso at below 65 years old pa lang po yan, ha. You know what? According to the studies, in every 33 seconds may namamatay nang dahil po sa heart attack sa buong mundo, no? At napakagrabing sakit po ito kasi nga hindi pa rin po nalunas-lunasan o napapababa ang bilang ng average ng pagkamatay ng mga tao nang dahil po sa ganitong klaseng uri ng kondisyon. And that's one of the reason kung bakit pinagpapatuloy natin itong kampanya ng EXL Makabuhay, the Happy Health Hour WhatsApp Doc with a partnership ng EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation para mabigyan po kayo ng gabay kung paano maiiwasan ang mga ganitong klaseng uri ng karamdaman. And of course, the result is mababawasan din also ang mga bilang ng pagkakaroon ng ganitong klaseng uri ng kondisyon. Grabe, di ba? Kaya naman napaka-importante talaga alagaan natin ating puso at paano nga ba natin maiiwasan ito, no? Ito yung tanong, no? Ano-ano nga ba ang mga pangunahing sanhi ng heart attack? Kadalasan ito ay nagiging dahilan ng pagbabara ng mga coronary artery diseases dulot ng arteriosclerosis. Ang pagbubuo ng mga matitigas na plaque sa loob ng ugat ay magdudulot ng heart attack. Katulad ng mataas na high cholesterol levels, ang sobrang LDL or bad cholesterol ay nagdudulot ng pagbara sa ugat. Hypertension o mataas sa presyon, ang mataas sa presyon ay maaari magdudulot ng punit o damage ng arteries. O diabetes na mataas na blood sugar levels ay maaari magkasira ng blood vessels. Ang paninigarilyo, ang chemicals ng sigarilyo ay nagpapataas ng risk ng blood clot formation. Obesity o sobrang timbang, mas mataas ang risk kung may excess fat ka lalong-lalo na sa tiyan, no? Kakulangan sa ehersisyo, ang hindi aktibong lifestyle ay panghihina ng puso. Maling dieta, mahilig ka sa mga processed food, matataba at maalat na pagkain, may mataas ka na chances na pwedeng magdulot ito ng heart disease. Stress at kakulangan sa pagpapahinga, ang stress at kawalan ng sapat na tulog ay magdudulot ng inflammation sa katawan. Now, kapag ikaw ay nagkaroon ng ganitong klaseng uri ng karamdaman, importante na to identify your symptoms, no? Una dyan, matinding pananakit sa dibdib. Makiramdam na parang may bumibigat at sumisikip sa gitna ng dibdib, no? Pananakit na kumakalat, ang sakit ay maaring lumilipat sa kaliwang braso, leeg, panga at likod, no? Hirap na paghinga, parang hindi makahinga o mabilis na paghinga kahit hindi naman gumagalaw, no? Pagsusuka o pananakit ng sikmura, minsan parang heart burning at indigestion lang, pero maaring heart attack na pala, no? Panghihina at matinding pagpapawis, no? Biglang panghihina na parang nawawalan po ng malay. Pagkakaroon po ng irregular heartbeat or palpitation, pakiramdam na parang may kulang o sobrang timok ng puso. Bigla ang pagkahilo o pagkaimatay. Bumabagsak ang blood pressure dahil sa kulangan ng dugo o sa puso. Kapag hindi naagapan, maaaring magdudulot ng heart attack. Katulad ng pagkakaroon ng heart failure, ang puso ay humihina at hindi na nakakapag-pump ng sapat ng dugo sa katawan. Arrhythmia or irregular heartbeat, pwedeng maging sobrang bilis o mabagal ang tibok ng puso. Cardiogenic shock, na bigla ang pagbagsak ng blood pressure dahil sa hindi makapag-pump ng maayos ang puso. Aneurysm or rupturing of the heart wall, na ang pader ng puso ay maaaring umutok na nagdudulot ng matinding pagdurugo or hemorrhage. Stroke, ang namumuong blood clot ay maaaring umabot sa utak at nagdudulot ng stroke. Kung may mga nararamdamang sintomas heart attack, no, kailangan tumawag agad ng emergency assistant para mabigyan ka agad ng pangunahing lunas like CPR at defibrillation. Kung ang isang pasyente ay no pulse and no breathing, kailangan na po gawin ang CPR o gumamit po ng defibrillator. Medication, mga gamot tulad ng aspirins, thrombolytics o clot blusters, beta blockers at statins na makakatulong po para dito. Angioplasty at stenting ay ginagamit parang tanggal

0: Ang bara sa ugat. Coronary artery bypass graft or CABG. Operasyon upang ayusin ang daluyan ng dugo sa puso. Take note, don't forget na laging magpakonsulta kapag may mga nararamdamang kaiba. Kumonsulta, bumisita sa ating mga kapatid natin mga medical doctors to identify specifically kung ano po ang nangyayari sa puso po ninyo. When it comes to the wellness management and prevention of heart attack, higit sa lahat mas mainam pa rin ang pag-iwas sa sakit kaysa gumamot, no? Kumain ng mga malusog na pagkain, dagdagan ang gulay, prutas, whole grain, healthy fats, avocado, olive oil and nuts, no? Iwasan ang processed food, bawasan ang mga maalat na pagkain, matataba at matatamis. Regular na ehersisyo, konting paglakad-lakad, no? Mag-jogging, mag-yoga at least 30 minutes araw-araw. Huwag na pong manigarilyo, kung maaari po, unti-unti inyo pong hintuin yung paninigarilyo po niyo. Kasi ang paninigarilyo ay nagpapataas ng blood pressure at nagdudulot ng clot formation. Iwasan ang labis na stress. Mag-relax, mag-meditate, makipag-bonding sa pamilya, kontrolin ang blood pressure at cholesterol, magpa-check up regularly at sumunod po sa healthy lifestyle. Gumamit ng mga natural suplemento na makakatulong po sa pag-manage po ng imbalances sa iyong puso. Ang iyak sa makabuhay capsule ay mayroong mga natural na sangkap tulad ng turmeric, malunggay, lagundi, sambong at makabuhay na tumutulong sa blood circulation at mapapanatili ang maging malusog na puso. Uminom din also ng iyak sa makabuhay black coffee dahil ito ay may anti-inflammatory properties at antioxidant properties na nakakatulong sa puso at katawan. Now the question is, marami pong nagtatanong, marami pong nagpapaabot sa atin ng mga katanungan, now paano nga ba nakakatulong ang iyak sa makabuhay capsule with a combination of the iyak sa makabuhay black coffee sa pag-iwas at paggamot ng heart attack? As I mentioned earlier, ang acute myocardial infarction or heart attack ay dulot ng pagbara ng coronary artery diseases, no? Na nagre-resulta ng kakulangan sa oxygen sa heart muscles. Dahil dito, maaring mamamatay ang bahagi ng puso na nagdulot ng malubhang komplikasyon o bigla ang pagkamatay. Always remember, ang kombinasyon po ng iyak sa makabuhay capsule at iyak sa makabuhay black coffee ay may mga natural ingredients na tumutulong sa tatlong pangunahing aspeto. Una dyan, ang pagpapababa ng kolesterol at pag-alis ng bara sa ugat. Pagpapababa po ng blood pressure at pagpapalakas ng heart function. Pangatlo naman ang pag-iwas sa oxidative stress na sumisira sa heart tissues, no? Una dyan, nililinisan ang baradong ugat at pinipigilan ang blood clots. The key ingredients of the combination of the iyak sa makabuhay capsule at iyak sa makabuhay black coffee from garlic, turmeric, ginger, cinnamon, malunggay, psyllium has, spirulina, agaricus mushroom. Dahil dito, binabawasan po ang bad cholesterol or LDL at sinusuportahan ang good cholesterol or HDL, kaya hindi nagkakaroon ng matigas na plaque sa ugat. Pinapabilis nito ang daloy ng dugo at pinipigilan ang pamumuo ng blood clots na pangunahing sanhi ng heart attack. Iniiwasan ang inflammation sa arteries na nagiging dahilan ng pagbabara sa ugat. Ang kombinasyon ng garlic, turmeric at ginger ay napotunayang nagpapababa ng cholesterol levels at nagpapaluwag ng blood vessels, kaya bumababa talaga ang tsansa ng pagkakaroon ng heart attack. Ang kombinasyon ng iyak sa makabuhay capsule at iyak sa makabuhay black coffee ay may kakayahan itong i-neutralize ang blood pressure na pinapalakas ang puso dahil sa makabuhay, serpentina, ashitaba, neem plant, guayabano, insulin plant, purple fern at ginseng. Pinapaluwag nito ang blood vessels para bumaba ang pressure sa puso at naiiwasan ang hypertension. Natural na diuretic po ito, kaya tinatanggal ang excess sodium at fluid sa katawan na nagdudulot ng mataas sa blood pressure. Pinapalakas ito ang heart muscles, lalong-lalo na pagkatapos ng isang atake para maiwasan ang heart failure. Ang vasodilating properties ng makabuhay at serpentina ay nakakatulong sa pagpapababa ng blood pressure hanggang 10 to 20 millimeter mercury, isang malaking factor na pag-iwas po ng heart attack. Protection laban sa oxidative stress at inflammation. Ang kombinasyon po ng iyak sa makabuhay capsule at iyak sa makabuhay black coffee ay mayaman ito sa vitamin C, B vitamins, mangosteen, rosehip, malunggay, guava. Dahil dito, nilalabanan ang oxidative stress sa sumisira sa heart cells, pinapabilis ang recovery ng heart muscles matapos ang isang atake. Pinoprotektahan nito ang blood vessels laban sa pamamaga na nagiging sanhi ng arteriosclerosis o pagbabara ng ugat. Ang mataas na antioxidant mula sa vitamin C, mangosteen at rosehip ay kayang bawasan ang risk ng heart disease hanggang sa 25% sa pamamagitan ng pag-neutralize ng free radicals nito. Ang iyak sa makabuhay capsule at iyak sa makabuhay black coffee ay may epektibo sa pagpapababa ng kolesterol at paglilinis ng ugat, pagpapababa ng blood pressure, pagpapalakas ng puso, pag-iwas ng oxidative stress na sumisira sa heart issues. Ang natural na approaches ng heart health ay isang mahalagang hakbang para maiwasan ang heart attack bago pa ito mangyari. Umiwas po sa panganib at alagaan ang uso gamit ang kombinasyon ng iyak sa makabuhay capsule at iyak sa makabuhay black coffee. Para sa mga ganitong klaseng cases, uminom po ng iyak sa makabuhay capsule 2 capsule 3 times a day at iyak sa makabuhay black coffee 1 sachet sa umaga at pwede rin 1 sachet sa tanghali. 12 noon na kasi that is a hard time for the TCM. Para makaiwas din at panatili maging malusog ang ating puso, hindi lang ating puso kundi ang ating buong katawan, uminom po ng iyak sa makabuhay capsule 1 capsule 2 times a day at iyak sa makabuhay black coffee 1 baso sa umaga at pwede rin sa hapon for your coffee break. No? Tandaan, huwag nating hintayin na tamaan tayo ng heart attack bago tayo kumilos. Magsimula tayo ng mas malusog na pamumuhay. Para sa karagdagang kaalaman at natural na wellness solution, bisitahin po ang ating social media page page at pakipag-ugnayan sa ating hotline number. Ang Iyak sa Makabuhay Capsule, Iyak sa Makabuhay Black Coffee ay hindi lang po basta-basta suplemento. Sila ay scientifically designed ng natural solution para pag-manage ng acute myocardial infarction. Ang kanilang kombinasyon from anti-inflammatory, antioxidant at heart-supporting ingredients ay tumutulong sa pagpapaganda ng circulation, pagpapababa ng blood pressure, pag-alis ng bara at protection sa puso. Kapag sinamahan mo ng heart-healthy lifestyle, regular na ehersisyo, tamang paggabay sa doktor at ang produktong ito ay maaari makakatulong sa pagpapabuti ng puso at pagbawi ng mas magandang kalidad sa buhay. Alright, we hope na marami naman po tayong natutunan sa mga oras na ito, and ang good news, ha, lagi niyong tatandaan na ang solusyon at good news sa ating kondisyon ay wala na pong iba. Nandito po yan sa Iaxal Makabuhay Products, from Iaxal Makabuhay Capsule, Iaxal Makabuhay Coffee Mix, Iaxal Makabuhay Black Coffee, and Iaxal All-in-One Skincare Oil. Ang lahat ng yan ay mabibili sa lahat ng leading pharmacy na malapit po sa inyong lugar. Alright, nadako naman po tayo sa ating texter segment. Tuloy-tuloy lamang po kayo sa pag-text, ha, baka malay niyo po. Ang inyong kwento ay ating bibigyang gabay habang tayo po ay nasa live program sa mga oras ito. Sa mga may katanungan, pwede kayong magpaabot sa inyong health concern sa ating Makabuhay number sa 0929-887-9884. Ulitin ko po, 0929-887-9884 or 0917-728-1434. Ulitin ko po, 0917-728-1434. Alright, Makabuhay Doc Len, may lipedema po ako. Namamaga ang paa ko dahil sa problema sa lymphatic system. Ano po ba ang pwedeng gawin para mawala ito? Zenny from Batangas po ito. Ang lipedema ay isang pamamaga dulot ng fluid retention dahil hindi maayos ang dumadaloy sa lymphatic system. Karaniwang sanhi ito ng infection, surgery, cancer o genetic condition. Ang kombinasyon ng Iyak sa Makabuhay Capsule at Iyak sa Makabuhay Black Coffee ay may makabuhay, lagundi at sambong na may natural diuretic properties na tumutulong sa pagtanggal ng excess fluid sa katawan. May ginger at turmeric ito na pinapababa ang inflammation at tumutulong sa tamang circulation at lymphatic fluid, malunggay at vitamin C na pinapalakas ang immune system para maiwasan ang infeksyon na maaaring lumala sa lymphedema. Cinnamon at garlic na nakakatulong sa blood flow para maiwasan ang fluid build up. Iwasan ang sobrang alat na pagkain para hindi lumala ang pamamaga. Galing mag-ehersisyo para mapanatiling tamang circulation at mobilization ng bawat lymphatic system. Gumamit po ng compression stocking para mapababa ang pamamaga, no? Uminom ng Iyak sa Makabuhay Capsule, 2 capsule 2 times a day bago kumain. Sabayan din po ng pag-inom ng Iyak sa Makabuhay Black Coffee, 1 sachet sa umaga at 1 baso rin sa hapon. Gamitin din also ang Iaxal All-in-One Skincare Oil bilang isang pangmasahe dahil ito ay nagtataglay ng iba't ibang herbal ingredients na nakakatulong sa magandang circulation at lymphatic system at recovery para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Alright, we are running out of time. Sa mga nagtetext, huwag po kayong mag-aalala. Patuloy lang po kayo sa pagtetext at sisiguraduhin po namin na magre-reply po kami sa inyong mga cellphone at magagabayan po namin kayo kung ano po yung mga nararapat na protocol pagdating po sa inyong karamdaman. Bago po tayo magtatapos, gusto kong iwanan kayo ng isang mahalagang paalala. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Minsan iniisip natin na mahirap po magsimula, lalong-lalo na pagdating sa kalusugan. Maraming tao ang nag-aalanganin kung kaya ba natin tong baguhin ang kanilang lifestyle. Kumain ng masustansya, mag-ehersisyo at gumamit ng mga natural na pamamaraan para mampanatili ang ating kalusugan. Pero tandaan po natin na hindi mo kailangan maging magaling para magsimula, pero kailangan mo lang magsimula para maging magaling. Hindi kailangan maging biglaan ang pagbabago. Ang simpleng pag-inom po ng herbal supplement tulad po ng Iaxal Makabuhay Capsule, Iaxal Makabuhay Black Coffee o even paggamit po ng Iaxal Makabuhay Products at ang pagpili sa mga masustansyang pagkain, ang pagsisimula ng kahit simpleng ehersisyo, lahat ng ito ay hakbang patungo sa mas malusog na buhay. Kahit maliit na hakbang ito ngayon, basta tuloy-tuloy lamang po tayo. Makikita mo ang resulta sa paglipas ng panahon. Start now and the result will follow. Ang bawat hakbang natin, tandaan natin, hindi tayo nag-iisa. I can do all things through Christ who strengthened me. Philippians chapter 4 verse 13. Sa bawat pagsubok, sa bawat sakit, sa bawat panghihinayang, sa maling desisyon sa nakaraan, may Diyos tayong gumagabay sa atin. Ano man ang ating pinagdaraanan, may pag-asa, may lunas, at may bagong simula, basta hindi tayo sumusuko. Maraming tao ang nawawala ng pag-asa kapag dumadaan sa malalang sakit, cancer, stroke, diabetes, at iba pa. Inisip nila na wala ng paraan, wala ng lunas, pero tandaan natin, habang may buhay, may pag-asa. Maraming tao gumagaling, maraming buhay ang nababago, at pwedeng-pwede rin itong mangyari sa iyo. Kung ngayon ay pakiramdam mo nanghihina ka, tandaan mo na hindi kailangan gawin ang lahat ng sabay-sabay. Magsimula ka lamang. Magsimula ka ng pag-aalaga sa sarili, tamang mindset at tamang disiplina, at higit sa lahat, kumapit sa ating Poong May Kapal. Dahil siya ang nagbibigay sa atin ng lakas sa araw-araw para tayo po'y magpapatuloy. Mga makabuhay, panahon na para alagaan natin ang ating sarili. Hindi lang ito para sa atin, kundi para rin sa ating pamilya, sa mga taong umaasa sa atin. Ang isang malusog na katawan ay hindi lamang para sa ngayon, kundi para sa ating kinabukasan. Huwag nating hintayin ang araw na magsisi tayo na hindi natin inalagaan ang ating kalusugan. Simulan natin ngayon. This is Dr. Glenn Sanico. Maging matatag, maging malusog at patuloy magtiwala sa Diyos. Hanggang sa susunod natin na episode ng The Iyak sa Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Stay makabuhay, healthy, and God bless us all.
1: Kulay mong buhay, punuin mo ng siya.
2: Inyong napakinggan ang programang What's Up, Doc?
3: What's Up, Doc?
2: Kasama ang DOH PITA, Licensed and Certified Naturopathic Practitioner, our EXM, Makabuhay Naturopathic Doctor, Dr. Glenn Sanico. Hatid sa atin ng EXL Life and Herbs, Nutraceuticals Corporation.
3: Nutraceuticals Corporation.
2: Hanggang sa susunod muli na kabanata ng The EXL, Makabuhay Health Hour. What's Up, Doc?
4: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Your favorite music radio, 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Dafnor. Good vibes!
7: Panangit po og di na kamureply. Naghulat baya ako og dugay. Mura man kagiatay. Why? Hala na.
8: The time now on FMR. It's 5:32.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
10: ACS.
11: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
12: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
13: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Gusto ba ka makabalo sa pag-drive o sakyanan o motor? Ayun na paglangan! Pag-enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School. Sila nag-offer og di kalidad nga serbisyo. Driving lesson for light vehicle for only 6,000 pesos. Driving lesson for motorcycle for only 4,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School nag-offer usab og theoretical driving course. Alang sa magkuha og student permit, 1,000 pesos lang ang bayaran. Practical driving alang sa magkuha og driver's license para sa motorcycle for only 1,000 pesos og light vehicle for only 2,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School abre matag Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sila nahimutang sa Villa Patricia, Barangay Mankilam, Tagum City. Makita sila dool sa NBI Mankilam. Para sa dugang kasayuran, pwede silang i-contact sa 0961-040-3303. Sayon lang ang proseso, walay laing bayaran. Enroll na sa St. Joseph Cupertino Drive School.
3: FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
4: The Vibes.
3: FMR. Favorite mix of rock.

0: Music Radio 101.9 FM Radio Davao, FM Radio Davao 89.5
1: FM Radio Davao. Good vibes. Love, di ka sa una. Karon, love na lang nako akong kaugalingon. Why? Hala.

0: natin. Samantyak, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay, tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo ang anak.
5: I love EXL Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: FMR. Favorite mix of

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Dalawang araw matapos pumutok ang bulkan, patuloy na tumatambad ang lawak ng pinsala nito. Live mula sa Legazpi City, nagpapatrol, Irene Perol. Irene, muli bang naglabas ng abo ang bulkan ngayon?
2: Yes, Alvin, tahimik ang bulkan ngayon. Sa sunod ng lava flow collapse, nasinabayan pa ng Strombolian activity at sunod-sunod na uson at pagbagsak ng mga panaabo noong Sabado. Pero hindi po natatakot sa peligro para sa mga nakatirang malapit sa bulkan dahil mapapinsala ang abong ipinagsak nito.
3: Kilalang pasyalan ang binasagang Green Lava Park sa Barangay Miisi sa Daraga Albay na nasa paanan ng Bulkang Mayon. Luntian ang lugar at matatanaw ang bulkan maging ang mga bayan ng Legazpi at Daraga. Pero dahil sa muling pag-alboroto ng bulkan, nabalot na makapal na abo at bato ang green lava. Nawala ang dating berdeng kulay ng pasyalan na nasa 6-kilometer danger zone.
4: Hindi po nakapanglulumo yun eh. Dahil yung green naging lava. Malawak yan sir, may igot almost siguro 1 hectare yan eh. Marami po sir namatay na hayop, bakat kalabaw.
5: Full implement ang no man's land doon. Kasi kung nakaabot na doon, tiyataya na hindi imposible na ang next kung sumabog siya, baka lumampas doon. No? Kaya dapat prohibited muna kahit yung ating mga farmers.
3: Dahil sa makapal na abo at uson, hindi pinayagan ng FIVOX ang mga opisyal na bumisita sa lugar. Sa halip, magpapalipad muna ng drone para suriin ang pinsala. Balot din ang abo ang mga komunidad malapit sa paanan ng bulkan sa ilang barangay sa Ginobatan, Albay. Hirap makakita tuwing may dumadaang sasakyan. May mga nagkusang maglinis ng kalsada para maibsan ang abo.
6: Voluntary talaga yan. Hindi na ako nangyayasa ng barangay.
3: Makapal din ang abo sa mga kalsada sa Barangay Maninila. Bukod sa paglilinis ng abo sa mga bubong, may mga naglagay ng trapal at plastic sa labas ng kanilang bahay. Problema rin ng mga taga-Maninila ang malinis na supply ng tubig matapos makontaminate ng abo ang kanilang water source.
7: Ininit ko po yung tubig galing sa poso. Nag-boil po ako tapos pinalamig.
3: Pero ang mas umaaray ang ilang magsasaka na nabagsakan ng abo ang mga pananim.
4: Dapat tumulan. Parang malis yung lava.
8: Pag hindi,
9: ano yan, patay. Dahil mainit.
3: Sa tala ng Albay Provincial Agriculture Office, tinatayang 4 milyon ang pinsala sa agrikultura sa bayan pa lang ng Kamalig at Daraga. Ayon naman sa Albay Provincial Veterinary Services, may ilan ang namatay na mga hayop dahil sa abo. Aminado ang kagawaran na kulang na ang pagkain ng mga hayop matapos matuyo na ang mga damo kaya namigay na sila ng feeds. Kung magtutuloy-tuloy ang pag-aalboroto ng bulkan, plano ng ilikas ang mga hayop.
10: Isang gusto namin mangyari ay sa ibang LGU na may mga grasses na fresh grasses, pwede kami magpatulong para ma-distribute or mabigyan, ma-deliver doon. And pangalawa din, yung magtitingin din kami ng mga lugar within the LGU, halimbawa Kamalig and Ginobatan, kung meron pa bang na-spare na area na may grasses na pwedeng dalhin doon yung animals.
3: Sa tala ng lokal na pamahalaan ng Albay, tinatayang 6,000 household na ang apektado ng ash fall. Pinakamarami sa bayan ng Ginobatan kung saan nabagsakan ng abo ang buong 44 na barangay nito. Nilinaw naman ng FIVOX na lava flow collapse ang nangyari noong Sabado.
2: So, yung nangyari po noon is lava flow collapse or lava collapse. Patuloy lang po yung pagiging stick ng lava. Imbes po na mag-establish siya ng flow na mag-lengthen siya, di ba po tuloy-tuloy yung effusion ng lava sa Mayon, yung paglabas ng lava. So, every time na dadaloy siya dun sa channel na yun, hindi siya makapag-establish, then yung lava doon naging stick.
3: Sa kasagsagan ng pabagsak ng abo, nagbigyan ng libreng car wash ang isang residente sa mga sasakyang nabagsakan ng abo sa Purok 1, Barangay Ilawot, sa Kamalik, Albay.
2: ngayon, balik sa normal ang aktibidad ng bulkan Mayon na nanatili sa Alert Level 3 ayon sa Bihok. Kanina pasado alas 2 ng hapon, naramdaman naman ang isdol sa ilang bahagi ng Albay kagaya ng Tabaco, Ligao at Legazpi City. Pero nilinaw ng Bihok na wala itong kinalaman sa nagpapatuloy na abnormalidad ng bulkan. Hindi rin daw ito makakaapekto o sa aktibidad ng Mayon ayon sa ehensa. Alvin?
1: Irene, mga ilang araw ang kakailanganin para completely matanggal yung mga abo na nagkalat dyan sa kalsada at tuloy-tuloy lang ba ang parang pag-ulan ng abo sa ibang area sa Albay?
2: Kanina pumunta tayo sa Ginobatan at meron pa talaga na mga asphalt o pa-konti-konti meron pang bumabagsak ng abo. Medyo hirap lalo na yung bayan ng Ginobatan kasi apektado yung buong bayan na 44 na barangay. Ang meron pa lang tayo nakikita na clearing operations, actually nandito dito ito sa mga national highways. Pero pag pumasok ka sa loob, kagaya kanina nung Marinila, nung Masarawag at dun sa Suwa ng Kamalig, Albay, grabe pa yung abo, no? Kahit na yung mga roads. So kanina, actually nung paglabas namin, talagang nabalot ng abo yung sasakyan, no? So hindi pa masabi kung ilang araw ito, lalo na para sa bayan ng Ginobatan dahil buong bayan ay apektado. Alvin.
1: Maraming salamat, Irene Perol. Kasunod ng pag-aalboroto ng Bulkan Mayon, sinabi ng pamahalaan na prioridad nitong pangalagaan ang kalusugan at kaligtasan ng mga residente. Ayon din sa Department of Health, delikado ang matagalang exposure sa ashfall dahil hindi lang ito basta abo o alikabok. Nagpapatrol, Rafael Bussano.
11: Maituturing na delikado ang nangyari sa Mayon Volcano na nasa Alert Level 3 pa rin kasunod ng pyroclastic density current o yung mabilis na pagragasa ng maiinit na gas, abo at bato mula sa bunganga ng bulkan. Ang mga bayan ng Ginobatan, Kamalig at Ligao sa Albay ang sinasabing pinakaapektado.
12: Nung Sabado, wala pong explosive eruption, wala ring collapse ng eruption column. So ang nangyari Sabado were collapse generated, ibig sabihin galing ito sa collapse ng mga mainit na lava flows na nasa summit or nasa upper slopes ng vulkan.
11: Kasunod dito, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malinaw ang prioridad ng pamahalaan.
13: And the first concern of course was the health concerns, and we were able to bring out the people who were in the danger area. We were able to support them with medical attention, and now we are working on opening all the thoroughfares para lahat ng mga kailangan pumasok ay makapasok, lahat ng kailangan lumabas ay makalabas.
11: Delikado ang matagalang exposure sa ashfall. Hindi lang ito basta alikabok, kundi may halong sulfur dioxide o asupre. Oras na pumasok ang maraming asupre sa katawan ng isang tao, pwedeng sumakit at mamaga ang daluyan ng hangin, dahilan para labis na mahirapan huminga at kalaunay mamatay.
14: Kung di man tayo makakaalis sa lugar, ang magsuot po tayo ng face mask. Importante, the best yung N95, pero hindi naman po tayo dapat matakot kung walang N95. Pwede rin po yung medical mask, yung bang blue or green, dadoblihin lang natin siya.
11: Sabi ni Domingo, wala pa namang report ng mga health facility sa Albay na lubhang apektado kasunod ng pag-aalboroto ng bulkan. Nananatili umanong operational ang mga ito at nag-iikot ang mga emergency team sa lugar. Ayon naman sa DSWD, mahigit 50,000 pamilya ang apektado ng pag-aalboroto ng bulkan. Bukod sa makakain at maiinom na tubig, nakaantabay na rin ang kagawaran para magbigay ng psychosocial support.
15: Meron tayo mga women and child-friendly spaces sa mga evacuation centers para magkaroon tayo ng mga ibang mga learning activities para sa mga bata, because this could also cause anxiety and stress to most of them.
11: Samantala, prioridad ng Department of Education ang kaligtasan ng mga estudyante at mga paaralan. Pinamahagi na ang mga learning, teaching at hygiene kits para sa mga batang nag-aaral sa mga apektadong lugar. Sinabi rin ni DepEd Secretary Sonny Angara na sisikapin ang kagawaran na hindi maantala ang summer remediation programs at ang darating na pasukan. Rafael Bussano, ABS-CBN News.
16: Viral
15: Viral sa social media ang video ng ilang kabataang sumampa sa isang pampasaherong jeep sa Las Piñas City at tinangka umanong mag-hold up ng pasahero. Nagpapatrol, Daryl Sarmiento.
16: Akyat baba sa estribo ng jeep ang mga minor de edad na ito na nagkukumpulan sa gitna ng trapiko sa Las Piñas City. Pati ang bintana ng jeep, kanilang sinampahan. Maya-maya pa, maririnig sa video na may daladalang ice pick ang isa sa mga sumampang bata. Sa impormasyon mula sa Barangay Alman sa 1 Las Piñas City, nangyari ang viral video sa bahagi ng Alapang Zapote Road bandang alas 6, Sabado ng gabi.
17: Na until now po na nilulukit pa rin namin, kung saan nakatira yung batang may dala ng ice pick. And siya rin po ang tumutok yata doon sa pasahero. Kaya kahit na matatanda yung pasahero ng jeep, medyo natakot din sila.
16: Tinatayang nasa 15 mga minor ang nasa video.
17: Several times na po na pinapatawag kasi nga po parang nahuhuli dahil sa bagansya, na-operate sila.
16: Paglilinaw ng barangay, hindi lahat ng bata sa video ay residente ng kanilang barangay. Sa pahayag ng Las Piñas City Police, 7 bata ang kanilang nirescue at itinurn over sa barangay at DSWD. Samantala, pinauubaya na pansamantala ng isa sa mga magulang ng 7 batang nasa kustodiya ng DSWD ang kanyang anak. Lalo't hindi rin niya umano ito mapagsabihan.
18: Masakit naman sa akin kasi ayaw kong ganyan yung anak ko kaso lang hindi ko kasi matutukan sa isa yan kasi marami lang sila sa bahay. Kung saan siya mapapabuti, doon na lang din ako.
16: Ayon naman sa tiyahin ng isa pang batang na rescue, na impluwensyahan lang din ng barkada ang kanyang pamangkin.
18: Kasi pag gumagaral niya, bakit daw po nagkagano? Kasi nasa bahay lang yun. Siyempre, pinunta ng barkada.
16: Nananawagan naman ang mga pulis sa driver at sa iba pang nabiktima ng mga batang nasa video na magsampa ng kaukulang reklamo. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
15: Patong-patong na reklamo ang kinakaharap ngayon ng isa umanong scammer na naaresto sa Pasig City. Ayon sa pulisya, posibleng umabot sa 100,000 piso ang natangay ng suspect mula sa mga biktima na kinuha na niya umano ng mamahaling gamit at inalukpa na mamuhunan sa negosyo. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
19: Napasugod sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group ang mga nabiktima ng umano'y big-time scammer na si Alias Ayra matapos siyang maaresto ng mga pulis noong Biyernes dahil sa kasong estafa na isinampa ng isa sa kanyang mga naloko. Kwento ng kababata ng suspect na si Alias Sheila, kumuha sa kanya si Ayra ng 2 luxury bag at humaboy pa ng mamahaling relo. Nangako siya na babayaran ito ng hulugan sa pamamagitan ng mga tsyeke.
20: 2 tsyeke pa lang yung pumapasok. Tapos gusto niya nang kunin yung Rolex na watch na pa-birthday niya daw sa kanya. Tapos parang dun ako nag-doubt pero that time kasi parang nagtiwala ako. Yung pangatlong tsyeke, dun na po tumalbog.
19: Nabiktima rin ng online seller na si Alias TLC. Kung saan umabot sa 3,000,000 pisong halaga ng mga luxury item ang natangay sa kanya ni Ayra.
21: Isipin mo talaga friend mo na siya eh. Like kung may sakit ka, padadalan kanya ng mga fruits. Pagka medyo feeling niya close na kayo, kukuha siya ulit ng items, padami ng padami, and then afternoon, wala na.
19: Namomroblema naman ang negosyante si Hazel Baltazar dahil umabot sa 8,000,000 piso ang na-invest niyang pera sa bogus umano negosyo ng suspect.
20: Pinagtrabahuan po namin yun nang simula nag-start po kami mag-business. Tapos parang siya ang bilis na lang pong lost tayo.
19: Sa investigasyon ng CIDG, 2017 pa nagsimula ang panluloko umano ng suspect.
22: Involved din siya doon sa pang-inganyo na mag-invest in a certain product which is existing but not legally operating. There are more than 20 individuals na pumunta na sa ating opisina mula nung nahuli ito yung si Ms. Ayra.
19: Sa dami ng mga natatanggap nilang reklamo, posible anilang umabot sa higit 100,000,000 piso ang nalimas ng suspect mula sa mga biktima.
23: We urge you na huwag agad-agad na magtiwala. When the promise is too good to be true, malamang hindi ito true.
19: Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang suspect. Inaalam na rin ng pulisya kung may kinalaman din sa krimen ang kanyang kinakasama. Nananawagan naman ng mga otoridad sa iba pang mga nabiktima ni Alias Ayra na magsumbong sa kanilang opisina. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
0: Aprobado na ng House Committee on Justice ang committee report kasama ang resolusyong nagtatakda ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahang pagbobotohan ito sa May 11 sa plenaryo. Hindi naman pinagsisisihan ng kampo ng vice na mag-absent sa House impeachment proceedings, lalo't idinulog na nila sa Korte Suprema ang pagtutol sa mga pagdinig sa Kamara. Nagpapatrol, Vivian Bulia.
5: The chair therefore declares the motion unanimously approved.
0: 55 sa higit 70 regular at ex-official members ng House Committee on Justice ang dumalo sa pulong at bumoto pabor sa pag-aproba ng committee report kasama ang resolusyong nagtatakda sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nakasaad sa committee report ang findings ng komite na may probable cause para usigin o ma-impeach ang bise kaugnay ng umano'y paglabag sa saligang batas, pagtataksil sa tiwala ng taong bayan, katiwalian at iba pang high crimes na inaakusa sa mga reklamong inihain ni na Father Joel Zabala et al. At ng abogadong si Nathaniel Cabrera. Hindi pa inilalabas ang kopya ng committee report at resolusyon sa media. Pero sabi ni House Senior Deputy Minority Leader Laila De Lima, may apat na articles of impeachment dito. Ang umano'y maling paggamit o pag-abuso sa confidential funds, umano'y di maipaliwanag na yaman, umano'y panunuhol sa ilang opisyal noon ng Department of Education at umano'y grave threats at pangongontrata para ipapatay umano ang Pangulo, ang First Lady at ang dating House Speaker.
6: Kinondense na lang lahat para mas malinaw, para mas maikli rin, especially in terms of presentation of evidence.
0: Bago aprubahan ng komite, may ipinadagdag ang ilang miyembro tulad ng umano'y kabiguan ni Duterte na mag-divest sa lahat ng business interests niya bago manungkulan bilang bise sa ilalim ng Article 2.
6: The continued listing of the Vice President as member of the Board of Directors of Metro City Chow Foods Corporation even after her assumption to office as Vice President constituted a violation of Section 13, Article 7 of the Constitution by participating in business during her tenure as Vice President.
7: Just the wording in page 4, this is regarding the confidential funds. I just propose that we add upon instruction of the respondent. Para malinaw po, kasi yun ang pinaka-importanteng detalye dyan.
5: The motion to add is granted.
0: Kinilala ni House Speaker Faustino Bocchi D. III ang naging hakbang ng House Justice Committee sa kanyang talumpati sa pagbalik-sesyon ng Kamara ngayong Lunes. May panawagan din siya sa mga nagkakalat ng maling impormasyon pero hindi tinukoy kung konektado ito sa impeachment.
24: Para sa mga nagtatanim ng pagdududa sa isip ng taong bayan, nakikiusap po kami na itigil niyo na ang pagpakakalat ng fake news dahil hindi ito nakakatulong sa pagresolba sa mga problema ng ating bayan. Sa bawat desisyon, isa lang ang aming gabay, ang aming pananagutan sa inyo at sa buong bayan.
0: Hindi bababa sa 106 o one-third ng mga miyembro ng Kamara ang kailangang boto para ma-impeach si Duterte at malitis sa Senado.
25: In-expect ko namin, at the very best, mapantayan ho yung 215 votes in last year's impeachment.
0: May ilan namang ayaw lumahok o tutol sa nakaambang botohan.
26: I will not attend even the session, the plenary session. Hindi ako namamangka sa ilog ni Duterte o sa ilog ni Marcos dahil ang pupuntahan ng ilog ni Marcos at ni Duterte ay impyerno sa bansang Pilipinas.
27: Obviously, no to impeachment ako. We have so many other things to focus on.
28: Definitely, I'll vote against. Hindi mabuting use ng oras ng Kamara ang bagay nito.
0: Sabi ni House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, pwedeng matalakay sa meeting ng House Committee on Rules sa Martes ang committee report kaugnay ng impeachment at posibleng May 11 ang maging petsa ng botohan sa plenaryo. Muli namang naghayag ng kahandaan ng defense team ni Duterte sakaling umakyat sa Senado ang articles of impeachment laban sa bise para sa isang paglilitis. Sabi ni Attorney Michael Poa, hindi nila pinagsisisihan ang hindi paglahok sa impeachment hearing sa Kamara.
29: We filed a petition before the Supreme Court. We had to be consistent with our position on our objections to the conduct of these proceedings. They would now ask the Vice President to present her evidence and rebut whatever was said. But the thing is, how can we effectively rebut anything that was said on the spot without even having studied these documents?
0: kung makarating sa Senado, hindi bababa sa 2/3 na mga miyembro nito ang kailangang boto para makakuha ng conviction sa alinman sa Articles of Impeachment ayon sa saligang batas. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
1: Kabilang sa mga hamon sa seguridad na kinakaharap ng mga bansa sa buong mundo, ang umuusbong na banta ng labanan gamit ang drone technology o unmanned systems. Kaya sumailalim sa counter-landing live fire exercise at iba pang pagsasanay ang mga tropa ng Pilipinas, Amerika at Japan para palakasin ang kanilang kakayahang depensahan ang himpapawid at mga baybayin. Bahagi po ang mga military drills na ito ng Balikatan 2026. Nagpapatrol, Bianca Dava.
2: Sunod-sunod ang pagpapakawala ng rockets mula sa High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ng United States Army sa kunwari targets sa dagat ilang kilometro mula sa dalampasigan ng Lawag City sa Ilocos Norte. Ang HIMARS ay isang rocket launcher na nakakabit sa isang 5-ton truck. Kaya nitong magpakawala ng hanggang 6 na magkakasunod na guided missiles at dinisenyo para sa mas asintado o precision strikes at mabilis na ma-deploy kung saan kinakailangan.
3: As a rocket capability, that capability extends the reach of our forces, and we're training with the Philippine Army and as well as with the Japanese in their rocket capability.
2: Counter-landing ang tawag sa pagsasanay na bahagi ng Balikatan Exercise 2026. Sa drills ngayong araw, higit 800 sundalo mula Pilipinas, Amerika at sa unang pagkakataon, active participants mula Japan ang lumahok. Sa pagsasanay, layo ng mga pinagsanib na puwersang pigilan ng paglapit ng kunwari kalaban bilang pagtatanggol sa teritoryo ng bansa. Pinalipad ng US Army ang mga AH-64 Apache attack helicopter nito at nagpaputok ng ammunition. May floating targets ding pinuntirya ng 105mm howitzers at several light tanks ng Philippine Army. Isang sea drone ang nag-assess kung natamaan ba o hindi ang mga targets sa laot. Ipinamalas din ng Amerika ang lakas ng Javelin weapons system nito. Mula rito, inilunsad ang mga Stinger missile na tumama sa mga target na drone. Sa ganitong drills, nahahasa at lumalakas ang kakayahan ng mga puwersa ng Pilipinas, US at Japan na labanan ang banta ng umuusbong na drone warfare.
3: The training that we're conducting as part of Exercise Balikatan is becoming more complex across all domains, air, sea, and the land. We look to modernize our capabilities with unmanned systems, not only in the air, but also in the sea. All of our like-minded nations are working towards having more capability that we can use unmanned systems to support our defense and our activities and our training.
2: Sunod-sunod ring nagpaputok ang mga sundalong Pilipino, Amerikano at Japanese sa umano'y mga kalaban na nakasampa kunwari sa dalampasigan. Sa unang aktibong pagsali ng Japan sa Balikatan, tiwala ang Pilipinas at Amerika na mas napalakas pa ang kooperasyon at interoperability o magkakatuwang na pagkilos ng mga tropa at gamit sa pagharap sa mga posibleng banta.
4: I think we have attained our objective that we will be fighting, training to fight together with the Japan Ground Self-Defense Force, bringing in their equipment. They were able to see how they can interoperate, not this time not just with American forces but with the armed forces of the Philippines.
3: Amazing work by our Japanese forces.
8: It is a very great experience for us. I believe to make our band shoulder to shoulder band strong. We made it.
2: Nilinaw ng mga opisyal na walang kinalaman sa anumang sitwasyon at hindi rin nakatuon sa anumang bansa ang pagpili sa Ilocos Norte na lugar ng counter-landing exercise.
4: The terrain here in this part of Northern Luzon is very appropriate for the exercise that we have just performed. So it allows us to maximize checking our capabilities, our tactics, techniques, and procedures. And that is why this area has been chosen. We are simulating an exercise that has been part of the pre-planned activities that will not only deal with internal concerns or internal combat, of course, anticipation of any force that might come from the shore, but not, and I would like to emphasize that it is not directed towards any particular country.
2: Sa Miyerkules, isang maritime strike ang isasagawa sa Balikatan na palulubugin ang mock target, ang decommissioned Philippine Navy warship na BRP Quezon sa dagat na sakop ng Paway. Bianca Dava, ABS-CBN News, Lawag, Ilocos Norte.
1: Gretchen, may nanalo na. At bukod nga sa aura at talino, hinangaan din ang galing sa pasarela o estilo ng pagrampa ni Miss Universe Philippines 2026 Bea Millian Windorsky sa coronation night itong Sabado. Ang tanong, ano ba ang kanyang pasarela journey?
9: Ati B, ang signature Liad pose ang isa sa highlights ng performance ni Bea Millian Windorsky sa pageant bukod pa sa kanyang confidence at stage presence. Ayon sa kanyang coach sa pasarela na si Ian Mendahar na founder din ng Cambot Studios, bago magsimula ang kanilang training, aminado si Bea na isa sa mga aspetong kailangan niyang pagbutihin ay ang kanyang pageant walk. Mabilis anya nag-improve si Bea dahil sa magandang attitude at pagiging cooperative, handang matuto at pagiging hardworking. Kumpiyansa si Mendahar na lalo pang gagaling si Bea habang naghahanda sa pagsabak sa international stage sa ilalim ng training ng binansagang queen maker na si Jonas Gafford. Samantala, bilib din ang pageant veterans sa sina Miss Universe Philippines 2019 Gazini Ganados at Miss Grand International 2024 CJ Opiasa sa ipinakitang consistency ni Bea. Tiwala silang may laban ang Pilipinas sa darating na Miss Universe 2026 na gaganapin sa Nobyembre sa Puerto Rico.
10: Sa pagbabalik ng TV Patrol, pakikipag-away, ayo pang hindi mabuting asal ng ilang turistang Israeli sa Siargao, hindi kukonsintihin ng embahada ng Israel. Ilang lalaki nagsagupaan sa biyesta sa Capiz. Bagyo, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility, tatawagin Haloy. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV.
11: Mababalik ang TV Patrol sa FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Elizabeth Pangantihon, kuwanan ko sa kong magulang nga, mayo daw magamit ani. Hindi kayo kuwanan mong lawas karon nga, magamit ka. Dugaan ko sa kong magulang, o, basta Magnum C, makalurag, makadugang-dugang, o, kuwan sa imong kinabuhi niya, kabasbog imong panglawas. Epektibo pa, barato pa, makadahatag pa, o, mayong kuwan sa imong panglawas.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice ug Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug ug sa tanang Rojon Pharmacy.
5: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
6: The Vibes!
7: Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend.
8: Madungog ang TV Patrol dinhi sa 101.9 FM Radio Davao ug 89.5 FM Radio Davnor.
7: Ito ang TV Patrol!
9: Sinagip ng NBI ang 6 na magtipinsang menor de edad na biktima ng online sexual abuse. Ibinibenta umano ang kanilang mga hubad na larawan at masiselang video ng nanay ng 4 sa mga biktima. Mas masaklap ang ina mismo ang umaabuso sa mga bata. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
10: Sa tip ng Australian Federal Police at pakikipag-ugnayan sa NBI Human Trafficking Division, natuntun sa isang liblib at bulbundukin lugar sa Bisig, Surigao del Sur, ang 6 na magkakamag-anak na biktima umano ng human trafficking. 3 sa kanila ay lalaki at 3 ang babae. Lahat sila menor de edad mula 8 hanggang 17 taong gulang. Ang itinuturong bugaw, ang sariling ina ng 2 sa mga biktima na tsahe ng 2 pa, at kapitbahay na natitirang 2 bata. Sa imbestigasyon ng NBI, ang suspect mismo ang gumagawa ng kahalayan sa mga anak at pamangkin at kinukunan niya ito na larawan at video. Ibinibenta mo na niya mga ito online sa mga parokyanong Australiano. Isinagawa operasyon matapos makatanggap na impormasyon mula sa Australian authorities na naaresto nila ang isang Australianong sangkot umano sa human trafficking.
11: Ang nahuli po natin dito, yung local facilitator na siyang nagpapadala ng mga child sexual abuse and exploitation materials. And based sa investigation natin, 4 na tao na pong ginagawa itong illegal activities itong ating local facilitator.
10: Na-recover sa suspect ang mga cellphone at ibang gadget na may lamang mga masaselang video at larawan na ipinapadala umano niya sa mga kliyente sa ibang bansa. Sinampahan ang suspect ng kasong paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children Act at Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. At dahil magkakamag-anak ang 6 na menor de edad na biktima at ang suspect, ilalayo muna sila sa kanilang pamilya habang idadaan sila sa psychosocial counseling ng DSWD. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
12: Sumiklab ang gulo sa gitna ng pagdiriwang ng pista sa Panay Capiz Linggo ng gabi. Sa video, umaatikap ang sapakan ng mga lalaki. Bumagsak na ang isa pero pinagsusuntok at pinagtatadyakan pa rin ng kaaway niya. Nahirapan pa ang mga pulis na umawat dahil sa dami ng mga sangkot sa rambol. Nagsimula umano ang gulo nang magkainitan ang dalawang grupo sa kasagsagan ng sayawan. Arm and Scandal. Kapi sa pool din sa video ang bugbugan ng dalawang grupo noong Biyernes ng gabi. Sinamantalang upaka ng ilang lalaki ang isang kaalitang natumba sa kalsada. Nahinto ang rambol matapos silang awatin ng mga bouncer sa lugar. Napag-alamang pare-parehong galing sa inuman ang mga nagsapakan. Nakaalis na sila sa lugar nang dumating ang mga rumispunding tauhan ng Rojas City PNP. Patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang insidente. Mission accomplished ang fourth civilian mission ng ating ito, Coalition sa Pag-asa Island, sa kabila po ng pagbuntot ng Chinese vessels sa kanilang grupo. Pumalag naman ang Chinese Embassy at sinabing illegal ang ginawa ng atin to at iginiit po ng embahada na ang China ang may karapatan sa Sandy Cay na pinuntahan ng mga sibilyang Pinoy. Nagpapatrol, Francis Orsho.
6: Naisakatuparan ng ating ito koalisyon nitong linggo ang jet ski ride at pagtirik ng bandila sa Sandy Cay 2 na sakop ng territorial waters ng Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan. Para sa grupo, tagumpay ang kanilang misyon sa Pag-asa Island, pero ang China kinundina ang kanilang aksyon. Ayon sa Chinese Embassy sa Maynila, ang Sandy Cay 2 na tinatawag nilang Tianjiao ay bahagi umano ng Nansha Islands ng kanilang bansa. Iginiit ng China na ang pagpapadala ng Pilipinas ng mga tauhan sa nasabing reef ay ilegal at paglabag sa kanilang soberanya. Pero pumalag dito ang mission commander ng atin ito koalisyon.
13: Klaro naman na ang Pag-asa Island ay integral part ng Pilipinas. In fact, ang nag-a-administer dyan ay yung local government ng Kalayaan. Klaro na tayo ang sumusunod sa batas at sila ang sumasakop illegally at patuloy na hindi sumusunod sa UNCLOS.
6: Anila, hanggang sa pagsasagawa ng kanilang patriotic jet ski ride ay patuloy pa rin sa pangaharas ang mga barko ng China. Ito'y matapos buntutan at lapitan ng isang People's Liberation Army Navy vessel, ang mas maliit na barkong ML Chowie na pinagsakyan ng jet ski ng grupo.
13: Nag-cross yung Chinese Navy behind nung Chowie. Buti na lang nauna yung Chowie, kundi baka mamaya kung ano pa yung nangyari. Isa, imagine yung Navy ship ay umabot hanggang around 1,000 yards.
6: Ngayong Lunes, nakabuntot na naman ang dalawang China Coast Guard vessels na may bow numbers 3103 at 3303 sa MV Kapitan Felix Oca habang naglalayag sa loob ng ating exclusive economic zone pabalik ng Maynila. Nakabantay ang Philippine Coast Guard sa barko ng civilian mission hanggang makarating sa kanilang destinasyon. Inaasahang Martes ng gabi tuluyang matatapos ang misyon ng atin ito pagkarating sa Maynila. Francis Orsho, ABS-CBN News, West Philippine Sea.
14: Awat muna sa pag-o-order ng petrolyo ang gobyerno dahil sa kakulangan ng storage facility na pag-iimbakan ng langis sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran sa Middle East. Samantala, mahigit 2 piso kada litro ang taas presyo sa diesel at gasolina, pero may rollback pa rin namang mahigit 3 pesos sa kerosene.
15: Nagkukumyut na pauwi ang empleyadong si Mark imbis na gumamit ng sariling sasakyan. Bago pa man umabot ng 100 pesos kada litro ang diesel, nagpa siya na siyang mag-public transport muna pauwi ng bahay araw-araw.
16: Medyo at least kailangan mong mag-taste ng konti kasi nga medyo mahirap talaga yung ano ngayon dahil mataas nga yung gas at saka yung diesel.
15: Ang perang natitipid, ginagamit niya sa iba pang pangangailangan. Kaya tuloy muna si Mark sa pagkukumute hanggat hindi pa bumabalik sa 60 hanggang 70 pesos ang litro ng diesel.
16: Tingin ko, hindi lang din naman ako yung nag-a-adjust ngayon. So tingin ko marami rin, lalo sa middle class na mga tao na nag-a-adjust.
14: Pero mukhang matatagalan pa bago muling magamit ni Mark ang kanyang sasakyan bilang service vehicle sa trabaho. E papano, tataas na naman bukas ang presyo ng diesel at gasolina ng mahigit 2 piso kada litro.
15: Pero ang kerosene, rollback naman na mahigit 350 pesos. Sa ikapat na sunod na linggo, mismong DOE ang nagkikwenta ng galaw sa petrolyo dahil sa umiiral na National State of Energy Emergency. Sa issue ng supply, halos 54 na araw pa rin ang average na inventaryo ng petrolyo ng Pilipinas. Kaya tigil muna sa pag-o-order ulit ng langis dahil wala nang paglalagyan.
17: Kahit dagdagan natin yan, wala po tayong storage facility na maka-accommodate another million liters. So, tina-timing lang po kung kailangan na at meron tayong space.
15: Pero kahit sagana pa ang supply ng petroleum products sa Pilipinas, mahal pa rin ang presyo. Kaya kanya-kanyang diskarte pa rin ang mga motorista. Ang iba, hindi na nagpapa-full tank. Pero si Dexter, iba naman ang ideya.
18: Pag one half, nagpapakarga na ako para hindi ganun kabigat yung pagpo-full tank.
14: Okay. Tapos ngayon, full tank ulit?
18: Full tank kasi alam ko, tataas bukas.
15: May good news naman dahil nationwide na ang 10 piso kada litrong discount sa mga jeepney at UV Express drivers. Ang bad news, diesel lang ang may discount at hindi kasali ang mga gasolina ang ikinakarga gaya ng taxi at TNVS drivers pati na ang rider at motorcycle taxis.
17: Hindi naman na walang plano sa gasolina pero sa ngayon po baka hindi po ma-implement ng maayos kung mag-expand na tayo na habang hindi pa na naaayos yung system pa lang para lang sa diesel.
15: Samantala, kahit increase na mahigit piso kada litro ang lumabas sa kwenta ng DOE, nag-anunsyo pa ng rollback si Regasco President Arnel P. 2 pesos kada kilo o 22 pesos kada regular na tangke ang bawas presyo ng Regasco simula bukas dahil sa pagbaba ng shipping cost.
19: So we need to be transparent and reflect whatever changes, whether it is increase or decrease. But this time, pababa po kasi ang presyo ng shipping cost, kaya po we have to reflect it.
15: Pero kahit nakailang bawas presyo na, naglalaro pa rin sa mahigit 1,000 hanggang 1,700 pesos ang presyo ng kada regular na tangke ayon sa datos ng DOE. Kaya nasa 30% ang nabawas sa konsumo ng LPG sa Pilipinas. Magpapalabas ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng show cause orders laban sa 21 transport network companies. Ito'y kaugnay ng umano'y pagdaragdag ng mga unit o sasakyan nang walang pahintulot ng ahensya. Bibigyan ng mga TNCs ng 5 araw para magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat suspindihin o bawian ng permit. Ayon sa LTFRB, kapwa lagpas na ang motorcycle taxis at TNVS units sa itinakdang limit ng ahensya para sa buong bansa.
20: Yung pag-submit ng names is not by itself the penalty, no? Ang penalty dito really is yung pag-onboard nila ng mga sasakyan with the drivers, of course, no? Na walang pahintulot sa LTFRB, wala pang authority galing sa LTFRB. That's tantamount to colorum activities.
15: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, umuulan-ulan na sa ilang lugar. May sama ba ng panahon ang naaasahan ngayong linggo?
21: Alvin, tama kami mga pag-ulan pa, lalo sa hapon at gabi dahil sa thunderstorms ngayong linggo. Pero bago yung thunderstorms, meron pong mainit at maalinsangang pa ring panahong aasahan. At may dalawang low pressure area na nabuo ngayong Lunes ng umaga mula sa kumpul ng ulap sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Yung unang LPA na sa layong 1,265 kilometers silangan ng northeastern Mindanao, habang yung pangalawang LPA naman mas malayo, higit 2,700 kilometers silangan ng Mindanao. Sa ngayon po, wala pang epekto sa ating panahon ang mga LPA na ito. Bukas, posibleng makapasok na ng Philippine Area of Responsibility yung mas malapit na LPA. Hindi po ito inaasahan na magiging bagyo, pero posibleng magpaulan sa may Visayas at Mindanao bago mag-weekend. Yung ikalawang LPA po ang may tsansa na maging bagyo. Papasok po ito ng PAR sa weekend bilang bagyo na tawagin sa local name na Kaloy. Ito po ay kikilos pa northwest o pahilagang kanluran. Mananatili po ito sa gitna ng dagat at hindi tatama o makakaapekto sa alinmang bahagi ng Pilipinas. Pero magbabago pa yung ating pinapakitang forecast kaya manatili nakaantabay sa updates ukol sa mga sama ng panahong ito. Samantala, patuloy po ang pag-iral ng mainit maalinsangang panahon at ngayong Lunes ng hapon, 44 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index. Natala po iyan sa Dagupan City at sa amin sa Virac, Catanduanes. Bukas naman, Martes, 15 lugar ang posibleng makaranas ng delikadong heat index. 44 degrees Celsius ulit sa Dagupan at sa Mambusaw, Capiz. 43 degrees Celsius naman sa may Aborlan, Palawan, Borongan City, Dumangas, Iloilo, maging sa Iloilo City at sa Virac, Catanduanes. Kaya kapamilya, manatili pa rin ligtas sa heat stress, iwasang mabilad sa direktang arawan, magsuot ng presyong damit, gumamit ng payong at dalasan po ang pag-inom ng tubig. Patuloy naman ang pagbaba pa ng level ng tubig sa Angat Dam dahil sa kakulangan sa ulan. Lunes ng umaga ito po ay nasa taas na 182.54 meters o higit 2 metro na lang mula sa kanilang operating minimum level na 180 meters. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, May 5 sa Mindanao, maaraw po at mainit maghapon sa maraming lugar, pero may aasang mga pagulan sa umaga at tanghali dito sa may Zamboanga Peninsula at sa may Basilan. Mas maulan sa hapon, natutuloy po hanggang pagsapit ng gabi sa Zamboanga, maging dito po sa Maylanao provinces, at meron pang aasahang kaunting ulan dito sa may Cotabato. Sa Visayas, may ulan sa madaling araw, dyan po yan sa may Samar, Northern Negros at sa Panay. Sa tanghali, mas maulan dito po sa bahagi ng Samar Island. Kakalat din yan sa may Biliran at Northern Leyte pagsapit ng hapon. At uulan muli sa Northern Samar at sa Leyte pag lumalim ang gabi. Maulan din sa Central at Southern Palawan mula po yan bago magtanghali hanggang paglubog na ng araw. Pero pagsapit ng gabi, halos wala ng ulan sa probinsya ng Palawan. Sa Luzon, uulan po sa umaga dyan sa bahagi ng Mindoro, habang maghapon namang may kalat-kalat na ulan dito po sa Kabikulan, kasama na ang probinsya ng Albay, kung saan nga po makapal ang nabugang abo ng Bulkang Mayon. Mas malakas po ang buhos ng ulan sa hapon sa probinsya ng Masbate, at meron din pong thunderstorm dito sa ilang bahagi ng Cordillera. Sa gabi, maulan dito sa Marinduque at gayon din dyan sa bahagi po ng Pangasinan. Dito naman sa Metro Manila, posibleng umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index, base po yan sa The Weather Company. At bagamat yung okasyon na kukulimlim, mananatiling mababa ang tsansa ng ulan hanggang pagsapit ng gabi. Kapamilya, niyanig ng magnitude 6 na lindol ang Eastern Samar Lunes ng hapon. Nakuha ng video ang pagtakbo palabas ng gymnasium ng mga estudyanteng dumadalo ng isang training sa Silvino Lobos, Northern Samar, nang magsimulang yumanig ang lupa. Kwento ng video uploader na si Arjun Aseo, may narinig din silang parang umuugong kasabay ng pagyanig. Lumikas din sa open grounds ng paaralan ang mga mag-aaral at empleyado ng Eastern Visayas State University at Tacloban City. Sinuspindi muna ang pasok sa pamantasan ngayong hapon at magpapatupad muna ng asynchronous classes bukas upang masigurong ligtas ang mga gusali mula sa lindol. Pansamantala ring nahinto ang sesyon ng Sanguniang Panlalawigan ng Cebu dahil sa lindol. Nang matiyak namang ligtas na ang sitwasyon, muling bumalik sa gusali ang mga kawani ng Kapitolyo. Natukoy ang epicenter ng lindol sa bayan ng San Julian sa Eastern Samar. Naitala ang intensity 5 na pagyanig sa Tacloban City, intensity 3 sa Kasiguran at Huban, Sorsogon, at intensity 2 sa Tandag City sa Surigao del Sur. Atin po ang update sa ligay ng panahon at lindol sa Samar. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya.
9: At susunod, botohan sa Kamara at Senado kaugnay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. May pilitan nga ba? At SNEAR, nagbahagi ng diskarte at kaalaman.

0: TV Patrol sa DZMM.
1: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
3: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Responsible gaming at Pagcor.ph.
5: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
6: Ka! Kaya ba ganyan?
7: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
8: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
9: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil...
8: Ikaw ang...
9: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
10: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
0: DZMM, numero uno sa aksyon!
11: Pong muli ang pag-uulat ng ating Radio Patrol. Ilang mambabatas wala namang plano o isang mambabatas walang planong dumalo at lumahok sa botohan sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Kamara, Radio Patrol, Pamela Vasquez. Pam?
12: Ayni, ang usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay hindi na tungkol sa katotohanan kundi kapangyarihan. Ito ang sinabi ni Caloocan City Representative Edgar Erice kasunod ang kanyang pahayag na hindi siya dadalo sa plenary session para bumoto sa impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo. Giit ni Erice na ito'y mapait na alitan ng dalawang dating magkakampi at sinabing hindi na ito unity kundi di-uni-away o uninakaw umano. Dagdag pa ng mambabatas na ayaw niyang maging bahagi ng anyay political spectacle na hindi naman mapapakinabangan ng mga Pilipino. Nagpahayag din siya ng pagdududa sa sinasabing bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga at tinawag na hoax o kalokohan. Nilinaw naman ni Erice na hindi siya namamangka sa ilog ng mga Duterte o mga Marcos. Hindi rin anya nagpatawag ng pulong ang Liberal Party tungkol sa impeachment complaint kung kaya iginiit niyang mayroon silang karapatan para sa conscience vote. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez. DZMM.
11: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630. DZMM. Numero uno sa aksyon.
13: What if your phone could be your front row seat?
14: Playtime Entertainment launches PT Idol.
13: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
14: Where talent takes the spotlight.
13: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: TV Patrol sa DZMM.
15: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari...
0: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Iba yung political, iba yung political, iba yung vote. Kailangan maintindihan natin.
3: Kung si Senator Jinggo Estrada ang tatanungin, ayaw na sana niya ng impeachment trial, pero wala silang magagawa kung aakyat ito sa Senado.
4: Ako yung sana magulo masyadong bansa natin, masyadong temporary. Ema, kung sana ako ayaw pa serve time and again,
3: nilino naman ni Senate President Vicente Soto III ang proseso at aksyon ng Senado oras na mayakyat ang articles of impeachment laban kay VP Duterte.
5: Kasi sa aming paralala niya, pag pinadala sa Senate yan, it's the Senate President that receives it. It will be the action of the Senate as a whole.
6: So ibig sabihin,
5: I will really be the catalyst or I will be the initiative to bring it to the floor. Forthwith, I plan to convene this report. I convene. Pero the trial proper will take some time because may mga ikanang preparation dyan.
3: Dagdag ni Soto, pasasagutin muna ang impeached official at saka dadaan pa sa pre-trial kung saan magsusumite ang House Prosecution Panel at defense ng mga dokumento at ebidensya.
5: We will be sending the impeached official a copy of the articles of impeachment after a number of days, and we will ask the prosecution of the impeached official their response. And then we go into pre-trial. And then the trial proper after everything is all set. So, yun yung sinasabi ng Supreme Court na within reasonable time.
3: Kumatuloy ang paglilitis, tiniyak ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na susunod ang minorya sa mga patakaran.
7: We'll follow all the rules and the procedures. Guided naman kami lahat dahil marami mga abogado sa minority.
3: Sa flag ceremony ngayong Lunes ng umaga, sinabihan ni Soto ang mga empleyado ng Senado na maghanda sakaling madagdagan ng trabaho sa mga darating na araw. Samantala, duda naman si Senator Erwin Tulfo na mapapalitan si Soto bilang Senate President sa ngayon. Sakaling matuloy ang paglilitis ng Vice Presidente, ang Senate President ang magsisilbing presiding officer. RG Cruz, ABS-CBN News.
8: Tinawag na fake news ng kampo ni Mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Man Scarpio na mayroon umanong mahigit na 6 bilyong piso sa bank account nila ng Vice Presidente. Nagbabala din ang mga abogado ni Carpio sa media na maghinay-hinay sa paggamit ng report ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na nagdedetalye ng bank transactions ng mag-asawa dahil sa posibleng paglabag sa batas. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
9: Wala siyang ganong pera.
10: Ito ang binigyan diin ng mga abogado ng mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manases Carpio nitong Lunes. Tinawag ng abogado ni Carpio na chismis at fake news ang mga lumutang na detalye ng bank transactions ng mag-asawa sa House Impeachment Proceedings laban sa bise, na ayon sa Anti-Money Laundering Council ay umabot na sa higit 6 bilyong piso ang halaga mula 2006 hanggang 2025.
9: Marites po yun. Ha? Marites lang, chismis.
11: Parang ginawa nila, pinaniwala mga tao na meron daw 6 billion pero hindi na pinilawanag paano nila nakuha ito. Diba? Half-truth eh. Talaga propaganda.
10: Paliwanag ni Danao, ang ginawa at ipinresenta ng AMLAC sa Kamara ay pinagsamang halaga ng mga transaksyon ng mag-asawa, kabilang na ang withdrawal at deposit sa bangko. Dagdag ni Danao, batay sa mismong report ng AMLAC, nagkaroon ng system glitch ang naturang bangko noong Abril, kaya lumabas ang umani 2 bilyong pisong transaksyon dito.
9: Sumulat ang BPI sa AMLAC na baguhin nila yung transaction reports nila, allegedly, dahil mali yung 2 billion. Hindi 2 billion yun, 2M lang daw. So, ito pong ibig sabihin, yung mismong bangko na nagsabi na mayroong system glitch sa records sila. Okay? So, ang problema, hindi naman sinabi to.
10: Pero, para kay House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon, katakataka pa rin umano ang total transactions ng mag-asawa.
12: It doesn't change the fact that the inflows are still in the billions, hindi ba? And ultimately, who are these personalities? public servant, lawyers, losing businesses.
10: Sa isang pahayag, sinabi ng bangko ni Nacarpio na sumusunod sila sa lahat ng batas at regulasyon, kabilang na ang pagtalima sa Anti-Money Laundering Act, kung saan required ang pag-uulat sa otoridad kung kinakailangan. Iginit din ng BPI na hindi sila naglalabas ng impormasyon ng kanilang kliyente, maliban na lamang kung ipinag-utos sa ilalim ng legal na proseso. Hindi nabanggit sa pahayag ang naiulat na system glitch. Natanong ang mga abogado ni Carpio kung magkano lang talaga ang pera sa bangko ng kanilang kliyente, pero sabi ni Nadanaw at Abayon, hindi obligasyon ni Carpio na isapubliko ito dahil hindi naman siya parte ng impeachment proceedings. May paalaala rin na mga abogado ni Carpio sa mga miyembro ng media sa paggamit ng ulat ng AMLAC tungkol sa mag-asawa, bagamat nilino nilang hindi nila pinagbabantaan ng mga mamamahayag.
9: Hindi pwedeng ilantad, mas hindi pwedeng ipakita ng media yung mga alleged bank transaction reports. Dahil mismo sa batas po, di ba, pinagbabawalan ang media na ikot, pakita yung mga transaction na yon.
10: Nitong April 27, inireklamo ng kampo ni Carpio ang mga opisyal ng AMLAC at ilang mambabatas dahil sa anilay paglabag sa Data Privacy Law, Anti-Money Laundering Act at Bank Secrecy Law. Samantala, nagsumite ang kampo ni VP Duterte ng kalilang tugon sa counter-affidavit ng nagpakilalang bagman na si Ramil Madriaga na kinasuhan ng bise ng perjury. Sabi ng abogado ng vice-presidente, hindi nasagot ni Madriaga ang mga inilatag nilang argumento sa piskalya.
6: In fact, nung naglatag siya ng karagdagang ebidensya, lalo siyang nadiin kasi na-discovery namin na nagsisinungaling na naman siya.
10: Sabi ni Panelo, hindi maaaring gamiting batayan ang mga larawan sa ilang virtual meetings ni Duterte noong Enero 2022, kung saan naimbitahan din anila si Madriaga para sabihing magkakilalang tunay ang dalawa at may malapit silang ugnayan. Dagdag niya, may mga testigo at dokumento sila na magpapatunay na hindi konektado at hindi naging empleyado si Madriaga sa anumang sangay na pinamumunuan ng pangalawang pangulo. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
13: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng programang Bawat Barangay Makikinabang sa General Trias, Cavite ngayong Lunes. Layunin umano ng programang direktang maipaabot ang tulong ng gobyerno sa mga komunidad. Kabilang sa mga inaasahang tulong sa ilalim ng programa ay ang ayuda sa mga barangay, kung saan bawat barangay ay tatanggap ng 200,000 piso mula sa Social Civic Projects Fund para sa kanilang mga lokal na proyekto. Kasama rin sa programa ang pamimigay ng 10 kilong bigas kada 2 buwan para sa mga pamilyang nangangailangan. Mayroon ding suporta sa pag-aaral, kung saan 5 iskolar bawat barangay ang makatatanggap ng 20,000 piso bilang tulong sa kanilang matrikula at allowance sa kolehiyo.
14: Kung mapaganda natin ng mabuti ito at makita natin na magandang takbo, pipilitin natin na sa susunod na taon, lalakihan na pa natin ang pondo para mas malaki pa ang tulong na maibibigay namin.
15: Hindi binigo ng tambalang Kim Chu at Paolo Avellino ang kanilang fans sa US at Canada para sa Love Kim Pao World Tour. Matapos dumagundong ang kilig sa Redwood City at Anaheim sa California, nagpatuloy sa Edmonton at Toronto, Canada ang pagpapakalat ng positive energy sa Love Kim Pao Show nitong Biyernes at Linggo. May kantahan, sayawan, games at iba pang paandar para sa fans. Gina G na rin na nagpasaya sina dating PBB housemate at tawag ng tanghalan winner Carmel at comedian host na si Poca. Pagkatapos sa US at Canada, inaasahan namang dadalhin ang Love Kim Pao Tour sa mas marami pang bansa.
16: Susunod, ilang turistang Israeli na iulat na ng gulo at nanakit ng ilang residente sa Siargao. At fans, handa na kaya sa pahinga ng tambalang Donnie at Belle. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
17: DZMM Numero 1 sa aksyon.
18: Mababalik ang TV Patrol sa FM Radio.

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Pinisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
8: Elizabeth Pangantihon, kuwanan ko sa kong magulang nga, mayo daw magamit na. Nili kayo, kuwanan mong lawas, karon nga magamit ka. Dugaan ko sa kong magulang, o basta Magnum C, makapurag makadugang-dugang o kuwan sa imong kinabuhi, unya, kabasbog imong panglawas. Epektibo pa, barato pa, makadahatag pa o mayong kuwan sa imong panglawas.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice ug Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug ug sa tanang Rojon Pharmacy.
4: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
10: The Vibes!
11: Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend.
12: Madungog ang TV Patrol dinhi sa 101.9 FM Radio Davao ug 89.5 FM Radio Davnor.
11: Ito

0: Wala silang masabi ng FM Radio Ambet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista FM Radio Ambet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. 89.5 FM Radio Davnor and 101.9 FM Radio Davao.
3: Good vibes.

0: Tahimik, average ang performance sa klase at kabilang sa unang batch ng hybrid learning dahil sa COVID-19. Ganito inilarawan ang top-notcher ng Physician Licensure Exam nito lang Marso na si Dr. Erwin Ken Perchazo.
1: Nagsasagot siya sa mga, pag may mga questions and answers, sabi ko nga performer, pero hindi siya yung maingay na malakas ang boses, low-key lang talaga siya.
0: Una niyang nakuha ang atensyon ng publiko dahil name withheld ang nakalagay bilang top-notcher, imbes na mismong pangalan. Ayon kay Lyceum Northwestern University Vice President Dr. Marco Duque, standard verification process ito ng Professional Regulation Commission para sa matataas ang performance.
2: Nagkataka ako bakit ako katawag ngayon regarding my board exam. Tapos bakit congratulations? Congratulations because bumagsak ako. So apparently sabi niya na congratulations. If you know the issue regarding the name withheld of the top one, apparently, that's it.
0: Mula sa Lyceum Northwestern University, sumabak si Dr. Ken Perchazo sa mga pagsubok habang nagpupursige sa karera at sa personal na buhay. Matapos ang 3 taon, binalikan niya ang universidad na luminang at nagpayaman sa kanyang kaalaman at ang mga taong naging inspirasyon para hindi sumuko.
2: Yeah, I would, of course, thank my mentors. Kasi syempre, they were the one who molded me to be who I am today. Classmates as well, of course, yes.
0: Sa tagumpay ni Perchazo, isang aral ang tumatak at nais niyang ibahagi na sa hirap at mga pagsubok, huwag sukuan. Isipin ang inspirasyon at gawin ang direksyon. Pero higit sa lahat, magtiwala sa sarili at sa Diyos. Terry Aquino, ABS-CBN News.
3: Susunod, mga batikan sa pamahayag at entertainment, nagbahagi ng kaalaman sa Pinoy Media Congress. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
4: TV Patrol sa DZMM.
5: Mas maliwanag.
6: Mas magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko yung lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
6: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Elizabeth Pangantihon, kuwanan ko sa kong magulang nga, mayo daw magamit na. Hindi kayo kuwanan mong lawas karon nga, magamit ka. Dagaan ko sa kong magulang, o basta Magnum si makalurag makadugang-dugang o kuwan sa imong kinabuhi niya, kabaskog imong panglawas. Epektibo pa, barato pa, makadahatag pa o mayong kuwan sa imong panglawas.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug, ug sa Tanang Rojon Pharmacy.
9: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
10: The Vibes!
11: Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend.
12: Madungog ang TV Patrol dinhi sa 101.9 FM Radio Davao ug 89.5 FM Radio Davnor.
13: TV

0: Wala silang masabi yung radio update ka pa sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio update kasi
0: ayupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. 89.5 FM Radio Davnor and 101.9 FM Radio Davnor.

0: ng ilang Israeli tourists sa Siargao na inireklamo ng ilang residente. Isang code of conduct naman ang inilabas ng Department of Tourism Caraga para paalalahanan ang lahat ng turistang igalang ang mga regulasyon ng lokal na pamahalaan at maging mga lokal na isla. Nagpapatrol, Zen Hernandez.
1: Sa videong kuha noong April 29, 2025 sa General Luna, Siargao, makikita ang isang banyagang lalaki na nanunuya at nakikipagsagutan sa isang grupo ng mga Pinoy. Isa si Alexis Gumera sa mga kaalita ng mga banyaga. Ayon kay Alexis, ilang beses na silang binabastos ng banyaga nang una nilang makasalubong ang grupo sa isang bar noong gabing iyon.
2: That night, nakita na namin sila, tapos they're obviously catcalling, parang, hey baby, hey baby. So, we noticed them already.
1: Kinausap ng isa sa mga kaibigan ni Alexis ang banyaga na nagpakilalang Israeli at tila ipinagmalaki umano ang giyera ng kanyang bansa sa Gaza. Dito na kumontra si Alexis at kanyang mga kaibigan.
2: Sabi niya, ah yeah, because this is the best country in the world. And then sabi ko, no, it's not. So yun ang sabi ko, no, it's not. And sabi niya, why, why? We kill all of Palestine. And then doon na nagsabi yung guys na, no, bro, don't say that. Yung mga friends ko, free Palestine.
1: Dito na sila tinawag ng paulit-ulit na lady boy ng Israeli. Sa katabing resort ng restaurant kung saan nanunuluyan ng Israeli, nagtawag pa ito ng mga kasamahan at namato sa grupo nila Alexis, isa ang nasugatan sa mga Pinoy.
2: May isang girl na tamaan sa tenga.
3: Oh.
2: O tapos buti na lang dumating yung pulis, saka kami nakapunta ulit, saka din sila nag-stop ng pangamato.
1: Nagpa-blotter sina Alexis sa pulisya kinabukasan, pero umalis na sa isla ang mga Israeli.
4: Tabang! Tabang!
1: Abril ngayong taon naman, isang grupo rin ng mga Pinoy ang nagreklamo sa pulis dahil sa umano'y panghaharang sa kanilang kotse ng mga Israeli na nakamotorsiklo. Ayon sa incident statement, sinadyang harangin ng mga banyaga ang kanilang sasakyan. Saka sila nilapitan at pinagsisigawan at makailang beses umanong inaabot ang kanilang baywang. Ikinatakot ng mga Pinoy ang agresibong aksyon ng mga Israeli, lalo't may pasahero ring bata sa kotse. Ayon naman kay Israeli Ambassador to the Philippines, Dana Kirsch, nakarating na sa kanila ang mga insidente at sinigurong hindi nila kukonsintihin ang ganitong pag-uugali ng ilang Israeli tourists sa Siargao. Ayon kay Kirsch, dati na siyang nakipag-ugnayan sa Department of Tourism at nais niyang pumunta sa Siargao para makausap ang local government unit.
5: And if there's an Israeli tourist who had done wrong, he should be addressed. But I would urge and encourage you as media representing the situation not to paint all of Israeli's tourism here as rotten apples, because that's very far from the truth.
1: Nilinaw naman ng Department of Tourism sa Caraga na dalawa lang ang naitalang insidente na may kaugnayan sa mga Israeli tourist. Sa kabila nito, nagpalabas ang kagawaran ng Code of Conduct para paalalahanan ang mga turista sa kanilang mga obligasyon habang bumibisita sa lugar.
6: Respect yung mga guidelines ng community and cooperate with everybody, no? Because we want to really maintain peace, safety and mutual respect in the destination.
1: Pinalawig naman ng Police Regional Office 13 ang kanilang Bantay Turista Program para tiyaking maayos ang sitwasyon sa isla at hindi na maulit ang insidente. Zen Hernandez, ABS-CBN News.
7: Nagtipon-tipon muli ang mga communication students mula sa iba't ibang eskwelahan sa bansa para sa dalawang araw ng Pinoy Media Congress, tampok ang mga batikan sa larangan ng pamamahayag at entertainment. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
8: Mula social media, streaming at pati artificial intelligence, tuloy-tuloy ang pagbabago ng media landscape. Hamon ngayon sa mga estudyante na aspiring communication at media professionals kung paano ito masasabayan sa tamang paraan. Ito ang tinalakay ng ABS-CBN Philippine Association of Communication Educators o PACE at Assumption College San Lorenzo sa Pinoy Media Congress 2026.
9: Through the years, This partnership has enabled us to reach thousands of students and educators across the country. What we have achieved together is a testament of the power of collaboration.
10: In a world shaped by headlines, hashtags, and digital conversations, you are builders of narratives that can shape perspectives and transform communities.
8: Kabilang sa mga nagbahagi ng expertise, sina ABS-CBN journalist Carmina Constantino, Alvin El Chico, at ABS-CBN News Chief Francis Toral. Pagpapaunlad ng edukasyon, musika at marikhaing content naman ang binigyang diin ni na Knowledge Channel Head of Platforms and Partnership, Danny Cedilia Cruz, ABS-CBN Music and Integrated Events Head, Roxy Likigan, at AVP and Head of Creatives, Content and Operation ng ABS-CBN Music, Jonathan Manalo.
11: We believe that for an artist to truly soar, they need an entire village behind them.
8: Nagbahagi rin ng kanyang content-making knowledge ang social media personality at PBB Celebrity Collab Edition 1 alum na si Esnir.
12: Content creation is more than just having a cloud. It's instilling values, not just views. So, meaning po nun, kapag pagko-content create, you have a big responsibility.
8: Tamang mindset din ang kailangan ayon kay Esnir.
12: Yung paggagawa ng content, para lang yan, mag-open ka ng isang cafe. Mamimili ka kung saan lugar at kung ano yung pinaka-best market for you. You treat your viewers or your audience as your customers.
8: Nakisaya rin sa Pinoy Media Congress ang mixed VJs sa sina Robbie Jaworski, Aya Almamari, at Jaren Garcia.
13: The power of ABS-CBN has always been in its people. We have a family of employees, stars, journalists, and creatives that continue to believe in being in the service of the Filipino.
8: Inilusad ng ABS-CBN noong 2005 ang Pinoy Media Congress at nakatanggap na ng mga parangal mula sa International Association of Business Communicators Philippines, Philippine Quill Awards, at Public Relations Society of the Philippines, Anvil Awards. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
7: Nagtagpo ang mga bituin. Nagharap ang stars ng Almost Us sa sina Fiang Smith at Jane Ibarra at Diamond Star Maricel Soriano. May big reveal naman tungkol sa Tayo sa Wakas movie ni Nadoni Pangilinan at Bel Mariano. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
14: It's about responsibility.
15: Kala ko ba wala akong dapat patunayan sa'yo?
7: Hinarap ni Nadoni Pangilinan at Bel Mariano ang isa sa pinakamabigat at challenging role nila sa Tayo sa Wakas, ang huling pelikulang pagtatambalan nila sa ngayon. Sa gabay ni Direk Cathy Garcia Sampana, lubos muna nilang kinilala ang mga karakter na kanilang ginagampanan.
16: We started shooting, diba Direk, nag-meet tayong lahat. We even talked about the things that wouldn't be in the movie itself, but we just need to know as Cisco and Cheska, yung na-imagine talaga namin kung ano yung pinagdaanan nila, saan sila ipinanganak, yung mga ganun.
17: Very, very excited na makita nila yung itong stage ng life and stage ng growth namin pareho.
18: Gumawa sila ng backstory, pati ng nanay at tatay nila. Yeah, so it was a process that I made them do and they were so excited about it.
7: 8 taon na mula nang nabuo ang konsepto ng magkasintahang magro-road trip para pagdesisyunan kung susuko o ilalaban ang relasyon nila. Ayon sa writer na si Vanessa Valdez, para sana ito sa ibang love team. Pero nakita nila ni Direk Cathy na swak ito kina Donny at Bel.
19: This concept was already in existence as early as 2018. Si Donny at si Bel, pinagsama namin, pinag-audition namin 2019. Ang haba na ng history nila as a love team, no, as an on-screen couple. No. So sabi ko, pwede na kasi nire-require din ng kwento na dapat may history yung couple na binabalikan tayo. So kaya nung sinabi ng sila, tinweak ko yung story and may mga in-add coming element.
18: There was no doubt that they can make this, that this is for them. And yes, you are right, when I saw them in the on the set, I know they were ready. Grabe inputs na mga yan.
7: Dagdag ni Direk Cathy, hindi lang sina Donny at Bel ang ready para sa huling tambalan nila, kundi pati ang fans.
18: I'm very proud of them. Grabe yung support nila kay Donnie at Belle. If this is what it takes for them to grow and become better people.
7: Lubos rin ang suporta ng fans ni JM Ibarra at Fiang Smith para naman sa kanilang unang pinagbibidahang pelikula. Ayon sa dalawa, enjoy silang kasama ang fans tuwing nagpo-promo sila, lalo na sa ticket selling.
20: Every time naman po nagkakaroon ng way para makapag-banding kami sa mga supporters po namin, talaga susulitin po namin.
21: And tayo kami din yung nangihingi sa kanila na promo tayo, promo tayo. Favorite ko na siya eh. Sabi ko, saya na itong trabaho ah. So, nadala ko na siya, so nag-enjoy ako every time na pumipindot-pindot ako sa ticket selling.
7: Sa gitna ng kanilang mall tour nitong linggo, na-meet nila sa unang pagkakataon si Maricel Soriano. Nakipagkwentuhan sila sa vlog ni Diamond Star na may pabaon agad para lumevel up pa ang aktingan ni na JM at Fiang. Pero secret na raw muna ito.
20: Pabaon agad na tip sa pagsigaw. So, sarap na bawon po. No?
7: Ipapalabas na sa mga sinehan ang Almost Us simula May 6.
22: Your favorite music radio, 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao. Good vibes!

0: lupit ang lupit.
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan. 89.5 FM Radio Davao North and 101.9 FM Radio Davao.
2: Go

101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor. Kafaya. Well, we are back. My being. Kumusta, kumusta, kumusta ka diha, mahal ko? Kumusta ang imuhang panagat? Kumusta ang imuhang weekend? Kumusta, nakapahulay ba ang all? Or na-stress ug daman ang all? On your weekend. Minsan kailangan na lang nating patawarin ni mahal kanoon sa may nahitabo atong last weekend sa imuha, pasay low-e na lang siya or pasay low-a na lang ang sitwasyon, mahal, no? Let's just be better next time. May mga bagay lang talaga sa buhay natin na dili gyud gani magtugma gani, no? Bisag unsa o natugpaning kamot nga magtugma, di mangyud oy, muna ayaw na lang ipugos. Kung meron mang mga pangyayari sa buhay mo last weekend, huwag mong dadalhin dito ngayong week na ito, ano. Let's try to be better. Let's try to have a very good week para naman pumasok yung mga magagandang bagay. Let's be positive. Let's be optimistic. Bisan pa og kinagdagan kay mga challenges. Kung hindi naman natin masolusyonan yung problema ng kahapon sa ngayon, ipagpabukas mo na lang muna yan, di ba? Kaysa naman maapektuhan ng imong emotions, ang feelings, ang imong utok din ha. Bisag unsa o ni magsulbad, di gud masulbad. Masulbad ra lagi na mahala, no? Mabot lang gyapon ang panahon, makana ka, ay, tama yung ani akong buhaton. Ay na, alright? Anyways, hangtod alas 12, makauban ninyo si Karen Yosa sa programa ng FM Radio Confessions. And meanwhile, niya taod-taod, taga-enta mong mga updates kung ano na bang mga pangyayari, mga nangyayari sa mundo ngayon, at mga balak, mga plano, sabay mahitabo ano yung gira, oy, nahantod ka ro na, apaman gihapon, na alang siya din ha, lurking lang siya, nag-ceasefire pero nag-lurking siya din ha, wala takabalo kung unsay mahitabo, ugma, sunod ugma, no? Kaya wa pagihapon na human, wa pagyud in tawo na tuldukan ng maong giyera between US, Israel, and Iran. Ganun. Balik ko, taod-taod, mahal. Kung naa kay mga request, isend lang sa tuwa sa messenger na ito or sa ating Facebook page, that's 101.9 FM Radio Davao. I shall return. Kinisika rin niyo sa Kavibes.

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: The Vibes!

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio FM Radio Confessions Love Notes After Dark 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnoir Ga Vibes. Kumusta po kayo dyan ngayon sa inyong gabi? Kumusta? Nakapanihapon na ba ang tanan? Huwag pagkapanihapon ang tanan sa may sudani yung hunahuna hangtod sa karon. Siya mahal mo rag pagpansit kanto na lang yung ending ani mahal kay mahal na gid kaayo diri tanan. Huy, paita. Bisag asa ka siguro mulingi karong adlaw, karong mga panahuna, no? Ang presyo perti nagyong taasa. Makuratan-kuratan, makurat-kuratan na lang ka ba, no? Kung anong naingon ani man ang sitwasyon sa kalibutan, oy. But anyways, ani atagaan na lang tika og update. Kabahin sa mga panghitabo kung anong naingon ini kita. No? Dili lamang dira sa ato address Philippines. But as well, samot na sa tibuok kalibutan kay apektado ang tanan. About aning giyera kabahin sa US Israel versus Iran. And of course, speaking of which, ani alang mahal adunay gitawag breaking news gikan sa Strait of Hormuz. Ngayong araw lang pong nagaganap, si US President Donald Trump nag-announce siya sa usa ka naval operation nga gitawag niya og Project Freedom. Oni ang mission where the US military will begin escorting foreign ships na na-stranded na sa sulod sa Strait of Hormuz sukad sa pagsugod sa giyera. Ingon po ni Trump na ang effort is focused on getting civilian ships from across not involved in the conflict out of the dangerous waterway para they can, in his words, freely and ably get on with their business. CENTCOM confirmed also nga ang operation involves guided missile destroyers over 100 land and sea-based aircraft drones og 15,000 service members. The mission's broader goal is para ma-restore ang freedom of navigation for commercial shipping through the strait and through which a quarter of the world's oil trade normally passes. Bakit ba mahalaga ito ngayon? Kasi marami pong barko na nagdadala ng langis, fertilizer at saka mga pagkain ang nakulong doon sa loob ng Hormuz. Ang pagbubukas ng daan ay posibleng magpababa ng presyo ng gasolina at pagkain worldwide. Kasama na dyan, syempre, ang Pilipinas. Abangan natin kung magiging maayos ang operasyon nila ngayon o magdudulot ba ito ng isang mas malaking tensyon. Eto pa mahala, kinlaim ng Iran na naputukan ng missile ang isang US frigate pero tinanggihan ito ng Amerika at kaagad na nagkaroon ng tensyon. At ito ay ngayong umaga lang nangyari. Ano? Matod pa sa Iranian state media, nag-report sila that two missiles struck a US frigate in the Strait of Hormuz after it allegedly ignored warnings from Iran's Navy na mag-halt. This happening just hours after Trump announced the Project Freedom. However, the US military flatly gi-deny ang maong claim. And the US Central Command nag-post sila sa X na no US Navy ships have been struck. US forces are supporting Project Freedom and enforcing the naval blockade on Iranian ports. Ito yung sabi ng Iran's Far News Agency, which is tied sa Revolutionary Guards. Ito din yung first to report the alleged attack, claiming the two missiles hit an unidentified US vessel dual support of JASC. So ano po ba yung totoo? Si Iran po ba o si Amerika? Pero this is just the real truth, mahal, ano, that meron talagang peligro, puno ng peligro ang Strait of Hormuz sa ngayon. At ang bawat barko na nakulong doon. Lalong-lalo na meron tayong mga Pilipino crew na nasa gitna ng Strait of Hormuz. Adunay mga kargamento. Siyempre, makaapekto sa atua sa Pilipinas. Na magkahipod ang Iran ng 14-point peace plan, pero skeptical gihapon si Trump ini. Aduna pa ba'y chance? Aduna pa ba'y pag-asa nga naaday peace? Mabutay? Hingon ana. Kasi ito ang pinakamalaking tanong natin sa kasalukuyan. Iran has put forward a 3-stage 14-point proposal to end the war, calling for a permanent ceasefire within 30 days. Unya, aduna po'y mutual non-aggression pledge involving Israel and regional actors, ug ang gradual reopening of the Strait of Hormuz, a phased lifting of the U.S. naval blockade on Iranian ports, and Iran taking responsibility para i-clear ang mga sea mines nga anaa sa waterway. Ingon ni Trump sa Truth Social that has been told representatives are having very positive discussions with Iran and that these could lead to something very positive for all. Pero giingon po niya no, nga he can't imagine the proposal, which includes sanctions, relief, and an American withdrawal from the region, would be acceptable, adding that Iran had not yet paid a big enough price. Daming mga pangyayari, murag patas anay ihi ning gira didto ba no, magkalagot lang huna-huna on, kida may-damay gyud tatanan ba, damay ang all, unsaon naman nato ni, diba, damay-damay na talaga ang all, lalong-lalo na sa buong mundo at lalong-lalo na diyan sa atin sa Pilipinas when it comes to our mga commodities, even our electricity din ha, diba, dako kayong problema po, kay perti po, daghan po na ikaigbayro nun, ang mga nang isolusyon, have we checked ours as well, din ha, sa tua sa Mindanao, kung okay pa ba ang ato ang electricity, ang mga bills ba nato, nadodouble check ba natin yan. Anyway, balik ta mahal ko, kinigihapon ng FM Radio Davao with Karen Yasa. Goodbye.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: FM Radio. Confessions. Love Notes After Dark.

101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnoir. Good vibes. Mahal mo yung BE. Welcome back. Kinigi hapon ang FM Radio Confessions with Karin Yosa. Daod-daod lang yun, no? Tawara, nitingog na po ako ang cellphone. Alarm na po siya. Oo, naabot na po itong ano, katong mga safety alert nga mo ang madawatan every time nga adunay banta, no? Adunay threat incoming para sa mga missiles o guban pa. And kaganina as exactly 5 PM gyud diria alas 5 sa hapon kay nakadawat gyud mi og alert na pod gikan sa UAE and sa Ministry of Interior ana siya diria nga due to current situation, potential missile threats, immediately seek a safe place in the closest secure building, steer away from windows, doors, and open areas, and then await for further instructions. Then 10 minutes after, nakadawat na pod mi og message nga nagsulti nga it is safe now. Ingon na dinhi sa UAE. After ceasefire and many weeks pila,

it's more of like the debris nga, or debris nga mga hulo gikan sa taas, no, or gikan sa langit, no, kay mao man na siya ang mga na-intercept na mga missiles o mga drones ingon na din niya sa UAE. Inkabot na og kanang sobra 2,000 gyud, sobra 2,000 kapin ka mga missiles o mga drones ang gipanglabay gikan sa Iran dinhiya sa UAE, and so far we are still okay naman. Alright, anyways, mo lang sa to, mo update lang, ko pina-update lang sa mo, hingas ako kadali mahal ha. Dili gid mo mahal ang kulba usahay. But siguro tungod kay naanad na lang pud mi dinhiya sa maong hulga halos every day for the past month sugod adong February. Murag naanad na lang mi nga nakaingon na lang kahala ni tingog na pud akong silpon. Murag maugid ni o, murag kalimot naman mi unta sa unsay tingog ani ni alarm naman pud. So, bali ko taod-taod, mahal ko. And of course, we will talk about love. You want to talk about love and relationship in your life? Pwede din natin isgutan ng wealth kung gusto mo maging successful dyan. Ay, na, di ba? No, istoryahan na lang nato na, Bika. Naun saan nato mga madato, taun saan nato mga kwarta ta. Pupunik ko ninyo, Drigia po, sa 101.9 FM Radio Java with Karinyosa. The Vibes!

101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor Vibes. We are back. Yes, we are back. Okay lang ta mahal. Ay, kabulakan. Atens lang tagamay, ano. Pero eto, meron ako i-share sa inyo about Anissa. Was like a feeling nga ma-develop ka sa imuhang, sa imong amo. Ay na. Nainig-message sa ato ang mahal, no. Itago na to siya. Sa pangalang, ano sa yung pangalan? Uy, kataas ba aning storyahan ni? Sa pangalang Lina. Right? Naigidala-dala si Lina karon nga emotions nga murag bugat para niya, Jude. Kay tungod murag na-develop siya. Sa usa ka tawo nga tan-aw niya dili angay, pero na-develop siya. Ingon ana. Naka-experience ka ana. Ay siya mahal. Depende mo guna sa situation, mahal. Kung unsa tong rason, nga nung dili silang angay, nga nung dili pwede. O niya, mabalaan ninyo unsa to, ano. Pero ikaw, og na kay experience din ha, nga dili mo angay. Aw, i-share na sa ako. Ah, kay basing maangay ta. Dagag mo kayo dungog sa inyong story, ha. Maka-learn me ba, di ba? Basin o niya, basig isa de Amy sa mga nagpatanga-tanga, mahal ko. Niya, kung wala ni mo gi-share sa ang story ni mo. Aw, ikaw rin nakabalo kung sa'yo pwedeng buhaton, di ba? Mas better mag-in ng makabalo sa admi. Kay para dili mi makabuhat og same mistake. Mas better nang ingon ana. And sometimes, kinanglan lang yun nga naa, gani mo dukol, gani na mo usahay, gani mahal, no? Kanang naa, gani mag-remind sa ato ang usahay, man, pataka na lang ka sa imong mga decisions kinabuhi ba? Pero gahi mang kag-ulo kay gugmalagi, aw, ala, gito yung mabuhat, ay na, mahal. Di gito mo mapugos ang usak katawo nga mo palayo. Kung dili gid siya andam nga mo palayo, ay na, diba? But I think this one, ang atong story karon kay ming layo na siya. Pero unsa kalayo? Tangini niya taad-taad, dali lang sa 101.9 FM Radio Davao. The Vibes.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio FM Radio Confessions Love Notes After Dark
2: 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor Gavayabs. Mahala niya ang ang atong istorya karong gabi ibahin sa usa ka caregiver nga nakauli na din ha sa Tagum City. Naa daw siya i-share sa ato ang story bahin sa iyang feelings ang tud sa karon nga dili daw niyang makalimtan. And niya itong paminawon, kauban ng FM Radio Confessions with Karen Yosa. Goodbye!

Dear Cariñosa, itago na lamang ko sa pangalang Atelina. Nakauli na ko sa Pilipinas 3 months ago after sa duha ka tuig na nag-abroad ko. Finally, nakauli resad. I'm a single mom and dugay na pod nga separated. But dili ko annulled. Though ingon ana ang ako ang sitwasyon, happy man ko tungod sa akong anak and sa ako ang pamilya. Gimingaw ko pag-ayo sa akong mga ginikanan. Gimingaw ko pag-ayo sa akong anak human nga magdesisyon ko nga mag-abroad kaniadto. Pero karon, kaduha-duha ko kung mubalik pa ko. Aduna po'y part sa ako ang kasing-kasing karinyo siya nga murag mingaw. Murag adunay kuwang. Gaduha-duha ko kung unsaon na ako pag-share nga di makahilak sa paghuna-huna. Sanay tabo. Kani nga akong istorya para niya. Para sa akong amo. Di na lang nato siya panganlan. Nagsugod ang tanan at tungod ng adlaw nga mingsud ko isip sa ka-caregiver. Gikulbaan ko pag-ayo kay lalaki ang akong amo. Abi na ko og strikto. Pero adtong time nga ako siya nga nakita in person, dili siya intimidating. Hilom lang. Murag pirmi nga lalumang iyahang mga ginahuna-huna. Murag perminting bugat ang iyahang kasing-kasing. 2 weeks after nga nanilbihan ko kariniyosa, ipungutan ako niya kung komportable ba daw ko. And I said, oo. Kay tungod, buutan siya. Dili man siya totally dependent. Kaya man niya ang iyahang kaugalingon. Kumbaga, naalang ko dito aron ubanan siya. Pero lisod di ay ubanan. Kay tungod, hinay-hinay manggod nga wala na pud na akong nasabtan ng akong kaugalingon. Adunay mga gabi nga di siya makatulog. Pagtambay siya sa garden, maglingkod, hilom lang. One time, gisundan na ako siya, gipangutan na siya kung wa ba siya gipanugnaw. Ing smile lang siya na ako. Ingon niya, anad na daw siya. Wala ko kabalo kung anad na ba siya sa maumbugnaw o anad na siya sa kamingaw sa iyahang kinabuhi. Karinyo sa adunay usa ka incident na nahug siya sa hardanan. Dili man kaayong seryoso pero nagpanik ko. First time na ko nga nakita nga naglisod yud siya. Ako siyang gigunitin. Halos ako na siyang gakson para matabangan lang siya nga makatindo. Ingon niya, okay ra daw siya. Pero wala kuming tuo. Bisan pag maingon siya nga okay siya, ma-feel na ako nga dili. Og siguro, dito nagsugod ang mali. Kaya wala na lang man ko nga nahimong caregiver para niya. Nahimong man kong concerned kaayo.
tungtod sa naging attached sa iya ha. Kabalo ko sa iya ang sitwasyon kariniyosa. Separated siya, pero dili siya divorce. Giiwan lang po siya sa iyang asawa. O ako, usa ka empleyado lang. Pero, nganong ingon at duman nga, mas na-worry mang ko niya kaysa sa ako ang kaugalingon. Kauna-huna ko, unsa hinungdan nga nagbuwag sila. Asa dito ang mali. Na-aksidente sila karinyo sa sasakyanan. And mauna tong hinungdan, di na niya kaayong malihok ang iyang tibok lawas. Aduna na po't siya problema. Kinahanglan niya og maintenance. Pero buutan ang ako ang amo. Itsurahan. 53 years old. Samtang ako, 25 years old. Kariniyosa, bago mahuman ang ako ang kontrata, ipangutan ako niya kung sigurado na ba daw nga mubalik ko Pilipinas. Kadua-dua ako nga musulti sa iya ha kung unsa ang tinuod. Kayang tinuod, komportable ko nga magpundo na lang. Tupad niya, alagaan siya. Pero nasayod po kong mali. Ug usa pa, minyo ko sa Pilipinas. Mautong, igon ko niya nga ako na lang i-prepare ang iyang paboritong pagkahon bago ko muli. Ingon siya, ug muli daw ko, mubalik daw ang kaniadto. Wala na ko nangutana kung unsa tong kaniadto. Kaya nasayod ko nga, mubalik ang iyang pag-inusara. Ninghawa ko kay kinahanglan. Pero sa karon gaduha-duha na pud ko. Kung mubalik ba ko dito? Kabalo ko kariniyo sa nahog na ko niya. And ma-feel na ko nga sa mga iyahang paminaw para na ko. Pero murag malabo. Di ko pwede nga magpundo sa usa ka istorya nga way klaro ang ending. Di po na ako pwede higugmaon ang sekatao kung pareha nga kaming duha wa pa nahuman ang kanito. Aduna paghihapon mi mga asawa. Kaniyang wala lang na akong masulti niya. Nahalos kadadlaw, siya ang ako ang mauna-unahan. Kung kumusta siya. Gakaon ba siya sa tamang oras? Gainom ba siya sa iyang mga tambal? Aduna ba siya kay istorya pag di siya makatug? O kung na-remember pa ba ko niya? Usahay, gusto na ko siya nga i-message. Kung kumusta siya, pero wala na akong ginabuhat. Ikabalo ko nga og mag-reach out ko niya. Mubalik na pod ang kaniadto. Og tingali, di na ko nga mulayo niya. Kariniyosa, dili man sa ingon nga. Grabe ang akong paghigugma niya. Pero nasayod ko. Na aduna ko'y feelings para niya. Ilong. Tinuod. Ug hangtod sa karon, dala-dala paghihapon ako. Wala ko kabalo kung unsa ng akong angay buhaton. Mubalik ba ko? O magpundo? Tagang salamat.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio FM Radio Confessions Love Notes After Dark
2: 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor. Ka-vibes. Nadunga na itong storya sa atuang sender nga si Ate Lina. How are you, Ate Lina? Sa mga nakarelate din ha ang o sa ka-caregiver nga nahigugma or na-in-love na falling sa ilang mga amo. Ayay ka, halak ka na! Naay na pudag mga ingon ani nga mga feelings. Mga bawal nga paghigugma kanimo. Inday dudong. Isuda nang ingon nga feelings bitaw mahaloy. Pero I think sa kanila ha, I think wala naman ang bawal. Feeling ko wala naman ang bawal. Hindi ko lang alam kung ano yung ano talaga yung super super bawal talaga sa iyo ate na makaingon ka nga di lagi pwede kay minyo ko. Unsa di ay ang status sa imong kaminyoon sa karon? Kaingon man kaminyo mo pero dili pa mo anal. Are you separated? Naana ba mo'y kanya-kanyang relationship? Naana ba'y karelasyon ng imong partner? Or naana ba siya'y laing family? Or unsa ba gyud kay murag labo man kaayo para nimo? Or naa pa man kay murag hugot din ha ang di nimo ma-share? So, ga-wonder ko kung unsa, di ba? Kay kog nagbuwag na mo, unya, og asa man ang imuhang amo nga gi-abrodan ni mo, Canada ba na? Asa ba na siya gikan? Uy, diri ba na sa UAE? Naba na sa US? Naba sa Korea? O unsa ba din ha? Og gusto gid kapod niya, di ba? Nga nagundili, no? Kung siya man po di ay kay kanang separated na, di ba? Marami namang paraan, oo. Basta, alam nyo lang sa sarili nyo na wala kayong inaapakang iba, di ba? Kung love mo talaga kasi yung isang tao, malalaman mo yun, lalong-lalo na kung ready ka na alagaan yung taong yun. Mugay yung nag-iingon nila, no, diba? From richer or for poorer, sickness and in health till death do us part. Oh, ang kamatayon ra daw ang makapagpabuwag ninyo, bisan pag unsa mo kapubri, unsa mo kadato, o bisan pag unsay mga sakit ninyo din na or naaba mo sa pinaka-healthy nga status sa inyong kinabuhi. Magkuyog o magkuyog gihapon mo, siya gihapon ang imuhang piliun hangtod sa kahangturan. Ana ang gugma! Ingon ana bang feeling ni mo para niya mahal? Ana sila sana all. Ingon ana, oy. For richer and for richer lang man daw sa panahon karon. Pero bitaw mahal, oy. If there's a chance, para lang na ako ha. Siguro, if there's a chance to go back, unya, balikan siya, unya, willing kang alagaan siya, unya, pareho mong feelings, uy, mag-hoku, uy, kung ako ikaw lang naman, diba? Diba? Kung wala ka naman talagang relasyon na, pero og ka nang nakikarelasyon ka ron, or kung klaro ba na inyong relationship sa imong asawa, ingon na, wadyo kayo mabuhati, no? Diba? Na ay, may mga marami na pong mga solusyon para maging legally separated kayo. Naiuban nga naga-file og divorce sa ubang nasud. Naiuban nga naga-file og divorce through, I don't know, like Sharia court na sila ginatawag na yung ona na naay mga annulment. Naapoy annulment, di ba? If you can process that, then why not? Kung interesado yun sa imuha, ang imuhang nagustuhan, ang imuhang katong imuhang ay, lovingly yours nga, boss. Why? Nganong dili, di ba? But if it's too difficult, wag na. Pero kung sa tingin mo naman, okay lang naman na magkasama kayong dalawa, lagaan mo siya, and o, pakita mong mahal mo siya, why not? No? Eto, meron lang ako share na trivia sa inyo, mahal ko, ha? About aning emotional attachment when it comes to caregiving. Ang mga caregivers, most often, nade-develop yan sila dahil sa emotional bonds, dahil sa everyday na closeness nila sa kanilang mga boss. And yung loneliness, yan yung nakakapag-deepen ng connection ng mas mabilis papuntang romantic connection. And aduna po'y ginatawag na emotional dependency na nangyayari nang hindi mo naman sinasadya, na hindi mo naman talaga intention maging emotionally dependent ka sa isang tao. Kaning boundaries na ginatawag nila, lalo na sa situation ni Lina, ito daw ang isa sa pinakamahirap na parte ng pagiging isang caregiver. And minsan, yung paglayo o yung pag-alis mo, is sometimes the most loving decision or choice you can make kapag nade-develop ka na. Pero ito din yung isa sa pinakamasakit na pwede mong maramdaman, ang lumayo. Naiisip ko taloy, basi naluya o taman tong iyahang boss, no? Nga ning hawa ni siya, no? Ni hawa si Lina ni Uli. Diba? Nasamot na hinoon itong naluya. Pero kung sa tingin mo naman, Lina, mas may future ka nang hindi kayo magkasama, then why not? Diba? Siyempre, it's best na you have your own freedom. Bata ka pa naman. Pero minsan kasi, mahal, nakakalito din eh. Kasi as much as we want to be free and do our own things, buhaton na to mga butang na gusto natin buhaton, namagoy usahay nga, it is best to share the moments with your special someone or with the person that you really love. Kasi hindi naman natin alam kung hanggang kailan na lang sila mananatili sa buhay natin, di ba? Balik tamahalin a while. Kinigihapon ng FM Radio Davao with Karin Yosa. Goodbye.

is so pwede na itong ma-share experience ba kaani nga na-develop ka sa imo ang boss masakitun o nga gi-caregiver ni mo, di ba? Naay nag-ingon nga dili natong i-ignore ang feelings nato, no? Pero syempre, dili po nato nga i-allow nga i-control sa atong feelings ang ato ang mga decisions. And it's good nga nag-set taog ka ng early nga sayo-sayo na nata emotional boundaries kung asa lang kutub gyud ang atong serbisyo. Di ba? And we also need to identify and understand ang difference between ay nang mag-care gani ka o difference between sa gugma, care and love. Minsan din, huwag tayong mananatili sa isang role or position or sa isang relationship or sa isang bagay kung alam naman natin, hindi natin, or malabo ang posisyon nato. And if we decided to walk away, it is okay. It's fine. Kasi that means you have self-respect. And dili lang man na siya ingon kay gireject ka or kuan ba di unsa ba na dinahan. And sometimes we just have our own self-respect, kumbaga. Dili man tanan, kinahanglan nga magstay, labi nagbawal. Mahirap magmahal kung bawal. Minsan talaga yung mga concerns natin, akala natin concern lang, pero hinay-hinay na in love ka na pala sa kanya. Pero yun yung tricky dyan eh. You need to know kung unsa ba yun ang feelings ni mo. Kaya basin nun yun, nakadungog ka sa kong gisulti karon mahal. Nya, gi-apply po din mo sa imong self ha. Taka lang ka din ha. Nay, nag-message ana siya. Ang sakit nung ikaw yung umalis kahit gusto mo na mag-stay. Saon taman mahal. Expired naman daw ang inyong lisensya. Expired na yung kontrata. Napon nag-ingon diri. Dilita na na connection. Kinahanglan ni mong ipadayon. Ate, respect sa iyo. Pinili mo talagang sarili mo. And minsan, love is not enough. Timing at situation din. Alam mo, minsan, hindi natin napapansin. Yung simpleng pag-care natin sa isang tao, yun yung nagiging dahilan kung bakit nahuhulog tayo. Hindi dahil sa gusto mo, kundi dahil araw-araw mo siyang nakikita. Naririnig, naiintindihan mo yung kwento niya. One day, di mo alam. Dili na lang di ay trabaho. Ang imo ang gianha din ha. Ayaw mo na palang masaktan, ayaw mo nang lumayo. Pero yun nga, we need to set boundaries kasi hindi lahat ng gusto mong alagaan pwede mong mahalin. At hindi lahat ng mahal mo pwede mong piliin. Minsan, yung totoong pagmamahal, marunong lumayo, marunong umalis, kahit na gusto mong manatili. Minsan, tanungin na lang natin yung mga sarili natin. Pangutanan na lang imong self, happy ba ka or naanad lang ka nga kauban siya? Diba? Bago pa naman, 3 months pa lang nang nakauwi ka, malayo at malayo ka sa kanya. Kailangan talaga na mag-isip-isip tayo dyan. It's a good thing na nag-decision ka ng mas maaga at nagtatanong ka. Tinatanong mo kung ano talaga yung nararamdaman mo. Kinakausap mo kami ngayon.

Dili kay kanang nagpataka lang kag decide nga ah, sige na lang, bahala na. Though, if kaganina lagi as what I've told you na nga nugun dili, di ba? Pero malay ko ba? Basta wala lang talaga nasasaktan, malay ko kung ano talaga yung real deal sa situation ninyo. Kung mali, di mali, di ba? Pero kung wala namang mali, bakit di mo subukan? Kung wala namang masasagasaan. No? Ang lisod lang mahal nun. Una-unaan ako ba? Ang lisod lang ana no? Kay unyag, ipabaloni mo nga na kay feeling sa iya ha. Na, mabalaan ninyong pareho mong na feeling sa usag-usaw. Saan mo na niya no? Tanawa pati ako. Imbis na okay na ako. Pati ako na concern nagtaman-taman. Basi may love ko ni mo mahal. Charis lang. Pero I have to go, mahal ko. Amping mo kanunay, right? Sa mga gabiyahe ka doon. Ingat, ingat, ingat, ingat, ingat. I love you, mahal. Namiss ko na kayo talaga ng bonggang, bonggang, bongga. And of course, sa mga mahal ko dyan na nag-aabang sa storya natin every night. Thank you so much sa inyuhang pag-uban sa pag-uyog sa atuwa sa ato mga programa din hiya sa FM Radio Davao. Alright, huwag ma-napod. Magpaabot po kasi uban pa ninyo mga stories. E kauban syempre ang FM Radio Confessions with Kariniosa. Dari lang sa 101.9 FM Radio Davao. Ang pinkamahal. Good night!

0: 101.9 FM Radio Davao, 89.5 FM Radio Davnor.
1: The Vibes!

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Ang bad!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan. 89.5 FM Radio Davnor and 101.9 FM Radio Davao.

0: na lumayag at tumapak sa isla. Nagpapatrol, Francis Orso.
1: Simple ang pamumuhay ng nasa 400 residente ng lampas 37 ektaryang isla ng Pag-asa sa bayan ng Kalayaan sa Palawan. Hindi kalayuan dito, tanaw ang mga sasakyang pandagat ng China. Ilan sa mga ito? 3 hanggang 10 nautical miles lamang ang layo mula sa isla. Pasok sa loob ng 12 nautical mile territorial waters ng Pag-asa Island. 2003 pa o mahigit 2 dekada nang naninirahan sa islang ito ang mangingisdang si Obnor. Pero mula anya 2016, nahirapan na silang mangisda ngayon sa sariling tubig.
2: Malaki talaga ang epekto sa mangingisda natin dito. Pero kung naman yan, dati-dati naman wala naman yan sila. Since 2017, the pag-upo talaga ng isang presidente natin, doon talaga sila naging agresibo. Noong time na yun, hanggang ngayon.
1: Dagdag pa niya, labis na naapektuhan ang dami ng kanilang huli dahil hindi na sila makalayo sa isla para mangisda dahil nga sa mga Chino. Nararapat lang ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino sa sarili nitong teritoryo at jurisdiksyon kahit pa may nagsabi anyang isuko na ang Kalayaan Island Group na kinabibilangan ng Pag-asa.
2: Hindi yun patriot sa kwan, hindi yun talagang makabayan, hindi tapat sa bayan yun. Gusto ko lang talaga kwan, ipagtanggol ito. Okay? Atin naman ito eh.
1: Malugod na sinalubong ni Obnor at mga nakatira sa Pag-asa ang pagdating ng ika-4 na civilian mission ng Atin Ito Coalition sa West Philippine Sea gabi ng Sabado. Kinaumagahan ng Linggo, matagumpay at ligtas na tumawid sa kalapit na Sandy K o Pag-asa K2 si Akbayan Representative Dada Kiram Ismula at itinirik ang bandila ng Pilipinas. Ito'y kahit sinundan-anya sila ng mga barko ng China. Dito rin isinagawa ang jet ski ride na pinangunahan din ni Ismula. Ayon sa Atin Ito Coalition, simbolikong pagtindig ito sa karapatan ng mga Pilipino sa Kalayaan Island Group at West Philippine Sea. Sila na rin anila ang tumupad sa napakong pangakong jet ski ride noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa concert ng Atin Ito Coalition na nilahukan ng music artist na Moro Beats, isa sa mga inawit ng grupo ang teritoryo na tumatalakay sa pagtindig sa karapatan ng mga Pilipino sa teritoryo ng bansa. Nagsagawa rin ng koalisyon ng serbisyo medikal at namahagi ng pagkain, bigas at school supplies para sa mga estudyante at petrolyo para sa mga mangingisda. Isa sa naabutan ng tulong ang mangingisdang si Larry na aminado ring nabawasan ang oras ng pangingisda dahil sa mahal ng diesel na gamit nila para mapaandar ang makina ng bangka.
3: Yung isda namin dito kasi napakamura, hindi sasapat doon na sa presyo ng gasolina ngayon. Napakamahal na po ng gasolina, kaya po kami nagpapasalamat sa mga tulong na binibigay sa amin.
1: Kinilala ni Kalayaan Mayor Belzazar Alindogan ang kahalagahan ng pagtuntong ng civilian mission sa isla at ng kanilang ipinaglalaban.
4: Ito ay makatulong sa ipinaglalaban natin at naririnig natin na talagang tatayuan natin yung ating soberenya dito sa Municipality of Kalayaan, hindi lang sa West Philippines.
1: Pinuri ng Armed Forces of the Philippines ang matagumpay na ika-4 na civilian mission ng Atin Ito Coalition sa Pag-asa Island. Ayon kay Retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, patunay ang matagumpay na paglalayag at pagtatanim ng watawat ng Pilipinas sa Sandy Cay o Pag-asa Cay ng matibay na diwa ng pagkamakabayan ang mga Pilipino. Higit anya sa simbolikong hakbang, isa itong matapang na paggiit ng ordinaryong mamamayan sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kumpiyansa naman ang mga taga-isla ng Pag-asa na sa tulong ng mga nakikiisa sa pagtindig sa kanilang laban, mas mapagtatagumpayan nila ang tunay na mapagpalayang kinabukasan. Francis Orso, ABS-CBN News.
5: Buhay na buhay ang Original Filipino Music o OPM sa Jam Pack na Music Festival sa Clark, Pampanga. Sa unang araw ng Music Fest, aabot sa 80,000 ang nakikanta at nakihataw sa hits ng iba-ibang bigating Pinoy artists. Live mula sa Clark Global City sa Pampanga, nagpapatrol, Gracie Rutao. Gracie, gaano karami ang festival goers sa day 2?
6: Ang napakaraming tao dito sa concert grounds kahapon nga, halos mapuno ng mga music lovers ang Clark Global City sa unang araw ng Aurora Music Festival kung saan tinatay ang higit 50,000 ang nakiparty para tunghayan ang performance ng mga biggest names sa OPM.
7: main performances. Pinainit ng mga DJ ang crowd.

0: sa Clark Global City na agad nagpasigla sa festive atmosphere. May ilang naiyak ng kantahin ng Four of Spades ang mundo. Damang-dama rin ang emosyon sa performance ng Ben and Beth para sa kanilang awiting Saranggola. Nakijam din ang mga nanood sa set ng December Avenue at sa kilalang Bugot Songs ni Army Milyare. Lalo pang nagliyabang entablado na magtanghal ang Kings of P-Pop SB19 sa kanilang worldwide hit na Gento na sinabayan pa ng fireworks display. Pero hindi naman nakapag-perform si popstar royalty Sarah Jeronimo matapos payuhin ng kanyang doktor na magpahinga pagkatapos mag-ensayo. Humingi sila ng paumanhin sa organizers at sa kanyang mga taga-suporta. Bukod sa bigating performances, dinagsari ng iba't ibang food stalls, games, product booths at mga atraksyon gaya ng hot air balloons. Sa 5th taon ng Aurora Music Festival, isa pa rin ito sa pinakamalaking music fest sa bansa na patuloy na naghahatid ng world-class OPM acts.
1: Ito ng festival, muling aapak sa stage ng SB19 at ang Four of Spades. Kasama ang Sex Bomb Girls, ang parokya ni Edward Kamikaze at ang nagpe-perform ngayon dito sa likuran ko na si Kitchy Nadal. Paalala naman sa mga hahabol, magsuot po ng mga preskong damit at uminom ng maraming tubig dahil sa inaasahang init ng panahon. Zen?
2: Ingat at enjoy kayo dyan. Maraming salamat sa iyo, Gracie Rutao. Why not? Tama ba yung pagkakaalam ko? Alam ko may parang may tourism activities din sa Pag-asa Island.
3: Sana magkaroon. Pwede.
2: Oo. Kumbaga, yan ay isa sa mga ine-explore natin dyan. Dahil, atin yan.
3: Atin yan.
2: Yes.
3: At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayani.
2: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang May Puhunan Kaya Mo.

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: The Vibes.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namin yung nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor, unsa yung vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
6: Basta healthy, happy! Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy!

0: Hello, kinsa may nagsakit karon? Taas kamot. Labi na nagsakit panahon aning beer months. Pagsulod yun aning beer months, hala, nagsakit na. Sipon, ubo, lagnat, body pain. Ngano man nga panahon sa beer months, daghan mang mga sakit aning mga ubo, sipon, lagnat, body pain. Karong mga orasa mga pinag-aatuang hisgutan, ngano ang atong mga immune system maluya. Huwag unsao na to maging stronger, labi na panahon sa beer months. Panahon sa beer months sa Pilipinas, naatay mga sudden weather changes, no? Init, ulan, hangin, unya, humid air, alangiing kayo. When we say humid air, daghag tubig ang atuang hangin. Maunay mo bati na to nga, lagkit ang hangin, no? Lagkit ang hangin. Now, pag lagkit ang hangin, mauni siya ang mga viruses mas mo survive o taas-taas. At the same time, sipon, ubo, flu, mas mo spread faster. So, ngano gani nga mas lagkit ang panahon sa igang kaayo or sa humid, tungod kay ang atong air or ang atong hangin is napuno na sa tubig. O kang ato ang lawas, dili kaayo mo evaporate ang ato ang mga singot. Muna siya nga mas matrap sa tong panit, mulagkit ang ato ang mga panit. So, panahon nga mo evaporate unta ang ato ang mga singot para nga mabugnaw atong paminaw. Kay panahon nga singtunta, mo evaporate ang ato ang mga singot, paingon sa hangin, diha nga time mo bati tagkabugnaw sa tuang paminaw. Pero sa panahon nga igang, but pasabot, wala na siya kabutangan, wala na siya kadtuan ang ato ang mga singot. So mao na siya nga alangiing, matrap na siya. So sa evaporation na siya mga ikso, mga pinangga. So ang punto ganina, ngano man nga ang mga viruses mas mo survive, mabuhi mas taas-taas panahon sa alangiing or humid air tungod kay di sa hangin mga pinangga. Na ay mga gagmayng tubig diha, mga droplets diha, nga mauna sa mga mo protect sa mga viruses. But pasabot, ang mga virus mas makasakay anang mga gagmay nga mga water droplets, kana mga pino kaayo nga mga tubig-tubig mga pinangga. So, kung na yung mga tubig-tubig diha sa hangin nato, kanang alangiing na kaayo nga time, diha nga mga tubig-tubig, mas maka-travel o layo-layo ang mga virus, mustik sila sa mga surfaces tungod anang mga tubig-tubig. So ang mga igang or alangiing humidity, bantayan nato na kay makapa weak na siya sa tuang nasal defense. Diha sa tong ilong mga pinaga nanay mga depensa. Kung igang, alangiing, grabe ka humid ang atuang hangin, ang ato ang mga plema or mucus diha sa ato ang mga ilawom sa ilong nato, mas mubaga na sila, mas maging sticky na sila, dili na sila mo move properly. So ang mga hugaw, mga viruses mas stuck dito sa sulod. Mao na ang mas maka drive in, mabuhi pag-ayo ang mga viruses, mga mikrobyo nga maoy mo infect nato later on. So ang pinaka the best ato buhaton panahon sa humid, igang, dili soft drinks, kay ang soft drinks makapa luya sa tong immune system tungod sa iyahang mga chemical, labi na ang asukal. So ang pinaka the best, drink more water. Mao na siya makapatabang sa tong mga plema nga mas mo pino, munipis, o mas mo flow ra siya insakto, di siya mabuo dito. Then, kung wala kay aircon, dapat ventilated ang imong room. Butangig electric fan, ablihi ang mga bintana, para makasulod gihapon ang mga hangin. Then, panahon nga lagkit ang atong mga panit, no? So, tungod sa singot, tungod sa kaigang, trapuhan gina siya mga pinangga para ang mga kagaw dili mamilit sa tuang mga panit. Maligo every morning, pero dili kalimtan kung igang ang panahon. Kinahanglan pag-uli nato, maligo, putag, otro, mga pinangga. Kung gikan ka sa pakusog, init, ayaw ka hadlok nga maligo ini kagabi, basta nakapahulay na ang imuhang lawas. Then ayaw kalimot sa pagkaog mga prutas o mga gulay, especially mga prutas nga taas og vitamin C, antioxidants. Mao ni sila ang mapaboost sa atoang immune cells. No, labi na kalamansi makatabang, simple nga kalamansi. Kung mahal man ang orange, naay kalamansi. Kung mahal man ang kalamansi, naay kapayas. Pwede ta makatanom ani atong alagaan ng mga kapayas. Kung walay kapayas, naay malunggay. And of course, kung naaning upat, ay mas the best. Vitamin C po, taas po kay sa mansanitas. Muna nga, the best kaayo nga naagi prutas, makaon kada adlaw. Kabalo mo mga pinangga, panahon nga pingot-pingot na atong mga ilong, sugod na tagborog na itrangkaso, dapat matulog ta before alas 10 sa gabi. Why? Tungod kay ang melatonin na to, ang pinakataas nga melatonin nga production, naa anang orasa. Mao na siya ang time nga naay strong immune repair time. Pagtaas ang imong melatonin ana nga time, diha magsugod og repair ang mga na damage nimo nga mga selula, especially ang imong immune system. Tungod kay ang melatonin dili lang siya pang sleep hormone, it's also a powerful antioxidants. Ang atong lawas magsugod og increase pagpadaghan sa melatonin. Naa diha alas 8, alas 9 sa gabi. Unya, labi na kung ngit-ngit ang imuhang environment, ang imong kwarto, ang imong higdaan. Unya, ang peak production na niya nga mas mudaghan kaayo naa sa mga alas 10 sa gabi, paingon sa alas 2 sa kadlawon. Hugdaghan kayo ng mga tulog alas 3, alas 4 sa kadlawon. Mao na nga, hinay ang immune system. Hinumduman na to nga pagmuabot ta sa insaktong pagkatulog, kana bitawong deep sleep na ka nga, dili ka basta-basta makamata. Panahon bisag na magsaba-saba sa gawas, dili ka basta-basta makamata. O panahon nga muabot kag mga tulo ka oras, nga walay insa, wala giyoy matamata, but pasabot straight imong tulog, nakahinanok na dyan ka pag-ayo. Ang imuhang white blood cell nag-activate. Maubayan niya itong mga soldier of the body. Maubayan niya itong mga kapulisan na ito, mga pinangga, para dakpon niya mga mikrobyo nga mudaot na ito. Unya, ang cytokine mupa-release. Mauni siya ang mu-fight po sa infection. Unya, ang T-cell production, mauni siya ang the soldiers of the immune system. No? Mauni kaning T-cell production. So, kung matulog ka, late na kayo, alauna, alas dos, kadlaon, daghanay kang mawala nga pag-repair sa imong lawas. Bisag matulog kag 8 hours, pero buntag ka tigtulogan, di yun ka mo sustain og pila ka mga tuig, mga pinangga. Pabot gani kag pila ka tuig, pero mangayo yun na imuhang lawas or maningil lang yun na imong mga lawas. Stay tuned in, we'll be right back after these few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga alaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang EXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
4: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
6: Ni Melissa Montaire, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, manggod, na-diagnose ko og PCOS. For a month, gitry na ko og medication and daghan magod siyang side effect. Nangyatang ko og alternative, nag-recommend akong father, gitroduce niya EXL Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, magod na effected siya. Napansin na ko katong napa-inflammation. Wala na ako siya na-experience. Consistently, for 2 months, nagbalik akong dugo regularly. Motigipadayon ako siya. Ako ang panawagan lang sa inyo is suway ninyo EXL Makabuhay Plus Capsule.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: It's
1: basta healthy, happy. Happy!
0: Okay, speaking sa pagkatulog sa itong immune system na to, bantayan na to ha, nga sa dili pa ang tungang gabi eh. Ha? Sa dili pa ang tungang gabi eh. Para nga layo ta sa, or dali ta makarecover gikan sa stress. Alas 10 sa gabi, paingon sa alauna sa kadlawon. Diha ginapa gawas ang growth hormone. Of course, kung growth hormone, at least maka-repair, maka-regenerate ang imuhang mga nag-tear and wear ng mga joints, mga ligaments, ang imong lawas. Dili ka basta-basta mukuyos, mumubo. Unya ang cortisol reset. But pasabot nga, i-reset niya ang cortisol, kaning stress hormone, nga dili magpabiling taas. Kasi pag dugay matulog, mutaas imong cortisol. Pag taas imong cortisol, weak ang imuhang immunity. Napagyutay gitawag ng mga hormone leptin and ghrelin. Mga hormone ni siya nga nag-control sa gutom o sa fat storage. Pwede ka ma-overeat, pwede ka magka-obese, overweight sa panahon. Dili ka tigkatulog, wa pa katulog nining alas 10 paingon sa launas kadlawon. Okay, bantayan na to ha, nga ang alas 10 sa gabi eh. Mao na siya ang pinakakatapusan nga deadline para sa healing deadline. Kung nakay sakit karon, alas 8 alas 9 ka dapat matulog. Hala, bahala ka magbilar kung wa kay sakit, pero sa mga nay sakit, labi na sa mga senior, alas 10 deadline na, tulog na ka. 9:30 higda-higda na, or alas 9 sa gabi higda-higda na. Ano man, alas 10 sa gabi mao na siya ang switch para sa parasympathetic mode. But pasabot mo kalma na ka dapat pag abot alas 10 sa gabi. Ang imong heart rate mo baba, ang imong brain detox system, kanang gitawag lymphatic system mo, on na siya. But pasabot nga limpyuhan niya ang imuhang brain system nga dili ka dali maango-ango, ma-irritable, malimtanon, maka-focus kapag ayo, dapat na atay detox. Alas 10 sa gabi eh, ting detox na siya mga pinangga sa tong utok. Unya, ang atong atay day mga pinangga, panahon sa alas 10 sa gabi eh, magsugod na po na, labi na kung natulog ka ng gabi, ka ng orasa. Of course, di mo po na siya mo on. Pag nagmata pa ka, dapat tulog ka para mo on na siya. Unsa man, ang liver na to, mo start na po na siya og paglimpyo, labi na sa glucose regulation. Sa mga diabetison, dapat nakatulog na ka alas 9 or alas 10. O niya, dapat dili ka busog. Kay kung busog ka, di gihapon ka makarepair ka. Ayaw mo na mo taas imong sugar kung busog kang natulog. Kay ang liver, usas siya o siya pod ang mo-regulate sa imuhang glucose sa asukal nimo. Asukal sa imuhang dugo. O the last but not the least, pag alas 10 na, ang imong panit o ang imong mga tissue nag-repair, mas paspas siya mo repair. Kung nakay samad, kung nakay skin problem, kumahimo, alas 9, alas 8, tulog na ka. Pero dapat dili ka busog matulog para ang imong mga allergy, problema sa panit, dali mawala. Kabalo ba mo mga pinangga nga sobra 70%, 70%. Sa ato ang mga immune cells nagkatrabaho na matag-adlaw para proteksyonan ang atong mga lawas gikan sa mga viruses, bacteria, and stress. Mao nang kinahanglan nato nga suportaran nato ang atoang immune system. Natural nga pamaagi, matag adlaw gyud pinangga. Ang EXL Makabuhay Plus is powered by Makabuhay mixed with other superfoods. Nga na ila for its immune boosting, anti-inflammatory and body cleansing properties. Mutabang kini pagpalig-on sa natural na pamaagi sa atoang immune defenses. Mupa-reduce pud ni siya sa mga inflammasyon o sa body stress. Mupa-improve pud sa atong energy o dali ta maulian. Musuporta pud ni siya sa atong mga atay aron makalimpyo pag-ayo ang atong mga atay. Kung ang atong immunity lig-on, dugay ka magsakit o di ka basta-basta magsakit. Dali ka maulian kung magsakit man galing. Og aktibo ang atong mga lawas uban sa to ang mga hinigugma sa kinabuhi. Choose natural protection. Choose EXL Makabuhay Plus. We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center. Kanto sa Julius Bake Shop, duol sa Kaisano, Tibungko, Davao City. Abrita Domingo, hantod Biyernes, alas 9 sa buntag hantod 5 sa hapon. Pwede mo tawag or mo text sa 0968-574-3525. Natay program ha sa mga naay problema sa kasing-kasing, naay problema sa stroke, labi na sa mga senior citizen nato nga maglisod nagtrabaho sa mga house chores tungod kay luya ang mga tuhod, walay kusog ang mga tuhod. Gabok ang mga bukog, naay problema ang kasing-kasing, naay problema ang likod. Sulay mong bisita sa Doc Bri Wellness Center kay naay tag program para niya na. Stay tuned in, we'll be right back after this few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
7: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namingon na sa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsang vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Hi, it's Elma
2: Kumay. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao, magbebe, ay anak na babae. Di nakanak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos. Pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Giclear sa ginong pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me. Kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
4: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Basta healthy, happy!
0: Magbilin ng kasabihan, mga pinangga. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Health is not everything, but everything is nothing without health. Ang ato ang kahimsog sa panglawas, dili magyuna siyang pinaka everything na to. Dili man gini siya ang pinagkatanan-tanan na to. Pero bisag naa kay tanang butang pero wala kay kahimsog sa panglawas, wala gihapoy mahimo ang imong mga butang. Mao nang atong success, ang atong damgo, ang atong relasyon, nagdepende po na siya sa kahimsog ug maayong panglawas. If you don't make time for wellness, you will be forced to make time for illness. Kung wala kay time sa paghatag sa kahimsog sa panglawas, mapugos jud ka unya nga makabaton kag oras nga makabaton ka og sakit sa kalawasan. Ang sakit sa kalawasan, mga pinangga, expensive gyud na kayo. Gasto gyud na kayo magsakit. Mao nang pinaka the best nga gift is prevention. Ang pinaka the best nga gasa is prevention. Katong atong bisgutan ganina ha, about sa pagkatulog, importante kaayo nga makatulog ta before alas 10 sa gabi para ligon ang atong immune system. Bisag matulog ka 8 hours, 9 hours, pero buntag ka matulog, dili gihapon kaya kaayo ka ma-repair. Dili kaayo makaligon sa imong immune system tungod kay wala kaayo mogawas dihay melatonin. Ang melatonin mogawas sa ganyan sa pag-ayo sa gabi. Kung mahimo gani mga binangga, alas 8 sa gabi, ngit-ngit na, no? Kung mahimo ang atong masugaan ng alas 8 sa gabi, kanang may pagka-yellow-orange na lang. Ayan ha. Para nga mo-trigger ni siya sa melatonin production. Kung sa may buhaton gani gahapon, panahon nga igang, kanang humid bitaw kaayo. Panahon nga humid kaayo, ayog inom soft drinks tungod kay. Pag moinom kag mga too much sugary drinks, labi na sa mga alcoholic drinks, masupress, maluya, mapiit ang imuhang immune cells for 5 hours. 5 ka oras nga maluya ang imuhang immune cells. Ang imong immune system, panahon minom ka ni anang orasa o soft drinks o alcoholic drinks. So para di matrap ang mga germs, matangtang na itong lawas, kinahanglan hydration yun. Inom tubig kada oras or kada duha ka oras, inom og tubig mga pinanga. Pag-igang ang panahon, kini ang dapat ibutang sa una-una para alisto, para wise ta. Pag-igang ang panahon, labi na dias palengke, labi na sa mga nag-jeep, labi na usab sa mga naasa mall, pwede ta makakuha din mga viruses. Especially kung ang mga malls nato poor circulation, poor ang ventilation. Unsa na to pagkabalo nga dili healthy ang sirkulasyon sa hangin diya sa sulod sa mall. Makita ni mo na, ma-feel ni mo na nga murag bugat ang hangin, murag dili presko, dili gaan sa paminaw. Unya, wakay ma-feel nga hangin nga mihampak sa imuha. Unya, mabaho, maamuyan ni mo ang murag kining amoy pawis, amoy pagkain. Pag naka sa mall, unya, uso kayong ubo, ayaw kayong duol sa mga crowded kaayo o enclosed kaayo nga area. Mailhan ni mo nga dili healthy ang sulod sa mall. Pagsulod ni mo pila ka mga minuto, 30 minutos, murag katulogon ka, unya mulabad imong ulo, sign na siya nga taas og carbon dioxide. Makita ni mo sa mga walls o sa mga ceiling sa mall, nga naay mga molds, naay mga moist spots nag itom-itom mga pinanga. Labi na kung ang diya sa mall, ang mga tao palibot nimo nag-ubo-ubo, palayo gyud pinanga. Ang word for today, makita na to mga pinanga sa 3 John chapter 1 verse 2. Ato ni siyang ibalik-balik pero ato agining balikon gihapon pahinumdom. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Hinigugma akong giampo nga unta magmauswagon ka sa tanang butang. Maingon man sab sa imong panglawas, maingon man sab sa imuhang pagpangalagad. Ang imong kalag mauswag. So ang Ginoo, through this text, nagpahinumdum nato nga naghandom yun nga dili ta magpa-stress or distress. Nya, dili yung ta mga sakit. Apan, makabatuntag, kahimsog sa panglawas o kalipay. Healthy lifestyle is obedience. Honoring God with our bodies. Manigingon sa 1 Corinthians chapter 6, verses 19 to 20. Pasidunggan na to ang Ginoo sa itong mga lawas. Hinumduman na to nga ang kalipay o ang kalinaw sa kasing-kasing mupalig-on sa itong immune system. Ato bang gihatag? Gitugyan, gididikate, gididikar ang atong kahimsog sa panglawas ngadto sa Dios. Giprioritize ba nato ang kinabuhi, ang atong future, ang atong kaugmaon o ang atong kalipay sa matag pamilya nato? This is Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Magaingon, ang grasya o kalinaw sa Dios mananatong tanan o mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalaygo ng Diyos.
1: Basta healthy, happy!
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak na nangalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
4: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Hi, EXL Makabuhay.
10: Makabuhay day sa inyong lahat, Dr. Glenn Sanico, Integrative Well Specialist and DOHP TAC Certified Naturopathic Practitioner. Alam niyo po, ang tunay na kalusugan ay hindi lang galing sa isang malaking desisyon. It comes from a small, consistent choices araw-araw. Kung ano ang iniinom natin, kinakain at paano natin inaalagaan natin ang ating katawan. Kaya sa aking personal routine at pati na rin sa aking mga pasyente, laging kasama dyan ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Kaya po mga kamakabuhay, bawat araw ay new opportunity to choose better health. Simulan po natin ang araw with the right energy and protection. Always choose life, always choose health. Kasama niyo po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee.
11: Halina't magmakabuhay.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Hi, EXL Makabuhay.
2: Maayong panglawas,

0: Smart EXL Macabuhay Plus Capsule. Batok sa stress, kakapo o sakit, kusog nga natural. Lawas na optimal sa EXL Macabuhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Ay, EXL Makabuhay.
3: Basta healthy, happy!
4: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao.
5: The vibes.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
8: Halina't magmakabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao.
5: Ka vibes.

0: Philippine Standard Time, alas 6:08 na sa buntag. Welcome, welcome sa atong panag-uban. Lalo! Kini na usab inyong alagad sa kahanginan, Kid Libonao. Morning, tanan, labi na dinis dakbayan sa Davao. Soy, lahi lagi ni sa'yo, no? Lahi ni sa'y tingog kaysa kanto, no? Mas guwapo to, no? Mas guwapo to ba, no? Diba, guwapo ko ba? Guwapo ko. Klaro na yan.
1: Ay, ah!
0: Ha? Ha? Unsa? Asaan eh? Kani? O ba? Nawa na po diha? Unsa naman eh, oy?

Sige, alas 6:09 na. Nadagang gaatang skuwa, labi na sa FB Live. Hang nangutahan na dere, oh. Nagi mga muhirit yun sa FB Live. Basig ba tingala mo, nga nung ma-delay gamay diha sa tuwang kuan, si tawag na sa FB Live, lahi dito sa, maulahi ang FB Live na to sa radyo, kay diha mo subay yun sa radyo. Okay, ayaw mo, ayaw niyo gidungan ng, ha? Sino wa? Nga nung wa man? Ha? Nawa, diha? Ah, sige, derita. Sige, ha?

Ito mga kaigsunan, ayaw lang kayo mag-tutok niya. Ito sa i-plastering maayo. Ito ang ito sa i-plaster maayo niya. Ito ang live stream. Kayo murag pigado ron, pigado. Pigado ta mga silingan sa signal. Di po lagi ko dari. Ngano ka ni? Itisting na mo niya. Di po na ko alagi. Ah. Lagi na problema diha sa imragi wala na gikulata na ta

Mayong buntag niya sa may Talaingod. Good morning! Minaw sa mga taga-Talaingod ron. Ah, kumusta mo diha? Si Dato Alan Kausing, musta diha, Dato? Mayong buntag ni mo diha. Og si Mayor Unit Libayaw. Okay, sige. Si, kinsa pa to diha? Esther Manos. Good morning sa inyo, ha, diha. Good morning! Si Dandan Edwaba. Morning. Good morning! Luloy Morilos. Good morning, diha. Ah. May buntag niyo. Sa Island Garden City of Samal. Good morning, pod. Good morning! Og, of course, diha sa may Pantukan Dabaw de Oro. Good morning. Good morning! Sa may Mabini. Ah, good morning diha kay Mayor M.M. Luego. Good morning! Og, there is up sa Lungsod Smako. Na diha, nahimutang Miguel and Tower karon sa FM radio. O, naggalanog-lanog ta diha, tibuok Mako. Lalo! Og, of course, diya sa 96.7, mga avid listeners diya sa Labu-Labu. May buntag diya kay Jason sa atong technical side. Og, of course, diya sa tanang mga avid listeners natos Dabaw de Oro. Labu-Labu! Sa pila ka munisipalidad. Perti kusuga ni Magala ang FM Radio Networks ganag palibot karon sa kinapapudan din sa Dabaw Region. Lalo! Kumusta mo niya? Labi na sa Nabunturan. Diya sa may Maragusan. Padung diya Magala sa may New Bataan. Kumusta mo niya? Og of course sa Compostela. Labi na sa Crossing Gabi. Nagganang minaw ito niya. Lalo! Og diha sa may Monte Vista, Lusot, Megala, dito sa Mungkayo area. Di basta-basta ang mga paglanog-lanog karon Megala sa FM Radio Network. Sa mga mag-uuma, ha? Hinay? Ang diha. So ang ako, wala. Wala ni dari. So i-operate mo diha. Ah, okay. Very good, ha. Good morning. Basta sila tingala mo nga nang wa pa ko ka live stream. Sige lang. Dere usab Megalas Dabaw del Norte. Good morning. Tibok Dabaw del Norte, Labinas Panabo. Panabo City. Santo Tomas, Dabaw del Norte. Og diha may gala sa tawag ano diha sa may Braulio Duhali. Og lungsod sa Carmen. O, kumusta na mo diha? Lungsod sa Carmen, Dabaw del Norte. Ah, Mayor Bahagi. Kanang mga kontraktor diha sa imuhang kuan. Mga karsada ipatarong po ni tao na mayor kana mga DPWH ba bisag highway na under sa DPWH pero ikaw nga mayor kinhanglan po nimo nga kuhiton ang taga DPWH nga iklaro ng inyuhang mga kana bang mga warning signs sa motorista kay highway na expected na nga kusog ang dagan diha. Unya dili maklaro ang mga signboard sa karsada nga giguba diha sa mga contractors nga naa gyud sa main highway, lagbit na madisgrasya. Safety first ba? Safety first. Mayor Leonie Bahagi. Panawagan ra man ning ato nga basig makuhit nimo ang DPWH kay musugot kag sa di. Bisag ka na siya, highway na managed by DPWH, Department of Public Works and Highways. Nagihapoy responsibilidad ang mayor for the safety travel of the different vehicles in that area of Carmen. No?
daghan ang disgrasya riya. Santo ninyo na ina disgrasya. Kanang bago ka maabot diha sa kuan, na ay disgrasya. Unya, ikaduha mga reklamo diha mayor, bahagi. Nagyapon sa mga area of responsibility, nagyapon sa highway kini mag-drug race bitaw kadlaon. Highway gihapon na. National highway gihapon na. Pero, kinahanglan gihapon nga imuha ng atimanon or sana ipamonitor sa imong kapulisan. Pila rin ipagsugo sa pulis? Mayor ko ta. Pila rin paghangyo sa pulis? Nana? Pila rin paghangyo sa pulis na to diha nga bantayin ninyo ng agianan kay dunay nagkuan diha? Ha? Dunay nag drug race diha? Oh, pila rin pag Diyos, Ginoo. Noonid na siguro nga kuan. Wala pa man dress ko ah. Nana diha? Ha? Sige.

Sige, soda kong live. Muna to ang kuan. Paabot diha kay Mayor Leonie Bahagi diha sa lungsod Carmen. Nga Mayor, tagda po da. Tagda po ng mga reklamo diha sa ato mga constituents. Kanang drug race, magabii, makadlaon. Daka nga ng mga nadisgrasya diha. Murabag ba mugawas nga way pakialam ang atong Mayor diha sa lungsod Carmen. Ayaw po da. Kay Migo nato ni Magala si Mayor Leonie Bahagi. Ato agi panawagan lang nato nga unta matagaan pog aksyon. Labi na lang sa DPWH porbida. O kinsa na mga kontraktor diha? Dapat klaro na inyuhang signage diha sa daan. Pila na kabuk na nga bulintang diha. Unya way aksyon ang kontraktor. Dili gani matawagan. Kiningan aning mga tabaghak ng mga kontraktor niya dili pag yun magpatawag, ha? Sa sunod ani, ipang blacklist ninyo ni. Magkahuman man tuod og kontrata pero daghang mamatay. Putragis ka klaseng kontraktor sila. Lalo! Ha? DPWH na to. Grabe na ba yung mga duwa niya? Basig ato ana po nang balikan diri mga igsoon. Kini mga different contractors nga affiliated diha sa DPWH di mo magtarong diha. Attendance gid mo diri. Attendance gid mo diri. Na. Oh. Muna to panawagan diha. Pareha ba sundukan niyo dito sa ko believe ko ni mga contractor des panabo. Abot, kinsa yung mga kontraktor niya. Oh. Pagbuguba sila karsada, may gala diya sa panabo, namanage magtarong ni Jory Lampagos lagi. Dagko og mga signboard. Dagko og mga pahimangno nga kini under construction. Road is under construction. Mao magina dapat safety first. Layo palang daan, makita na visible ang katong mga sign para dili lang mo kalit o katuwad ng mga sakyanan. Lalo! Sige daw, sunduga daw ninyo na si Mayor Jory Lampagos diya sa Panabo be nga safety ba? Kasabot mo gani si Jory Lampagos? Yung mga kontraktor man po ni sila. Ilang firm, mga construction firms or contractors. Kasabot ni siya. Ano ba, bata? Pero dili excuse nga kining diri sa Carmen. Di na lang aksyonan sa mayor kay iyahanak sa DPWH. Mali. Mayor gani ka, tanang ang gulo, pida. Imuha ginang tanawon og maayo. Ha? Mayor Leonie Bahagi, migor bata? Niya, naarabay ni feedback sa ako nga sibisan kinsang media nga mo kurihar ni mo imuha dayong pailan o kaso. Nah,

0: ada deh. Oke, mai pai wai kontraktor. Suku kau dia. Ilu oi ke mengetahu dia. Eh, drag race simpul kaya nak matek aku mayor anak kermen dia. Karena mengenak drag race dia berbeda ligit-ligit nak latih gobah. Kaya maka damai nak si million nyate. Ha, aku mga nak drag race. Nagalumba-lumba ug motor. Oh. Timing lah mo, kidlibunaw, announcer ah. Mayor gani ko, na. Ayaw! but, sige lang. Ito lang, pahinomdom na dito kay Mayor Bahagi, nga ang ta, Astaron. Hangyoon yan, DPWH. O giyahang hangyoon ang pulis. Kamu mga pulis di Ascarmen, ayaw magtulog-tulog di Aspansitan. Sige ra mo atang ang mga mall. Sige mo atang ang mga mall di Ascarmen. Yang nag-drag race dari di Pitas Balutan, kanang street gani dia. O kini diri migala unahan ito ganay street na dia. Tay daghan ngit-git pagi dari di Pita. Eh mga tangil ngig kayo. Agi ko ka isa dia bida hapit kun kabangga. Hapit ko na kabangga. Gua ko ka break pita. Nikibaw ko na ko anda ito. Unay isyo di Ascarmen. Una itong ginapukaw ng itong mga public official niya. Di lang po si Mayor, tabangin ninyo. Mga SB members. Ha? Paghimo mo diyan, ordinansa ka ng anti-drug racing ordinance. Mangita na sila karsada, karandili sa highway, bahalang maglumba na sila dito sa lugot. Kung way, madamay ng sibilyan. Di ba? Pida, no? Alas 6, 25 na. Lahu, lahu! Gahapong adlaw mga silingan. Good morning, D.I.S. Tanang mga membro sa Partido Reforma.
1: Good morning!
0: Gahapon, natagaan taghigayon, mahigala, nakasaksi sa gipahigayon nga kanabang rage orientation og kining partidong reforma. So kining partido reforma familiar na ko ni kay during the term of late takuan. During the term of Renato Dibilia. Okay, nomdo mo Renato Dibilia. Pagdagan niya presidente na ako na sa Davao. Nahimo ko na volunteer sa una dito sa Partidong Reforma. Okay, ginahan ko sa mga prinsipyo pamaagi aning Partido Reforma. Mga volunteer lang mi sa una. Diya sa Davao. Now, pagkawala may gala ni Renato Dibilia or di wala, kanang inactive ang Partido Reforma, daghan po gisayangan na ito. Kimaayo po to ang plastada ni Renato Dibilia, dating Secretary of Defense ba ito? Okay, doon na ito yung prinsipyo. But kulang og suporta because during the time, mas nikusog ang kining partidong PDP. PDP pa man na. So na, di pa man na. PDP laban. Partidong PDP nga gimugna may gala nila ni Aquilino Pimentel. Katos nung nini. Dili ni si Cuco Pimentel. Katos nung nini. Pimentel. Kaya kami sa una diha. Ako'y pinakabata nga apil mahigala sa mga political operations. Ha? Kanang diha sa Dakbayan sa Davao sa una. Plaster kayo na, PDP. Bago na nabungkag ang PDP o bago na gisumpayan o katong laban. Kay during the time na nga tao ang dagkong political party. Kidako man eh, Partidong Demokratiko, partido.

0: Reforma, PDP Laban, Lakas, Inyo City pa to sa una. Na po Liberal Party, mga dagko ni sila. Dagko ni partido sa una. Duday, gitawag ito, 5 major political party of the Philippines. Bago ni abot ning mga bagong partido like party list. Sa party list, bago raman ni natao ni. Namugna ni pinaagi sa Republic Act 7941. Ha? Kalimot, sa 90 na. Basta kay ang first legal election sa party list law, 1998. During the time, aktibo na po ko sa mga alliance sa mga progressive political blocs. Torsi anyos magitaw ko nagliho ka ng politika. Wa ko magdaho mga mahimo kong broadcaster. Wa nis plano. Ginoo nagbuot ari. Now, to make the story short, na-revive karon ang gitawag na to og partidong reporma. Unya nindot, pagka-revive mahigala, tungod kay nabalik ba? Nabalik ang kinibang kanang pakaslan nga prinsipyo nga kinahanglan kang magreporma kay during the time ang kalaban diha sila si Marcos. Nga morabag dagya po issues corruption during the time karon Marcos nga katong amahan karon kini nga mga grupo na mugna ni kay gusto nilang ireporma ang nasod sa Pilipinas. Sugod man gina by means of good principles mo mo gina isugod ya. So kinahanglan nga doon ay mubarog kay ang partido mahigala wala na siya'y gahum kung wala'y mga personalidad nga mubarog. Diba? So, na out of time si Renato de Villa wapod mo daog doon ay mga respeto, doon ay mga pagbuto, wapod mo daog di ganyan time nga mahimong presidente. Pero nabilin ang handumanan may gala og mga prinsipyo sa partidong reporma. Now, karon nibalik may gala og active ang partidong reporma. Gumikan sa mga prinsipyo og ang nakalamang dere maigsoon kay dunay mga dagko nga personalidad nga maoy ni-revive sa partidong reporma. Kinsa man ni sila kin? Ang isa sa mga haligi karon aside from Renato de Villa, may edad naman to. Isa sa mga nag-revive karon na dere sa tuwa sa Davao del Norte. Og ang nagdalan mga kaigsoonan mao si former House Speaker Congressman Pantaleon Bibot Alvarez. Gibanhaw ang mga prinsipyo, mas gi-innovate pa gyud o gipaligyon ang partidong reforma tungod kay doon na napoy mga issues karon sa corruption nga giatubang ang nasod. So every time nga doon na gitawag na tog crisis situation nga atubangon ang atong nasod, daghang mga partidong nangatulog nga mukalit ni sila og mata og muambit og balik ang pangunahuna ngadto sa prinsipyo nga ilang gitanom. So doon na napod karoy mga panawagan, doon na napod karoy mga prinsipyo diha ang gitawag na itong partidong reforma nga gustong ipabuhi diha sa kanabang sabakan sa katawhan Pilipino. So kisah memang dah aneh. Na adiha sila si Basti Duterte. Naa sila diha si Bibot Alvarez. Naa diha ang mga pipila ka mga membro. Daghan din sila ang mga membro. Ang Partidong Reforma. Ah, tiwason tadi istorya ron. Balik lang ko man lamang sa pipila ka mga painom do. 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor. The Vibes.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe po lang akong ubo, sakit niya akong tutunlan. Nag-take lang ko 2 capsule in the morning, 2 po niya capsule sa evening. Doon na doon siya changes ni gaana akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala good siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend yun ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayos o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Gusto ba ka makabalos sa pag-drive og sakyanan o motor? Ayun na paglangan! Pag-enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School. Sila nag-offer og dekalidad nga serbisyo. Driving lesson for light vehicle for only 6,000 pesos. Driving lesson for motorcycle for only 4,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School nag-offer usab og theoretical driving course. Alang sa magkuha og student permit, 1,000 pesos lang ang bayaran. Practical driving alang sa magkuha og driver's license para sa motorcycle for only 1,000 pesos og light vehicle for only 2,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School abre matag Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sila nahimutang sa Villa Patricia, Barangay Mankilam, Tagum City. Makita sila dool sa NBI Mankilam. Para sa dugang kasayuran, pwede silang i-contact sa 0961-040-3303. Sa yun lang ang proseso. Walay laing bayaran. Enroll na sa St. Joseph Cupertino Drive School.
1: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
6: The Vibes. Love, love.
0: Hello, size. Try the size na. Balik tayo mga Ikson, kinigapon yung luggage, kaginan, Kid Libunao. So balik tayo sa mga paghitabo, gahapon, kadlawa mga Ikson. Basta, giingon ako na banhaw, na ang orientation, na adiha ang kining rage sa coalition. Ag, ilang bit-bit may gala si Inday Sara. Niya sa ilang side, ino na to sa ilang side, kaya naman po yung side sa uban. Mas nindot pod ang ilahang gitawag o kanabang koalisyon. Ah, kay nag-usa ron ang reforma mga higala o kining PDP laban. Onya usa sa mga nindot kayo para way lalis. Sa ilaha mahigalang panaghugpong, kung unsay kandidato sa reforma o unsay kandidato sa PDP pag-abot sa 2028, kaya siyempre regional, political, national, magkaukusan ni sila. Kung doon ay kandidato ang PDP, doon ay kandidato ang reforma, magkaukos ni sila. Din, mag-isa. Mag-isa ni sila, Miguela. Mag-decide nga kung kinsa sa kinatibukan sa ilang kaukos, maui padaganon ang usa ka partido, di na po mo padagan o parihag posisyon sa iyahang kakwalisyon. Nindot eh. PDP ka. Sulod. Reforma ka. Sulod. Kaukos. Kung kisa'y masulod, maunay final. wa nay upos. Mao nay pamaagi karon sa partidong reforma o sa Ridge Coalition. Nanindot na. Kay arrange na daan may gala diha palang sa partid. Unya, ang ilang prinsipyo, kay dili man yung maglagyo ang prinsipyo sa PDP o sa reforma. Kay parehas man yung nanuwagan o absolute change diha sa atong panggoberno. Diba? So kinsay kandidato diha pag-abot sa 2028 makapurma na ang Ridge Coalition o ang reforma o ang PDP laban. Now, gahapong adlawa after sa Ridge Coalition orientation nisunod dayon ang orientation sa Partidong Reforma og dunay nanumpa. Dunay ni Hural. Subot ipasabot nga sa 2028 official na nga mamahimong standard bearer may gala pagka gobernador sa Davao del Norte mao si Panabo City Mayor Joe Relampagos. Og official pod nga nanumpa mga igsoon si former Tagum City Mayor Alan Rillion nga isip maoy mamahimong katandem ni Jury Lampagos isip governor og vice governor. Official na ha? Okay. Nganong nana man kid? Ang kantong sa Pikas Grupo sa ilaha ni Hubahib muhural unta dito sa PDP. So mauna to si Vice Governor Clarice Hubahib. Pero pag abot dito migala sa PDP laban wala madawat si Clarice Hubahib. So, wa kahural si Clarice Hubahib dito sa PDP. O gibarugan sa PDP o kinsay kandidato dire sa PIKAS nga magkaukos lagi sila mauna na siya final. So, karon ang standard bearer for 2028 ang mauna si Jory Lampagos o si Alan Rillion. Muna ipagawas diri nga grupo. So klaro na po ang declaration sa PIKAS, Hubahib. Si Clarice Budagan pagka gobernador, magbisi gobernador si Kuya Gob. Abe, kamoron, akong pangutanon niya. Asay may plastada niya, Hubahib, double J or double R? Ayaw! Uso mo na ron. Kidiri sa mga munisipyo diha sa Asunsyon na diha ang double D. Dayaday, dayaday. Diha pod sa Santo Tomas na agihapon diha double D. Ang sabi na double D na diha ang dihisika, dihisika. Diri unta sa Kapalong, double T o tato, timbol-timbol, pero disqualified lang isa. Ayaw! napangag man ang isa. Hilig na double-double yung Dilnorte. Ayaw! So maglaban by 2028, kini si double J o si double R. Double-double, ha? Ambot kaha diri sa Tagum City. Dili ba po kaha ni mahimong double iyo?
7: Ayaw!
0: Isa man ang double iyo. Ri oy. Sierra Isabel oy.
7: Ayaw!
0: Pwede po na double yo. Uy, uy.
7: Aya.
0: Og dili ka gusto og double yo, dili ka gusto og uy uy. Aw dito ka sa US. Sa banang US. Uy, Salazar.
7: Aya.
0: Kisa man ang Salazar kid, kana si Shara na minyo man. Ang apelyido na Shara Isabel Oy Salazar. Lain po kayo, gidubulyo niya, oy, oy. Ay, pwede po, nahimuo na itong US.
7: Ay, ah!
0: Ha? Lingaw niya, by 2028. Ah, niabot na si Dodds Romantico.
7: Ay, ah!
0: Kabalo ka, Dodds! Bibo ang 2028 eleksyon, ha? Kay naadiha, maglaban si Double J. Hubahib-hubahib og si Double R. Rilampagos Rilyon. Ah. Sa Asuncion, Double D. Dayaday, Dayaday. Sa Santo Tomas, Double D. Dihisika, Dihisika. O niya, sa tawag aning Kapalong, Double T, napangag ba ng isa? Then disqualified. Abasig mag-double T, gihapon na sa 2028. Kay si Bog Stimbol, mudagan mo daw po pagka-vice mayor. So iyang makalaban niya, si Kim Quisada. Ah, basig mag-double T na po na. Ang tagom, double U. Ha? Oy, oy. Og di kay ganahan og oy oy pa social ta kamay US unsa man ang US oy Salazar.
7: Aya!
0: Okay,
8: now go.
0: Amo nay usoron ang double. So, wa pa ta kay ba? Ang klaro pa lang 2028 nga maglaban kini si kuan. Kini si Hubahib, Hubahib og si Rilampagos. Ang nakalamang lang ani ni Rilampagos, kay experience from barangay captain diha sa may Salvacion, dugay na, way pildi-pildi na. Labi ni kaagi si Joe Rilampagos, unya sa dihang nahimong mayor, diya sa Panabo, grabe pong performance. Although, doon ay mga isyo. Apel gani ko, kritiko. Pero, there is no perfect government. There is no perfect public official. Pinakita na to, in general, di ni mo malilong mahigala ang performance ni Joe Rilampagos po diya sa Panabo. So, double corner fight, double J and double R. Ang nakaplastar karo dere sa partidong reforma kay musugot mog sa di na adinhi karon. Ha? Na adere ang common denominator sa mga issues mao ang kahimtang ni Vice President Inday Sara Duterte. Ah. Kay diha sa Ridge Coalition mga igsoon, daghan diha ang pabor ni Inday Sara. Bisan ang mga katawhan karon dinhi sa Davao del Norte, mga katawhan karon dinhi sa Davao City, katawhan karon sa Davao Region, katawhan karon dinhi sa Mindanao, musugot mo sa di gina mabangbang ang ilang kasing-kasing ana Inday Sara Duterte.
8: Lalo!
0: Ah. Niwa pa siguro ng impeachment niya. Og ma-impeach ba na si Inday Sara Duterte? Pastilan. Nga diha pala gani daan sa kuan. Sa House of Representatives, wa pa na plaster ang ilang buto manghigala. Diha sa House of Representatives. Kaya doon na pa sila yung mga adjustment dito sa ilang mga articles of impeachment. So isaka na dito sa Senado. Kung magkabutuhay sila diya kay nagkaunsihan pa karon diha sa gitawag na tog 1/3 required number of votes sa House of Representatives. Wa pagaling article of impeachment dito pod mga igsuon sa Senado, daghan pod ang nabalaka dito kay kinahanglan baya ang boto ana bago ma-impeach is 2/3. Maglisod sila dito kay siyam to na pulo na daan ang mga naa dito sa side sa mga Duterte.
7: Oh.
0: Kinsa man to sila? Daghan. Grupo ni Marcolita, Robin Padilla, Amy Marcos, Loren Ligarda, sos. Kinsa pa? Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, ha? Naa pa dito si Alan Peter Cayetano, naa pa Spia Cayetano, naa pa yun si Bato de la Rosa.
9: Law, law!
0: Plus Bunggo. Just imagine, ha? Sobra na pulo, 11.
7: Oh.
0: Ang naa dito, kung magbutuhay gina sila diha, kung dili maklaro magkala pag-deliver ang konkreto mga ebidensya, maglisod sila o convict ni Inday Sara Duterte. So ang mahitabo na magkala, kung dili ma-convict, kung ma-acquit magkala sa impeachment trial, si Inday Sara Duterte, dinhi sa local mahigala ang baklang. Kung kinsa itong ni-support magkala dito sa impeachment, dinhi karon mabalaka mahigala. Kung dili ma-impeach si Day Sara, kay balikan gina siya diya sa mga katawahan.

0: maunay mahitabo diha. Muna nga karon ang daghang naalanganin sa mga House of Representatives kay alanganin sila kay base ang mga tao ba nangasuko na. Kaya kung maghisgot ang magala o palimpyuhay, kung sundan ginato absolute ang interpretation sa atong konstitusyon, tanang politiko mahurot. Kung doon ay mga impeachable, diha, doon ay mga tanggalunon diha, because of corruption, kana tanang politiko diha, sa Senado o sa Kongreso, mahurot na siya.
1: Ayaw!
0: Kung ang Ginoo ang mulimpyo sa atong konstitusyon, hurot. Mga mayor na ito, hurot.
2: Lahu-lahu!
0: Nagkataon lang nga doon ay mga gahom-gahom diya, Senado o Kongreso. Doon ay mga naigo sa Waydining. O isa diya karon si Vice President Inday Sara Duterte naigo ni sa Waydining. Daghan pa diya si Martin Romualdez sa iyang mga pamahayag. Si Martin Romualdez, iyang mga pamahayag. Mura ba o hapit na po di mabuto? Basig, di madugay. Nilaglagay na po.
1: Ayaw!
2: Lalo!
0: Hinana na eh. Muna'y lisod may gala diya sa atong political system sa nasod Pilipinas kay og mainitan ka ang gamay ni mo nga sa mudako. Ang dako ni mo nga sa muulbok.
1: Ayaw!
0: Muna, ang kining mga kita mga tawahan Pilipino, din lang ginato, tinudon, nagmaayo ni atong konstitusyon. Kasi tinudon ginato, nagmaayo, may galas pag-interpret, mahurot ang tanang politiko. Muna'y giingo ni Alvarez nga, aba.
1: Ayaw!
0: Politics, pulipulig atik. Si Longo pa, political, pulipulig tikal.
1: Ayaw!
0: Yung termino ni Bibot Alvarez, anak, aba.
2: Lalo!
0: Unsa man ang aba, kid. Ni Alvarez pa, aba. Atik, bulatik, bulatik, atik.
1: Ayaw!

0: O dugang pa mga igsoon, ha? Gi appoint pod pinaagi sa Ridge Coalition ng Partidong Reforma si Mayor Jory Lampagos nga maoy magdala or maoy head, ha? Maoy magtimon sa Ridge Coalition ng Partidong Reforma, ha? Diha sa Davao del Norte. So, mayna nga development mga kaigsoonan, makaporma po ni si Jory Lampagos. Ang problema diri kini sa grupong Hubahib. Kinangabungkag ni sila eh. Kauban mo ko ni sila, Alan Duhali, Jory Lampagos, Al David Oy Samal, Mayor Oy diri sa Dias Ciudad Stagom, o si Hubahib. Pero kini si Kuya Gob Hubahib ang nagporma ani, ang nagbitbit, mao si Bibot Alvarez. Mabitong gibalik-balik ng Alvarez nga, pasaylo ako ninyo mga igsoon. Kay ako nakasala.
1: Aya!
0: Aba, hindi na nato lahokson kay ana raman na. So muna diha, ang nakita nato mga tigpaminaw, nga mubuto Bibo ang 2028 kay karon pa lang daan, ha, wala na ni manumbaling kung sa may precious gasolina. Wa na ta magisgot pagala ko sa kahimtang diha sa 2028 mosugot kag sa di bisan pag tagaliog ang gasolina madayo ng eleksyon. Oh, unya di ni basta-basta ni. Very handay ang strategy ani, ang napay mulaban ani, mupurma pa. Kay doon na po eh, mga tumaw karon mga igsoon nga mga potensyal kay sa atong nahiringan kursunada po gamudagan pagka-gobernador kini si Mayor o Tagum City Mayor Rioy. So kita ganing katag ano ron, ha? Rioy, Jory Lampagos, Clarice Hubahib. Ato pa PUG ni. Ang laban ni, ha? PUG. Basta-basta, no? Di PUG. RUP. Rilampagos oy Hubahib. Kung madayon kini si Mayor oy, hindi pwede basta-basta ni. Kung si Jory Lampagos na itagom, na apoy, ano na, Jory Lampagos doon ay panabo, si Mayor Oy doon na po nitagom. Ilhan tani sa unahan, at ang nga na may galas labulab.
1: Ayaw!
0: Kaya namahayag po may galas si former speaker Pantaleon Diaz Alvarez nga di pa sa mudagan. As of now, wala siya'y plano mga igsoon nga mudagan. Pero di daw masiguro kay basin matug siya or basin inigmata niya pagkabuntag makahuna-huna siya og dagat.
1: Ayaw!
0: So sa may andaganan pananglit makamata siya kay mudagan. Posible na siya gipampilian nga posisyon. Og matod niya, dili ko mudagan sa lisod. Mudagan ko sa katong sayon kayo na kong pildihon.
1: Ayaw!
0: So, delikado po si Uyo-Uy. Ano eh? Mudagan ni Salvarez o congressman balik, bangga kang oy, uy, labad po niya. Di ni basta-basta sa part may gala ni Uyo. You know, doon ay mga agi si Uyo, pero di gini mo ma-discount. O masipyat po na kay mudaga ni o gobernur si Mayor Rioy, posible pang mausap. Basig mo adjust po ang reforma, mo slide mahigala, mudagan og balik pagka-mayor si Alan Relion. Ligon po.
1: Lalo!
0: Morning, moronic chess ang politika. Minaw lang mo dres labo-labo kay ator na iduso-duso kini briefing pa mala ni. Brief lang ni atong gisgutan. Ewa pa ta dias 2028 bagala naka-concentrate kung dili ato paningitan aw karon ang barangay election. Na apabay ugma ni mga barangay kagawad o barangay captain nato o mga sangguni ang kabataan na apabagha ni ugma na istoryahan baka ni diha sa mga reforms agenda sa atong politikanhon nga butang din sa nasod Pilipinas. Wala kayo oras, may gala mo sunod na karon si Dodds Romantico. Mayong pagpaminaw diha, Mele Rilampagos Kapala, good morning. Og good morning idol, taga Barangay Magdom, naglanog-lanog ka dere sa akong kwarto. Si Alex Balaba, Ludwig Montenegro, may buntag, greet lang nako kung palangga. Si Mele Rilampagos Kapala, salamat sa pagbas. Good morning! Og Alex Balaba, tinood yun na, puriagaba na yung mga signage products ni Pinibulits. Way kabutangan, kawayan, pinturahan, pintura. So, sino? Di ay. Og Nilo Tatoy Manulat, morning. Kilmark Tirano, Mary Divine Wolfie, naglanog-lanog ka dere sa Porok Karig sa 89.5 Davnor Idol, morning. Si Ma'am Mary Divine Wolfie, lamat kayo sa pagpaminaw ha. Dato Jerry Sisbino, morning. So ano kayo oras? Sangan, speakers lawak sa atong engineer department. Engineer Harrison Alvarez Cirilio o si Jason, Engineer Jason diya sa 96.7 sa Dabao de Oro. Inilamang sangan sa atong station manager Billy Danrel Dolatri. Kini yung bata-bata sa kanginan, Kid Libunaw. Manamilit na. Dahil salamat, may buntag. God bless us all.

0: Anit. 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao.
1: Ka-vibes!

0: Galag so on, mga ganagada, may buntag, ganin yung danan. Sabi na ganda itong mga suki, mga tigpaminaw. Yes, anak bayan, sa Tagom, gundi na himutang ang ito ang 89.5 FM Radio Dabnor. Yosab sa napunduran. Gundi na himutang ang itong 96.7 FM Radio Dabaw di Oro. Huwag siyempre mag-ingala. Dini sa Dagbayan, sa Dabaw, ania dini ang ito ang 101.9 FM Radio Dabaw City. Adlaw na kita garoon kay Martes, ikalimang adlaw sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Ako ang inyong magkauban, mag-arangkada sulod sa usag ka oras sa itong programang Arangkada sa Buntag. O katangin nga itong Arangkada Balita, unyang taon-taon. Mga nagbagabagag nagpungasik nga mga balita gikan sa News Center sa FM Radio Network. Ato pag-isgutan mag-arangkada ang mga nagkailap na mga balita sa mga nagkailaing bahin sa gawas o sulod sa nasun. May mong usap ninyo nga sa paybayan ang Facebook page ang 101.9 FM Radio Davao, 89.5 FM Radio Dabnol o 96.7 FM Radio Dabaw di Oro. Ako si Karangkadang Elmer Dudes Romantico Tando. O gaya kita mag-isgot, mag-igala sa ito pag nagbagabagag, nagpungasing magbabalita ato ng sayro ng kahimtang sa atong panahon karong adlaw.
1: Arangkada Balita Weather Update.
0: Ang tibuok Mindanao magasinati o maragumon mapanganuron ng kalangitan uban sa posibilidad sa panagsang pag-ulan pagdalugdog pagkidlat labina sa bandang hapon hangtod sa gabi. Busa sa itong mga kaigsuna na ikarimod sa pagdala o payong o raincoat kung bugawas magigala. Ang temperatura nagapadayo ng kainit nga moabot sa 30 ngadto sa 33 degrees Celsius. Inundan sa malinsangang pagbadi labina sa udto. Sa kahanginan, mahuyang ngadto sa kasarangan ang hangin nga nagikan sa habagatan nga bahin sa kasadpan. Samtang ang baybayon magapabiling malinaon ngadto sa medyo kalma. Sa kinatibukan, andam kita sa init nga adlaw nga dunay kalit-kalit nga pag-ulan sa ulahi sa adlaw. Ang adlaw risubang kaginang alas 5.25 sa buntag. O ginimusap unyang alas 5.55 sa hapon. Oras mga garanggada, doon ang kitang 9 minuto, suma, naggalagubo ang tagna sa La City sa buntag. Hindi kita maglangan, anihan na ang ulang tudling sa atong mga balita.
1: Arangkada! Arangkada!
0: O na sa balitang lokal, mga leader sa Davao del Norte, misalmot sa Partido Reforma.
1: Arangkada! Arangkada!
0: 52 milyones kapisos na kantidad sa ilegal na sigarilyo na sakmit sa probinsya sa Davao Oriental.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Senyor nga mag-uuma, gidunggab sa lungsod sa Asunción, Davao del Norte, suspect misurrender.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Top 6 provincial level most wanted person dakparan sa lungsod sa Manay, Davao Oriental.
1: Arangkada! Arangkada!
0: O laing ospital sa Davao del Norte, gireklamo na usap.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Balitang regional petition kontra UBJP gisumiti sa COMELEC sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Tropa sa SAP patay sa ambos sa Lanao del Sur.
1: Agada! Aragada!
0: Balitang nasyonal, Senado andam na sa pre-trial sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Agada! Aragada!
0: 21 ka mga informants na kadawat og 4 million pesos reward gikan sa Philippine National Police.
1: Agada! Aragada!
0: Lalaki patay human mahulog sa kundo sa Metro Manila.
1: Agada! Aragada!
0: International News, 13 ang patay sa airstrike sa Lebanon. Tensyon nagapalayon.
1: Agada! Aragada!
0: Og sa to ang paugnat sa kusog NLEX na kakuha og twice to beat sa Philippine Basketball Association Commissioner's Cup.
1: Agada! Aragada!
0: Entertainment News, Loiza Andalio gipakita ang malipayong kinabuhi isip inahan.
1: Agada! Aragada!
0: Alas City Dusina ni anang mga nagbagabagag nagpungasi na to nga mga balita.
1: Aragada! Balita! Lokal!
0: Ora sa detalye sa balitang lokal, opisyal ng mikupot sa bag-ong politikal ng partido sila si Panabo City Mayor Jose Rilampagos. O the former Mayor Alan Relion, human silang nanumpa isip miyembro sa Partido Reforma. Ang oath-taking ceremony gipanguluhan ni kanhi Speaker Pantaleon Alvarez. O gitambungan usab sa nagkadaiyang lokal nga opisyales nga mipakita og suporta sa maong panagtigo. Gitan-aw kini nga lakang isip kabahin sa sayong pagpangandam alang sa 2028 elections. Di nadungog nga posibleng mudagan pag-gobernador si Rilampagos samtang vice-gobernador si Alan Relion. Sumala kang Alvarez, ang ilang panaghiusa nagpasabot sa mas ligon nga determinasyon sa pagserbisyo sa katawhan ubos sa prinsipyo og direksyon sa ilang bag-ong partido.
1: Agada! Aragada!
0: At tumangon karon ang kasong frustrated murder sa usa ka 36 anyos kalalaki nga giilang si alias Roger. Human masamda naging silingan sa usa ka insidente sa barangay Kamansa, Asunción, Davao del Norte. Tumala sa investigasyon sa Asunción Municipal Police Station. Halit lang giatake sa suspect ang 66 anyos ka biktima nga si alias Ben. Gamit ang sundang bisan wala pa'y klarong motibo sa nasuta sa mga otoridad. Uman sa pagkapanghitabo, gilayon ka ginilang biktima sa Kapalong District Hospital at Rumatambanan. Gayong gibalhin sa Davao Regional Medical Center sa Dakbayan sa Tagum alang sa dugang medical ng pagkatiman. Bisan pa sa iyang pag-ikyas, voluntaryong mitahan ang suspect ito sa first DNPMFCRPSB o karon. Ananas sa kustudya sa Asunción Municipal Police Station samtang gihikan ang kasong pagpasaka batok sa nasigutang suspitsado.
1: Agada! Aragada!
0: Nadiskubrihan sa mga otoridad ang dakong agatidad sa kontrabando ng sigarilyo human masakmit ang usag gamotor bangka sa kinagatan sa Governor Generoso Davao Oriental. Ang operasyon gipahigayon sa niusang pwersa sa Naval Task Force 71 o PNP Maritime Unit 11 nga nagabantay sa kahimtang sa mga sakyanan atol silahang rutina nga pagpatrolya. Sa diyang gisuda ang sulod dini, ilang nakitaan ang gapin 1,200 kakahon sa sigurilyo nga walay hustong papeles. Nagiba naman na ang nagkantidad o 52 million ka pesos. Base sa inisyal nga impormasyon, gikan sa hulusulo ang maong kargamentong o giingong konektado sa usa ka individual. Samtang na mga nasakmit nga giturn over na sa Bureau of Internal Revenue o ganana sa kustudya sa kabulisan ang mga tripulante alang sa posibleng kaso.
1: Agada! Aragada!
0: Aragada! Isang put sa kalagot ang gibati sa usa ka pasyente human ginigiingong wala mahatagan og igong serbisyo. Ang usa ka pasyente nga gidala sa usa ka ospital nga nahimutang sa Panabo City, Davao del Norte. Subay sa social media post ni Josrin na Takipan Deriada, nagkinahanglan og ambulance ang usa ka pasyenteng disgrasya og giingong wala ginigpagamit aron mahatod sila sa ospital. Gikasuko usab sa mga individual ang wala paghatag og first aid nga gilayong mas kinahanglan sa pasyenteng nagpatabang. Ganing maong pagpagawas sa gibati, nagkaangkon og managlahing guminto gikan sa katawan ingon man nagpagawas usab og kapungot sa maong hospital.

0: Matapos ang detalye sa balitang lokal. Usag ka video sa social media ang karon naggalad online human nagkita o gamadungog ang usag ka bus driver sa Davao City na istrikto sa pagbadlong sa mga pasahero sulod sa libreng sakay nga bus sa Davao City Bus. Sa post sa uploader, ilang ibutyag nga naulaw sila human sila badlungon. Tungod sa kasaba o wala pagsunod sa hustong pagsulod sa bus. Pandaghang netizen sa ibinipinsa sa driver. Nagpasabot nga sakto lamang ang iyang gibuha tungod kay adunay mga regulasyon na kinahanglan sundon aron mapadayon ang kahapsay sa biyahe. Klaro usab sa uban nga mga driver, wala masuko kundi nagpahinumdum lamang sa mga patakaran nga abri karon og mas lapad nga diskusyon bahin sa disiplina sa pasahero sa pampublikong transportasyon.
1: Arangada!
0: Ito, no? Kamu pa'y gilibrig sa kay. Badlungon mo. Sa may ganahan ka driver, banha kay mo. Diba? Di man tanang pasahero giganahan sa inyo ang kasaba. Okay? Kita unta po, no? Matngon ta. Na-disiplina. Ang ito ang kaugalingon kung kita mo sakay o pampublikong sakyanan.
1: Arangada! Arangada!
0: Desyon ibig minutos na mga garanggada humanag kalagubo ang dagna sa Ala City sa Buntag.
1: Arangada! Balita! Arangada! Balita! Regional!
0: Sa detalye sa balitang regional, may pasang at og bagong hagit ang usa ka petisyon batok sa aplikasyon sa United Bangsamoro Justice Party o UBJP alang sa akreditasyon isip regional parliamentary political party. Ang reklamo gipail ni Gasanara Dibaratin din iyang ibutyag ang giingong pagpaglapas sa election regulations. Lagib na ang isyo sa gun ban o aligasyon sa pagdawat o pundo gikan sa langyaw nga organisasyon. Gikwestiyon usab sa petisyon ang giingong koneksyon sa partido sa Moro Islamic Liberation Front or MILF. Ilabi na sa presensya sa mga armadong individual sa pipila ka kalihugan. Sa pagkakaroon padayon ang gibuhat ang desisyon sa Commission on Election samtang nagkaduol ang pinakaunang Bangsamoro parliamentary election.
1: Arangada!
0: Nagbangutan karon sa Kasubo ang hanay sa Philippine National Police Special Action Force human mapatay. Ang usa ka sagop niini sa usa ka police operation sa Buadipuso, Buntong, Lanao del Sur. Ang namatay nga trupa giilang nga si Kelvin Francisco, usa ka police corporal nga gabahin sa 41st Special Action Company, 4th Special Action Battalion. Sumala sa report, padulong punta ang trupa aron magsilbi og warrant of arrest batok sa suspect nga si Shukair Dungke sa kasong murder o attempted murder. Apan giambo sila gamit ang sniper. Gawa sa namatay tulupa ka trupa sa SAF o usag ka membro sa Special Operations Group kon SOG ang nasamdan samtang padayon ang clearing operations o pagpangita sa suspect nga nakaikyas.
1: Arangada! Arangada!
0: Alas 7.22 ng ota atong oras, mga garanggada parayon sa itong mga balita.
1: Arangada! Balita! National!
0: Balitang national, nagkabalik na sa Pilipinas ang 100 ka mga overseas Filipino worker kon OFWs gikan sa Kuwait. Sakay sa Kuwait Airways ning Lunes nitong Marso 4. Ang mga OFWs gilayong mga naapektuhan sa kagubot sa Middle East apan malampusong nagkauli pinaagi sa pagpanguna sa Department of Migrant Workers kon DMW. Subay niini magkadawat og suporta ang maong ihap nga mga nakauli og job matching, skills training og livelihood assistance. Sa pagkakaroon pa tayo, nakiginabi ang mga personnel sa media overseas og overseas workers welfare administration kon uwa kung adunay nalakip nga mga

0: Dinandek, o man nagatabang sa pagdadakop sa usa ka akusado nag-atubang og 54 counts sa Terrorism Financing and Suppression Act of 2012 niyatong October 1, 2025. Matod ni PNP Chief General Jose Melinso Nartares Jr., dako ang tabang ang publiko sa pagpadali sa hustisya o pagpugong sa krimen pinagi sa paghatag og saktong impormasyon.
1: Aragada! Aragada!
0: Kasubo ang gibati sa pamilya sa usagalalagi nga taga Pantugan, Davao de Oro, human gini namatay sa pagkahulog gikan sa taas nga building sa Malate, Manila. Ilang biktima nga si Kirby Imperial nga nahulog gikan sa ikadusing andana sa usa ka kondominium padulong sa ikatulong andana. Sumala sa inisyal nga investigasyon, nabuslot ang temporaryong tabon sa elevator shaft nga hinimo sa hard reflex board mong nalahos ang biktima sa ikatulo nga andana. Ipanawagan garon sa pamilya ang hustisya o gi-question ang seguridad sa building tungod sa kakulang sa safety measures o warning sign.
1: Aragada! Aragada!
0: Ipangayo ang investigasyon sa Kamara Kabahin sa gingong disinformation operations nga may kalabutan sa isyu sa taas nga singil sa kuryente. Ang baong resolusyon gi-file ni Terry Ridon pinagi sa House Resolution Number 980 aron imbestigahan ang mga kalihukan sa Peanut Gallery Media Network. Isugyot usab ang pakigtambayayong sa National Bureau of Investigation kon NBI o Bureau of Internal Revenue kon BIR aron matan-aw ang posibleng paglapas sa balaod. Matud pa sa kongresista, kinahanglang matubag sa gobyerno ang problema sa kuryente apan dili angay pasagdan ang paglapnag sa sayop ng impormasyon nga makapahimulos sa kahintang sa katawhan.
1: Aragada! Aragada!
0: Tatapos ang detalye sa balitang nasyonal, nangandam na ang Senate of the Philippines sa pagdumala sa pre-trial proceedings sa impeachment case batok kang Vice President Sara Duterte. Sumala kang Tito Soto. Ipadala una sa Senado ang kopya sa article o articles of impeachment ngadto sa Vice Presidente aron hatagan siya kahigayunan nga mutubag sa mga alegasyon. Umani ini, pangayoon usab ang posisyon sa prosecution panel sa wala pa musulod ang korte sa formal nga pre-trial stage sa proseso. Sa pagkakaroon, wala pa matino kung unsa kadugay ang maong bahin tungod magadepindi kini sa mga ebidensyang isumiti sa duha ka panig. Samtang wala pa usab maaprobahan sa plenaryo sa Kamara ang Articles of Impeachment.
1: Aragada! Aragada!
0: Magkarangkada dito langkob ang ginitibukang balitang lokal, regional o national. Sa atong pagbalik, ang itong balitang international, sports o balitang showbiz. Uman lamang sa itong pipilag ka mga pahinumdum gikan sa sales department.
2: 101.9 FM Radio Davao, 89.5 FM Radio Davnor.
3: The vibes. This is FM Radio.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
3: Guadalupe, Narvasa, Magaliano. Ang kaning Magnum C, basang linduta yun niya. Ang haplas, ang akong tuhod siya sa tinuod lang. Magkiangkiang kung maglakaw. Pero karon, magkanindot yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa

0: Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Yes, balita magarangkada sa itong mga balita. Samtang itong oras karon 31 minutes sa mga nagalabay ang tagna sa Alas City.
3: Arangkada Balita International.
2: Detalye na doon sa balita sa gawas sa nasod, misag ka na sa 3 patay sa padayon ng airstrike sa Lebanon. Naging ang gihimo sa Israel. Sumala sa Lebanese Health Ministry. Lakip sa mga biktima ang kababainhan o usa ka bata nga nadamay sa mga pag-atake. Ipakita sa report na walay hunong ang pagsangka tali sa Hezbollah o Israel. Bisan pa man sa gipahigayon nga ceasefire nga gipalawig sulod sa pipila ka semana. Ang baong kasabutan, temporaryong hunong buto, gisugdan pa ni itong Abril. Uman sa diplomatic talk sa Washington DC, apan padayon gihapon ang tensyon sa naisgutang rehiyon.
3: Arangkada Balita Sports.
2: Sa balitang sports, nakuha sa NLEX Road Warriors ang twice to beat advantage sa quarterfinals human mapildi ang Converts Fiber sa ilang dua sa kauluhan. Ang unang garon sa gadaugan si Caddy Lalane nga nagatala og 22 points og 14 rebounds aron mapalawig ang galampusan sa iyahang koponan. Nag-uusap ang kontribusyon nila ni Winston og Robert Bulig kaya pareho naka-score og 21 points. Tungod sa resulta, napahawa na sa playoff contention ang Fiber samtang mas misaka ang tsansa sa NLEX sa pagsulod sa sunod nga bahin sa maong torneo.

0: Showbiz.
1: Wow, I feel good. I knew that I would not.
2: Yan sa tuwang balitang showbiz, mga karangdana. Nagatag og makapahiyom nga update sa iyang ginabuhi ang aktres nga si Loiza Andalio. Lagi sa iyang gipang post sa social media. Sa iyang mga hulagway, makita ang iyang bag-ong papel isip inahan sa iyang anak nga si Ronnie Lior. Ubad sa iyang bana nga si Ronnie Alunte. Nagpakita ang mga poso sa kayano apan puno sa gugma sa panimalay. Din gibida ang ilang adlaw-adlaw nga banding sa pagatiman sa pamilya. Daghang kay mga fans ang natouch sa iyang mga update. Ug giisip kini nga inspirasyon sa pag-appreciate sa simpleng kalipay nga dala sa pamilya ug bag-ong bahin sa iyang kinabuhi.
0: Arakada!
2: Bakit itong service news magigala alas 7:34 na ang oras kung dito naglangkop ang kinatibukan sa atong mga balita. At ang ikos ako magbalik, dugang mga update sa tuang mga balita sa pagbadayon sa itong programang Arangkada sa Buntag. Gika na lamang sa FM Radio News Center. Kung kaabang mga technical partners, technical side, Jason og Harrison Cirilio. Ang among news rider, Troy Moreno. Among buutan ng station manager, Billy Danrel Dulatre. Among KPP chairman sa Northeast Chapter. Ako si Ilmer Dunes, Romantico Tandog. Bagi ko nagsalamat, may buntag mabuhay, Pilipinas.

0: Yes, mga gala. Minom sa kong drip water, ha? Medyo... Lami po ng grip water rin sa FM Radio Davao, no? Lami kong tubig ng Davao. Usa sa pinagkalami ng tubig magigala sa tibuong kalibutan ng dagbayan sa Davao. Nitap yan, ano, sa una. Nga limpyo. Nga lami sa Tagamtamon. Ining tubig sa Davao City Water District. Medyo dili pa 100% good, no? My voice is not feeling well pagid magagala. Musta man tanan niya? Gapon sinsa kayo kawata. O na lang kumutext ni Musoy kay... Na, di ba naman kasarangkada nga ko, ano? GC. Doon ako nga di ko kajunti. Dari ka kadungog. Galain ang itong lawas. Gapon. Yan sila... Lain manggani now.
1: Ay!
0: Okay, mga buntag. Dagbayan sa Damaw. Sa so, tubag at tigpaminaw. Dinner, gilangkuban o... Davao de Oro. Diha ang gatuang... 96.7, may bundag ni Buda Jason. Ang naminaw sa 96.7, Davao de Oro. Dagantag mga tigpaminaw, diha mangyagala. No? Sukad nga madungog na ta din ha sa 96.7. Salamat sa inyong mga lunod patay na doon ang tigpaminaw sa 96.7. Live kita garun diha. O diha po sa Tagum. Ang 89.5, mga tigpaminaw din na, may buntag. Hindi ko yung na-meet kagahapon magagala sa land bank. Nagkuha kong itiim. Naso sir, John Galicia. Buntag na mo sir. No? Ayaw kayo mo entertain mga customers. Luya pagidog voice, may buntag Princess Rivera. No, pagiplima nga mubabag sa tung ubol-ubol magyanggala. So, luya pagid. Pero maning kamot lang gyud punta. Aro magpadayon tag serbisyo sa katawhan nga naminaw sa tuwa. Serbisyo sa kanginan, magigala serbisyo publiko, maghahapon eh.

Tagum City. Subay dugang katikaran sa tagbayan sa Tagum sa tuang mayor din na ang lover boy Mayor Ree Tioy. Morning da Mayor. May pag lanog-lanog. Ang fuel price karon mangigala, no? Ang pinagkabag-ong presyo sa gasolina sa nagkalain-laing gasoline station di na sa dagbayan sa Tagum uman sa gipatuman nga price hike karong adlaw mga hinggala, no? Ang diesel sa magalihok nga tos na gasoline station 84, no? Napay 85 gas island, 84 ilang diesel. Ug bantu po gas sa SK gasoline station 85. Okay. Ug diri po gas sa kinini ang Eagle. Mga reklamo. Oh. 87. Okay. Niya sa Flying V nasa 84 ang diesel, gasolina 79, 78, 80, di ba? Kana garon ato nang isgutan niya mangigala e na ay nag-text din niyo na unsa naman taon ni Dudes wa pag ni kayta kaginhawa sa pagtaas sa gasolina wa pagani, no, na kumpleto ang rollback nga mobalik nga to sa dati e nagdahom gid mi nga mobalik sa dati tungod kay ang atoang minimum wage. Maura man gihapon doon sa may pagsaka. Unta mo balik nga to sa dating presyo. Ang presyo magigala sa diesel o gasolina. No? Sa sinta na kaniya doon. Nagaliw klas 40 kapin. Na maabot lang mo tas-tas sa sinta. 50. Na 50 to kung ko ng last. Balik lang ito nag 50. Manalan ng kapalit patag usa ka kilo gabugas. Okay? Tarigisgutan niya mga gala. Sa laing bahin, sa Summer Sports Clinic sa Dakbayan sa Tagum, ang lokal ng paggamahanan sa syudad mga gala, no? Tagum City Youth and Sports Development Office, nagpadayon sila sa paglambo sa individual ng kabatanunan, pinaagi sa libre nga arnis training. Ubos kini sa giya ni coach sa mga coaches itunan sa mga ang mga partisipante sa mga dagadi ang teknik mga gala sa arnis lakip ang gustong paggunit sa baston basic striking o blocking techniques footwork defensive strategies ug uban pa na ako na may kauban diri mga gala si Harrison Cirilio champion gini siya. National champion ni mga igsuon. Di basta-basta, gani karo pipila ka mga bulan. Ha? Mo dula ni dito sa kauluhan. Kuya ni mo Arnes. Okay? So nagpasalamat na din sa Dakbayan sa Tagum. Nga pinaagi ni ini gilauman nga mapalig-on ang kahanas sa mga batan-on samtang giandam sila isip responsabling individual ug maabot ng mga atletang taguminyo sa Arnes. Okay? Si Sir John Galicia sa Landbank, Tagala, Pilipina dito siya. Kadabuntag gid sa Maminaw. No? Gikan pa sa music, padulong ni Kid Libunaw, pagigala. Ba? Nabuntag din siya niya. Tingala siya kay wala may news. No? Okay. So, galain na kong lawa sa gahapon. I-schedule maray sa kuwang ATM. At dugi go. No? Oh. Ito nagkalaila mi sir. May buntag ni brother sir? No. Sir John Galicia. Okay. So, oras, 15 minutos na lang, oh.
Nabudangat ang takna sa alas 8 sa buntag manggala. Itong sigutan kining super galing day na o kuya ni Suisoy sa Ernest Francis. No. Itong nangutahan na kagalina unsa man ang gasolina, wala pa gani, naka-rollback, increase naman sa sakto, ang imuhang obserbasyon. Murag wala pa gani kayo naka-fill o rollback ang mga katawahan, isaka na pudbalik ang gasolina. Pero magigala, so on, ay rason. Ha? Nasa'y rason o dili na basta-basta lang na musaka sila. Ngano ingani ang presyo sa gasolina? Una, ang gitawag na to global oil prices. Ang basihan mag-igsoon dili Pilipinas ang nagbuot sa presyo. Import dependent kita. Nga halos 98% sa oil gikan sa gawasan sa nasud. Mao na nga kung mahal sa world market magigala. Mahal gyud pud dire. Nagadepende magunta sila ha. Ikaduha na hitabo ang roll bank pero lahi-lahi ang produkto. Panaglitan sa miaging semana diesel o kerosene. Ta, dako ang roll back ato sa diesel. No? Dako ang roll back ato sa gasolina ni increase gihapon gamay. Mao na nga murag roll back pero dili tanan pareho. Ikatulo, karong semana, ing bulan sa Mayo, gasolina, isakag 2.21 matag litro. No? 2 pesos o 21 centavos. Ang diesel, taas-taas ang yung isaka, 2.66 per liter. No? So, muna nga, texter na bantayan nimo nga risaka na pudog balik dayon. Dakong faktor manggid mga higala ang kining gubat sa Middle East. Naay krisis sa supply sa kalibutan tungod sa tensyon sa Middle East. Mao nang

mao nang gini ang nihit ang kining supply. Nisaka ang presyo globally, yeah, diritsog epekto sa atong nasud. So, simpleng pagsabot ana mga galag soon, nga karangkada. Bisan pa, una ay rollback. Usahay kumusaka ang presyo sa krudo sa world market. Automatic musunod gyud ang Pilipinas. Mao nang usahay, sunod-sunod ang increase. Bisan bag-o pa lang ga-rollback, diba? Naana po increase. So sa tinuod ng sitwasyon ng mga karagada, dili good stable ang presyo karon. Sa kababa, sa kababa, sa kababa. No? Halos kada semana, nag-iingon na to nga, gadipindi na sa global situation. May buntag ang geng. Kurayag. Karoon na isang naminaw diha. Brokdusi, Barangay San Miguel, lanog-lanog ta diha. Siyang radio, guwapura pagitingog ng iyang radio. Buntag sa iyo pa, naka-FM radio na. Okay. Si Patsy. Katong baby nila. Ngalan to. Kalimutan ko sa ngalan sing baby. Okay. Buntag. Saan eh?

0: katawa man ko sa imong mukatawa ka nagpaos gani. Paos pagadeng nga tong tingog, no? Sikid pod, paapila pod. Kuya ni Sikid, taekwondo man eh. Taekwondo champion ni Sikid. Mura makita ng Sikid, mga gala, gahe, iniglawas. Tudlo, dagkog tudlo. Kumo, madlo, kini kumukumidya ni, majaban ta ni. Ha? Kuya ni Sikid, champion taekwondo mga gano? O full contact? Full contact o, kul ba kayo full contact? Dili lang kabalo sa kanati. Kabalo po ni boxing. Kabalo po mo judo. Mwanin yung full contact. Kompleto sa Ricardo's ba? Oh. Away ganing, mawaway ganing player of full contact may gala. Kompleto ka sa Ricardo's. Diba? Insert day, sa laktor kapag kasulti, UFC player na si kid. Sa UFC ba? Tanan mo na. Dugo-dugo na nga na. Okay? So... Ngayon, kuyaw ng FMR, kuyaw ng FM radio. Naimay sa champion sa Arnes. Naimay champion sa UFC. Okay? So, ikaw, Dodge. Unsa imo. Oh, romantiko, romang ko.
1: Pinawa!
0: Otay. Omatay. Abilidad na na. Oh, nga mo, guys, sa una nga. Elementary high school ko, ginabuli ko, hindi magigumusukol.
1: Ayaw!
0: Okay. So, wala sila. Kuyaw na sila, di na basta-basta mga gala. Pero, ang ako lang kapanghambog, no? Bisa ka ng dahon, kid, nga laya, nga matagak, nga dili, magmugna o kasikas, ako nang mamatikdan.
1: Pinawa!
0: Okay. So, ano siya? 2 minutos na. Lain pa diri magingala. Hello dudes, may buntag. Minaw gimi kanunay. Diri sa may buhangin. Pero karon lang ko naka-text sa imo. Unsay tan-aw nimo dudes upaminaw. Ma-impeach gyud kaha si Vice President Sara Duterte. Maglisod tubagon ang imuhang, no? Lisod tubagon nga diretsuhan ang imuhang pangutana kung impeach ba yun? Ay, dili ni dipindi sa usa ka butang lang manghingala. Diba? Political process magud ni siya. Okay? Dili pareho sa ordinaryong kaso sa korte. So, yung pangutana kung ma-impeach ba yun si Sara, no? Si Sara Duterte mahimong ma-impeach kung matuman ang pipila ka critical na kondisyon. Una, sa House of Representatives, kung kang kamara, kinahanglan na ay sapat nga buto, at least 1/3, aron maprubahan ang gitawag na itong Articles of Impeachment. So wala pa man sila nagbuto, hay kid, no? Pila ganyan isla karo, 300, pila ka congressman, 300, 343 congressmen. Pilay congressman buto na para ma-impeach si Sara sa kamara. 1/3 lagi, pilay 1/3. 130. Kailan mo na? Oh, 150. Ah, 60. Ah, 106 lang. So, kinahanlan lang 106 mga igala. Nga mga congressmen nga mubuto para ma-impeach si Sara sa kamara. Pero ang Dabaw di Oro karon, nagpadungog-dungog na sa labing itong mga supporters, mga DDS, no? Nga unta, ang among congressman din sa ikaduhang nga distrito, dili unta mabuto, pabor, sa pagka-impeach nga itong Sara. Minsan may congressman sa ikaduhang distrito, si ba si Kong Jong Siniza. Okay? So again, 1/3 aron, maprubahan ang gitawag na itong Article of Impeachment, magigala din na sa kamara. Kung dili makuha ang numero, dili gyud mo abot sa sunod nga stage. Diba? Kaduha sa Senate. Kung maabot ni sa Senate, no? Kaning gitawag na itong impeachment court, mao ang Senado. Kung ma-forward na ni mga karangkadi dito ni siya husayon, unya dito sa Senado, kinahanglan og 2/3 nga boto sa 24 ka mga senador. O, kamunay mo compute, pili 2/3 sa 24 ka mga senador para ma-convict o matang-tang sa pagka-vice presidente si Sara Duterte. Ikatulo mga igsoon, politically o political reality, dili lang ebidensya ang basihan, apil ang alliances. Bisa pag-unsa ka bugat ang imong ebidensya, kung dili mo boto ang mga senador pabor sa pagka-impeach si Sara, hindi ko na ma-impeach. Di ba? Dili man sa katong Supreme Court mga higala, mga basi dito sa kabugat sa ebidensya. Di ha? Bisa pag ha? Nanubra na ng kininiang mga ebidensya gikan sa prosecution, ang basihan din ha sa pagpalagpot ni Sara ang buto ngadto sa mga senador. O, magini tinuod. Okay? So, mga nagkaroon, ang pangutana, kinsa ba nga mga senador ang mubuto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Yan ito na mahibalaan, may gala kung masang at na ngadto sa kini ang Senado. Okay? So again, wala nagabase sa usa ka bugat sa ebidensya mga igala aron ma-impeach si Vice President Sara, no? Kundili ang alliances. Suporta sa mga politiko ug opinion sa publiko. Mao ni ang rason nganong usahay bisan naay isyu dili gihapon madayon. So tan-aw na ko mga igala in may expert opinion, kung kusog ang ebidensya o dako ang political support, posible good. Pero kung kulang ang numero sa Kongreso o Senado, lisod kayo nga may tabo. Ha? Lisod ka na nga may tabo, mga gala. Dali arama sa oras.

Dos minutos na lang diyan magigalag soon garangada o namulagubo ang takna sa alas 8 sa buntag. Wala namatay igong oras. Salamat na lang kayo sinong kanunay ng paglanog-lanog. Dari sa itong programa ang arangkada sa buntag hangtod sa sunod ngayon sa muntak na samang istasyon. Langga po magigala sa 101.9 FM Radio Dakbayan sa Davao. 89.5 FM Radio Dakbayan sa Tagum Dabnor. O diha sa may nabunduran, lungsod sa nabunduran ang 96.7 FM Radio Davao de Oro. Sa ngalan sa mga station manager Billy Dulatre. Gihapon akong mga sparring partners, technical side, Jason and Harrison Cirilio. Ako si Elmer Dudes, romantiko, tandog magingon, walay kapuslanan ang kahayag sa itong mga mata. Kung sa kasing-kasing, magpabilin kitang buta. Bye-bye! I love you kaninyong tanan.

0: 101.9 FM Radio Davao, 89.5 FM Radio Davnor.
1: The vibes.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe pa dang akong ubo, sakit ya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po ya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes. Ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayos o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.